0: Kasama mo na tumalon.
1: Hindi po. Ako po yung pinauna niya.
0: Ah, okay, sige. Pinauna ka niya. Yung tinalon mo, mataas pa? Yung ano, yung tubig at saka yung barko?
1: Opo.
0: Aray. Okay, sige. Pero nakikita mo talaga maapoy na.
1: Opo.
0: May nakikita ka ba na ano, na sumisigaw, nasusunog na yung tao? Ganon, may sumisigaw tulong, nasusunog na ako?
1: Wala
0: may...
1: po.
0: Wala pa?
1: Opo.
0: Parang ikaw yung mabilis na nakaalis ka agad? Ikaw ba unang nakatalon o hindi rin?
1: Hindi po.
0: May mga una-una na rin?
1: Opo.
0: Okay, sige. Di pagtalon mo, madilim din yun eh. Kasi sa bagay, may ano na may liwanag na galing ng apoy. May sakto naman na meron kang kayak na nakita. Ha? Andali, nawala yung linya. Si Bexy, 13 years old, isa ho sa nakaligtas doon po sa barkong nasunog, MV June Aster. Ikinikwento niya ho kung ano yung kanyang naranasan simula nung bumiyahe sila doon sa Manila hanggang sa, ito na nga, nangyari na yung pong pagkasunog. Yan, okay. Bexy? Bexy?
1: Hello po.
0: Oo, yan. Hindi, nasaktuhan mo talaga nung pagtalon mo, mayroon na kaagad, ano? May kayak na kaagad na naka-standby?
1: Opo.
0: Yung kayak na yun, galing din sa barko, ano?
1: Opo.
0: Walang ibang tao doon? Ikaw lang sa kayak?
1: Apat po kami.
0: Ah, apat kayo. Ngayon, yung tao na tumulong sa'yo, wala na, wala ka ng balita doon. Di mo na lang kung nasaan na.
1: Nakita ko rin po.
0: Buhay din siya.
1: Opo.
0: Ah, mabuti, ano? Hindi mo kaano-ano yun, di ba?
1: Hindi po.
0: Okay. Si tito mo naman, nakasama mo doon sa loob, anong nangyari sa kanya? Nakita pa kayo?
1: Wala pa pong balita.
0: Okay, sige. So, kasama pa siya sa 12 ngayon? Or kasama pa siya sa hinahanap ngayon, ano? Bexy?
1: Opo.
0: Dalawa lang kayo na magkasama na bumiyahe?
1: Opo, dalawa lang
0: po. Okay, sige. So, mabuti nakaligtas. Bago, nung nasa kayak na kayo, tuloy-tuloy kasi yung barko, di ba? Kayo naman ay papalayo.
1: Opo.
0: Okay, sige. Anong kasunod na nangyari noon? Mga ilang oras kayo na nandun sa kayak?
1: Dalawang oras,
0: so mga alas 7, alas 8, alas 9, pagitan ng alas 9, alas 10, bago kayo na ano, na rescue?
1: Opo.
0: Habang nandun kayo sa kayak, ano nakikita mo doon sa barko? Yung mga ilang segundo lang kasi yun, yung minuto, sabi mo, isang minuto lang. Part lang ba ng barko? Buong barko ni nasusunog?
1: Buong barko na.
0: Buo na? Na barko? Lumiyab na talaga yung buong barko, ano?
1: Opo.
0: Anong pakiramdam mo nung nakikita mo yun, yung barko na nasusunog na, tapos nasa harapan mo yun?
1: Natutulala lang po ako.
0: Natutulala. Tapos iniisip mo si tito mo siguro, no? Kung nasaan na?
1: Opo.
0: Meron ka bang ibang tao na nakita rin na maliban sa inyo? Na, kasi kayo, nasa kaya kayo. Yung iba, nasa dagat din.
1: Dalawa pong kayak din.
0: Dalawa. Oh. Yung kabilang kayak, may laman ding tao, tapos okay. Kayo apat, ganun din. Pero may mga lumalangoy ka nakita?
1: Wala po.
0: Nasa kayak lang?
1: Opo.
0: Okay, sige. Ang nag-rescue sa inyo ay Coast Guard na o mga mangingisda?
1: Mangingisda po.
0: Okay, mga mangingisda. Nakita mo ba yung ano? Kilala mo ba yung kapitan ng barko?
1: Hindi po.
0: Oh.
1: Yung nakasama ko lang po sa kayak, yung chief engineer lang po.
0: Chief engineer? Nandoon kasama?
1: Opo.
0: Nakilala mo rin pala, no? Yung ilan kayo doon?
1: Apat po.
0: Apat kayo. Chief engineer, kasama mo. Sino pang ibang kasama?
1: Dalawang lalaki po.
0: Mga crew?
1: Hindi ko po sila.
0: Oo. Pero base sa mga napapakinggan mo, kasi nag-usap-usap sila, magkakasama sila, yung apat na yan. Pakiramdam mo, magkakasama sila, magkakilala sila, ganon?
1: Yung dalawa po yata, crew.
0: Dalawa crew. Kasama doon si Chief, si Chief Engineer, di ba?
1: Opo. Tapos yung isang lalaki po, passenger lang.
0: Passenger lang, oh. Wala doon si Kapitan.
1: Wala po.
0: Ah, hindi niya kasama, di ba?
1: Hindi po.
0: Sige. Doon sa kabila na barko malapit sa inyo, nakikita mo rin, natatanaw mo yung mga tao na nandoon?
1: Wala po, madilim po kasi.
0: Madilim din, okay. Pero nung nakuha na kayo, tapos saan na kayo dinala?
1: Doon po sa tulay ng Torda.
0: Ayun, sa tulay ng Torda. Marami kayo na nandoon na dinala?
1: Opo.
0: Sabay-sabay kayo kasi sabi nasa 42 kayo lahat, 43, ganun.
1: Ang iba po nahuli.
0: Nahuli, okay. Wala nga ano doon? Wala ka narinig na kapitan? May mga ganun? May...
1: Wala po.
0: Wala. Oh. Si Chief lang ang nandoon, ano? Yung Chief lang.
1: Opo.
0: Okay. Kasi hinahanap yun ngayon yung kapitan. Eh. Alam mo ba yun na hindi pa nakikita? Hinahanap pa si kapitan?
1: Hindi ko po kasi siya alam.
0: Sige. Oh. Mabuti ka pa, Bexy, nakakapag-kwento. Pero nandoon pa yung trauma, no? Means naiisip mo pa, natatakot ka pa, di ba?
1: Opo.
0: Pero salamat sa'yo, Bexy, ha? Kasi ikaw, nakapag-share ka, naikwento mo simula sa simula hanggang sa matapos. Yung kapitan, may trauma pa raw kasi yun, eh. Kaya hindi pa makapagsalita, kaya hindi pa makita, eh. Pero sabi ng kumpanya nila, ligtas naman daw yun. Ikaw, bata, Bexy, nakapagkwento. So sana siya rin makapagkwento at lumabas yung kapitan ng barko. Anyway, Bexy, salamat. Kinausap ka na ba ng Atyensa? Kinausap na kayo?
1: Opo.
0: Anong sabi sa inyo ng Atyensa?
1: Ano po sabi niya? Na magbalik lang daw po kami doon.
0: Magbalik lang? May binanggit daw sa inyo na tulong? O kaya may binigay ng tulong sa inyo?
1: Sabi po kasi nila magbalik lang po kami.
0: Magbalik lang. Okay. Wala namang binanggit sa inyo na magbibigay kami ng tulong. Ito yung halaga na matatanggap. Magbibigay raw sila. Okay. Ano raw yun? Ano raw?
1: Hindi pa daw nila alam.
0: Hindi pa nila. Pero ang sabi, magbibigay ng tulong.
1: Opo.
0: Walang binanggit na halaga, na amount, na ito po yung matatanggap ninyo, ha?
1: Wala po.
0: Wala. Okay, sige. Bexy, kasama mo na ba ngayon magulang mo?
1: Opo.
0: Nandyan din sila?
1: Opo.
0: Sige nga, pwede ko ba makausap si mama, si papa mo?
1: Si mama lang po ang dito.
0: Ah, sige, si mama na lang, kausapin ko, ha. Thank you, Bexy, ha. Okay, sige. Ibigay mo lang kay mama, ha. Makausap natin.
2: Hello po.
0: Ma'am.
2: Good morning po.
0: Morning po. Oo. Kayo po pala yung magulang ni Bexy?
2: Opo, sir.
0: Okay. Isa po siya sa nakaligtas. Yung pong tito, ano niyo po yun?
2: Yung parang yung asawa ko po. Uh-oh. Yung magkapatid po sila.
0: Ayun. Sa side po ng asawa ninyo.
2: Opo.
0: Ayun, okay. Okay, sige po. Yun ang hindi pa makita hanggang sa ngayon?
2: Opo, sir.
0: Okay. Pero doon po sa mga, sa mga nakita hong bangkay, sorry po ha, wala ho doon?
2: Hindi pa po malaman kasi DNA
0: pa, no? So, nandun po yung mismong pamilya o kapatid, yung asawa ninyo, para po kunan ng sample.
2: Opo.
0: Okay, sige
2: po. Sabayan po sila ngayon.
0: Ha?
2: Sabayan po sila.
0: Okay, sabayan po. Okay, sige po. Eh, anong pakiramdam ninyo? Yung pong anak ninyo nakaligtas. Halo, ang imo... Ha? halo ang emotion po sa sitwasyon kasi mayroon pa rin po kayong hinihintay at hinahanap na ano nawawala kahit na nakaligtas yung pong anak ninyong si Bexy.
2: Nagpapasalamat na lang sa Panginoon na nakaligtas ang anak namin.
0: Oo po. Kasi
2: umalangkot sa kanya eh, yung tito niya po ikita hanggang ngayon po.
0: Oo nga eh. Biruin mo po sa may mga lalaki po doon, malalakas ang katawan, nasa edad, galakasan, pero yung anak ninyo, 13 years old pa lang ito, bata, babae pa, pero nakayanan niya yun. Naghaling pa pala siya ng aircon room. Ang hirap nun. Siyempre, paglabas mo ng aircon room, makikibakbakan ka pa doon sa mga taong ano eh, gusto rin makaligtas sa labas, tapos bago pa makakatalon, pero nagawan niya ng paraan yun hanggang sa makatalon ng ano, ng barko.
2: Opo.
0: Marunong bang lumangoy si Bexy?
2: Opo, sir.
0: Ay, okay, sige. O, sakto rin talaga pagbaba niya kasi doon, pagtalon niya eh meron din palang kayak na ano na nasaktuhan na nandoon. Kasama niya pala yung chief engineer ng barko.
2: Opo.
0: May ano rin daw ma'am, may tulong din po kayo na matatanggap galing po ng Atyansa, sabi. Nakausap na rin po kayo, no?
2: Opo.
0: Okay, sige po. Nanay, marami pong salamat ha sa oras at pagkakataong ito. Thank you po.
2: Sige po, sir. Salamat po.
0: Okay, sige. Sunshine.
2: Sarawang July.
0: Okay, sige. Oo. Ano lang pala, no? Hindi pala sila dyan nakatira?
2: Tungi po, sa kalawit lang po sila nakatira.
0: Oo. Nandyan sila dahil sa may kamag-anak? Or magkakasama-sama sila ng mga survivor?
2: May kamag-anak po.
0: May kamag-anak. Okay, sige. May update ka ba kung ilan na yung nalibing? Kasi kahapon yata mayroon ng nalibing eh.
2: Sa ngayon, Katropan Gerald, wala pa po ang update kung ilan na po yung nalibing
0: nila. Okay, sige. So, pupunta ka doon, ano? Para makakita na naman natin, malaman natin yung sitwasyon kung nailibing na ba yung 76 na yon o hindi pa. Pero ang alam natin, mayroon na nalibing kahapon eh.
2: Nalibing kahapon.
0: Okay, sige. Thank you, Sunshine. Salamat.
2: Maraming salamat din, Katropan Gerald. Balik sa ito.

0: okay.
1: Mga katanungan, tol.
0: Okay, sige. So, live natin, tol, ha? Meron kasi akong kaibigan.
1: Gusto nila, tol, malive.
0: Malive, okay, sige. Bon, paano ba natin sila maipakita, Bon? Sa camera. Okay, sige. Ganito. Meron kasi akong ano rin, kaibigan ko rin ito. Ngayon, yung ate niya, kasama rin doon sa ano sa nawawala. Sir, nandyan kayo ngayon sa Koron?
2: Opo. Opo, sir.
0: Okay, ma'am, oo. Ilan po kayo magkakasama ngayon, ma'am?
2: Marami po kami dito, sir.
0: Kayo po ay mga... Kayo po ay mga kamag-anak na naghihintay doon po sa hindi pa nakikita.
2: Opo, sa mga missing.
0: Sige po. Saan? Oo, sa missing. Saan po kayo galing? Puerto po ba o galing sa iba't ibang lugar?
2: Ako po galing Maynila pa sa Caloocan. Kami po El Nido.
0: Okay, galing kayo sa iba't ibang lugar, iisa ang pakay kaya nasa iisang lugar kayo ngayon. So, dyan po ba kayo dinala ng atyensa? Tama ba?
2: Opo.
0: Sagot nila raw lahat-lahat. Mayroon na raw immediate na financial assistance na binigay sa inyo?
2: 3,000 lang po, sir. Ang binigay sa amin para panggastos po namin dito.
0: Okay.
2: Ang gusto po namin, sir, matulungan niyo po kami na mapabilis po ang kursiso ng aming mga bangkay.

0: kami, nakaligtas po siya.
1: Oh, yun
0: nga po gusto na sana.
1: Okay, nakaligtas daw para pero namising pa.
0: Opo, pero sana po, mayroon pong katarungan na para sa amin. Eh, tsaka iharap nila din po, di kung pwede, sana humarap din sa amin yung kapitan kasi marami kaming tanong sa kanya.
1: Opo, oh, kaya lang wala hanggang ngayon. Kayo ba, mga pamilya, sa ngayon kasi talagang gusto nyong makilala at matukoy, malaman kung nandyan ba sa mga bangkay o doon sa 12 na hindi pa nakikita, di ba?
0: Opo.
1: Ano ang...
0: yung isa pa po, ano namin sir, sana po yung company po, magbigay po sila ng... At patunay sa amin kung anong panghahawakan namin pagkatapos nito, kung paano namin sila habulin. Isa totoo po, doon sa Maynila, sa opisina nila, napakahirap po lumapit doon. Nasa gate lang po kami, hindi kami pinapansin, dinadaan-daanan lang po kami.
1: Yun na nga. Yung...
0: Pagkatapos po, makasiguro na yung mga sinasabi nilang tunong, paano namin makumplin yun na sa ngayon pa lang mahirap sila lapitan.
2: Nagawa ng group chat tapos nag-leave naman
0: yung tagachin
2: sa mga
0: ng
2: group
0: chat. Gumawa po ng group chat na para po sa mga update. Pero yung gumawa po ng group chat nag-leave po. Sa ngayon pa lang nag-leave na. Paano pa po kung pagkatapos nito? Paano pa po ang pinanghawakan namin mga mahihirap?
1: Nako, oo. Kasi merong...
3: Yung pagpupo ng mga kuwan, yung problema dito, dapat walang barko silang tumatakbo papuntang Palawan. I-hold muna yung biyahe nila lahat.
1: Oh.
3: Para mabigyan ng kuwan, focus talaga yung pag-anak ng kuwan, ng mga kaanak namin dito. Kasi kung tumatakbo yung barko nila dyan, sir, yung may biyahe mga barko nila dyan, ibig sabihin, hindi nila matutuka kasi tumutuloy-tuloy pa rin ang biyahe ng barko nila. Habang ngayon, may problema yung kuwan nila, yung kumpanya, dapat nakahold lahat yung mga kuwan nila, biyahe.
1: Gusto nyo panawagan nyo, suspindihin muna. Suspindihin ang biyahe Manila to Palawan.
3: Suspindihin muna lahat ang biyahe nila para mabigyan ng focus yung pamilya namin. Kasi kung tuloy-tuloy ang biyahe nila, sir, mawawalan ng focus yung paghanap na pamilya namin kasi yung kumpanya nila nagbibiyahe. Kasi nandito, tuloy-tuloy ang takbo eh. Kailangan i-hold muna lahat ang kuwan nila, biyahe, habang hindi pa natatapos yung problema.
1: Okay. May binabanggit sa usapan
3: 200,000. Ang may-ari yan, sir. Pagka mabigyan ang kuwan yung kumpanya nila, tuloy-tuloy ang operasyon nila. Tapusin mo na yung problema namin bago sila magkuwan. Tapusin mo na yung may problema kami dito. Tapusin mo na yung kuwan dito bago sila magkuwan ang biyahe nila sa Tsinsang.
1: Okay, yun ang panawagan ninyo. I-suspende yung biyahe nila. Puerto. Oo,
3: sir, suspended muna, sir. Kasi kawawa naman kami, sir. Paano mabigyan ng office yung kalami, sir? Yung pamilya namin, pagka ganyan, na sila, okay lang sa kanila kasi tuloy-tuloy yung presyo nila. Ay, paano naman kami, sir?
1: Kaya nga eh. Naipaliwanag na ba sa inyo kung anong pinagmulan ng apoy? Bakit sumabog, mabilis na kumalat ng apoy?
3: Yun lang, hindi. Wala pa, sir. Wala pang kwan, sir. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung kwan nila. Eh, pag operasyon dito sa kwan, risk yun ang kwan. Hindi pa natatapos yung kwan, pag-anap ng mga kwan, sir.
0: Sir, actually, hiniling namin sa Atienza kahapon. Hiniling namin na humarap yung Atienza.
1: Oo.
0: So, humarap yung HR sa amin. So, hindi naman niya kayang sagutin yung mga tanong namin sa kanya regarding sa investigation. Kaya hiniling namin sa kanila na pwede iharap nila sa amin yung Coast Guard, yung PNP, yung investigador nila. Bureau of Fire, kasi sila mismo talaga dapat yung magsagot ng mga tanong namin regarding doon sa investigation nila kasi wala rin naman kami, hindi kayang sagutin na Chinsa yung mga tanong namin. So bakit hindi rin sila magharap? Nakahapon yun po yung sinasabi namin sa taga Chinsa. Pwede niyo pang iharap sa amin kasi tinutukan ng media at tinutukan nyo yung mga investigador lang at saka yung spokesperson nila. Paano naman kami? Hindi kami tinatanong ng media kung saloobin namin at tatanungin namin doon sa investigador. Hindi nyo inaharap sa amin yung mga investigador na yan. Kung ano pa talaga nangyari, anong pinagmulan, at kasi ang daming sabi-sabi. Tapos sabi namin, gusto namin sila makaharap, gusto namin makausap, hindi naman nila pinapakausap sa amin. Eh ngayon, baka ngayong last din nila ngayon ang ano namin kasi gusto na rin namin umuwi while waiting ng mga swab test na yan, sir, kasi hindi naman pwede na magtagal kami dito sa Puron.
1: Di ganito, kakausapin ko yung ibang mga media na nandyan para mapuntahan kayo. Sama-sama ba lahat? Nasa isang lugar lang kayo?
0: Opo. Opo. Opo. Opo. Opo. Opo.

0: sinungaling. Yung totoong media, sir, kasi ako po, marami na pong nag-interview sa akin. Pero okay.
1: Nailalabas yun. Nailalabas lahat ng mga interview katulad nito, kung ano yung sinasabi ninyo, lahat labas? Hindi na ilalabas?
0: Lahat. So, ang gusto po namin, sir, yung sakit ng damdamin namin, mailabas po namin. Kasi po, nakikita po namin yung mga binubius nila ng mga bangkay, talaga po wala na, durog na, pati ho, buto. Ayun, ang hinihiling po namin, sana matulungan kami ng pamahalaan kung paano mapabilis na para kahit abo na sila, mauwi po namin. Yun po ang gusto po namin sa ngayon. At paano po nila tulungan yung pamilya? Yung pamilya po na nawawalan, na isa lang, katulad ko, kapatid ko lang po ang nagtatrabaho, kapanganak lang ng asawa, sino pong magbubuhay sa kanila? Yun po sana na meron po kaming sigurado kung paano kami lalapit sa kanila, hindi po yung puro salita. Dapat po may gawa.
1: Yun. Tsaka malaman natin kung ano talaga yung totoong nangyari. Kung mayroong kapabayan doon, dapat managot. Mayroong hustisya, dapat mayroong makasuhan. Magkakaso po ba kayo?
0: Opo. Kasi yung pumunta po kami, nakapunta po kami doon mismo sa isla.
1: Oh.
0: Nagsasabi po yung mga tao doon, yung apoy po, doon po nang galing sa pasingawan nila. Unang putok po, kunting apoy pa lang. Sunod, lumabas usok. Sumunod, lumabas po yung malaking apoy na. Yun na po ang nagsindi sa buong barko.
1: Yun. So, yun ang gusto nating malaman eh. Kasi segundo lang, mabilis kumalat ang apoy. Kaya ano kayang ano yun? Anong gamit yun? Anong bagay yun na mabilis kumalat ang apoy? Halos di nakagalaw na yung iba at nasunog na lang, di ba?
0: Tapos may naririnig po po kaming salita na hanggang ngayon yung barko marami pa rin asite. Langis na nililinis nila. So saan po galing yung langis na yun? Kasi kung wala po silang karga ng mga langis o gasolina, hindi po magsindi ng ganun kabilis.
1: Ayun. So pakiramdam ninyo, meron silang kargang mga gasolina, langis na po pwedeng dahilan ng pagkalat, mabilis na pagkalat ng apoy.
0: Opo. Kasi kung normal po nasunog yun, sir, hindi po magsiklab na 3 minutes lang.
1: Nabalitaan nyo na ba yung ito lang, yung nakaraang araw lang, mayroong blasting materials na nahuli dito sa pier ng puerto? Nakaraang araw lang yun. Ang blasting materials, yun yung panggawa ng mga pampasabog, fireworks. Di kaya mayroon din, tanong lang natin naman ha, tanong lang, di kaya mayroon din saka yung ano nun, MV June Aster?
0: Siguro sir. Oo, nandoon na po tayo. Siguro, mayroon nga rin po siguro ganun, kaya po napakabilis ng siklab ng apoy.
1: No, tayo naman nagtatanong lang, sana may paliwanag nila ano, ng mga nag-iimbestiga at matukoy na kung ano talaga yung pinagmulan ng apoy, di ba?
0: Opo. Napakasakit po sa loob namin na naghanap buhay lang po yung pamilya namin para pumunta dito. Pero ang nangyari po, hinahanap nila yung patay.
1: Meron pang hindi nakikita. Sabi na sa 13, na sa 12. Ano ba nangyari? Kasi sabi kahapon, pipilitin nila na makuha raw yun, mahanap, mapuntahan yung barko. Mukhang wala pang resulta doon ah. Mayroon na bang in-update
2: wala
1: sa inyo?
2: Wala po. Walang nalabas kahapon.
1: Walang nabigay
0: yan, sir,
1: na update.
0: Katanong po kami. Wala. Katulad niyan, sir, nagtatanong po kami sa ano ng barko, agency nila, so sa XR nila na nandito.
1: Oo.
0: Paano po yung missing? Paano po kami makakomplain sa mga beneficiary para sa pamilya na wala kaming pinanghahawakan na papel? Hindi po nila kami masagot ng tama kung ano pong gagawin namin. Paano naman po yung pamilya na naiwan?
2: Sabi niya, still missing. Wala daw po silang magagawa doon kasi missing pa.
0: So, kung nilalabas po yung mga missing, mababaliwala po yun. Paano naman po ang buhay? Ang buhay po na nawala, ang buhay po na umaasa sa kanya.
1: Okay, sige po. Sino pa yung gusto magsalita? Ito na po yung oras. Ito pong sa XFM, lahat po ng gusto nyo sabihin, nilalabas po natin para may paabot natin sa gobyerno. May mga gusto pa po magsalita dyan? Sige, opo. Ito, dyan pala, sama-sama kayo. Pwede bang...
3: Mayroong
1: sinasabi, totoo ba 'yon? May mga balita-balita, 200,000 daw ang ibibigay doon sa mga pamilya na yung siguradong ano na kumpirmang patay yung kanilang kaanak. 200,000 daw 'yun eh. Nabanggit ba na paliwanag sa inyo?
3: Wala pa ba na bigay yung kasal yung panakatiis sa amin, sir, na ganoon yung Hindi ko kanila. Yung total na bibigay, sir. Wala pa ang binabanggit na pera.
0: Wala pa po kami yung pinangahawakan.
3: Sino mo na yung kwan. Tapusin mo na yung proseso. Na katunayan na kayo talaga. Bago malalaman yung mga declare yata. Wala pa mga declare, sir, na pera na gano'n, sir.
1: Ito nga.
3: Sir, yung mga...
1: Ito nga
3: tinatanong sa amin, sir.
1: Oo.
3: Napakakulang talaga sa amin, sir, kasi unang-una, pagpunta namin dito, wala kaming damit na dala dito kasi biglaan yung nangyari.
1: Mabilisan.
3: Oo, mabilisan po, sir. Bago ngayon, yung papa namin dito, siyempre, tayo, may gastos-gastos tayo dito. Ano naman gagamitin namin dito, sir?
1: Oo. Magkano nabigay sa inyo? Sabi, binigyan na sa Prescon, nagbanggit sila. Immediate financial assistance. Ha?
3: 3,000 lang yun, sir.
1: Ubos na yun. 3,000.
3: Ubos na, sir, kasi yung bili kami ng mga damit, sir, eh.
1: O yun.
3: Ay, yung 3,000 na yun, yung kasama ko, eh. Yun, bali kami na nagpapatibati doon, tatlong kami halos. Yung sa tatlo na yun.
1: Ah, okay. Kung merong isa, kasi isang pamilya.
3: 3,000 lang, sir. Ay, siyempre, may mga kasama kami na kamag-anak. Yung kasama na dito sa Purum.
1: Ay, kung tatlo kayo. Kung tatlo kayo, ubos ka agad yun. Kasi ito tinatawagan din namin yung spokesperson nila, Dindo Makalinaw. Yun yung gusto ko makausap eh, kung kailan ibibigay yung mga tulong na yan at kung ano yung aasahan pa ng iba. At nandoon din yung manager namin, nasa Manila ngayon. Hindi ba kapasok? Sarado pa. Nandoon, nasa Baseco.
3: Sir, pag-uwi namin papunta dyan sa, pag-uwi namin papunta sa bahay namin, sir, gano'n na lang yung para pamasahe lang yung madadala namin, sir. Ay paano naman yung kung nagtrabaho kami, di sana tuloy-tuloy sana yung kanamin, yung income namin doon.
1: Ayun, oh.
3: Ayun, nangyayari kami, sir, na para makakuha lang kami ng iba bahay sa nakuwala bago pa kami makakuha ng pera na paggasto sa amin. Ay paano pag umuwi kami, sir? Pamasahe lang ibibigay nila sa amin. Ay paano na yung pamilya namin doon?
1: Yun na nga eh.
3: Kasi kahalit na kinakain mo doon.
1: Walang maka... Halimbawa, ngayon, halimbawa, nandyan kayo ngayon, hindi kayo makapagtrabaho, paano yung pamilya doon? Baka mamaya walang makain. Mga oras at araw na ito, di ba?
3: Opo, sir. Kasi sa amin, sir, okay lang, sir. Kasi may ayuda din ng mga pagkain dito. Ay, paano yung pamilya ko doon, sir? Marami akong mga anak doon naiwan.
1: Ay, ko, ipapadala mo yung 3,000. Wala ka na rin magamit dito.
3: Nag-aral pa na kalit, sir. Kanina, nagingin naman sa akin na pambili ng alawas, binigyan ko 500 o di ilan na lang sa akin natira. Alang, siyempre, kung doon ako nagtrabaho, di, hindi ko sila nabigyan sana na hindi ko nakuha yung pera dito sa alawas na binigay sa akin. Ay, yung mga anak ko, walo yung anak ko, sir. Paano yun?
0: Sir.
3: Ako lang inasahan nila, sir. Kasi
1: papabot namin kagad sa kumpanya. O, papabot natin na kulang yung 3,000. Yes, ma'am. Yes po.
0: Sir.
1: Opo, ma'am.
0: Gusto po sana namin, sir, na matulungan niyo po kami na kahit magdagdag po sila ng mga doktor po doon para mapabilis po yung proseso, sir. Para hindi po kami magtagal dito, sir.
1: Sige po, papaabot natin
0: na. Matulungan po kami.
1: Lahat ba kayo? Lahat ba kayo nakuna na ng ano ng swab ng sample?
2: Yung mga wala pa po hindi pa po nakukunan. Pero sobra, isa lang po yata kasi yung doktor na nagsuswab tapos yung sa pagtitest nila para sa isang araw po, minsan tatlo lang mailabas
0: nila.
2: Hindi, tatlong ano lang or 7, depende po sa bagal ng process nila. 2 days na po kami nag-aantay ng viewing nila.
0: 15 pa lang ang nailabas nila, sir. Sana po matulungan nyo kami.
2: Yung mga po siya sabi namin, ilang linggo kami mag-aantay dito para sa viewing na yan ng mga test na mga pinapakita nila sa amin. Hindi naman po pwede magtagal kami dito. Kasi ang lang po namin sana, madagdagan na nila yung mga doktor na magte-test po doon sa area para maipa-viewing sa amin yung mga nakita doon sa barko, yung, like yung mga pictures ng mga ano mga sunog. Yung, kasi po, kailangan ipakita kung anong mga identity po or mga, yung mga like, may relo po doon nakasama na rin po. Kikilalanin po namin yun. Kaya hindi po kami makaalis, hindi kami makauwi. Kasi kung may palatandaan yung mga family na like relo, sing-sing, whatever, kailangan nilang maipa-view sa amin para kung makikilala po namin.
1: Okay. Doon pakiramdam ninyo, mabagal yung proseso.
0: Opo, napakabagal, sir.
3: Kasi,
0: sana po, yun po ang pinakamahalaga sa amin po ngayon, sir. Sana po, matulungan niyo po kami na magparating po sa kanila, na magdagdag po sila ng ibang doktor pa na mas maganda po, marami, para mabilis po ang proseso, para po makauwi din kami at makaumpisa din po kami, kasi may mga pamilya din po kami naiwan sa Maynila na ako lang din po ang nagtatrabaho.
1: Sige po, papaabot natin ito ha. Ano-ano pa po?
0: Nangangamoy na.
1: Yun na nga raw.
0: Isa pa, sir.
1: Kaya yung iba nilibing na?
2: Sabi nila, sir.
4: Opo. Isa ang pa, usapan, sir. Ang usapan namin, kami mga family, pwedeng magpunta doon, kahit malayo lang, while nag-bleeding si father, pero hindi po nila ginawa yun. Yung ginawa po nila, sila na lang mismo doon. Tapos,
0: nilibing, walang bleeding yung mga bangkay.
4: Although may bleeding na doon si father, pero hindi nila po kami pinalam. Sabi kasi dapat, makikiramay kami doon sa pag-ano, pag-living. Hindi nila ginawa.
1: Naku, mas...
4: Ang sabi namin, kahit malayo lang kami, basta nakapanaw kami sa kanila, na binibilising sila bago namin ihatid, pero hindi nila, in-living nila man, in-living nila yung mga nauna na hindi kami pinasama.
1: Hindi po kayo pambihira, dapat man lang sana nakita ninyo kahit na hindi pa natukoy, basta alam ninyo na nandoon sila lahat-lahat, tapos kayo nandoon din lahat, nakikita ninyo kahit paano, makagaan din sa pakiramdam ninyo.
0: Opo, pero sinasabi nila pero nalalaman po namin na ilibing na yung nauna.
1: Meron na, may picture na nakita ko na nalibing na.
0: Oo po, pero pangako nila sa amin, sige, pablisingan natin. Kahit man lang blessing, sir, kasi kamag-anak po kami, masakit po sa loob namin yun.
1: Wala bang in charge sa inyo dyan na kung ano yung kukunik ba, kung ano yung gusto ninyo, may paabot ka agad doon sa kanila, tapos sila naman kung anong update may bigay sa inyo, walang ganong tao?
0: Wala, sir. Sa tingin po namin dito, sir, takpan. Meron po silang tinatakpan, parang takipan na lang po sila lahat. Bawal po kami mag-video kahit pag nagsalita sila. So, gusto po namin yun na may video, sir, para may ebidensya kami. Kaso bawal po lahat. Wala po kami pinanghahawakan kasi pinagbabawalan nila kami. Paano nila kami pinagbabawalan? Eh, pamilya po namin yun.
1: Ito nga, kala ko nga, pagbaba ng mga bangkay na ito, kala ko nasa malayo kayo, pero nasa pier at nakikita ninyo. Wala palang pamilya dito?
0: Wala po. Ayaw nila po kami palapitin. Nandito lang po kami sa munisipyo, nag-abang, sir. Nag-abang po o sa wala.
1: Tapos yung press ko nung nakaraan, kala namin nandoon din yung mga pamilya, wala rin pala kayo doon?
0: Wala po.
1: Sige, ano
0: kasi
1: pa?
0: Sasabihin po nila sa amin, bawal. Pwede naman po kami malayo lang, matanaw lang po namin na binibliss nila yung mga bangkay.
1: Sige, oo. Ano ang gusto nyo ipaabot sa pamunuan ng Atyensa?
0: Bilisan ko ang kursiso. Para ho, matapos na po at malalaman din po namin kung talagang...
3: Ano ang makukuha ng sarapan?
1: Yan, mga benepisyo pagdating sa Atyensa. Yan ang anong gusto niyo panawagan? Sige. Ipapaabot natin ito. Ipo-post natin ito.
3: Papakita natin na pamamakan na
0: meron kayo
3: 100% na pagtapos mo ng DNA, tatawagan nila kami para ma-confirm po yung mga labi namin, para maiuwi din po namin sa aming mga pamilya.
1: Okay, sige. Ang gusto niyo yung matiyak at masiguro na meron talaga kayong matatanggap. Kailangan merong permahan, papel sa papel, parang ganun.
0: May pinanghahawakan.
1: Okay, sige. Doon sa Coast Guard, doon sa ano, sa fire, ang mga police, ano ang mensahe ninyo kasi sila yung nag-iimbestiga dyan?
3: Wala mang imbestiga sa amin dumating dyan, sir, ng mga concern, mga military police at saka yung mga fire na yun. Wala kami nakita pa doon sa...
2: Walang humarap sa amin.
3: Walang may humarap sa amin, sir.
1: Sige, baka busy pa sila eh. Pero sana dapat merong nag-a-update sa inyo eh, di ba?
0: Wala po.
4: Sir, kasi ang hiling namin sa kanila kahapon. Sir, sana bago man lang kami umuwi sa pamilya namin o sa lugar, sa pa-umuwi kami sa lugar namin, sana bigyan niyo naman kami ng ginaw. Iharap niyo sa amin yung mga investigador niyo. Para kasi masakit din po sa loob namin na uwi kami, na wala kaming kalinawan kung ano ba talaga yung nangyari. Sabi ko nga sa kanila, dapat po, Atyensa, hindi lang kayo humarap sa amin at saka si doktor. Yung mga investigador nyo, lalo na yung Coast Guard, kasi sila umakyat sa barko. At saka sir, hindi sa pagano, pero napansin namin, kahit yung mga nag-rescue ng mga mangingisda, sabi nila, ang dami yung barko dito sa puro ng time na yun. Bakit si pa, fire, hindi niya man lang kinarga yung fire truck na yan sa barko para nabumba yung ano, yung barko.
1: Oo nga pala, no, dapat kasi sana sinakay yung fire truck.
4: Kung dapat pa lumaan na yung sir, yung barko, sana hindi ganun kasunog yung mukha ng mga tao.
0: Ayaw daw po kasi isakay kasi hindi daw po taga rito.
4: O saka sabi, hindi, wala daw pong order sa kanila yung gusto niyang makabot kasi hindi daw po sila pwedeng magkilo. E paano nila maliligtas yung mga tao doon sa ano? Pero kung isang araw pa lang namumanayon yung barko na yon, malamang po, meron daw mamukaan sa namin yung mga kamag-anak na doon yung kapatid ko. Makikilala pa namin sila. Hindi sila ganun kaputong. Hindi ganun basag yung mga bungo nila. Tapos, meron naman itong mga pwede dapat nilang gawin na paraan. Hindi na yun. Bakit po hindi ginawa ng gobyerno ng munisipyo ng Koron? Wala silang ginawa. Inang silang nila na lumakas yung ulan. Tapos ikot lang nila ng ikot doon para sa mga nalalaglag sa dagat. Paano naman yung sa loob? Paano yung sa loob ng parko? Di ba? Ano, hindi nakakaroon. Dapat nakikilala pa yung mukha. Hindi nila ginawa. Wala silang ginawa.
1: Okay,
4: kaya sabi ko nga, sabi ko lang pala, pabayaan mo siya na sila, hindi nila ginawa ng paraan para makulungan na lang yun doon sa loob ng barko. Yung mga coast guard, isa sila sa mga kasalanan at saka si fire.
1: Nabagalan din po kayo doon sa pag-upula. Hindi nga siguro naapula yun at natunaw na, na ano na lang, nawala na lang ang apoy.
3: Nabayaan lang yun na matupok sila doon sa kwan. Sa isla, samantalang kung tutusin, maraming mga portable na water pump, pwede gamitin yun doon. Kahit mga bangka maliliit, pwede mo ilagay yung kwan doon, yung mga water pump na mga kopo lang, yung maliliit.
1: Mm.
3: Posible na walang kopo din sa kwan. Kahit yung maliit lang na kwan, sir, water pump.
1: Biruin mo yung ano? Biruin mo yung bungo, talagang nabasag, big sabihin, sa sobrang init yun. Kaya nabasag
3: sobrang yung mga init, bungo. Sobrang init, sir, patagang mga bungo, sir. Halos wala ka na makita.
0: Meron pang iba, sir, na wala na talaga kahit buto.
1: Ah, kahit buto, wala na? Aroy. Wala kasi tayong barko na water cannon, di katulad sa... Di ba, sige. Hayaan nyo po, nakikipag-ugnayan po kami ngayon sa ano? Sa Atienza. Pipilitin namin na, na ano po, na makuha yung ano, yung sign ng Atienza. Tapos yung Coast Guard, kasi ang hirap sa Coast Guard ngayon, busy pa, sabi sa National daw, hintayin lang, sila raw yung pa pwede makapagbigay ng update eh. Maganda mabigyan kayo ng update, ang gusto nyo ay makausap nyo rin yung mga investigador para may paliwanag din sa inyo, yung kanilang pag-iimbestiga, ganun.
3: Opo sir, para mayroon kami patunay na mayroon kami mag-concern.
1: O, tsaka...
3: Sigurado talaga na mayroon kami patunay sir, sa pamilya namin.
1: Tsaka nga sana bago kayo aalis sana kung uuwi man kayo kasama niyo yung bangkay ng pamilya ninyo, di ba? Yun sana.
4: Opo.
1: Okay, sir.
3: Sir, baka pagdating ng panahon, hindi na namin mahihilap sila.
1: Yun ang
3: mayroon. Yung reprimand talaga sir, yun talaga yung pinaka-importante kung paano nila mapabilis.
1: Sige, sige po. Oh, kailangan mapabilis at yung benepisyo ninyo, yung dalawa po yung nakikita ko na concern ninyo dito po sa ano, sa pag-uusap natin. Kaya niyo po.
3: Respeto ng missing sir, pa pandin bilis din.
1: Oh, yun.
3: Kasi paano ko nagiging
1: okay. Oo nga po eh.
3: May mga nawawala pa eh.
1: Meron pa, 13. 13 pa ang nawawala.
3: Walang update sa amin sir eh. Kung anong balita lang sa mga missing eh. Parang focus na lang sila sa barko eh.
1: Sige, dapat, sabi nga nila, papasukin nila yun kahapon eh. Eh mataas lang daw yung tubig. Ang sabi, pipilitin nila.
3: Yung gusto namin, yung missing, dapat may naghahanap din sa mga island.
1: Ah, yung surface, di ba? Yung sa labas. Dapat sana may naghahanap din, di lang doon sa barko.
3: Paano ko nagihingan na yun, nasa surface lang.
1: Ayun na nga eh.
3: Sa barko wala na yun. Sa barko sir, wala na eh. Wala ka nakasahan sa barko sir eh. Talagang,
1: sunog
3: test na yun eh. Yung
1: oh. Sige, sige po ha. Taya niyo po, tatawag po kami doon sa ano.
3: Mag-rescue din sila sa Malayo, sir. Malay mo, napadpad lang kung saan island yung nakapan, sir.
1: Sana nga.
3: Nakapagkatao-tao.
1: So, sana nga nandoon lang, napadpad sa ibang mga isla. At sana buhay yung naiiwan na 13 o 12 na hinahanap hanggang sa ngayon.
3: Nakadagdag sila, sir, doktor, sir. Doktor,
1: ha?
3: Matagal ang proseso masyado.
1: Doktor.
3: Doktor sana, sir. May ragdaga, sir. Dagdag sila ng doktor.
1: Sige, yung...
3: Yun ano. Sa DNA.
1: Pero lahat kayo, ha? Lahat na nakuna ng swab sample? Yung mga pamilya?
3: Opo. Hindi pa, sir. Ako ba? Hindi pa yata, sir. Hindi pa natapos halos. Ayun, may mga kagat natin, sir, eh.
1: Ah, yung mga bago natin. Okay, sige. Na lahat ba kayo nasa isang lugar lang o mayroon din sa ibang ano, nasa ibang hotel?
3: Iba iba sir, iba iba. May Lido sir, may Manila, may Mindanao, Mindanao, may Taytay, Bicol.
1: Iba iba. Okay, sige.
0: Yung inisya namin dito sir, iba ibang hotel. Sila na yung nagbigay sa amin ng
1: last. Sige po, sige po. At
0: dito na sa 30 plus.
1: Okay, sige po. Tawagan muna namin yung pong ano, yung pong atyensa. Try rin namin communicate yung iba pang mga kasamahan namin. Basta kung ano man, pwede po kayong tumawag sa amin ha. At kung ano man yung gusto nyo sabihin, ilalabas at ilalabas natin. Lahat yan. Live natin yan. Lahat ng sama na loob sa loobin ninyo, pagbibigyan po namin kayo dito sa XFM, ma'am, sir.
0: Tsaka yung number ka mo na binigay nila, sir, pakikipa naman. Yung, kasi minsan may mga emergency tawag. Katulad kagabi, may pamilya na tumating.
1: Oo.
0: Walang sumasagot sa tawag.
1: Number ng yung emergency nila?
4: Number po ng XR.
0: XR. Pati mayari. Mayari.
1: Okay, okay. Wala kong phone. Sige po, sige po. Oh. Sige. Oh, tinatry na namin tawag.
0: Kuya, may nakagabay talaga sa number, sir.
4: Kuya.
1: Op, oh, yes po.
5: Ay, sir, isa lang po ang man, sir. Isa lang po sana ang ano ba, isang kaya, request pa sana. Okay. Saka po pwede po, sir, na i-request po namin, sir, na libawa po. Magtugma po yung dentist at siyempre, ibibigay nila sa amin yung ano, mga labi ng kamag-anak namin.
1: Oo.
5: Saka po pwede po, sir, na ma-intipin po namin, sir, na ipakremit na lang, sir. Kasi mabaho na po yun, sir. Hindi na po namin pwedeng i-travel pa away doon sa amin yun.
1: Ah, so, okay. Na, oo. So, i-cremate na lang din dyan. Sige, gastusin pa rin yan ng ano, ng atyensa. Sa atyensa pa rin yan. Dapat, kung gano'n ang request ninyo. Lahat ba? Gano'n na lang ang gusto? I-cremate na lang?
4: Opo, sir.
5: Yung sa may mga gusto lang po, sir.
1: Ah, sa mga may gusto. O, sige, sige po, ha. Papabot natin yan. Ipapabot natin yan. Sige po. Salamat po. Ingat po kayo dyan. At tawag lang po kung ano man, ha. Sige po, sige po. Sige po. Thank you. Sige, sige. Tol, thank you.
4: Thank you po, sir.
1: Opo, opo.
0: Maraming salamat, tol, sa ano, tol, sa oras na ibinigay mo, tol. Maraming salamat talaga, tol.
1: Okay, sige. Tawag lang. Oo, tawag lang kung ano.
0: Ano sila, tol, na gumaan yung ano nila, tol. Gumaan yung mga loob nila, tol.
1: Sige, sige. Tawag lang kung ano man ha. Ingat kayo dyan at pagbibigyan namin kayo. May oras kayo dito sa amin sa XFM.
0: Tol, salamat, tol. Salamat. Thank you very much, tol. Salamat.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, damdamin po yan ng mga pamilya na nandun ho ngayon sa isang lugar.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Yung tagapagsalita ng atyensa, tinatawagan namin kayo.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Yung opisina ninyo, si manager, tignan natin kung bukas na yung ano, opisina ng ano ng Atien sa Inter-Island Ferry.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Maraming request ngayon, oh. Huwag nyo munang ibida yung 3,000 pesos na yan na immediate na tulong ninyo sa pamilya.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Kulang na kulang yan. Ha? Kasi yun ang ibinibida ngayon ng Atien sa, yung sabi nila, meron na kaming tulong na naibigay. Immediate financial assistance. Magkano? 3,000.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Bihira kung ibida ninyo, meron na kaagad tulong. Maliit, kulang nga sabi ng mga pamilya, oh. Dagdagan ninyo.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? May number kayo, po pwede bang pakisagot ninyo kahit sa text o tawag kasi may mga dagdag na mga pamilyang dumarating.
6: Bullseye! Bullseye!
1: May, ano yun, kusa na lang siguro yun na gumastos kasi ang sabi ninyo doon sa press con, sinagot namin lahat ng mga gastusin mula ng transportasyon, yung baan tuluyan nila, hotel, yung pagkain nila, lahat yun, ganun sabi ninyo eh. Ito, may mga dumarating, oh.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Natawagan kayo para ma-accommodate ninyo, mabigyan, ma-briefing ninyo kung ano yung mga gagawin nila.
6: Bullseye! Bullseye!
1: At atyensa, gusto nila makasiguro. Kasi gumawa kayo ng GC, nakasama itong mga pamilya, inalisan nyo naman.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Eh, doon pa lang sa GC, oh. Pakiramdam nila, parang iniiwan nyo na kaagad sila eh.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Oo, nasa kasagsagan pa na talagang lumong-lumong na talaga. Down na down pa yung pamilya. Merong GC na sana eh, doon nakapagbibigay ng update, nakakahingi ng kung ano man na po pwedeng tulong, bigla kayong aalis doon.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Sa GC pa lang, umalis na kayo, papano sa obligasyon?
6: Bullseye! Bullseye!
1: Kinakatakot nila na balang araw eh, wala ng tulong na matanggap. Diba? Hanggang 3,000 na lang ba tayo?
6: Bullseye! Bullseye!
1: Doon naman sa nag-i-investigate, in fairness naman, busy kayo, alam natin. Busy kayo. Si Ma'am Kayab-Yab, baka pwede ma'am. Total, ikaw yung spokesperson, di ba? Baka pa pwede mo makausap ito sila.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? Ikaw yung in charge niya sa komunikasyon. Baka pa pwede, puntahan mo ito mga pamilya na ito. Bigyan mo ng update.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi naman ikaw yung tao na nandoon sa barko na sisisid para lang kunin kung ano man ang mga makukuha pa doon.
6: Bullseye!
1: Di ba?
6: Bullseye!
1: May mga nakatoka rin naman doon na personnel. Hindi rin naman ikaw yung bubuhat noon. Di ba? Para ilagay sa kadaber. Ikarga sa barko, ibaba sa barko, hindi naman ikaw yung in-charge doon.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Ikaw sa impormasyon, baka pa pwede, tipunin mo ngayon lahat ng mga pamilya. Ibigay mo yung update.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Kasi may gusto rin ipaabot sa inyo yung pamilya. Mabagal. Ha? Sa PNP, ganun din. Sa Soko.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Nababagalan sila. Yung trabaho ninyo, okay lang, naunawaan natin yan. Ito nga, pinapaabot ko lang sa inyo. Ha? Para sa kanila, mabagal. Yung proseso sa pagkukuha ng specimen, ng swab, yung pag-crossmatch nito, yung paglabas ng resulta, para matukoy na yung bungo na yan, na basag-basag, yung buto na yan, ay kaanak nila. Kasi gusto na rin nilang umuwi.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Lugmok yan sila eh. Gusto nang umuwi sa pamilya, may pamilya rin sila doon na naghihintay.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Gusto nilang makuha na yung kanilang kaanak.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Mag-anong update doon kahapon? Sa 12 o sa 13 na inahanap pa, nakuha na ba? Nakita na ba?
6: Bullseye! Bullseye!
1: Wala pa. Di ba?
6: Bullseye! Bullseye!
1: O yun. At yan sa... Tumatawag po kami sa inyo. Nasaan na yung kapitan ninyo?
6: Bullseye! Bullseye!
1: Yan ba ay talagang missing? Yan ba talaga ay hindi makita o nagtatago o itinago?
6: Bullseye! Bullseye!
1: Malaki po ang pananagutan ni Kapitan Roel Sarmiento dito po sa pangyayari na ito kung mapapatunayan ang meron pong kapabayaan.
6: Bullseye! Bullseye! Ha?
1: Katotohanan sa kasalukuyan. Ang sabi, nakaligtas daw po si Kapitan Sarmiento, ayon po yan kay Dindo Makalinaw. Siya po ang nagkumpirma niyan. Wala pa siya dito sa Corodon, palang sa Manila. Pero wala pang opisyal na listahan na makikita na nakaligtas ito pong si Kapitan Sarmiento. Na hindi pa nagpapakita sa mga otoridad kahit sa Coast Guard.
6: Bullseye! Bullseye!
1: At yan po ay patuloy pang hinahanap ng Philippine Coast Guard at ng Marina. Nasaan na si Kapitan? Sana lang ha, sana lang kung talagang totoo na buhay yan, survivor yan, magpakita na. Nakakalungkot din kung kasama siya doon sa 12 na hindi pa nakikita o di kaya kasama siya doon sa 76 na bangkay. Di ba? Pero kung ang sinasabi niya na yan ay survivor, sige, doon muna ang takbo ng pag-uusap natin. Doon muna siya ay nakaligtas.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Ah? Nasaan ka na, Kapitan?
6: Bullseye! Bullseye!
1: Ah, kung hindi pa natutukoy ang sanhi, ano ang maaaring... Ito, kaso-kaso na yung pag-uusapan natin kaagad kahit na alam natin na nandun pa nakatutok sa paghahanap.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Code of Commerce plus Marina Regulations bilang pinuno ng barko, obligasyon niya na...
6: Bullseye!
1: Una, tiyakin ng kaligtasan bago bumiyahe o bago lumayag bilang kapitan ng barko.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Kaligtasan. Papaano? I-check siguro. Mayroon kang chip engineer dyan. Siguraduhin mo na maayos ang takbo ng makina.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Siguraduhin mo kung sino man ang in-charge doon sa kabuuan ng barko.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Siguraduhin mo muna kung ano ang kondisyon ng mga tao, ng mga pasahero, kasama na yung mga crew mo kung kompleto man yan. Dahil hindi po pwedeng lumayag kung yan ay kulang. Dapat kompleto yan.
6: Bullseye! Bullseye!
1: At siguraduhin mo rin na maayos yung kalagayan ng mga kargamento.
6: Bullseye! Bullseye!
1: At hindi lang basta sitwasyon ng kargamento, pati na rin po yung mga dokumento. Kung yan ba ipasok at mayroong manipesto at kung wala, ano ang dapat na gawin? Kapayagan ba na kahit walang dokumento, ipapasok sa barko at ibibiyahe? Diba? Kasama ho yan sa pagtitiyak number one sa kaligtasan bago ho lumayag yung pong barko. Magbigay rin po ng tamang utos sa oras na kung halimbawa mayroon pong sudok. Ang tinutukoy dito, yung bang bago pa man nangyari yung sunog, makikita ka agad, di ko alam kung anong term nila doon eh. Diba, mayroon pong diagram o radar o ano man yan na makikita, thermal scanning nila, oops, mayroong part na umiinit, pulang-pula. Alarmahin ka agad natin yung tao.
6: Bullseye!
1: Yun yung bago pa mangyari yung sunog, di ba? Dapat maalarma na kaagad yung sakay para kahit papano maging handa.
6: Bullseye!
1: Yun, nakapagbigay ba? Naalerto ba kaagad yung tao? Kapitan, paano mo masasagot ito, di ba?
6: Bullseye!
1: Di ba? Kung baga, 5 minutes, 10 minutes, bilang kapitan, inalerto ko na ang tao. Kailangan nang i-abandon na itong barko. Ah, binaba na kaagad yung mga kayak. 'Di ba? Binigyan na kaagad ng mga life jacket. Pinalikas na lahat ng mga sakay. Kasama yan sa dapat nagbibigay ng tamang utos bago pa man nagkaroon ng sunog. Pangunahin o pangunahan po ng pangunahan ang paglilikas sa mga pasayro bago siya umalis. Kita mo na! Kasama pala talaga ito. Kala ko sa palabas, sa movie lang ito nangyayari na kinakailangan huli ka bago ka tumalon sa barko sila muna. E, ito rin pala, kasama rin, pangatlo ito. Dito na dapat na matiyak under po yan ng Code of Commerce plus ng Marina Regulation na dapat ikaw ang huli. Uunahin mo muna na ilikas yung pong mga pasahero bago siya aalis o iabandon na yung pong barko.
6: Bullseye!
1: Kita mo na yan, di ba? Kung napatunayan na hindi sumunod sa safety protocols, maaaring bawiin, kung sakali man na siya ay buhay, maaari po na bawiin yung kanyang lisensya. Plus, mayroon pang multa.
6: Bullseye!
1: Pinakamabigat dito ay yung pong pagbawal na maging kapitan kauli ng barko. Kita mo na.
6: Bullseye!
1: Nabibigat to pala itong mga nakasulat dito. Itong sakali man ha, na meron pong kapabayaan na nangyari. Kung meron man na kapabayaan din sa pagtugon doon po sa sunog, may mga kaso rin nakakaharap. Ito na yung mga binabanggit natin na kaso na papwede. Pero maliban dyan, sa mga eksperto, alam yan na meron pang karagdagan na papwedeng ikaso. Pero yung pong pinaka-basic talaga, yung pong reckless imprudence resulting to multiple homicide, physical injuries, damage to property.
6: Bullseye!
1: Under po yan ang revised penal code art 365.
6: Bullseye!
1: Mga tiyak na pagkukulang na sinusuri.
6: Bullseye!
1: Dapat nga talaga nagbigay yun ng tamang utos. At inalalayan pa ang mga pasahero bago siya lumikas o umalis.
6: Bullseye!
1: Ang pagtakas last, hindi pagpapakita ng mabigat sa kaso.
6: Bullseye!
1: Okay, hindi pagharap sa investigasyon, hinala ng pagkakasala. Nako, pag hindi ka pala nagpakita bilang kapitan at alam na ikaw ay survivor at alam naman na nandyan ka lang at hindi ka naman talaga nawawala, pagpapakita na pala yun na mayroon pong hinala. Yun. Ang term kasi na nakalagay dito, hinala ng pagkasala.
6: Bullseye!
1: So dapat pala magpakita ka bilang kapitan kung ikaw naman talaga iligtas at nasa maayos na kalagayan.
6: Bullseye!
1: Kasi kung hindi, ayon sa tinatakbo ng investigasyon, pag ikaw ay hindi nagpakita, yan po ay mayroon ng pagkakasala. Pero ang sinasabi dito, hinala pa lang naman. Hinala ng pagkakasala.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba? Maaaring maging karagdagang batayan na
6: Bullseye! Bullseye!
1: Tumakas upang itago ang katotohanan.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya kapitan, ikaw talaga ang kinakailangan para po lumabas ang katotohanan at hindi ho matakpan o maitago.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Iniwan ang tungkulin sa batas doon po sa dagat. Ang kapitan ang huling dapat na umalis sa barko.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Yun pala yun bilang tungkulin mo. sa batas ng dagat, ang kapitan ang huling dapat na umalis ng barko. Kala ko sa movie lang. Maaari po maglabas po ng search warrant / order of arrest. Laban sa kanya kung yun na naman papasok, kung meron talagang kapabayaan. Di lang kapitan ng barko. Kung lumabas na may alam siya sa mapanganib na mga kargamento. Si Toto, nandoon na to. Try natin tawagan pala si katropang Toto. Baka pwede na makapagbigay ng update doon sa 13 toniladang blasting materials na nakumpiska ho ng mga otoridad dyan po sa pier. Na pagka sumabog, delikado rin po. Eh papaano kung sumabog na naman yan? Sakay ng barko yan eh. Di, ang daming buhay na naman na mawawala. Sige, katropang to, kamusta dyan to? Ha? Eto, kung lumabas na meron siyang alam sa mapanganib na kargamento, mas mabigat aroy. Kung may tinatago o pinayagang dala ng walang pahintulot, maaaring isama sa kasong illegal carriage of dangerous goods. O maging arson kung mayroong intensyon. Yan ha, pananagutan ng kumpanya ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, nandito rin under din po ng Civil Code number 1733 1755 1756. Kita mo na obligado na magkaroon po ng pa, ito iba rin to, mahaba rin to ng mga sa ano to, sa Atienza. To, good morning, diyan ka sa Pierto.
7: Yes, sa magandang umaga, katropang G, ano, dito nga tayo sa pier. At sinubukan nga nating tanungin o alamin mula dito sa Philippine Ports of Authority. At ang payo po sa atin ay kailangan daw tayo humingi o sumulat ng letter for interview doon kay PPA Manager Isaldi Olson, katropang G,
1: okay,
7: para daw sa interview. O di kaya pag kahit i-email na lang daw sa PPA authority itong ating request na for interview. So hindi tayo nakakuha ng iba pang information dahil nga kailangan pa ng letter. Dumaan naman tayo kanina dito sa Tugo area.
1: Yan, sa Tugo.
7: Kung saan nga doon nakasaka yung nasabat na mga hindi pinagbabawal na kargamento, katropang G. Base doon sa kanilang manager nga hindi na daw siya pwede pabanggit ang kanyang pangalan.
1: Okay.
7: Meron na daw silang coordination, meron na silang investigation na sinasagawa. Yung malalaman daw yung mga info ay hihingi siya ng permission na magagaling sa kamay nilaan umano ang magsasalita, magbibigay siya ng mga number na ibibigay sa atin upang sila na lang daw ang tatanungin kung ano yung nangyari, bakit nakalusot o naikarga yung naturang mga kargamento, katropang G. So inantapayan natin kung anong number na ibigay sa atin, baka susunod yung mga programa, maaaring doon natin ipasok itong tagapagsalita ng Tugo Shipping Line, katropang G.
1: Okay, so kinukumpirma nila na meron talagang mga nakumpiska na sakay ng Tugo.
7: Tama ka, katropang G. Hindi na siya masyado nagbibigay ng iba pa. Confirm yun at base sa kanyang sabi na kanina na mayroon na rin daw mga authority noong time na yung nag-imbestiga at may mga police na rin daw. Kaya sabi niya may mga coast guard. So sila magkaroon sila ng pag-imbestigang hiwalay doon sa nakumpiska o nahuli o nasabat, katropang G, doon sa dito sa pier dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Okay, sige. Sino ang naka-apprehend dito?
7: Ang binabanggit sa atin may tawag ito yung police port natin at sumunod na rin yung kumuha na dito sila ng mga taga EOD, katropang G, na isa rin sa mga eksperto sa pagdating sa mga ganyang mga explosive na mga bagay. Isa yun sa mga nagtungo dito sa pier at ang Philippine Coast Guard, katropang G, na sumama na rin o nag-join investigate doon sa naturang nasabat, katropang G.
1: May paliwanag ba bakit nakasakay yung mga blasting materials na yan kahit na merong mga tao, pasahero, parang pinagsama eh?
7: Yung Tugo, katropang G, hindi na rin sila nagbigay kung paano dahil ang sabi nga nila, jurisdiction pa ng Tugo, Manila. Kung paano, siyempre sa Manila, may mga tao doon na kung paano nila i-check itong mga pangarga sa tropang dahil dito parang sinasabi na sila ay nag-receive lang nung padala o dala ng sakay ng naturang shipping line sa katropang D.
1: Daming kasing tanong eh. Ito ba lagi bang ginagawa ng tugon na magkarga ng mga blasting materials dito sa atin sa Palawan galing Manila? May mga ganun eh. Natanong.
7: Oo, sana. Gusto ko malaman. Pero dahil sa pier katropang D, may mga babala na bawal isakay. Maging mangga nga katropang D sa puerto o sa Palawan, bawal nga ilabas. So, dito lighter, bawal din. So, siguro...
1: Kailan sila nagigpit dito sa blasting materials? Pagkatapos ba na nangyari dito sa MV Junaster?
7: Wala pang sinabi. Dahil lang nabanggit lang sa atin ng manager, dahil nga daw ngayon ay medyo mainit pang usapin yung pagkasunog ng isang barko nga dyan sa bahagi ng Coron Katropang J. So, limitado lang ang bigay niya sa atin na mga info. At sabi nga nito ay hindi talaga sila aturasyado na magbigay na ibang payag. Pero na-confirm nyo na sakay ng barko nga itong makita o na-hold dito sa pier Katropanje.
1: Sino rin nagmamayari niyan? Tsaka nasaan na ngayon yung mga blasting materials na yan? Baka mamaya sumabog yan kung saan man nakalagay yan. Eksperto ba yung nag-hold ng ano na yan? Mga blasting materials ngayon?
7: Hindi natin alam, Katropanje, wala na siyang binanggit. Pero nabanggit lang doon na nandun yung taga-IOD din natin, yung... expert dyan sa pagdating sa mga ganyang klase, nandoon doon nung gabi na makuha ito. Maring,
1: nandiyan pa?
7: Wala na, Katropang J. Hindi na masyado na visible ngayon sa pier.
1: Okay.
7: Itong truck na nakita o yung nakuhanan na Katropang J.
1: Ilang truck daw?
7: Hindi na nabanggit, Katropang J. Ang sabi, may truck daw kinargahan.
1: Wing ban, dalawa?
7: Okay. Hindi na rin nabanggit. At maging yung ating mga guard at ating mga porter natin sa lungsod, halos hindi na alam. Ang napansin lang nila na tinatabi na sa gilid at may mga pulis na nandoon na nakaposting, nakapaikot-ikot doon sa naturang sasakyan, Katropang J. Yun lang napansin nila. Pero hindi nila alam kung anong laman nung nandoon sa maraming pulis na nakapaikot doon sa sasakyan.
1: Paano nila natuklasan na yan ay blasting materials?
7: Napansin na lang, Katropang J, nung titik na daw ito ng ating mga authority, doon na napapansin na may mga bagay na delikado doon sa sakay nung van, Katropang J.
1: Okay, sige. Salamat sa update. At least kinumpirma rin ng tugon na yun nga, sakay nila yan, kaya lang di sila magpa-interview.
7: Oo, tama ka dyan. At mayroon na silang hiwalay na investigasyon sa naturang incident.
1: Yung bang report na yan, hawak na lahat? Yung kabuuang report na mga authority natin, hawak na ng manager ng PPA? Kasi kung gagawa tayo ng sulat, mag-effort tayo ng sulat, tapos mamaya wala rin namang mabanggit yan dyan at papasa lang din tayo doon sa mga kung kanino man, di sayang effort natin, meron na ba hawak na?
7: Ang binanggit sa atin ay mag-letter lang tayo para makapasok tayo doon, Katropang J, for interview doon sa manager ng PPA.
1: Sige.
7: Hindi lang na inilahad kung ating mga tanong kung maano din nila. Siguro kung ano tayo sa loob, baka masagot din nito ating iba't mga katanungan regarding doon sa nahuli o nasabat niya sa pier.
1: Okay, sige. Katropang to, gagawa tayo ng letter para ma-interview natin yung manager. At gusto rin natin malaman kung yan ba ay maluwag na ginagawa ng pier at kung ano may mga dokumento na kinakailangan para maibiyahe yan. Pareho rin bang barko na po pwedeng isakay, pasahero pati yung mga blasting materials na yan? Yung mga ganun ba? Para masiguro natin na ligtas yung biyahe. Paano kung sumabog yung barko na yan? Pagkalaki-laki niyan, tunilada man yan, hindi ang kilo. Hindi, dami na naman patay.
7: Oo, yun nga. Wala pa ngayon, sariwa pa yung insidente. Katropang J, yung pagkabog, yung pagkasunog sa MV John Aster na yan. So parang pag nabanggit, parang may pobya o may ano natin tao pagdating sa barko na lalapat na naulihan ng ganong klase mga ipinagbabawal, Katropang J.
1: Okay, sige. Kunin mo lang yung address ha, tsaka yung full name ni manager para magawa natin ang letter.
7: Okay, sige. Yan muna ang update natin mula dito sa PPA. Ako naman ang inyong katropa sa radyo, Katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Bullseye! Kinumpirma ho ng Togo, bagamat di nagpa-interview, base ho doon sa report ni Katropang Toto. Bullseye! Sakay ng Togo yung pong nasa 13, 13 tonelada, pambira pagkarami-rami nun. Bullseye! Na blasting materials, isang uri ho na panggawa ng pampasabog o mga fireworks. Bullseye! Teka, sinong nagmamayari nito? Pagkarami naman ito? Tsaka saan dadalhin ito? Ano ang pakay para saan ito? Bullseye! Di ba? Ito po, baka ano ah, baka doon po sa may-ari, tumawag lang sa atin ng tropa eh. Sige. Ito po ay wala sa intensyon talaga eh. Random inspection na nangyari dito. Okay? Random inspection ito na biglang umupo yung pong aso, K9. Pagkatapos nun, syempre, nagduda sila, tinignan, at doon na-discovery, karami.
6: Bullseye!
1: Sakay ng barko. Ha? Maaari bang ikarga yung pong blasting material sa barko kung saan mayroon din pong pasaherong tao? Yun din yung mga tanong natin eh. Kaya hindi rin tayo eksperto eh.
6: Bullseye!
1: Gusto natin mangyari yan, sila ay magsagot para malaman natin. Ang sagot, mukhang hindi po pwede.
6: Bullseye!
1: Tamo na ako na yung nagsagot, pero maganda sila yung mga authority mismo. Diba? Baka ang sagot dyan ay hindi po pwede, at ano ba yan? At ano ang mga ipinagbabawal?
6: Bullseye!
1: Mayroon batas at limitasyon ayon po sa PTBP Memorandum Circular Number 2-96 ng Philippine Coast Guard at ng IMDG Code /SOLAS sa barkong may pasahero, may pinakamataas na pinapayagang damiho na pasahero ay
6: Bullseye!
1: Teka, mas maganda kasi talaga sa kanila manggaling, sila magpaliwanag, di ba? Pero napakadelikado. Dito meron naman, detalyado naman, pero maganda sila eh. So hihintayin namin ha, sino ba yung mga authority natin na naka-apprehend? Port Police, Coast Guard, PPA, to go. Maganda may paliwanag ninyo. Ito naman para masiguro lang natin na hindi na mangyari yung pong nangyari sa MV June Aster. Ito ba ay mayroong connection din? June Aster, mayroon din ba kayong sakay na blasting materials? Kasi di ba yung maliit lang, alam nyo, labintador, di ba pag tinanggalan nyo ng ano yan? Pag tinanggal nyo sa lalagyanan yan, tapos nilagay nyo lang sa, dyan lang sa lupa, sinindihan ninyo, grabe yung uusok yan. Di kaya ganun ang sakay ng MV June Aster, kaya lumiyap?
6: Bullseye!
1: Yan naman po ay mga tanong, lahat mga tanong. Pero ang oras natin ay 9:10. Kailangan muna natin magpaalam. Papalitan tayo ni Katropang Ali.
6: Bullseye!
1: Yung sa pamilya, salamat sa pagtitiwala ninyo sa XFM. May mga media ho dyan. Sige, kakausapin ko sila. Na kung po pwede humapuntahan kayo, labas kung ano yung saloobin, labas natin yung damdamin ho ng pamilya. Ano man ang sabihin nila, mauunawaan ho yan. Mauunawaan ho yan ng una ng tao dahil damdamin nyo yan, di ba? Ng Coast Guard, ganun din dapat kasi well-trained naman yan eh. Ng police, lalo na. Ng mga, lahat ng mga otoridad natin, kung ano man ang sasabihin ng pamilya sa sitwasyon na ito, mauunawaan nila yan. Kaya, welcome kayo dito po sa XFM, ha? Okay. 9:11. Nako, kailangan natin magpaalam. Pero yung mga comment ninyo, basahin ko ng konti, ha? Walang bitawa na ito kasi ito talaga yung inaabangan. Tinututukan, eh. Kalimitan, gumagamit po ng ganyan ay mining company gamit sa blasting ng lupa at pampasabog, o. Mga minahan, sa inyo ba ito? Kayo ba nagmamayari nito? Sobrang dami. Diba? Kung ito naman ay sa fireworks, aba eh, hindi pa naman ngayon ito. At namomonitor naman yan at binabanggit naman yan eh ng BFP kung kailan yan binibiyahe. Di kaya sa mining ito? Ha? Hinahan kayo bang may-ari nito? Bakit din na lang yung barko ninyo? Nilalagyan ng lupa, yun na lang gamitin ninyo, kunan nyo ng permit. Para kung sumabog man, eh kayo-kayo lang. Hindi na madama ibang tao. Diba? Nasaan ang picture ni Kapitan? Wala pa po kami picture eh. Pero meron ako nakikita na nakapost. Yan ang problema dito sa Coron. Walang arohoy, walang krematoryo dito. Sa Coron, lahat dito nagpapakredit sa Manila. Yung pera lang nakakagawa niya dito sa Coron. Dito sa Puerto sana meron eh. Sila ang totoong sumasagip, hindi ang Coast Guard. O, yung mga mangingisda na tinutukoy dito. Salamat sa Barangay Torda, lalo na sa mga masipag, sumagip sa mga survivor. Nag-hire sana sa China kasi may water cannon sila. Di sana natupo, kita mo na yon. Biruin mo yung tao na kapag iisip, marami palang barko dyan sa Coron. Bakit hindi isa na kayong fire truck daw? Pagsakayan ng fire truck, binumbahan. mga water pump, di ba? Sakay sa bangka, barko. Ba naman yan, oo? Aroy, wala talaga. Ubus na yung oras ko, eh. Paalam na talaga ako, ha? Papalit naman si Katropang Aling. Salamat sa inyong panonood. Thank you po sa inyong pagsubaybay dito ho sa Bullseye ngayon pong araw ng Lunes. Manager po kasi na doon sa Pierre, sa Paseco. Kaya tayo yung naupo ngayon pong Monday sa Bullseye. Salamat ha, salamat. Thank you po sa inyo. Axel Bonobaredes, siya po inyong lingkod. Ka Gerald Gales, maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.
8: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye, dito lamang sa XFM Palawan.
9: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
9: XFM
10: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
11: Exciting!
12: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
12: sa mga butika.
15: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
15: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: XFM.
18: XFM.
17: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
24: Vision X Plus. Softgel Capsule.
23: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sea mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
24: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
23: Mabibili sa mga butika.
25: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
26: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
25: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
29: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
30: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
31: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samphone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Samphone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samphone Gold Coffee na.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix.

0: Stretching Time, mga katropa, ganap na pong alas 9:20 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan, magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan, ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan, tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.

0: Kaktropa! Servisyong Kaktropa!
1: Sa mga magandang umaga ng Lunes sa mga kabayan mga Kaktropa!
0: Servisyong Kaktropa!
1: Iyan ako, ano muna tayo ngayon ha? Change muna tayo. Pansamantala, ako po muna ang inyo po makakasama sa programang Servisyong Kaktropa! Alam po ng original host nito si Katropan Gerard Gales. Mga kabayan makatropa, ano naman itong mamaya na siguro.
0: Servisyong Kaktropa!
1: Opo, maya na. May tumatawag sa ating cellphone. Ako mga kabayan makatropa, ngayon po ay araw nga po na Lunes, ika-14 na po sa buwan ng Setyembre, 2025. Samantala, iyon po rin pong patuloy po natin pong ginagawang pagsubaybay doon po sa mga development. Mga kabayan makatropa, dyan pa rin po sa pag-identified na ngayon Anong pong mga labi sa mga naging pasahero o sakay nitong MV June. Master mga kabayan makatropa, ha? Yun, medyo doon sa parte ngayon nung mga pamilya. Yung pong kanilang hinaing doon sa pamunuan ng shipping company at yan sa inter-island ferry ferries at doon sa mga investigador.
0: Servisyong Kaktropa.
1: Kaya na po kami tumadaya doon po sa tagapagsalita nitong pong Atienza, Sir Dindo. Nag-message na rin tayo. Maagang maaga pa. Wala, hindi po nagre-reply.
0: Sir.
1: Ano ba ito? Maidulog sana natin yung kanila pong hinaing.
0: Sir.
1: Nitong mga pamilya, lalo na po yung mga nakausap ng XFM.
0: Servisyong Kaktropa.
1: At yung pong iba pa. Kasi may mga nasa Turda, may mga nandun sa mismong bayan ng Koron. Meron din dun po sa Borac, mga kabayan makatropa.
0: Servisyong.
1: Ito ay lumalabas tuloy, taliwas doon sa mga binitawan nila pong mga payag kahapon doon sa ginanap na press briefing.
0: Sir.
1: Kasama po yung mga itong kinatawa ng Philippine Coast Guard, PNP Soco, at iba pa ang mga ahensya ng gobyerno na tulong-tulong.
0: Sir.
1: Doon po sa sinasagawa nga pong retrieval na mga nakikita pang mga sunog na katawan ng tao doon sa loob mismo.
0: Sir,
1: doon sa loob mismo ng MV June as Esther ano ba ito? Master mga kabayan, mga katropa, ha?
0: Servisyong Kaktropa.
1: Well, anyway, sige, sabi nga natin yung pong pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng ating pong gobyerno, LGU, meron din dyan yung EOC, actually,
0: sir.
1: Nasa poblasyon mismo, nasa Koron, mga

0: Mga kabayan, mga katropa, yung
1: Servicio
0: Emergency Operation Center ng MD o yung MDRRMO
1: Servicio Katropa
0: na ganun din, Doc. Doon din sila kumukuha po ng mga impormasyon sa mga mismong umaakyat sa barko. Ano, mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Servicio
0: Katropa. So far, yung pa rin po ang bilang yung pong sinasagawa sa mga oras na ito. Yung pagbibigay po ng libing doon sa mga natapos na pong kuhaan ng mga specimen. Yung pong mga labing sure. Na ibaba na po, mga kabay, especially yung 41 kahapon. Sa mga kabay, mga katropa.
1: Sir, bisyong.
0: Yun yung pong, kasi, alam nyo na rin po, pang ilang araw na ito, iba na po talaga yung amoy sa paligid. Po, mga kabayan, mga katropa. So, sure. Yung pong pangangalap ng mga specimen na ito ay ito rin gagawa dyan, yung mga eksperto ng ating soko.
1: Sir.
0: Yung mga nasa larangan ng medisina.
1: Sir.
0: Yan, yung mga katuwang nila dyan, mga kabayan, mga katropa. Ha?
1: Sir.
0: At yun po ay iiimbak. Siyempre, complete po yan, ha? Mga other information na maaari pong makatulong sa pag-identify, mas mainam kung meron pa. Base doon sa mga nabanggit kanina, ha? Nung ilang mga kaanak, hindi nga sila halos palapitin doon sa area.
1: Sir.
0: Makita man lang sana kung meron pa talaga.
1: Sir.
0: Kasi kung medyo may mga nakikita pa o may mga pwede pang maging palatandaan.
1: Sir.
0: Na mga baka isa sa kanilang mga kaanak 'yun na nandoon.
1: Sir.
0: At least agad-agad masasabi, 'di ba? Pero iba na kasi talaga ang proseso, mga kabayan, mga katropa. Dadaan na po talaga lahat.
1: Sir.
0: Para iwas po yung sinasabi na baka magkapalitan.
1: Sir.
0: Yung pong mga labi. Ano po, mas mainam na talaga idaan na lang doon sa pagkuha na po ng mga specimen. DNA. Mga kabayan, mga katropa. Ang proseso niyan, hindi po basta-basta.
1: Sir.
0: Mga sir, mga ma. Bagamat wala pong binibitawang timeline. Yung pong mga authority kung hanggang kailan o kailan lalabas yung mga ginagawa nila pong examination, laboratory examination to identify. Kasi kukuros match yan sa lahat ng mga kaanak. O isa-isa rin sila, kukunan din po ng mga swab o mga DNA o mga liquid sa katawan para i-cross match sa lahat. Oo, yung lahat, ha? Lahat po ng individual na o yung mga nakitang mga katawan ng tao, ha? Para kung sino yung magmamatch isang isang bangkay.
1: Servicio.
0: Kasi dapat lalabas yan, kung hindi basta hindi lalampas yan sa hindi bababa yan sa 19.
1: Servicio.
0: Mamasaglit lang.
1: Servicio.
0: Yan po, patuloy pa rin po, ha, nakatutok yung XFM Palawan, mga kabay, mga katropa, sa mga development. Ha? Nandyan pa rin po si katropang Sunshine, ha?
1: Servicio Katropa.

0: Saglit lang po mga kabay, mga katropa. Meron pong impormasyon na pumasok. Pababerify lang natin, ano? Sir. Sa ating kasamahal na.
1: Sir.
0: O, meron pong... Saglit lang, ha? Para, ano to, verify. Engineer Ken, saglit lang. Ano muna tayo? Magkape muna tayo, ha? Santon Plus Coffee Mix muna tayo, saglit lang, ha? Mga kabay, mga katropa, magbabalik po yung ating pong palatuntunang servisyong katropa. Mamaya sa pagbabalik, kukonfirmayin lang natin, meron daw po isang bangkay na natagpuan sa isang bahagi po dito sa ating salunsod ng Puerto Princesa. Saglit lang to, ha? Kuha na tayo na po pang detalye. Saglit lang.
2: Servisyo XFM.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
9: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pabili sa mga butika.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
15: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
18: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule,
17: ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan.
18: Plus
19: Herbal Oil.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: XFM.
11: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo!
16: ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
20: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
20: No
11: more. Santon Plus Herbal Oil.
21: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
22: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
23: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
24: Ha! May pimples na naman ako!
25: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
26: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
27: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
28: If symptoms persist,
29: consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
30: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
31: Mag-Vision X Plus, Softgel Capsule.
32: Vision X Plus, Softgel Capsule.
31: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
32: Vision X Plus, Softgel Capsule.
31: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
33: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
34: Premium D3 Coffee Mix.
35: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
36: Santon Gold Coffee Mix.
37: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
36: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
35: Mabibili sa mga butika.
36: Santon Gold Coffee Mix.
33: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
34: Premium D3 Coffee Mix.
33: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
34: Premium D3 Coffee Mix.
35: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
36: Santon Gold Coffee Mix.
0: Ako po si Maribeth ng Cavite.
1: Sa Coffee Nurse.
0: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Sa akatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
36: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. XFM.
3: XFM.
4: Oras natin mga kapay, mga katropa, 40 minutos na po makalipan sa ang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po tayo sa programang Servisyong Katropa at yung binabanggit kanina natin.
36: Servisyo.
4: Patay. Sir. Oh, may isa pong patay na dolphin yung nakita.
36: Sir.
4: Ha?
36: Sir.
4: Yan sa baybayin ng... Ito lang, sa, malapit lang sa atin, sa kabilang barangay.
36: Sir.
4: San Manuel.
36: Sir. Bisho.
4: Oh, hindi kasi nalinaw kanina. Oh. Patay pala na dolphin. Dolphin ito eh, kung hindi ako nagkakamali. No?
36: Sir.
4: Oh, mga kabayan, mga katropa. Oh. Eh, exaggerated lang po yung nagbigay ng info sa atin. Ha?
36: Sir. Bisho.
4: Pero, ano to, nandyan pa rin sa area eh.
36: Sir.
4: Ang na ano ba ito? Napadpad lang.
36: Sir.
4: Mga kabayan, mga katropo.
36: Sir.
4: Ano ba ito? Nasabi ito. Ano bang nangyari diyan sa nilalang na yan, ha? Mamaya at hingi lang tayo ng iba pang information.
36: Sir.
4: Tinungo na ito ng ating pong news team.
36: Sir. Si
4: katropang Gerald. Napasugod talaga. Tsaka si katropang Keto. Ha? Saglit lang.
36: Sir.
4: Oh, mga kabayan, mga katropa. Balikan na natin sila, mga sir, mga ma'am, oh, kapag nandun na po sa area, ha?
36: Sir.
4: Samantala, ngayon pong araw na ito ang
36: sir.
4: Ang botohan.
36: Sir. Bisyo.
4: Botohan.
36: Sir.
4: Sa barn. Ang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga kabayan, mga katropa.
36: Sir. Bisyo. Katropa.
4: Mga kabayan, mga katropa. Pero may mga pangyayari ngayon doon na
36: sir,
4: na medyo ano to, nag-alarma doon sa mga boboto. Saglit lang ha, mga kabayan, mga katropa. Balikan na natin yung patayin na dolphin na isda na yan diyan sa baybahagi ng Barangay San Manuel. Punta mo na natin yung ating pong Cotabato. Ah, mga kabayan, mga katropa, Engineer Ken, yung video naka-upload lang natin.
36: Sir.
4: Ito ay ilang oras lang po, mga kabayan, mga katropa. Nagkakagulo yung ano ba to, mga butante.
36: Sir.
4: Doon sa bahagi po nitong Cotabato City Central Pilot School.
36: Sir.
4: Narito po, mga kabayan, mga katropa, ang video. Panoodin po natin, pakinggan natin yung pong mga binabanggit ng mga nasa video, ha?
36: Sir Bisyo Katropa.
5: Tapos election day. Inano na naman sa amin. Tapos kami, pag gumagawa kami ng kahawak lang kami ng baril, sasabihin, gunban, magsuot lang kami ng uniforme ng Tiger, grabe yung bawal. Pero hindi ba bawal mamamatay tao? Andiyan yung mga pulis, andiyan sa loob ang mamamatay tao. Paano nakapasok yan? Kami nga pumapasok kami, hindi kami pagkasok na walang baril. Paano nakapasok yung baril na pinapapasok nila?
7: Sabaw,
5: ano ang anong ibig sabihin dito?
7: Alaga!
5: Lalaban sila ng patas.
7: Allahu Akbar!
5: Kung gusto nila mantuman ngayon. Kung ano ang gusto nila? Huwag lang ganit. Kami sumusunod kami sa batas. Sumusunod kami sa election din ng First Parliament Elementary Parliamentary Election. Na walang gulo. Pumunta kami dito para mag-observe kami, hindi kami papatay ng tao. Dahil kung papatay lang sila ng tao, doon sila sa amin. Ha? Kahit 24 hour pagpatayan tayo, pwede.
7: Alam!
5: Alam! Alam! Alam! Alam! Alam! Alam! Alam! Alam! Alam! Alam! Alam! Alam! Alam! Alam! Paano nagka-positive baril sa loob? Paano nagkaroon ng barilan sa loob ng election day? Ano ang aksyon ng PAM ngayon? Eh, mahilip pa rin ang mamaril? Eh, mahilip rin may kasalanan? Anong klaseng batas ito? Anong klaseng gobyerno?
1: Gobyerno may kasalanan?
5: Hindi po pwede yan. Masama na yan. Mauubos kaming bang sa muro kung hindi yan pwedeng awatin.
1: Tingnan niyo, ma'am, napakabagit na ang mahilip. Walang baril. Hindi kami nagdala ng baril dito.
4: Okay, mga katropa, iyan po ay sitwasyon. Ilang oras lang ito. May mga grupo ng mga kalalakihan yung kino-question. Oo, doon sa sinasabi, meron daw pong mga grupo na mayroon mga dalang baril. Ang ano to, magkakaibang grupo. Oo, kino-question itong kabila na bakit daw yun, pinayagan sila, hindi. Ha, mga kabayan, mga katropa. So, ito po ay nangyari kani-kanina lamang dyan nga po sa Cotabato Central Pilot Central School. Mga kabayan, mga katropa, kung saan itong ang araw na ito, yung pong kauna-unahang election, ha, sa parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Sir, ang mga area na declared under communal control itong Maluso, Basilan at itong Cotabato City, kung saan nga nagkakaroon po ng tensyon sa mga oras na ito, mga kabayan, mga katropa. Iyon pong kahalagahan nitong pong pagkakaroon ng parliamentary election, mga kabayan, mga katropa. Kaya nga po nabuo yung BARM. Mga kabayan, mga katropa, ito para po sila na po yung mamamahala doon sa kanila pong
2: servisyong katropa.
4: Yun lang, oo, sige. Itong election ngayon sa BARM, ha, medyo dyan sa Cotabato City. Hindi lang naman po sa Cotabato City, halos buong Mindanao po yan ang nagkakaroon po ngayon ng election. Pero ito po sa may bahagi nitong Cotabato City ang nagkaroon ng tension. Actually, meron pong mga video na kumakalat din po ngayon na maririnig ay yung pong mismong putukan doon sa loob ng eskwelahan. Mga kabayan, mga katropa. Pero ito, nagtatalunan na sa mga bakod. Commotion in the voting room. Sige. Ito ay galing doon sa isa rin pong local news outlet sa Cotabato. Ano ba to? Ano ba itong mga naglulusutan na ito? Hindi ko lang pwede maipakita sa inyo at ito sa kabila. Ito, may isa pa. Sitwasyon sa Pilot Central School, Cotabato, BARM election. Mga kabayan, mga katropa, nako. Ang magkakaroon ba ng election failure dyan sa Cotabato City? Wala, linis na. Tatakbuhan yung mga tao, makikita natin. Itong isang video, Engineer Ken, yung pong mga nasa loob ng voting precinct. Kanyang tago. Yung yan, isa pa. Itong nasa loob ng yung ka-upload lang natin, Engineer Ken, nasa loob ng eskwelahan na ito. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Ganito yung pong sitwasyon doon, ha? BARM election po ito. Parliamentary election. Mga kabayan, mga katropa, ha? Habang pinapanood po. Tamid bakod na yan, eh. Mula doon sa tatalunan po yung mga mga butante na mga kabayan, mga katropa, ha? Medyo tensyonado diyan sa Pilot Central School, Cotabato, mga kabayan, mga katropa dyan po kasi nakarinig ng sunod sila putukan. Kanina, alas 6 pa lang daw ito ng umaga. Medyo tensionado na. Nalo pong nagpaalala ito nung matapos ka pong makarinig na mga putukan, yung pong mga pumipila na sana eh, boboto na eh, na mga residente dyan po sa Cotabato City. Mga, ayan to, ayan yung pinapakita natin ngayon sa loob na po yan ng eskwelahan, mga kabayan, mga katropa. Ano na yun, no? Yung mga election officer. May mga nakapila na ha. Nagsara daw sila ng pinto, mga kabayan, mga katropa, ha? Mga watchers na rin, yung mga ID ng watchers. Parliamentary election ito dyan sa Cotabato City, mga kabayan. May audio ba yan, engineer? Pa-checkin natin. Sige, sige, Pranata, pakinggan po natin ito pong video na ito, yung audio doon sa tension na yan, mga kabayan, mga katropa. Sige.
36: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
4: Yan, narinig ka po mga kabayan, mga katropa. Mga putok yun.
36: Sir,
4: yun ha, bago nagtakbuhan, may mga putok pong narinig. Ha, mga

0: Oh, ayan oh, nagtatakbuhan yung mga tao doon sa loob ng Central School sa Cotabato City, mga kabayan, mga tropa.
1: Sir.
0: At marinig natin sa audio, nagpuputukan sila. Nagpuputukan sila doon. Sabay pasok diyan sa isa pong voting precinct at pinasarado yung pinto.
1: Sir.
0: Ha, mga kabayan, mga tropa.
1: Servicio Katropa.
0: Medyo mainit sa Cotabato City, ha. Yung nangyayari pong eleksyon o sa ibang parte naman ng ating pong ng Mindanao. Kasama naman dyan, Basilan, iba pang mga lugar dyan. Nakasama nga po sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Wala pong iba pang mga ganap. Ito lang sa Cotabato City. Mga kabayan, mga katropa, na idiniklara nga na kaagad ng COMELEC.
1: Sir.
0: COMELEC control, under COMELEC control.
1: Sir.
0: Siyempre, pag COMELEC, under ng COMELEC control, yung pong may say ngayon dyan.
1: Sir. Bisyo.
0: Yung pong magbibigay ng pong mga kautusan, yung pong COMELEC officer dyan sa lugar. Under ngayon po ang PNP, AFP.
1: Sir.
0: Yung pong mga law enforcement agency.
1: Sir.
0: Sa pagpapanatili, pagpapanatili lang po ng kaayusan sana.
1: Sir.
0: Ng eleksyon. Naniniwala naman yan, ganyan naman po na ba nangyayari kapag eleksyon, mga regular eleksyon, samang panig ng ating pong bansa, kapag under ka ng COMELEC o under ng COMELEC control yung isang lugar,
1: sir.
0: Sila po yung may say doon, sunod sa kanila yung pong mga authority. Ito, mga kabayan, mga katropa, nakaroon na ng putukan. Manatili po kayo makantabay, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong page. Mga kabayan, mga katropa, sa mga development stories dyan sa Cotabato, ha?
1: Servicio Katropa.
0: Medyo itong usapin na ito, matagal-tagal itong pinagandaan. Mga kabayan, mga katropa, yung pong pagsasagawa ng parliamentary election na.
1: Sir.
0: Para nga po sa BARM region, ha, mga kabayan, mga katropa.
1: Sir, bish.
0: You know, yung iba pong mga nakapila na,
1: sir.
0: Kanina, mag-uumpisa na yung botohan, alas 6.
1: Sir,
0: wala, naglaho na.
1: Sir.
0: Siyempre, alangan pong tambay ka pa dyan. Kung nagpuputo ka na, siyempre, kaligtasan ng ang sarili, ang kinakailangan pong unahin, ano, ha?
1: Servicio Katropa.
0: Pero kung ganito po, ano kaya ang magiging pronouncement ng COMELEC doon? Tutuloy pa ba yan?
1: Servicio.
0: Diyan sa Cotabato? Or i-reschedule yan? Pwede pa ba i-reschedule yan? Naka-schedule lang yan eh. Magde-declare na ng failure of election.
1: Servicio.
0: O i-assess pa yan ng ating po mga authority. Kalat naman yung mga authority doon, ha?
1: Sir.
0: Ilang araw, halos isang linggo bago magsimula ang BARM, nagsasagawa na po ng mga checkpoint, nagsasagawa na ng patrolling, yung mga voting places ay may mga nakadeploy na ng mga sundalo at polis.
1: Sir.
0: Ito, nasa sentro pa ito. Anong nangyari? What happened?
1: Sir Bisyo.
0: Sino? At ano? Yung pong dahilan.
1: Sir.
0: Bakit nagkaroon ng putukan? Yan ang dapat po nating maantabayanan. Mga kabayan, mga katropa.
1: Servicio.
0: Sa patuloy pong pag-antabay ng news team, ha, mga kabayan, mga katropa.
1: Servicio.
0: Ng XFM Philippines.
1: Servicio.
0: Ito kasi kauna-unahan. Ayun. Mga sir, mga ma'am, ha? Wait lang tayo, mga kabayan, mga katropa, sa mga ano. May kinokontakt din tayo doon.
1: Sir.
0: Sa ating pong mga kasamaan sa XFM Network Philippines.
1: Sir, Bisyo.
0: Nakabase dyan sa Cotabato. Medyo hindi pa sila...
1: Sir.
0: Medyo andun pa sa gitna. Ano ba?
1: Sir.
0: Wait lang, ha, mga kabayan, mga katropa.
1: Sir, Bisyo. Katropa.
0: Ayun na pa ito eh, mga kabayan, mga katropa. Itong kuha na ito before... na magpapasok.
1: Servicio.
0: Yung kanina na grupo ng mga kalalakihan, mga kabayan, mga katropa.
1: Servicio.
0: Tila mayroon silang sinasabi na bakit sila pinayagan yung tinuturo sila. Doon may mga
1: sir.
0: Pagkakabanggit niya, mga sir. Ano yun? Mukhang kabilang grupo. Bakit daw pinayagan magbit-bit ng armas sa loob? Samantalan daw sila ay hindi pinayagan. Mga nakasuot pa raw po ng ano, mga tiger? Ano ba yun? Tiger ba yun?
1: Sir.
0: Parang camouflage. O yun, ang ibig sabihin siguro.
1: Tropa.
0: Ni Kuyang. Naglalabas po siya ng servisyo
1: katropa.
0: Disco ada niya. Yung pagka-dismaya siguro niya.
1: Sir.
0: Yung bawal, dapat lahat bawal. So, yung parang gusto niya sabihin. So, sila naman daw, makikiisa naman daw sa butuhan.
1: Sir.
0: Pero pag ganun din daw pong para tila mayroong may kinakampihan. Hindi naman daw po. Tapos sigaw ng aluhakbar. Mga kabay, mga katropa. Sana maayos yan. Diyan sa eleksyon na yan, diyan sa Cotabato. Ibang bahagi naman po, wala, maayos pa naman.
1: Sir Bishop.
0: Wala pa pong ibang impormasyon. Ito lang, maliban lang sa Cotabato, ha, mga kabayan, mga katropa.
1: Sir Bishop.
0: Sige, antabay lang po, ha, mga katropa, lalo na po sa ating po mga kababayan dito na meron po mga kaanak.
1: Sir.
0: Diyan sa bahagi po ng Mindanao, ha, na nagmo-monitor. Dahil sinasagawang pong parliamentary election or BARM.
1: Sir.
0: Tabay po kayo dito sa ating page sa 104.7X FM Palawan.
1: Sir Bisyo, katropa.
0: Tatlong minuto mga kabayan, mga katropa, bago ang alas 10 ng umaga. Si katropa kayo, Engineer Ken, pansamantala. Malaman lang natin kalagayan nito. Sabi daw nito ni katropa kayo, whale. Ang daming gas-gas nga. Dami raw gas-gas yung natagpuang ay. Hindi kaya ito butan din? Kasi may butas, so ano niya?
1: Sir Bisyo!
0: Parang...
1: Sir Bisyo!
0: Liit eh, liit pa oh. Pero tad-tad ng ano. Yung dolphin, meron din namang ano. Meron din namang butas na taas, di ba? Yung mga dolphin.
1: Bisyo! Katropa!
0: Pero malaman natin daw, baka may mga authority na dyan sa area kung saan andun si Kuya, kaila katropang Kuya Totoroni, ha? Sige, katropang kaya ito, ano na po ang sitasyon dyan sa inyong kinalalagyan?
2: Yan sa magandang umaga, katropang Ali, at magandang umaga no, sa ating mga tagapakinig. Ito nga, isang tawag ito, yung whale ang tawag nila kasi may
0: whale.
2: Pumunta dito. Oh, yung, ano bang tawag yun? Siyo, matawag ito, butanding ito? Hindi rin. Dolphin.
0: Dolphin.
2: Ito, kagawad. Usapin natin kagawad ng barangay San Manuel, katropang Ali, para...
0: Sige.
3: Hindi po, ano, mangrove caretaker po.
2: Mangrove caretaker.
0: Okay.
2: Okay, sige. Sir, anong pa natin?
3: Cirilo Mondelo po.
2: Si katropang Ali sa Albato.
3: Sige, sir.
2: Katropang Ali, bigay ko sa kanya ang ating komunikasyon.
0: Boss, magandang morning.
4: Sige, magandang umaga, sir. Ano pong ano natin, sir?
0: Kailan to? Anong oras ito nakita dyan?
4: So ito, sir, maaga pa eh. Sige, mga pas mga alas 6 o 5 or 6 ganyan, sir.
0: 5, oo.
4: Pero totally, sir, malayo pa siya. Noong itong nakita ng ibang mga kasamahan natin dito, unti-unti siyang pinatabi. Kasi pero patay na ho siya eh.
0: Patay na siya? Oo, anong mapadpad dyan? Kayo bilang mangrove caretaker, alam mo natin, sumasailalim kayo sa mga semi-seminar. Ito, sa initial nyo pong pagtaya, ano ito, dolphin o ano ba ito?
4: Yun sa sinasabi nila to, sir, kasi siyempre ako bilang mangrove caretaker, hindi naman ako ganong kwan sa pagdating sa ganito. No?
0: Okay.
4: Dolphin daw po ito.
0: Dolphin.
4: Opo.
0: Nasukat nyo po ba nyo yan, sir?
4: Sa estimate po namin ay nasa mga 7 feet, sir. Mga ganyan.
0: 7 feet? Opo. Parang isang tao na yan, ah.
4: Mga ganun nga po talaga, sir.
0: Oo. At kapansin-pansin dito sa mga larawan, may mga sugat at gasgas.
4: Opo.
0: Mm-hmm. Ano ba maaaring ano, sanding yan sa iyong pagkakalo?
4: Totally, sir, itong nakikita kong gasgas sa likod niya, maaaring siguro dito na lang ito sa batuhan. Ano
0: sa batuhan na lang?
4: Pero yung nakita kong, hindi lang kasi na-picturean, sir, no? Yung sugat niya dito sa parting sa may baba ng, sa may bunganga niya, mga siguro isang dangkal pa baba.
0: Uy.
4: Mayroon po siyang sugat na parang 5 piso kalaki. 3 piraso.
0: Butas? Butas
4: talaga. Totally parang nabubulok na siya, sir eh.
0: Uy.
4: Maring yun siguro ang sanhi ng kinamatay niya.
0: Opo. Naitawag na rin po ba ito sa ano sa PCSD or the ating sentro?
4: Totally, sir, alam na po ng PCSD ito. So inantay na lang din ho namin siya dito. Kasama po ang kagawad ng barangay na si Rizalin, Rizalin Habaris. So kaya nga ako napunta rin dito. Gawa na nga sabi ay ang bilin lang naman sa akin ay
0: i-secure lang muna.
4: Kung ilang itabi, huwag pakialaman. Kung ano paman, antayin po natin ang PCSD.
0: May amoy na ba? Palagar? Sir, nangangamoy na ba?
4: Wala pa naman, sir. Wala pa naman.
0: Wala pa. Oo. Sa inyong pagkakawari ay ito isang uri ng dolphin, ano?
4: Apo.
0: Oo, sige po. Oo, thank you very much, sir. Ha?
4: Okay, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat.
0: Sige. Sir. Atra pa kaya to?
2: Yun. Ating mangrove caretaker. Mm-hmm. So, ngayon, katrapangali, medyo din may sumasamalapitan kasi ang tubig lagpas na sa bukong-bukong eh. Mababasa ng aming mamahaling sapatos eh.
0: Talaga naman. Sabihin na sa tubig pa siya.
2: Na tubig na siya. Doon dito nakita kita sa may Bakawan.
0: Bakawan.
2: So, tapos tinabi na lang ng bahagya para mapansin siya.
0: Mm.
2: So, dito alam ko anong gagawin ng PCST kung ililibing ito siguro o...
0: Baka dyan na rin siguro yun.
2: Experiment o suriin mo na yung mga sugat niya kung anong nadali pa ito ng mga mangisa natin o talagang naano lang siya na tawag ito na padpad lang at doon na siya na nabawi ng buhay itong isang dolphin katropang ali.
0: Yung binabanggit ng mangrove warden, may butas daw sa may ano eh. Bandang bibig, tatlo raw eh. Malalaki eh.
2: Oo, mayroon nga daw katropang ali. Kaya kaya na, nung nilapitan natin, hindi pa natin natiyaya. Nung matinaya nila, ayun, nakita yung sugat sa may bahagi sa may bibig niya bababa katropang ali na kasing laki ng 5 piso.
0: Sige, pero wala pa rin yung mga taga-PCSD, ano?
2: Wala pa. Yun na lang inantabayanan, but maging ating kagawad ng barangay para maano nila, ma-witnessan ito mamaya para pagkuha natang mga taga-PCSD katropang ali.
0: Sige, Di bale, update na lang siguro tayo mamayang hapon dyan sa ating barangay katropang ito. Maraming salamat, ha?
2: Maraming salamat, siyempre, katropang ali. Maraming salamat din. Kasama natin ngayon si katropang Gerald at ako naman ang inyong katropa sa radyo. Katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Serbisyo katropa! Serbisyo katropa!
0: Yan, ang binabanggit ko kanina, patay. Patay na dolphin, yung pong natagpuan dyan sa isang bahagi po ng barangay San Manuel, ha?
1: Serbisyo katropa!
0: 7 feet, medyo malaki-laki na ito. Haba. Halos isang tao na ito. At yung mga galos na nakikita nyo sa larawan, yung mga puti-puti na yan, sabi ng mangrove caretaker dyan, sa Barangay San Manuel, baka dyan na rin daw po nakuha nung ano kasi batuhan po yan eh. Yung area na yan, sa Baringbing. Yan, sityo Baringbing. Purok silangan yan. Barangay San Manuel. Mga batuhan kasi yan dyan. Baka dyan na rin po nakuha. Pero yung sugat, binabanggit na kasi laki daw po na 5 piso doon sa bahaging bunganga. Ay, baka hindi naman daw dyan kasi medyo parang hindi na rin sariwan na sugat, ha?
1: Sir.
0: Yan pong dolphin na yan, ha? Dolphin, sa una na po nilang sabi. Itong si mangrove caretaker, ha?
1: Sir, bisyo.
0: Doon sa ating pong mga mangingisda, minsan... may mga sumusunod kasi ng mga dolphin sa mga bangka. Sir. Parang ikipaglaro ba? Baka isa rin to siguro, baka ganun. O nawala sa ano niya, sa grupo niya. Pero madidetermine yan siyempre kung ano po yung cost. Siyempre, sa mga eksperto na yan. Especially yung ating po mga personnel ng PCSD. Alam na rin daw po nila at pupuntahan na ito. Ha?
1: Servisyo katropa.
0: Sige, update na lang siguro tayo mamayang hapon dito, ha?
1: Sir.
0: Kung anong uri ng dolphin ba to or whale, sila lang po makapagsasabi niya.
1: Sir.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, oras po natin, 5 minuto na po makalipas sa ang ika-10 ng umaga.
1: Servisyo katropa.
0: At may live na ba? Wala pa. Meron po tayong schedule na impeachment kayo na. Nagpapatuloy pa rin nga mga kabayan mga katropa. Pero habang wala pa, mga sir, mga ma'am. Meron na. Sige. Nako, mga kabayan mga katropa. Alam natin, marami pa rin po ang mga antabay sa impeachment trial nito. Laban pa rin sa ating pong vice presidente. Sa patuloy pa rin pong pagtutok din ng XFM Network Philippines. Ating pong bibigyan daan muna ang impeachment trial, mga sir, mga ma'am. Ngayong araw ng Lunes. Sangalan muna ng ating pong nakasama sa Baguio Technical Engineer Ken Vincent Danzel. At kika tropang Axel Von Obarredes. At gano'n din sa buong pwersa ng XFM Palawan. Ako naman, pansamantala, ang ino pong nakasama... Katropang Alison Salvatos. Maraming maraming salamat po at magandang umaga na po, Pilipinas.
1: Serbisyong Katropa. Inyong napakinggan ang Serbisyong Katropa. Nagbibigay solusyon sa mga hinaing ng mamamayan. Dito lamang sa XFM Palawan.
5: XFM. Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princeso City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Batarasa, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Santan Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
9: Santan Plus Herbal Oil.
10: Mento pong ito ay hindi pa ho tapos yung pong pagmamarka ng 4,000 na mga dokumento. And as such, Honorable Presiding Officer, with the concurrence, of course, of the counsel for the respondent, we would want to respectfully request na magtuloy po yung pong marking ng pong mga dokumento ngayong araw po na ito at sa susunod pong mga araw hanggang matapos po yung pagmamarka ng lahat po ng mga dokumento.
11: Bahagi din po yan na magiging ruling ng korte miya-miya bago matapos ang trial sa araw na ito.
10: Maraming salamat po. At panghuli, upon confirmation with the Honorable Clerk of Court, we would want to manifest na ang lahat po ng mga testigo ng prosecution na sinabi na po para sa araw po na ito ay nandito po ngayon. Ganun pa man, yung pong SEC witness po namin ay yung pong huli na nakatakda na maging testigo po sa araw at sa linggo po na ito. Hinihiling po namin na kagalang-galang na presiding officer, baka pwede hong hindi muna siya, i-excuse mo muna siya ngayon pong araw na ito at ma-direct to present tomorrow, September 15.
11: Upon advice of the Clerk of Court, before proceeding to that, at the Honorable Ridon, the court notes that the conference and the marking was indeed not finished on the 9th and 10th of September. So in light of this, the marking of exhibits shall continue today at 10:30 a.m. at the rector room. It shall proceed concurrently with the trial and shall continue even after the trial hours. If it is still not finished by the end of the day, marking shall continue on the succeeding days until it shall have been completed. So kindly assign an assisting counsel for the marking at 10:30 in a few minutes. Sorry, I couldn't wait. We couldn't wait anymore for the end of trial, given that we are going to be issuing this order. I just saw it today. So you may proceed, Honorable Ridon.
10: Well, we submit, Your Honor. Again, dun po sa request po na i-excuse po muna yung pong SEC witness for today and direct him to just be present tomorrow. Kasi we don't.
11: That's the third witness, right? Because the second witness will be the witness from the Office of the Ombudsman.
10: Tama po.
11: We can excuse the third witness. I believe we won't reach that witness anyway for today.
10: Maraming salamat po, Your Honor. At this point, we are giving the floor to our co-head of Article 2, Congressman Chel Jocno. Maraming salamat po.
11: Thank you, Honorable Ridon. The Honorable Jocno, Attorney Chel, you're recognized, sir. Kindly call your witness, Attorney Chel.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning po sa lahat. We will call as our first witness in Article 2, Justice Amparo Cabotaje-Tang. I ask that she be escorted.
11: The clerk of court through the OSA is directed to kindly assist former Justice Amparo Cabotaje-Tang to the witness stand.

0: I think it's Section 13 of Article 7 of the Constitution.
1: Ipakita po natin ang Section 13. Yes. Madali lang po naman intindihin yung ibang salita dyan. They cannot directly participate in business. Pero ano po kaya ang ibig sabihin ng indirectly na mag-participate na bawal daw?
0: Indirectly simply means hindi silang gumagawa, pero ibang gumagawa but in their name. So ibang tao ang gumagawa para sa kanila.
1: Sa ganung sitwasyon, sino pong nakikinabang?
0: Yung official.
1: Thank you. Dito po ba pumapasok yung salitang beneficial owner?
0: Yes, sir.
1: Siyempre po, maraming mga kababayan natin ay hindi po pamilyar sa salitang beneficial owner. Pakipaliwanag po.
0: Ang beneficial owner ay yung tunay na taong nagmamay-ari ng ari-arian or sa interes sa korporasyon, although based on legal documents, ibang taong nakapangalan doon.
1: Thank you so much, Justice. One more question on this point. So, ibig sabihin, posible magkaiba ang pangalan na nasa papel at ang taong tunay na nakikinabang o may financial interest?
0: Yes, sir.
1: Thank you. Move on na po tayo sa panglimang paksa. Justice, may isa pang sinasabi ang ating konstitusyon na pwede pong ipakita ang Article 7, Section 13. Nakalagay po dyan na bawal ang presidente at vice-presidente magkaroon ng financial interest sa kontrata, franchise o special privilege mula sa gobyerno. Bakit po ganon?
0: Again, the ruling of the Supreme Court in the case of civil...
1: Liberties pa.
0: Liberties versus executive secretary.
1: Thank you. Maari po ba kayong magbigay ng halimbawa ng may financial interest sa kontrata ang isang presidente o vice-presidente?
0: Well, I will cite a case that involving a Supreme Court case. The president entering into a contract of lease with a government agency.
1: So pagka ang Pangulo po ay nagkaroon ng kontrata, kahit sabihin natin lease contract lang po, ay maari po yan maging paglabag sa heading financial interest in a contract with the government.
0: Yes, sir.
1: Thank you. Meron pong nakalagay din sa bandang dulo nitong Section 13. This is referring to the President, Vice President, and Cabinet members, quote, shall strictly avoid conflict of interest in the conduct of their office. Medyo mabigat pong salita yung conflict of interest. Ano pong ibig sabihin nun?
0: Conflict of interest simply means na yung interest ng official, pribadong interest ng official na yun, ay salungat sa interest ng pamahalaan ng kanyang pinagsisilbihan.
1: Salamat po. Move on na po tayo sa pinakahuling topic. Justice, napag-usapan na natin yung legal na kita, napag-usapan natin yung mga properties, negosyo, financial interest. Bilang public official, saan dapat ideklara ang assets, liabilities at net worth ng isang opisyal?
0: Sa kanyang SALN po, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, Financial Interest at saka Business Interest.
1: Para sa ordinaryong Pilipino po, bakit pa natin pinasasalin ang mga opisyal ng gobyerno?
0: Ito ay nire-require, hindi lang ng Constitution at iba pa nating ibang umuiral na batas, para malaman kung ang isang opisyal ba ay yumaman habang siya ay nasa pwesto at kung papaano niya na-acquire itong yaman na ito.
1: Ipakita po natin ang first page ng SALN form, please. Para lang po ba itong form na basta-basta lang sinasubmit ng opisyal o may mas mahalagang layunin ito laban sa corruption?
0: Well, hindi lang ito basta-basta na form po. Ito ay kailangan isumite. And according to the Supreme Court, it must be true, correct, and proper form.
1: I-close up po natin yung gitnang bahagi po ng page 1 ng SALN, please.

0: Isa lang pong katanungan ko, Madam Witness and Mr. Presiding Officer. Sa Sandigan, 12 years po kayo, no?
1: Yes.
0: Okay, dun sa 12 years na experience, I'm sure meron kayo nahawakan ng mga kaso na kung saan sampa ng kaso ang isang government officials dahil yung kanyang income hindi bumabangga doon sa kanyang salin o doon sa mga pera niya sa bangko. So, meaning merong undeclared or unquestionable wealth or hidden wealth, etc. Ano nangyari dun sa mga kasong yun? Ano nangyari dun sa mga government official na yun na dumaan sa paglilitis ninyo?
1: As far as I can recall, in one case, I will not mention the name of the government official involved. We actually forfeited or declared forfeited yung mga assets na na-prove na they were unlawfully or illegally acquired.
0: Ano nangyari man sa doon sa tao? Siya ba'y nasibak sa servisyo, nakulong?
1: At that time, wala na po siya sa pwesto.
0: Pero wala pa kayo nahawakan na kung saan yung isang government official tulad na nabanggit kanina na senaryo na siya ay nasibak sa servisyo o nakulong?
1: Wala pa po. Unfortunately, yung isa na kaso, namatay yung government official.
0: Pero kung hindi siya namatay, ano sana nangyari?
1: I will not speculate, sir. Kasi
0: thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Rafi. Senator Judge Kiko, Pangilinan, you may proceed, sir, with your interjection.
3: Thank you. Actually, isang question lang. Siguro may isang follow-up kung kailangan. Marami kasi ang ating mga kababayan nakikinig, nanonood. Ngayong ill-gotten wealth ang pinag-uusapan. Yung ill-gotten wealth ba, kinakailangan pondo ng gobyerno?
1: Not necessarily po. Kasi if you look at the plunder law, there are 5 overt or criminal acts kung tawagin na if committed through a series or a combination at ang nakamal or na-acquire or na-amass na wealth is at the threshold, na minimum threshold of 50 million pesos can still constitute plunder.
3: And the 50 million need not be public funds, di ba?
1: No, sir. Because there is, I think it's paragraph B, about bribery. Mm-hmm. Bribery, the money need not come from, generally does not come from government, but from other persons, sir.
3: Okay. Yun lang. Maraming salamat, Justice.
1: Thank you, sir.
2: Before we break for lunch, just some interjections from the chair. Ma'am, Justice Tang, you said because of the provision on prima facie in 1379, section 2, the burden of proof shifts. I think you meant the burden of evidence shifts.
1: It's burden of proof, sir, according to the Supreme Court.
2: In Ligot? I didn't see that in Ligot, ma'am. In Ligot, it didn't say that exactly. So the burden, it's your position that the burden of proof and not the burden of evidence shifts?
1: Yes, sir. I read that in one case, but I just don't remember the Supreme Court case now.
2: And the basis, if at all, would be Section 2 of 1379?
1: Yes, sir.
2: I will respect your opinion, ma'am. I may disagree, but I will respect your opinion. Next, you said upon being asked, kung ano yung asset niya at the time of filing. Isn't it asset ng official as of December 31, not at the time of filing? Because filing is on April 30, ma'am.
1: Yeah. Yes, sir, I stand correct.
2: So, correct. As of December 31. So,
1: yes, sir.
2: In theory, ma'am, kung may pumasok na pera at lumabas ng October, pumasok at lumabas ng November, pero pagdating ng December 31, wala yun sa account mo. Obligado ka bang i-declare po yun, in your opinion, sa yung April 30 filing ng salin?
1: No more, sir, kasi wala na yung asset na yun or pondo at as of December 31 of that year.
2: At doon na po papasok yung binanggit niyong AMLAC o AMLC?
1: Yes, sir.
2: Yes, ma'am. A few more questions, ma'am. You cited Section 6, Article 7 from any source. I asked earlier, you only meant emolument. You didn't mean salary.
1: Yes, sir.
2: You didn't mean any other income.
1: Yes, sir. Not salary, sir. it's income kita.
2: So emolument, you mean it's not limited to salary?
1: Shall not receive any emolument. That is salary, sir.
2: So salary yun, ma'am?
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: So let's say may shares of stock, yung tumakbong presidente, nanalo. Nagdeklara ng dividendo yung kumpanya. That's not salary. Is that legal or illegal in your opinion?
1: No, it's not. It's not illegal.
2: So he or she can take it? Pwede yan?
1: Yes, sir.
2: Kasi hindi siya salary.
1: Yeah.
2: Next, ma'am. Article 7, Section 13 makes mention of the word participate in any business. My question is, but hindi sinabi sa saligang batas have an interest in any business? Bakit participate? Kasi nakalagay sa bandang huling ng provision ng Section 13, conflict of interest eh. Ito hindi sinasabing conflict of interest. Binanggit lang yung conflict of interest in relation to a contract with government or a financial interest with any license or franchise issued by government. Pero nilagay po sa business, participate in business. Ano po ibig sabihin? Hindi siya pwedeng magmay-ari ng negosyo o hindi siya pwedeng makilahok sa negosyong pag-ari niya? Meaning actively run it.
1: Your Honor, ang participate naman nakalagay dyan directly or indirectly.
2: Meaning?
1: Meaning, whether ownership in a corporation or participating either as a director or as an officer of the corporation, that is prohibited.
2: Ma'am, it is in line, directly or indirectly, is in line with the practice of any other profession, participate in any business. Hindi ba parang ibig sabihin ito, kapag ka Pangulo ka, ikalawang Pangulo, huwag mong pagkaabalahan ano pang ibang bagay, ito ang pangunahin mong trabaho, ito lang ang dapat mong tutukan.
1: Yes, sir.
2: Does it also include not owning a business?
1: Yes, sir.
2: So, it is your position that a president and or vice president should divest from any businesses that they may have after they take their oath?
1: Yes, sir. In fact, there is, under the law, there is a need to divest upon assumption of office immediately and within 30 days.
2: What law
4: si
2: would that
4: Paolo
2: be,
4: Ferdinand Marcos Jr. Matapos kumatawan sa ASEAN at Pilipinas sa
5: Let us also safeguard the integrity of the ballot and preserve the peace that has made this democratic exercise possible.
6: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: XFM News Nationwide.
4: Kaugnay po ng kauna-unahang BARM election, may sitwasyon tayong tatanggapin live dyan sa Mapuna, Bayabao, Lanao del Sur para sa 2026 BARM election. Katropa natin sa balita, George Bandola ng XFM Mega Manila.
7: Live report! Report!
4: George.
8: Buddy, sa mga oras na ito, ang bahagi ng bayan ng Puna Bayabao dito sa Lanao del Sur ay nagsagawa na ng patuloy na sinasagawa ang kasalukuyang farm elections. Ngunit magkakaiba ang nagiging sistema ng seguridad para sa ibang mga eskwelahan. May mga ibang eskwelahan na nagpapapasok naman ng mga at very open sa mga kagawad ng media. Subalit ang ilan sa mga eskwelahan katulad dito sa Ragayan Central Elementary School ay pinagbabawal ang pagpasok at pagkuha ng mga video o larawan ng mga kagawad ng media sa loob mismo ng mga polling precincts. Kanina, sa bahagi naman ng bayan ng Masyao sa Lanao del Sur, pinapayagan naman at naging sistematiko naman ang pagsasagawa ng eleksyon at may mga nakalaan na ng mga lanes para sa mga bawat barangay na hindi na humahalo doon sa ilang mga general voters na nagtutungo sa mga nasabing eskwelahan. So far, dito sa Lanao del Sur, wala pang mga naitatala mga untoward incidents maliban na lamang sa ilang mga lugar sa bahagi ng Cotabato na naunang naiulat ng Commission on Elections na nagkaroon ng mga insidente ng panggugulo. So far, so good. At dito ba sa bahagi ng Lanao del Sur, patuloy pang magbabantay ang XFM 99.5 at Mega Manila.
4: George, kamusta?
8: Wala rito panahon sa Lanao del Sur para sa nagkakaisang Pilipino, para sa nagkakaisang Pilipinas. Ako si George Bandola ng XFM 99.5 Mega Manila.
4: Thank you, George. Bandola live. What was there in Lanao del Sur?
7: Live report.
6: Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi magdedeklara ng failure of elections sa Cotabato City at Malusog, Basilan sa kabila ng mga insidente ng karahasan at problema sa mga balota. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, idineklara ng under COMELEC control ang Cotabato City matapos magkakasunod na insidente ng pamamaril, pagsabog at pag-ambush sa convoy ng isang kandidato na ikinasawi ng ilang individual. May itinalaga rin COMELEC administrator sa lungsod upang matiyak ang maayos na pamamahala at paggamit ng mga government resources habang isinasagawa ang halalan. Samantala, nasa 36% o presinto sa Malusog, Basilan ang pansamantalang hindi nakapagsagawa ng botohan matapos madiskubring may mga balotang tinamper at may pre-shading. Agad namang nag-imprenta ng mga bagong balota ang National Printing Office na iniatid sa Basilan upang may pagpatuloy ang botohan. Sinabi naman ni Attorney Laudianco na maaari ring i-extend ang voting hours kung kinakailangan upang matiyak na hindi magkakaroon ng disenfranchising sa mga botante. Patuloy naman ang case build-up sa mga insidente ng karahasan at ballot tampering.
9: Kailangan may managot, kailangan may sampahan ng kaso, whether dyan sa insidente ng karahasan o yun sa pag-tamper ng balota, yan po ang mabigat na tagubilin ni Chairman Garcia, ang may masampahan ng kaso. At kung madidiscovery po at magkakaroon kami ng ebidensya ng mga kandidato ang involved dito, hindi po magdadalawang isip ang COMELEC. Na kami po ay magkaso, i-disqualify po ang kandidato na yan.
6: Si COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco.
7: XFM News Nationwide.
4: Aabot naman sa 2,000 na Philippine National Police personnel ang inihanda po ng Commission on Elections para magsilbing election inspector sa kanunahang barm parliamentary elections ngayong araw. Ayon sa COMELEC, mga katropa sinanay at binigyan ng DOST certification ng mga police bilang bahagi po ng contingency plan sakaling may mga gurong hindi makapaglingkod. Ito ay matapos ang 839 na guro ang umatras na sa kanilang tungkulin bilang election official dahil sa iba't ibang dahilan. Sinabi ng COMELEC na automatikong papalitan ng mga sinanay na PNP personnel ang mga gurong hindi nag-report sa kanilang mga assigned polling assigned polling precinct. Nilino po ng poll body na voluntaryo at hindi sapilitan ang pag-attend ng mga guro para gumanap bilang election inspector sa halalan.
7: XFM News Nationwide.
6: Philippine Red Cross nagpakalat ng 53 tauhan at medical assets para sa BARM election 2026. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Live report.
10: Naka-full deployment ang Philippine Red Cross o PRC ngayong araw ng halalan sa BARM upang tiyakin ang mabilis na pagtugon sa anumang medical emergency at iba pang pangangailangan ng mga botante at election personnel. Kabuuan 53 staff at volunteers mula sa Basilan, Cotabato City, Iligan City at Tawi-Tawi ang naka-deploy kasama ang dalawang ambulansya, dalawang volunteer emergency response vehicles, 7 first aid stations at 6 na welfare stations. Naka-standby rin ang mga PRC chapter sa Sulu, North Cotabato, South Cotabato at Sambuanga City para sa agaran reinforcement kung kinakailangan. Inikayat ng PRC ang publiko na maging mapayapa at maingat habang isinasagawa ang halalan. Para sa emergency assistance at medical support, maaaring tumawag sa PRC hotline 143. Para sa kaysa ng Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, katropa, nakatanggap po si Paolo Ferdinand Marcos Jr. ng mga commitments mula sa ilang kumpanyang Indian na palawakin ang kanilang operasyon dito sa Pilipinas. Sa larangan na agrikultura, kalusugan, digital payments, aviation at technology. Pinakamalaki rito ang $75 million na bagong investment ng Eason Group na inaasang lilikha na nasa 2,000 na trabaho sa bansa. Kasama rin sa matinakay ang digital payments, artificial intelligence, telecommunications at pagpapaunlad ng Sangley Point International Airport. Sinabi po ng Department of Trade and Industry na kumpiyansa ang mga Indian firm sa ekonomiya ng Pilipinas at nais nilang palawakin pa ang kanilang operasyon sa bansa.
7: XFM News Nationwide.
6: Bibilisan ang Administrasyong Marcos ang paggastos ng gobyerno sa mga proyekto para mapalakas ang ekonomiya at makalikha ng trabaho. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang makakahabol ang public spending sa mga susunod na buwan matapos maantala ang ilang infrastructure projects. Ayon sa Pangulo, bumagal ang paggastos ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sinuri muna ang mga kontrata kasunod ng 2025 State of the Nation Address. Dahil dito naantala rin ang bidding at pagsisimula ng mga bagong proyekto. Igrit ni Pangulong Marcos na ang pagpapabilis sa mga proyekto ay makatutulong sa trabaho at paglago ng ekonomiya matapos maiugnay ang paghina ng government spending sa pagtaas ng unemployment.
7: XFM News Nationwide.
4: Iniyak ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat naman ang supply ng pagkain sa bansa. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng langis at iba pang bilihin dahil sa kaguluhan dyan sa Middle East. Ayon kay Marcos, hindi kontrolado ng Pilipinas ang presyo ng langis at epekto ng digmaan. Pero maaaring kumilos ang gobyerno para mapanatiling sapat at abot kaya ang supply ng pagkain. Kasama sa hakbang ng pamahalaan ang patuloy na pagtulong sa mahihirap at iba pang pamilyang higit na apektado ng pagtaas ng presyo. Inihayag din po ng Pangulo na pinag-aaralan ng Pilipinas at Vietnam ang isang pangmatagalang kasunduan para sa supply at pag-aangkat ng bigas.
7: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
6: Impeachment Presiding Officer Chis Escudero pinayagan si Amparo Cabotahitang bilang testigo sa impeachment trial. Narito ang report.
7: Pinayagan ng Impeachment Court Senate Presiding Officer Chis Escudero ang pagharap ni dati Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahitang bilang surprise witness ng prosekusyon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tumutol ang depensa dahil hindi umano nakalista si Cabotahitang sa pre-trial order. Kinwestiyon din ni Attorney Mark Binluan ang pag-address ng subpoena sa tanggapan ni House Prosecutor Chel Jokno. Kinwestiyon din ni Senator Judge Jaime Marcos kung ano ang magiging ambag ng testigo kung hindi naman ito magkukumpirma ng mga dokumento o magbibigay ng testimonya sa facts ng kaso. Suportado naman ni Senator Judge Vicente Soto III ang pagharap ni Cabotahitang at sinabing dapat marinig ng impeachment court ang kanyang testimonya. Sa huli, pinayagan ni Escudero ang pagsalang ni Cabotahitang kaugnay ng Article 2 na tumatalakay sa aligasyong unexplained wealth laban kay VP Sara Duterte. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 5 Mega Manila, XFM News. XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, sinabi po ni UP PGS Director Dr. Gerardo Legazpi sa Sandigan Bayan na wala ng agarang medical necessity para ipagpatuloy pa ang confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Legazpi, maaari nang hindi manatili sa ospital si Romualdez dahil wala ng imperative medical need para sa kanyang patuloy na pagkaka-confined. Nilinaw din ng PGH na hindi naka-confined sa tinatawag na presidential suite si late representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, wala raw ganitong uri na accommodation sa ospital at hindi rin nasa psychiatry ward si Romualdez. Sinabi ng PGH na pinili ang kasalukuyang kwarto ni Romualdez dahil madali itong mabantayan. Hindi makakaabala sa serbisyo sa ospital at sapat ang espasyo para sa mga medical test at security personnel.
7: Nationwide.
6: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mas matibay na pagkakaisa, tuloy-tuloy na dialogo at pagsunod sa international law sa mga bansa ng ASEAN. Sa kanyang talumpati sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang pagkakaisa ng ASEAN sa harap ng mga tensyong pampolitika at hamon sa ekonomiya. Binigyan din niya ang tatlong pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong 2026, ang kapayapaan at seguridad, pagpapalakas ng ekonomiya at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan. Kabilang sa mga isinusulong ng ASEAN ang kooperasyon sa seguridad sa karagatan, paghahanda sa sakuna, enerhiya at pagkain pati na rin digital economy at ligtas na paggamit ng artificial intelligence. Sinabi rin ng Pangulo na dapat manatiling bukas, inklusibo at nakatuon sa pakikipagtulungan ng ASEAN sa kabila ng lumalaking pandaigdigang tensyon.
11: XFM News Nationwide.
4: Nag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tanggapan po ng gobyernong dagdagan ang mga eksperto, kagamitan at pondo para mapabilis ang pagkilala naman dito sa mga nasawi nating katropa sa sunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay Cabinet Secretary Benhur Abalos, 5 pa lamang sa 76 na kumpirmadong nasawi ang natutukoy ang pagkakakilanlan. At dahil po dito agad na kumuha ang mga forensic expert ng ngipin mula sa mga labi dahil maaari pa itong mapagkuna ng DNA para matukoy ang mga biktima. Nagpadala na rin ang alagdagang forensic specialist mula sa Maynila at tumutulong ang mga volunteer dentist sa proseso ng pagkilala sa mga labi. Samantala, ayon sa Philippine Coast Guard, 43 ang nakaligtas habang 13 katao pa ang nawawala ngayon sa insidente. Patuloy po ang investigasyon habang inihahanda na ang pagkuha sa MV June Aster mula sa lugar kung saan ito sumadsad matapos masunog noong nakaraang linggo.
11: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Ang XFM News Nationwide, katropa, pwede niyo pong mapahinggan sa pamagitan po ng XFM 96.5 Kalibo, XFM 89.1 Davao, XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental, at iba pang XFM stations nationwide.
11: Balitang regional.
4: Alas 12:19, unahin po natin ang balita sa Iloilo. May 6 sa 12 pasahero na ambulansya ang sugatan matapos sumalpok sa poste ng streetlight sa kabatuan ni Iloilo. Katropa natin sa balita, Er Espinosa, XFM Iloilo.
12: Sugatan ang 6 sa 12 sakay ng ambulansya matapos sumalpok sa poste ng streetlight sa Barangay Hines, Kabatuan, Iloilo. Mula sa Park Regency Pavia, Iloilo ang ambulansya kung saan may aktibidad na pinuntahan ang mga sakay nito at pauwi na sana sa Lambunaw, Iloilo. Pawang mga empleyado ng Dr. Ricardo Iladrido Memorial District Hospital ang sakay ng nasabing ambulansya sa investigasyon na may problema na ang sasakyan bago pa man bumiyahe pauwi. Sira ang bumper ng ambulansya dahil sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
6: 19 anyos na estudyante na sawi matapos mabangga ng ambulansya ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
13: Nasawi ang isang 19 anyos na estudyante matapos mabangga ang sinasakyan niyang motorsiklo ng isang ambulansya ng pamahalang lungsod ng Tuguegarao sa kanto ng Rizal at Gomez Street, Centro Jesa ng lungsod. Kinilala ang biktima sa alias na Pipoy, nag-iisang anak, second year education student mula

0: Sora, Tugegaraw City. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring banggaan kabilang ang mga pangyayari bago at habang naganap ang insidente at kung ang ambulansya ay nasa actual na emergency response nang mangyari ang aksidente. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: May big bike rider ang sumemplang sa SRP Tunnel sa Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Nawagan ang mga traffic safety advocate para sa mas mahigpit na speed monitoring at karagdagang safety measures sa South Road Properties o SRP Tunnel sa Cebu City. Kasunod na nakamamatay na aksidente sa motorsiklo noong Sabado ng gabi. Nasawi sa insidente ang 36 anyos na si John Diaz Delgra, residente ng Upper Mohon, Talisay City, Cebu at Tubong Digos City, Davao del Sur. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungo sa Talisay City si Delgra kasama ang isang kasamahan matapos silang umalis sa isang malapit na gasolinahan. Nauna sa kanilang kanyang kasamahan na sakay ng Yamaha R3 nang tagkain ni Delgra na mag-overtake habang tinatahak ang bahagyang kurbada sa loob ng tunnel. Kumabig siya pakaliwa ngunit bigla umano na wala ng kontrol sa kanyang motorsiklo at sumimplang. Tumilapo ng ilang metro si Delgra kasama ang motorsiklo bago malakas na bumangga sa gutter sa gilid ng kalsada. Nagdamo siya na matinding pinsala sa ulo at katawan at isinugod sa ospital ngunit idiniklarang dead on arrival. Dahil dito, pinaalahanan ang mga motorsiklo na mahigpit na sundin ang speed limit, iwasan ang delikadong pag-overtake at pairalin ang defensive driving, lalo na sa biyahe sa gabi. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Antike, nagpatupad ng 170 pesos minimum na presyo sa live hugs. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
4: Governor Paolo Javier, ang Executive Order No. 83, Series of 2026, na nagtatakda ng pansamantalang minimum farm gate floor price na 170 pesos kada kilo para sa mga buhay na baboy o live hogs sa buong probinsya ng Antique. Layunin ng hakbang na ito na mabigyan ng proteksyon ng mga lokal na nagbebenta at nag-aalaga ng mga baboy ng pansalabis na mababang presyo sa pamilihan. Nakasaad din sa direktiba ang mahigpit na pagbabawal sa mga hindi patas at mandarayang sistema sa kalakasan kalan ng mga baboy kasama ng pagpapalakas sa mga hakbang para sa regulasyon at pagsunod. Kaugnay nito, nanawagan ng pamahalaang probinsyal sa lahat ng mga munisipalidad sa Antique na magpasa ng kanikanilang ordinansa upang lubos na suportahan ang programang ito para sa ikabubuti ng mga nag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Kulong Antasa Mariano
1: at panghuli katropa sa probinsya bilang po na nasuwi sa nasunog na MV June Aster dyan sa Coron, Palawan, umakyat na sa 76. Katropa natin sa balita, Gerald Gallis, XFM Palawan.
5: Umakyat na sa 76 ang bangkay na nakita sa nasunog na barkong MV June Aster sa Coron, Palawan. Sa pag-akyat ng mga otoridad nitong huli, 41 ang sama-samang natagpuan sa lower deck ng barko. Unang nakita ang 5 sa kasagsagan ng pag-rescue sa mga survivor noong September 10 at nasundan ito ng 30 katao na unang mapasok naman ng itaas na bahagi ng barko na wala ng apoy habang ito'y nakasadsad malapit sa isla. May mga pamilya na rin nabawi ang bangkay pero karamihan dito ay hindi pa nakikilala kaya kinailangan pang kunan ng specimen ang bawat isa. Ayon sa PNP, nasa 2 linggo hanggang 1 buwan bago ilalabas ang resulta ng DNA test kaya pansamantala mo nang ililibing sa Coron, Palawan ng mga bangkay na hirap nang makilala. Matatag ng nasunog ang MV June Aster pasado 7 ng gabi noong September 9 habang ito'y pabiyahe mula Manila patungong Coron, Palawan. Lula ng nasa 117 na pasahero at 17 na crew sa tinatakbo ng imbestigasyon. Wala wala pang malinaw na dahilan ang pinagmula ng apoy. Pero ayon sa mga survivor, malakas na pagsabog. Kasunod nito ang mabilis na pagkalat ng apoy. Hindi pa nagpapakita ang kapitan ng barko, pero kinumpirma ng Atienza Inter-Island Ferry na kasama itong nakaligtas. Habang nangako naman ang kumpanya na magbibigay sila

0: Nanting 200,000 pesos sa bawat pamilyang namatayan mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Dales, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, Sterlis ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Islands sa local standard storm naman. Ang pangunahing dahilan ng pag-ulan dito sa atin sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
3: Katropang Buddy, patuloy na minomonitor ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 3,185 km east ng Eastern Visayas. May medium chance ang naturang LPA na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
2: Sumikat po araw 5:45 this morning, katropa, at 5:59 ng gabi ang lubog.
1: Balitang International.
2: Iatid sa atin to ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. 6 na katao ang patay habang 129 na nawawala matapos tumobay isang ferry sa Java Sea sa Indonesia dahil sa masamang panahon. Ayon sa Indonesian Search and Rescue Agency, 108 na katao na po ang nailigtas mula sa Virgo Transport 8 na may sakay na 213 na pasahero at 30 crew mula Surabaya patungong Banjas o Banjarmasin ang ferry nang mawalan ito ng komunikasyon bandang alas 2 ng madaling araw. Sinabi ng otoridad na tumawag ang barko pero hindi pa tuloy ang lumubog habang umabot sa 2.5 meters ang taas ng mga alon sa lugar.
1: Showbiz News!
4: Ang balitang showbiz ay dito sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napili ang pelikulang Filipiniana bilang opisyal na entry ng Pilipinas para sa Best International Features Film Category ng 2027 Oscars. Ang black comedy drama na isinulat at dinirek ni Rafael Manuel ay tumatalakay sa agwat ng mayaman at mahirap sa kwento ng isang babae na tatrabaho sa isang golf course. Inaasang ilalabas sa December 15 ang Oscar shortlist at sa January 21, 2027 naman ang final nominees. Bukod sa Filipiniana, kalahok din sa Oscar ang 58 para sa Best Documentary Features at Agapito para sa Best Live Action Short Film. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, excited!
1: Balitang Sports.
2: Atid po sa atin to ng Premium D3, mga katropa. Lakas sa bawat kapsula. Nanguna, ang rookie na si Joaquin Tobera sa panalo ng De La Salle University contra National University 89-87 para sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Umiscore si Tobera ng 22 points mula sa 8 of 14 shooting bukod pa sa 3 steals para tulungan ang Lasal na matagumpay na simula ng kanilang title defense. Muntik nang mahabol ng NU ang laban pero sumablay ang game-winning 3-point attempt ni PJ Palaciello sa huling 3.6 seconds. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong araw na ito ng Lunes, September 14, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel, TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide. Ito ang X
5: or Filipinos today. Yes to health. Nutraceutical products are available through leading drug stores and local pharmacies nationwide. Since 2011, our flagship products, Xanthone Plus and Xanthone Plus Gold, have been trusted and used by many consumers, generating numerous positive reviews and feedback. Our Healthy Coffee Series has also gained positive response from consumers.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
7: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santhome Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, isa sa mga kapartner po natin dito sa atin pong programa. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Magkasama sa po muli tayo ng live, mga ka-wellness. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa atin pong mga consultants. And of course, isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang umaga po.
1: Isang magandang umaga, isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan. And ito, continuation ng ating tinalakay kahapon with regards sa kalusugan ng mga kalalakihan at ang risk ng pagkakaroon ng heart attack at ang dahilan kung bakit ang mga lalaki ay may pinakamataas na risk ng heart attack kumpara sa mga babae at ano pang mga bagay ang mas nagpapataas pa nito. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede kayong mag-check sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096545. Siyempre tayo po napapakinggan sa lahat natin pong mga XFM and Solid FM stations at ganda rin sa mga partner stations natin na naka-hook up dito sa atin pong programa. At live din po tayo napapanood at napapakinggan sa atin pong Yes to Health Facebook page. I-like nyo po and i-follow ang atin pong FB page, mga ka-wellness. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page. Okay? Nasa mga kabayan naman natin na gustong sumubok na ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan natin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga kabayan. Ang Santhome Gold Coffee Mix natin ay mabibili rin po yan ha, sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. At lahat ng produkto ng Extra Health pwede nyo ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Extra Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang ating pong mga produkto sa Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag ka sa Yes to Health clinics po kayo bibili ng ating mga produkto, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, kapag ka pupunta po kayo, meron din po tayong libreng konsultasyon sa lahat po ng ating Yes to Health clinics nationwide. Kayo po i-cater na at i-assist ng atin pong naturopathic practitioner na naka-assign sa atin pong mga clinics. And of course, libre po ang konsultasyon. Yes, libre po ang konsultasyon, mga ka-wellness. Yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po para sa inyo. And of course, pag mga iniinda kayong karamdaman, meron po tayong mga personalized program na kung saan ay makakatulong na mas mapabilis at umigi po ang inyong karamdaman at makaiwas po kayo sa mga degenerative disease. Meron po tayong cleansing and detoxification program, meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, and of course, meron din po tayong therapy na exclusive sa ating clinic lamang, ang atin pong bugok buyang Korean therapy, and also meron tayong terahertz therapy and biozapper therapy. And of course, meron din po tayong hiluktok therapy na kay, ano po yan, is specialty ni Doc Wendell. Schedule po yan sa atin pong Quezon City branch and of course, sa atin din pong Santa Rosa branch.
0: Yan. Yeah, sa mga ka-wellness natin dyan ha, na gustong sumubok ng mga serbisyo na inihahandog ng Yes to Health, ay puntahan niyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalakas.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay halid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa araw-araw na pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin, mga ka-wellness, ano? Ang mga problema na particular na mas mataas ang chance na makaranas ang mga kalakihan, ano? So focus muna tayo sa mga problema na nararanasan mas madalas ng mga lalaki. At isa na po dyan ay itong heart attack, kung tawagin. Dok Ron, simulan natin sa pinaka-basic. Mm-hmm. Ano nga ba itong problema na heart attack?
1: Ang heart attack po, mga ka-wellness, ay kung saan pag nangyari na biglang nabawasan o di kaya naputol ang blood supply sa isang bahagi ng muskulo or ng muscle ng ating katawan, mm-hmm. yun ay tinatawag na heart attack. Mm-hmm. At ang tawag dito, other term din dito, is myocardial infarction.
0: Oh, gawin natin mas simple pa, mga ka-wellness. Isipin nyo, ang puso nyo parang isang makina, mm-hmm. na kinakailangan yan kung gustong natiling umaandar yung makina ng sasakyan mo, kinakailangan continuous yung supply ng fuel and air, mm-hmm. doon sa makina. At pagka nagkaroon ng ano doon, Doc Ron, mm-hmm. nagkaroon ng problema na hindi makapag-supply ng sapat, mm-hmm. Tendensya nun, mamamatay yung makina mo.
1: Makina, yes.
0: Mag-shutdown yung makina mo. Ano? So, ganun din sa puso natin. Kinakailangan niya ng constant supply ng oxygen at blood mula sa mga ugat na dumadaloy dun sa atin pong puso, mga kaibigan.
1: At ang ano naman, yung ating mga ugat o tinatawag nating coronary arteries, parang tubo yan na supply o kung sa ano, kung sa tinatawag natin sa motor, is yun yung hose mula doon sa tangke papunta doon sa karburador.
0: Yeah.
1: At yan ang naghahatid ng oxygen sa ating puso, sa lahat ng part, sa puso at sa lahat ng parte ng ating katawan. At kung titingnan natin, kapag ka maayos o malinis yung tubo, tuloy-tuloy ang supply. Pero kapag ka naipit, pagka lumilipas ang taon, nagkakaroon ng accumulation ng tinatawag natin ng mga plaque. It's either cholesterol o di kaya calcium deposit. Ay nagkakaroon ng bara doon sa loob ng ating mga ugat.
0: Oo, parang sasakyan din yan, mga ka-wellness. Meron yung mga tinatawag na carbon deposit, di ba? O pagka nagpapa EGR cleaning at kung ano pa yung ginagawa ng maintenance sa sasakyan nyo, pag natatanggal yung mga carbon na yun, parang bumabalik sa brand new
1: yung takbo ng sasakyan mo.
0: Pero pag the more na mas maraming nakadeposit doon ng mga carbon doon sa daluyan ng ano na yun, ng hangin or ng gasolina, mga kaibigan, ay nagkakaroon ng problema sa takbo mismo ng atin pong mga sasakyan. Ganun din sa pangangatawan natin, Doc Ron, ano? Yung nabanggit mo na mga bara na yun, over time, pagka unti-unting nababarahan yung mga daluyan ng dugo natin, nababawasan din, ano? Yung supply ng dugo na nahahatid doon sa ating pong puso.
1: Exactly, Doc L. At ang proseso, ang tawag sa proseso na yan ay tinatawag na atherosclerosis. Kapag ka ang plaque ay pumutok o nagkaroon ng rupture doon sa loob, lalong-lalo na pagka mahina na yung endothelial wall, maaring makabuo ng tinatawag natin na blood clot. At yung clot na yon o yung buong ano na yon, buong dugo na yon, kapag nakabara sa ating ugat, ay maaring maputol ang blood supply. Kapag pupunta doon sa ating heart muscle, is nagkakaroon ng tinatawag nating heart attack.
0: Bakit emergency itong problema na heart attack, Doc Ron?
1: Ay, kung titingnan natin, is kapag ang muscle natin nangangailangan ng oxygen, tapos walang sapat na oxygen, ang nangyari is namamatay o nagkakaroon ng damage ang muscle. So pag nawawala yung function ng muscles, of course hindi siya yung tinatawag natin na makapag-perform ng maayos doon sa kanyang trabaho. Kaya ang magandang phrase na ginagamit sa emergency, especially ng mga cardiologists, is time is muscle. Kaya as much as possible, as quick as possible, kailangan ng medical intervention agad kapag ka ang isang tao ay merong episode ng heart attack.
0: Ibig sabihin, Doc Ron, habang tumatagal, ang bilang dyan, ano na eh? Segundo or minuto lang binibilang dyan.
1: Kasi seconds.
0: Pag oras na, wala na. Napakahirap na lang at bibihira na lang, nakaka-survive doon. Ano? So sa mga segundo na yan na tumatagal na walang supply na sapat ng dugo doon sa, ano, doon sa heart muscle natin, parami ng parami, Doc Ron, yung namamatay na mga area doon sa ating heart without enough oxygen and blood na dumadaloy doon.
1: Tama. Kaya kapag ang isang tao ay merong simptomas or merong tinatawag na episode na heart attack, hindi mo pwedeng sabihin na pahinga ka lang. Pahinga ka lang muna dyan. Sasabihin mo, ay pagod lang yan. Hayaan mo na yan. Or uminom ka lang ganito, ganyan. At hintayin na lang natin mawala yung mga simptomas, dahil kapag yung pag-iintay na ginagawa natin, mas maraming heart muscle ang nadadamage at mas delikado ang buhay kapag naghihintay tayo at hindi agad binigyan ng kaagarang lunas yung problema ng pagkakaroon ng episode ng heart attack.
0: Exactly, Doc Ron. At ayon nga sa ginawang guidelines, ano, ng ACC at AHA noong 2025, ano, para sa acute coronary syndrome, ay nabibigay din sila ng mabilis na evaluation at evidence-based treatment sa mga suspected na meron pong heart attack. Kumbaga, kinakailangan ng ura-urada na solution pagka meron ganitong problema, mga kaibigan. Kasi yun nga, buhay talaga ang nakasalalay dyan. Okay? Itong topic na ito, Doc, ano? Itong pangunahing topic natin, bakit mas madalas nakakaranas ang mga lalaki ng heart attack compared sa mga kababaihan.
1: Kailangan nating intindihin or maintindihan ang mga nakikinig sa atin. Hindi ibig sabihin na mas marami ang lalaki ay sakit ng lalaki.
0: Lalaki lang.
1: Ang nakakaroon ng heart attack. Parehong ang lalaki at ang babae magkakaroon ng heart attack. Nga lang sa ano, sa kumpara sa babae, nasa plus 141%. Ayon sa American Heart Association, ang mga lalaki ay mas mataas na risk ng heart attack at karaniwang pagkakaroon nito na mas maagang edad kumpara doon sa mga babae. So, mas younger na posibleng magkaroon ng heart attack ang lalaki compared doon sa mga babae.
0: Bakit kaya, Doc? Yun yung tanong ng karamihan. Bakit ganun na parang ano, favorite yung lalaki
1: favorite kaysa sa yung babae? Lalaki. Yes. Number one is biological differences ng babae at mga lalaki. Kabilang doon is yung hormonal differences. Marami sa mga kababaihan bago nagmenopause, meron silang tinatawag na high estrogen production sa kanilang katawan at merong itong epekto sa tinatawag na cardiovascular effects na kung saan nauugnay na mas mababang cardiovascular risk kumpara doon sa mga parehong age group ng mga lalaki.
0: Sabihin, yung estrogen, isa yun sa kumbaga nagiging ano, nagiging
1: protection
0: ng mga kababaihan compared sa mga kalalakihan. Walang lalaki may estrogen naman, pero mas mababa.
1: Mas mababa.
0: Oo.
1: Mas madami yung babae.
0: Sa
1: kasi
0: babae.
1: Primary hormone ng babae, yung estrogen. Kaya kung titignan natin, during sa age na kung saan mataas ang production ng estrogen ng babae, is meron silang something like protection sa pagkakaroon ng heart attack. Ngunit, after naman, ng tinatawag natin na menopausal stage, kung saan is humihina yung estrogen production ng babae. Is doon din naman tumataas yung cardiovascular risk nila. Kaya ang pagkakaiba ng risk sa pagitan ng babae at lalaki ay nagbabago kapag ka ang isang ano babae ay tumatanda.
0: Oo, nag-menopause na. Kaya nga ayon sa mga ano nila, datas nila Doc Ron, mas marami ang nakakaranas ng heart attack sa mga younger adults na mga kalalaki.
1: Oo. Compared sa babae.
0: Oo, dahil nga doon sa hormones po na iyon mga kababayan. At isa pang issue dito Doc ano sa problema ng heart attack itong smoking. In general ha, mas marami talaga ang mga kalakihan na naninigarilyo compare sa mga kababaihan. Kahit sa panahon natin ngayon na marami na rin ang mga babae ano, na nakikita natin nakakalungkot. Kahit minsan may nakikita ako buntis, naninigarilyo.
1: Yes.
0: Nakakaawa ng
1: gusto.
0: Nakakalungkot. Oo.
1: Yes.
0: Ayon po sa WHO, mga ka-wellness, 5 times more ang prevalence ng mga lalaki na naninigarilyo compare sa mga kababaihan. Yan po ay roughly 32.5%. Globally, Doc Ron, ang mga lalaki na nigarilyo at 6.6% lang ang mga babae na nigarilyo ng tabako.
1: And of course, itong paninigarilyo is napakalaking factor, mga ka-wellness, with regards doon sa risk ng pagkakaroon ng tinatawag natin ng heart attack. At ang kagandahan dito, ang paninigarilyo is isang modifiable risk. Ibig sabihin is pwede ninyong mabago ito, especially doon sa mga naninigarilyo, sapagkat ang sigarilyo ay nakakasira sa ating mga blood vessels at nakakadagdag sa proseso na tinatawag natin atherosclerosis. At sa maraming population sa buong mundo, historically, mas mataas ang tobacco use ng kalalakihan kumpara sa mga babae.
0: Kaya kung ikaw ay isang lalaki, tapos naninigarilyo ka pa, tapos mataas pa yung blood pressure mo, mataas ang cholesterol, halos wala kang physical activity,
1: exercise.
0: Walang exercise, tapos yung diet mo pa is unhealthy, nako, yung mga factors na yan, yan yung nakakapagpataas na husto ng panganib mo sa pagkakaroon ng heart attack.
1: Exactly. Kaya hindi lamang isang bagay ang kung saan ay nagiging dahilan, na karaniwang dahilan ng pagkakaroon ng heart attack. Ang risk factor is nag-accumulate or nag-iipon-ipon. Ang World Health Organization ay nag-identify as yung paninigarilyo, unhealthy diet, you have mentioned already, and also yung alcohol use ay isa sa mga risk factors among sa mga kalalakihan ng pagkakaroon ng mas maaga o mas maraming namamatay na dahil sa heart attack.
0: Dagdag pa dyan, Doc Ron, ito pa, isang malaking factor kung bakit ang mga kalalakihan ay mas prone sa pagkakaroon ng heart attack. dahil dun sa mindset ano na lalaki ako. Mm-hmm. Kaya ko ito. Minsan ayaw nilang magpasuri. Yes. Ayaw magpatingin. At minsan ay tinitiis na lang.
1: At naiintindihan natin yun kasi tayo naman mga lalaki. Tama. We want to act tough. Mm-hmm. We want to act strong. Uh-huh. Kaya kung minsan kahit na alam natin mismo na mahirap na sa pakiramdam natin.
0: Yung nararamdaman mo na yung mga symptoms.
1: Yes, nararamdaman na yung symptoms is parang dinadala lang. Mm-hmm. And some other issues might be or yung mga dahilan might be yung sa ano natin, we were thinking about finances. Mm-hmm. And of course, pagka ma-hospital is hindi tayo makakatulong sa pamilya. Mm-hmm. Kaya wag po nating isipin na pagod lang ako, hindi kaya sinisikmura, may acid lang ako. Kumbaga is ngalay lang to sa ating muscle. At yun ang pinaka-problema. Itong sasabihin na lilipas lang yan.
0: Ako. Eh, talagang pag hindi mo yan na solusyonan, ako, yung term na lilipas lang yan.
1: Lilipas lang yan. Baka tayo ang lilipas.
0: Yun na nga, Doc Ron. Ano? Kaya yan sa mga kalakihan, ha? Hindi naman ibig sabihin na maging soft ka. Ano? Mm-hmm. Pero kinakailangan mo din na i-prioritize yung kalusugan mo. Mm-hmm. Ano? Kasi iba talagang ano you want to act manly. Mm-hmm. Ano? Na ayaw mo sabihin sa pamilya mo, kinikim-kim mo lang, tinatago mo lang. Eh, wala ka rin namang ibang ginagawa na precautions or wala ka rin ibang ginagawa na way para na mabigyan ng solusyon yung problema na yun. So, mas, kumbaga, natatago, Doc Ron, at lumalala ng lumalala.
1: Mm-hmm. Kaya, meron akong isang paboritong speaker, Doc L, na sinasabi niya, kalimitan sinasabi natin is, we need to take care of others. Pero, ang pinaka-the best, sabi niya, pinaka-the best is, I need to take care of myself so that I could take care of you.
0: Yun.
1: O, yan ang tandaan natin, mga lalaki, ha, yung self-care and also yung pagtingin doon sa mga kalusugan natin is hindi po yan hindi po yan ibig sabihin na tayo ay mahina o mas inuuna natin ang ating sarili. Kaya maalala ninyo sa precaution sa pag magsakay tayo ng eroplano. Mm-hmm. Kapag ka merong emergency at bumagsak yung oxygen mask. Mm-hmm. Ang pinakauna mong gawin is isuot mo yung oxygen mask mo bago mo isuot yung
0: tulungan yung iba.
1: Kasi hindi mo matulungan yung iba kapag ka mismo yung sarili mo is wala na.
0: Pag ikaw nag-collapse na.
1: Ikaw lang nag-collapse. And mas marami kang magagawang maitulong kapag ka naalagaan natin yung ating sarili. Kaya yan ang mga pwedeng maging danger at pagiging iniisip natin na yung iniisip natin na pagiging matapang or pagiging matigas.
0: Uh-huh.
1: Yung pagtitiis ng mga chest pain at ang pagiging tunay na responsable ay ang pagkikilala ng mga simptomas at maaaring mga emergency na kailangan na talaga nating humingi ng tulong. At huwag pong indahin yung mga ating nararamdaman.
0: Mamaya mga ka-wellness, pag-uusapan na ba natin yung mga simptomas, mga sinyales, mga warning signs na kinakailangan po nating bantayan sa ganito pong problema kasi ito nga isang emergency na sitwasyon na kinakailangan ng agarang solusyon. Ano? At syempre, paano rin natin maiiwasan na humantong tayo sa ganitong condition ng ating pong pangangatawan. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magabalik ang programang
4: The Secret of Health.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness. Ating pong pinag-usapan patungkol pa rin sa mga problema na madalas sumatama sa mga kalalakihan. At isa na nga dyan, ito pong karamdaman na heart attack. Doc Ron, ano-ano po ba yung mga symptoms, mga classic symptoms ng heart attack?
1: Pinaka-classic ito is pressure and heaviness and parang yung tinatawag na parang pinipiga yung dibdib o parang merong sobrang mabigat na bagay na nakapatong sa ating dibdib. At ang nangyayari nangyayari dyan is nahihirapan na tayong kumain. Kaya pag mapapansin po ninyo doon sa mga kasama po sa bahay, kapag sinasabi, ang bigat-bigat ng dibdib ko, o di kaya nahihirapan ng kuminga, immediately ay kailangan po agad humingi ng tulong.
0: Mm-hmm. Ang iba dok, nakakaranas ano, ng discomfort sa parehong braso naman nila. Mm-hmm. Ano, mula dito po sa biceps area, pahanggang dito sa trapezoids area. Ano. Mm-hmm. So pagka napapansin nyo na, obserbahan nyo na, parang mabigat. No, hindi ka naman nag-exercise ng shoulders mo. Mm-hmm. Pero parang halos hindi mo na maangat yung inyo pong braso o balikat. Isa yan sa mga sinyales na dapat nyo pong bantayan. Sakit at discomfort din sa likod. Particularly, Doc Ron, dito sa may ano natin, shoulder blades, kung tawagin, or scapula. Mm-hmm. Minsan, nakapaikot lang yan dyan eh, no? Shoulder,
1: sa kanyang area.
0: Shoulder, sa traps natin, tapos sa scapula banda. Mm-hmm. So, nandyan yan. Yung feeling na parang mabigat din siya, na hindi mo maikilos ng maayos. Mm-hmm. Ano? And then, discomfort din sa liig or panga. Mm-hmm. Yung iba, parang namamanhid na yung jaw nila. Mm-hmm. Ano? Tapos, nangangapal yung kanila pong liig or batok. Mm-hmm. So, yan yung mga, isa sa mga classic symptoms din. Ano? Hirap sa paghinga, tulad nabanggit mo, Doc Ron. Ano? Mm-hmm. Yung malamig na pawis. So, yes. Cold sweats, kung tawagin. Then, meron ng kasamang pagkahilo. Yung iba, some other people na nakakaranas ng ano, yung parang naduduwal sila, nausea, ano, at vomiting. Mabilis at irregular na tibok ng puso po ninyo. Minsan iba, Doc Ron, yung irregular heartbeat talaga, yung sobrang lakas ng ano, ng heartbeat, na oh, nakikita mo na sa damit eh.
1: Parang ano, luluwa na yung puso.
0: Nakikita mo na na ano, matindi yung ano, sobrang lakas ng heartbeat nila, ano. And then yung unusual fatigue, yung kakaibang pagkapagod, kahit na hindi ka naman nagkikilos, pero pagod na pagod ka. Mm-hmm. So yan ang ilan sa mga simptomas at mga sinyales na dapat po nating bantayan, mga kababayan. At according to American Heart Association at sa WHO, ay naglista sila ng parehas na mga simptomas na naranasan ng mga tao na inaatake sa puso, ay yun. Yun yung mga pagkakapareho nila, no? Chest discomfort, shortness of breath, upper body discomfort, and then yung pagpapawis, ano? Nausea, lightheadedness, bilang pare-parehas ng mga posibleng warning signs ng ganito pong karamdaman. Yung ibrok nagsasabi, parang ina-acid lang ako. So ano ba yung differentiation ng digestive issues dito sa problema na heart attack?
1: Yung acid issues is mga ngasim. Kung minsan nagkakaroon ng pagsisikip, pero hindi katulad nung kapag ito magkasabay na pagpapawisan kayo ng malamig. Tapos yung pagkahilo, tapos yung nasusuka, ay kapag ito magkasabay-sabay, tapos sumasakit yung ano, as you have mentioned, sumasakit yung balikat, sumasakit yung panga, sumasakit hanggang sa likod, at biglang parang walang ano, parang walang lakas ang katawan, at nagkakaroon ng tinatawag na sudden anxiety, o nagbabalik bigla na lang, parang mamamatay na yata ako. Those are mga signs. Kaya kapag yun ang ano ninyo, yun ang tinatawag na nararamdaman o nakikita ninyong simptomas doon sa kasama ninyo sa bahay, emergency evaluation. Huwag na kayong sasabihin, kaya lang to, pahinga ko lang ng kaunti.
0: Mahirap po yun. Ha? Kaya mas mabuting magpatingin ka agad, Doc Ron, magpa-check up ka agad kayo para malapatan ka agad ng paunang lunas. Ano? Lalo-lalo na kung mayroon kayong history ng hypertension, ano? Mayroon kayong family history na pagkakaroon ng high blood pressure or diabetes or other condition na kung saan magdudulot ng hindrance dun sa normal blood flow papunta sa heart mo. Yung iba din, Doc Ron, na nakakaranas ng mga ano, vein problems, or mga vein varicose veins, thrombosis, at yung clotting, ano, sa iba't ibang parte ng pangangatawan nyo, ayan, yung mga ano na yan, mga underlying causes na yan, ay malaki ang chance na magdulot talaga siya ng ganun na problema. So kung meron kang mga history before ng ganun, ay magpaano na kagad. Pumunta na kagad sa pinakamalapit na pagamutan. Oo. Kasi mahirap na pagka yan po ay yung mapabaliwala mo lang siya, ano, mapapaliban mo yung gamutan dyan, mga kaibigan. Okay? Pag-usapan naman natin, Doc Ron, yung mga dahilan, yung mga causes ng ganito pong problema? Ano ba yung kadalasan na nagiging dahilan sa pagkakaroon ng heart attack?
1: Pinaka-common yan is coronary atherosclerosis. Mm-hmm. Kapag mayroon ng build-up ng plaque, especially mm-hmm. cholesterol plaque o di kaya calcified calcium plaque mm-hmm. sa ating mga ugat, yun ay nagkakaroon ng tinatawag natin na pagbara. Mm-hmm. Kasi ang cause po niyan is hindi po cholesterol. Ang pinaka-cause po niyan is yung inflammatory cells. Mm-hmm. Especially, ang nangyayari kasi ganito, bakit tumataas yung LDL mm-hmm. ng mga taong possible na magkakaroon ng heart attack? Tumataas yung LDL level kasi madaming inflammation sa katawan. Mm-hmm. So, ang ating atay is magpuproduce ng mas maraming LDL para ma-neutralize yung inflammation. Kaya tumataas yung LDL sa ating katawan. At ang nangyayari kapag kayong mga inflamed part, endothelial wall, ang ano nito is ang pinaka mabilis na or imagine ninyo na pinaka mabilis na palatandaan is yung ugat natin is merong tagyawat. Yung tagyawat makita ninyo parang bulkan na doon sa dulo is parang mapula. Kapag ka manipis yung dulo na yon, yung pumupula at pumutok yon, yon ay nagkakaroon ang nagkukos ng clot. Kapag ka pupunta sa puso, babara doon sa ugat, heart attack ang resulta.
0: Yun yung mga possible na pagmulan ng bara doon sa mga ugat na yun, Doc Ron. Ano naman, Doc, yung dapat bantayan ng mga kalalakihan? Ano pa yung ibang dapat nilang suriin sa kanilang pangatawan na yun yung mga possible din na pwede maging dahilan ng problema na heart attack?
1: Number one, yung mention na natin kanina, paninigarilyo. Number two, pagka mataas ang presyon ng ito. Number three, kapag ka sobrang taas ang LDL level ninyo, abnormal ang lipids, and also mataas ang triglyceride level. Number four, kapag ka kayo ay may taas ang blood sugar, kapag ka sasabihin hindi naman mataas ang blood sugar ko, Doc, nasa normal range, ang sabi ng doktor sa akin, pre-diabetes. Alam nyo ba, ang mga eksperto nagsasabi, pre-diabetes is also diabetes. That is kasi pagka nagkaroon na ng simptomas ng pre-diabetes, that means you have already high blood sugar 10 years ago. Sooner or later, you will have increased blood sugar. Kaya pre-diabetes, huwag ninyong sabihin, pre-diabetes pa lang naman. No, you need to act on it as soon as possible. When you are overweight, when you are not doing physical activity, hindi kayo nag-exercise. Also, ang pagkain ninyo is unhealthy. Mahilig kayo sa mga processed food. Madali ang mga pagkain. Kayo din ay mahilig uminom ng alak, lalong-lalo na kapag nagsasabado nights kayo palagi. Also, yung family history ng premature heart disease, kalimitan yan is yung lifestyle. Hindi yung sakit. Tandaan natin, ang sakit ay hindi po namamana. Ang yung weakness ng genes namamana, but then ang nakaka-trigger doon is yung lifestyle. Also, kapag tumatanda, of course, wala namang pabata sa atin. And also, pagka meron po kayong chronic kidney disease at ilang mga chronic inflammatory conditions, katulad ng diabetes, mataas ang cortisol level ninyo, and also kapag stressful ang inyong nature of work.
0: So, maraming factors. Pero karamihan dyan, Doc, napansin ko, na preventable naman sila, modifiable.
1: Mostly.
0: Karamihan dyan. Meron lang mga factors, katulad ng edad, yung kasarian natin, yung genetics natin, na kumbaga given na yun siya, mga kababayan. No? Pero kapag yung iba dyan, karamihan dyan, ay nasa atin pong kakayanan yan. Nasa ating pagkokontrol kung paano natin yun sila iiwasan para maiwasan din natin yung ganito pong problema. Now, Doc, dako tayo dun sa natural prevention. Ito yung isa sa pinakamahalaga na malaman ng mga kababayan natin. Ano yung mga magagandang way para ma-prevent ang ganito pong karamdaman?
1: Ito ay is marami, ha? Incorporation ito ng pagpipigil, pagkain, and also ano yung mga dapat gawin. Walang tinatawag na magic pill. Or walang tinatawag na magic food. Para isa yun ang kakainin mo is yun ang bababa ang risk. Pinakamahalaga is yung mga eating patterns natin. Kailangan mas maraming gulay, prutas, whole grains, beans, legumes, also yung nuts. Kalimitan sa ating mga Pilipino, hindi tayo kumain ng nuts. Ang palagi kinakain lang ang mani.
0: Peanut lang.
1: Peanut, that is legumes. Hindi siya family ng nuts. Doon mataas yung mga mga fats niya. Ang pinaka the best is dito sa atin, most common is yung kasoy. Merong nuts tayo, kasoy, niyog, coconut. And also yung fish minimally and also as much as possible is hindi processed. Mm-hmm. Also bawasan ang paggamit ng sobrang maalat na mga pagkain. Junk foods, noodles, mm-hmm. at yung mga buldak-buldak din mm-hmm. na yan. Okay lang naman kumain. Hindi naman ibig sabihin na talagang
0: totally wala na.
1: Totally wala. Kung minsan kailangan ninyo
0: mga emergency cases.
1: Mga emergency cases. Aloy-aloy kung minsan magkasabay sa tropa. Pero pag araw-araw hindi po maganda. Processed meat, mm-hmm. mga dilata, as much as possible iwasan. Foods that are high in saturated fat, liban mm-hmm. doon sa ano sa coconut. Mm-hmm. Saturated fat ang coconut pero nasa medium chain fatty acids siya. Ang saturated fat that dapat iwasan is yung mga fat na oxidized fat mm-hmm. galing doon sa tinatawag natin mga meat products.
0: At saka yung mga trans fats.
1: Trans fats also, yes. And also sugary foods at saka drinks, especially mm-hmm. drinks and mga highly processed or tinatawag other term natin yan is ultra processed foods. Mm-hmm.
0: Bawasan niyo yan, ha. Huwag masyadong magkakain yan. Pag yan yung lagi mong ganakain, ang buhay mo paiksi ng paiksi. Uh-huh. Nagiging instant na rin.
1: Instant. Yung kasi buhay instant natin. Pa ng pagkain, instant mm-hmm. ng buhay.
0: May mga ano, Doc Ron, may mga ano tayo, pwede mm-hmm. tayong ihalo sa atin po mga pagkain tulad mm-hmm. ng garlic. Uh-huh. Ito, kailan lang kilala yan na nakakatulong para mapanatili na healthy uh-huh. ang atin po mga blood vessels. Ganun na rin yung sa atin pong heart area. Uh-huh. Ano ba, Doc, ang meron sa bawang? Bakit maganda to para sa puso natin?
1: Ang allicin, mm-hmm. which is a sulfur compound ay tumutulong sa pagpapatibay ng ating endothelial mm-hmm. wall. Liban dyan, ang allicin also is a natural blood thinner. Mm-hmm. Kapag ka, ano kasi, pagka nagmumuumuo yung dugo natin, mabilis siyang bumara. Pero mm-hmm. kapag ka malinaw siya o matining siya, is bibihira yung tinatawag natin na pagbara. Kaya pagkain nito, especially yung crushed garlic, your fresh garlic, kailangan nyo munang pinuhin siya. Maganda dyan, ihalo nyo sa salad ninyo mm-hmm. para ma-benefit kayo doon sa crushed garlic. Kapag kasi naluto na siya, is nagiging minimal and also some other benefits does evaporate mm-hmm. o nawawala doon sa benepisyo na tinatawag natin na bawang.
0: Sa pagluluto, ha? And take note, ha? Ang bawang hindi yan siya directly gamot mm-hmm. para sa heart attack. Mm-hmm. Sabon, merong inaatake. Mm-hmm. Bawang na ipapainom mo, eh. Hindi yun directly yes. gamot para doon. Ano?
1: Hindi po yun pang emergency treatment. Kapag may tinatawag na acute coronary mm-hmm. blockage. Same sa principle ng yung mga yung ginger, turmeric, calamansi, green tea, moringa at iba pang plant foods. Hindi siya pang emergency cases. Mm-hmm. And that is why, kung ganun, eh, bakit ninyo ini-introduce mm-hmm. ang Santon Plus Gold? Mm-hmm. Simply because ang Santon Plus Gold is greatly needed by the body. Mm-hmm. Especially sa panahon na kapag ka ang inyong lifestyle ay hindi maganda. Kahit nga yung mga health conscious, meron pa din tayong tinatawag na nutritional gap mm-hmm. that needs to be filled in by nitong ating Santon Plus mm-hmm. Gold. You need to kapag ka meron na kayong tinatawag na mga markers mm-hmm. sinasabi natin yung naninigarilyo kayo mm-hmm. yung alakan healthy yung pagkain ay hindi ibig sabihin na hindi ninyo titigilan yon kasi mm-hmm. uinom na lang kayo ng Santon Plus Gold. You need to also do away with those mm-hmm. harmful habits including ng pagkain ng tama and also samahan ng tinatawag natin na pag-inom ng Santon Plus Gold. Especially, pinaka the best niyan, 1 capsule 3 times a day mm-hmm. para mas maganda yung benepisyo and also mas makita nyo naman yung mga markers mm-hmm. especially doon sa mga hypertension. Makikita nyo yan when you are healthy, you are eating healthy, you mm-hmm. are functioning healthy, you are exercising and then samahan nyo Santon Plus Gold. Makikita ninyo na unti-unti natutulungan na bumababa yung markers ninyo, especially sa hypertension. Mm-hmm.
0: Kasi ang Doc, yung mga herb na yan, mm-hmm. As well as yung mga supplementation like mm-hmm. Santon Gold Herbal Capsule,
1: yes.
0: More on sa preventive
1: side
0: sila.
1: Yes.
0: Mm-hmm. So, hindi siya directly cure para dun sa karamdaman mo.
1: No.
0: Pero kung ito ay iinumin mo way before mm-hmm. na magkaroon ka pa ng ganun na problema, mm-hmm. mas mainam, di ba?
1: Yes, pinaka the best yun. Kasi mas mahirap na gumamot ng karamdaman kaysa doon sa mag-prevent. Mm-hmm. And also, ang kagandahan nito is highly absorbable yung ating supplements. Kaya yung mga benefits, let's mm-hmm. say yung benefit doon sa garlic, yung benefit na makukuha natin doon sa santon mm-hmm. as to protect yung mga endothelial wall natin and also as to reduce inflammatory markers is napakaganda. And that is the reason why, that yun ang pinakamaganda sa ating supplements. supplements compared doon sa ibang mga supplements dahil standardized extract po ito. Mm-hmm. Ang bilis gamitin at bilis mabinipisyuhan ng katawan. Kaya maraming nag-testimony Dr. Mm-hmm. L na parang merong magic. Tama. Wala pong magic. Oo. Yun lang talaga is mabilis lang talagang ma-absorb ng katawan. Kaya it acts as parang magic ang sa nararamdaman doon sa mga kababayan po natin nakasubok na. Kaya kung doon sa mga hindi nakasubok, subukan ninyo. Mm-hmm. Para kayo din naman makakapagsabi ay totoo pala sinasabi ng mga nag-testimony sinasabi ni Doc L at saka ni Doc Ronald sa radyo.
0: Mm-hmm. And aside from healthy diet and supplementation, mga ka-wellness, mahalaga itong exercise.
1: Yes, of course.
0: Mga kabayan, Doc Ron, ano ba ang pwedeng maibahagi ng exercise sa katawan natin?
1: Ang exercise is number one is nagpapababa ng inflammation.
0: Yeah, no.
1: Also ng cortisol, ng sobrang cortisol production ng ating katawan. Mm-hmm. Second thing is ito ay nagpapatibay ng heart muscle natin. Mm-hmm. Kapag nag-exercise tayo, the more oxygen pumapasok sa katawan natin, the more na tumitibay ang ating puso. Mm-hmm. And also, ito ay nagpapatibay din ng ating mga ugat. So, exercising daily and also yung mga excess, let's say, mataas yung triglyceride level mo, mm-hmm. which is bukas yung pag-uusapan natin. No. Pag mataas triglyceride level mo, nagagamit yung excess energy ng katawan, mm-hmm. of course, bababa din yung triglyceride level sa katawan.
0: So, yun ha, sa mga kababayan natin. Pero kinakailangan maging maingat yan. Yes, dahil na kung meron na kayong condition ng mga precursor ng heart attack, kinakailangan maging maingat. Kasi napakarami niya, nakikita natin, Doc Ron, at napapanood nyo rin yan sa mga social medias, na nagbubuhat lang, nag-gym, bigla-bigla natutumba. Inaatake. Dahil kinakailangan ng proper din. Pagka may nararamdaman ka na parang sumisikip yung dibdib mo, huwag mo nang pilitin na bumuhat pa or do excessive exercises, mga kaibigan.
1: Check up muna.
0: Kinakailangan na obserbahan mo yung katawan mo, pakiramdaman mo yung inyong pong kalusugan bago gumawa, lalo na kung mayroong mga resistant training na gagawin kayo. Okay? And lastly, Doc Ron, kinakailangan kung mayroong healthy diet, mayroong mga supplementation, plus exercise pa, kinakailangan din ito, yung pahinga.
1: Yes,
0: o yung tulog.
1: Tamang tulog.
0: Ron. Mm-hmm. Ayan, sa mga kababayan natin, ha, kinakailangan balance po yan sila lahat. Mm-hmm. Ha? Ayon sa Doc, sa mga research, ang pagtulog, nakakatulong yan na para pababain yung mga risk sa pagkakaroon ng heart attack, like yung blood pressure.
1: Bababaan yung blood pressure. Kasi kapag kakulang sa tulog, tataas talaga ang pressure ng dugo.
0: Oo.
1: Also, nagpapababa ng inflammation. Mm-hmm. If you have a very good night's sleep, yung inflammatory markers, bumababa. Mm-hmm. Also, hormonal function natin and also metabolic balance. Mapapansin ninyo, palaging puyat. Mm-hmm. Ang hirap, bumaba yung timbang.
0: Tama, Doc.
1: Kasi yung metabolism is nagkakaroon ng fluctuations, nagkakaroon ng imbalance.
0: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan, kinakailangan balance natin itong pong mga aspeto na ito para po maiwasan natin at huwag na humantong sa sitwasyon na kung saan tayo atakihin kasi bibihira lang, Doc, ang sinuswerte na nakakasurvive pagka inatake ng isang beses o yung iba, pangalawa, okay pa yung stroke, merong mild stroke, pero pag yung sa heart attack, walang mild heart attack.
1: Diretso yan.
0: Diretso. Kadalasan po, mga kaibigan. So, hindi naman sa tinatakot natin, lalo-lalo sa mga kalakihan, binibigyan lang namin kayo ng heads up yan, para mas lalo po nating ingatan, alagaan ang atin pong pangangatawan, lalo't higit, mas prone tayo sa ganito pong condition o problema. Okay? Maraming salamat, Dr. Ron, sa mga inbox na inyong naibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa mga tagapakinig natin dyan. Ha? We hope na nakapaghatid kami ng mga kaalamang ganito na magagahin po natin sa atin pong pag-iingat at pangangalaga ng ating kalusugan. Okay? Sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Tungkol lang po, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
9: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zamfam Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
10: Zamfam Plus Coffee Mix. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Sandown Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
12: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais magtanong ha, mag-text lamang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng kumpanyang Yes to Health at ng Santon Plus Gold. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement. Wala pong magic yan mga ka-wellness ha, kundi punong-puno ng mga bioactive compounds, mga nutritional properties nito. At yan ay kabilang sa nutraceuticals, ano? Ang Santon Gold Herbal Capsule natin. Highly absorbable sa ating pangatawan dahil mga standardized extract yan ng mga powerful herbs. Kaya sa mga gusto maka-avail nito, ay puntahan po ang ating mga authorized dealers nationwide. As well as sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayong maka-avail yan. Ganoon din sa ating pong Shopee page. Ha? Okay, search lang Yes to Health 2011. At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na ipong bibilihin para makaiwas sa mga fake at makaiwas sa mga counterfeit na mga produkto. Okay? Ayan, pati ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, malusog na panonood at pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ha? Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. Pwedeng i-post yan dyan sa atin pong FB page. At ganoon din sa mga listeners natin sa atin pong mga himpilan, mag-text lamang sa atin pong numero, mga kaibigan, at atin pong tutugunan na niyan dito sa atin pong programa.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Doc, mayroon nagtanong dito. Mm-hmm. Ano po ang pwede kong inumin para maalis ang plema sa lalamunan? Regina, 73 years old from Paranaque.
1: Magtanggal ng plema sa lalamunan, mm-hmm, pinaka maganda dyan is yung combination na ito. Garlic, mm-hmm, sibuyas, radish, at saka kalamansi.
0: Yun.
1: Tatlong cloves ng garlic, isang medium size na sibuyas, mm-hmm, isang medium size na radish, and then pwede din carrots para, mm-hmm, dagdagan nyo din ang isang medium size na carrots para hindi masyadong maanghang, and also 10 pirasong kalamansi. Gagawin, mm-hmm, po ninyo doon sa mga liban doon sa kalamansi is gadgarin po yun lahat. Mm-hmm. Yeah. Pag nagadgad, ilagay sa tela, pigain. Yung katas noon is lagyan ng 10 pirasong kalamansi para man-neutralize. Pwede din po sa yung lagyan ng honey.
0: Para manamis na miss.
1: Para unti-unti pong matanggal ang plema. Mm-hmm. Well, number one, of course, iwasan po ang tinatawag natin pagkain ng mga mucus forming na mga, mm-hmm, pagkain, lalong-lalo na yung tinapay, mm-hmm, gatas, asukal, mm-hmm, and also yung mga deep fried foods, mm-hmm, mamantikang pagkain, mga macaroni salad, malapit na bro, December.
0: Mm-hmm. Mga cakes.
1: Mga cakes, yan po ay napakataas inflammatory. Pasta, mm-hmm, also pasta is dapat ting iwasan, and also yung maalikabok, mm-hmm, na ano na environment, yeah, dapat iwasan. So unti-unti niyo pong inumin yon at hayaan lang po ninyo na unti-unting lumabas yung mga plema sa katawan, mm-hmm, and of course sabayan din po ninyo na pag-inom ng Santon Vitamin C 2 capsules 3 times a day, and also Santon Plus Gold, isang capsule ng Santon Plus Gold, dalawang capsule ng Santon Vitamin C para mas magtibay yung inyong resistance doon, mm-hmm, sa mga viruses, kasi kapag madaming plema, mm-hmm, ibig sabihin yan madami ding mga bakterya sa loob, mm-hmm, ng katawan.
0: Oo. So, yan sa mga kabayan natin, yung iba, isang taon na hindi nawawala yung

0: sa mga kababayan natin, ha, na mayroong ganitong problema, mga kaibigan, lalo-lalo na po ano, yung meron kayong history ng mga COPDs, iwasan talaga yung mga ano, mucus forming ng mga pagkain. Well, ang mucus naman hindi naman kalaban yan ng katawan. Actually, protective, yan yung protection ng katawan natin. Ang problema, the more na mas maraming napuproduce ng mucus, mas maraming titirahan yung mga bacteria. So, yun yung problema po doon. Okay? Doc, tanong ko lang po, masama ba ang sangkap na yeast o baking sa wheat bread sa diabetic? Salamat po. Jerry po ito ng Kalibo, Aklan.
1: Ang yeast, especially kapag may diabetes ka, of course, pagkain ng yeast yung sugar. So, the more na nag-iintay kayo ng yeast, kaya mapapansin, nagkakaroon ng itching sa private parts ng mga lalaki at mga babae pagka mataas yung blood sugar. Kapag ang gagawin po ninyo, let's say, pagkakain po kayo ng tinapay sa wheat bread, kailangan nyo pong pasingawin muna yung yeast. Kaya kailangan yung paging launin o palumain muna yung tinapay. Huwag nyong kainin na bagong luto o bagong luto yung tinapay. So, it takes, antay kayo ng mga 2 days. 1 day or 2 days sa pasingawin ninyo bago ninyo i-consume yung tinapay. Kaya nga, hindi healthy yung mainit na pandesal na kainin. Kasi yung yeast nandun pa, hindi pa nakaalis, hindi pa nakawala. Ngayon naman, with regards dun sa baking powder, ang baking powder kasi is nag-i-interfere doon sa acid production ng ating tiyan. So, pag nag-i-interfere doon sa acid production, kaya ang ginagawa kasi ng ano ng baking soda is neutralize niya, nagiging alkaline yung stomach natin, which is supposedly acid para pagtunaw ng mga pagkain. Kaya ang mangyayari niyan, hindi kayo matutunawan. Kaya yung yes, wala problema, is ano niyo lang, pasingawin niyo lang baking soda, pinaka the best. Wag na kayong gumamit ng baking soda doon sa ano, doon sa paggagawa po ninyo ng tinapay.
0: So yan, sa mga kababayan natin, ha, na merong condition na high blood sugar, and then gusto yung ma-enjoy yung
1: tinapay.
0: Yan, pwede naman ano. Yun nga lamang, ang sarap kainin kasi ng tinapay pag mainit.
1: Pagka mainit. Natural ba? Kahit naman ako, gustong-gusto ko din pag mainit. Pero once I understood na hindi maganda sa katawan, is nagiging as much as possible is iniiwasan. Ang ginagawa ko is inaantay ng ano, magbahaw. Kasi especially gustong-gusto namin yung malunggay pandesal. Pag magbahaw, tapos iinitin lang uli. Para ano, para mas nawawala na yung yeast. And of course, kasi may problema ng ano, ng tinatawag natin na mataas sa blood sugar. One capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold at tig dalawang soft gel, dalawa sa umaga, dalawa sa gabi ng premium D3. Sigurado po makakatulong po yan na doon sa pag-regulation na inyo pong blood sugar level.
0: Okay. Eto, Doc, pwede po ba yan sa mga mga age ng adult, Doc? May age limit po ba yan?
1: Ang Santon Plus Gold, wala pong pagkahangga pwede. Kapag sa bata naman, ang problema naman sa bata. Doon sa adult, walang problema. Sa mga bata, as early as age 7, pwede na po.
0: Mga nakakalunok na naman.
1: Nakakalunok na capsule. Wala pong problema. Doon sa iba is worry kasi nga parang plastic yung capsule. That is veggie cups.
0: Yes.
1: Subukan nyo ilagay sa tubig. Maya-maya is matutunaw na yan. Ganun po ang, kaya mas mabilis ang absorption rate ng ating Santon Plus Gold kapag tinake ninyo. Kasi yung capsule mismo is veggie cup
0: yan. Oo. Yun, okay. Ito, Doc, pahabol na katanungan. Doc, tanong ko lang po, ano po kaya itong ihi ng ihi sa gabi? Di na po, dye na po ito ng ulongga po. Salamat po.
1: Pagka babae, possible yan, mataas ang uric acid o di kaya may UTI o di kaya mataas ang blood sugar level. Pinakamaganda is magpakonsulta kayo kung alin doon sa problema. Kapag nakita po niyong mataas ang uric acid, of course, and also may UTI, of course, you need to treat accordingly doon sa problema. Pagka ganun, you can also take. Pwede naman, walang problema kahit na may problema kayo ganun, mag-take kayo ng Santon Plus Gold. Kapag na-check ninyo na meron kayong mataas pala na blood sugar, Santon Plus Gold and Premium D3. One capsule 3 times a day, 2 soft gel naman, 2 times a day yung Premium D3. Kapag sa UTI naman, is mas maganda, is ang combination ng combination ng Santon Plus Gold at saka ng Santon Vitamin C. Isang Santon Plus Gold, dalawang Santon Vitamin C 3 times a day.
0: Yun, oh. Sa mga kababayan po natin, ha, na ganito, same ang situation, Doc, sa ganitong pong mga problema, mas maganda palakasin natin ang atin pong pangatawan, and then i-check nyo lagi

0: XFM. XFM. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: Cellphone Plus Gold!
3: Ako po si Emel Data Bucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: XFM. XFM.

0: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
4: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Ano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
4: Salamat, Han.
2: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
10: Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Sister Pain.
15: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko.
16: Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
17: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
18: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: May kape ka na?
2: May gamot ka pa?
5: Mabibis sa mga butika.
2: The Secret of Health Santon Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Uulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
4: Santone Coffee Mix. Sister Pain.
6: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 3 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon. At ang ating oras atin po sa inyo ng 1 Plus, numero 1, alaga. Kabali-

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Luzon ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Ito po ang programang asintado. Araw po ngayon ng Lunes, ika-14 sa buwan po ng Setyembre taong 2026. Mga katropa, welcome po sa atin pong programa. Sa ngalan po ng ating makakasama sa bahaging technical si katropang Ken Dancil, Ken Vincent Dancil, ating itong kabarangay sa siksikan. Putante na. Ngayon, hindi na matutuloy eh. Ako naman po ang inyong lingkod, katropang Mike Escote. Sa ngalan po ni katropang Alizon Salvatos, magkakasama tayo hanggang alas 6 po ng gabi. At ang programang ito hatid po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Sis the Pain Capsule. Yan po yung mga produkto ng Yes to Health Clinic. Ayan, mabibili nyo po yan dyan sa kanila at sa mga kapartner natin na mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Kaya ano pang inaantay ninyo, pumunta na ho kayo sa mga butika. Hanapin nyo itong Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Sis the Pain Capsule. Mga katropa, live din po tayong napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Siyempre, pakishare nyo po yung ating programa para marami po tayong mabahagiran po ng mga information. Mga totoong mga balita dito lamang mapapakinggan sa atin pong himpilan 104.7 XFM Palawan. Exciting! Dapat lagi tayong excited every day. Magpapasalamat po tayo kay Lord. Binigyan tayo ng panibagong buhay pa kahit na tayo ay punong-puno ng kasalanan. Tayo kanya pa rin binibigyan ng kaligtasan at ng biyaya. By grace of God, buhay tayo ngayon. At siyempre, batiin muna natin ng happy, happy birthday yung mga nagbe-birthday ngayong araw na ito.

Kaise Toy Blitz! Kaise Abdala Peña, dyan sa Barangay Siksikan, happy, happy birthday! Kay Ate Ami Bonbon! Kasama natin ito sa Peace Palawan, happy birthday, Ate Ami! Kay Kaye, Kristen K. P. Stanyol, kapitbahay namin. Kay Kaye ang palayaw. Pwede rin baby. Yeah, happy birthday, be! Sa asawa ni paring Ronald De Los Reyes. Ay Ana May Lagrada De Los Reyes. Mare, happy birthday! Pwede bang pumasyal dyan sa bahay ninyo, dyan sa San Manuel, makikikain? Renato Alicanto, happy birthday! Rose Lontian, happy birthday kay Sir Jeffrey Padillo. Ah, kahapon pa ito kay Sir Jeffrey. So, sa lahat po ng mga nagbe-birthday, happy, happy, happy, happy birthday. Sana ilumigaya po kayo sa inyo pong kaarawan today. Ay, bahala ho kayo sa... bahala na po kayo, ha? Kung kailan hanggang gusto nyong mag-birthday, eh, basta padalahan nyo lang kami ng pansit. Dito lang kami sa Libis, sa Adoration Road, sa Barangay San Pedro. Handaan ba? Handaan? Ito na!

Naku, nasira yung radyo nyo. Christmas countdown po tayo. 102 days na lang, Pasko na. Kaya kami na po, nauna po, bati sa inyo ng Advance Merry Christmas.

0: Kapuan mga katropa, punta muna tayo sa mga headlines natin ngayong hapong ito. Headlines. Isang motorista na nasa employee ng Alax Memplang driver at ang kasugatan. Headlines. Dalawang gamit ng Pakistani tourist sa bayan ng El Nido na ibalik sa tulong ng mga tourist police. Headlines. 20 milyong pisong tulong pangkabuhayan ipinagkaloob ng LGU Batarasa sa 8 lokal na organisasyon sa bayan ng Batarasa. City Council, inilay kay Congressman Ila Costa na amyendahan ang loka... hindi pala yan, ha? Publiko, pinayawang gumamit ng face mask dahil sa Haysa, Indonesia. Samantala, ilang kontador ng tubig sa Quezon, Palawan, ninakaw. International Table Tennis Tournament. Ang iba nagtapos na. Yung taga-Korea na champion, ilang taga-Pilipino champ na nalo din sa doubles. Isa pong motorista sugatan, mataas mag-self-class sa barangay Punta Baha, dyan sa bayan ng Rizal. Yan po yung mga headlines natin. Atin po yan sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Sis the Pain Capsule. At tabayanan nyo rin po yung atin pong update mula po dyan sa Bayan ng Koron. Hingi tayo ng update kay kasamang Sunshine at tungkol po dyan sa biktima pa rin po ng nasunog. Okay. Saan yun? Okay. Sige. I-close ko na lang muna. Sige, i-close ko na lang muna dito, ha? Yan. Antabayanan nyo rin po yung mga kaganapan sa City Council kanina. Meron din pong mga naganap dyan. Yung previous speech tungkol dyan ni Consul Elgin Damasco sa mga pagbabawal ng kaap sa mga tricycle na pumasok dyan po sa ating Puerto Princesa International Airport. At yung mga motor taxi natin ipapatawag sa Webes sa Committee on Transportation. Meron kasing resolution na nire-request yung City Council na baka po pwedeng isama sa pilot testing area ito pong Puerto Princesa para mapayagan na mamasada yung ating mga motor taxi rider. Ngayon kasi as of now, illegal yan silang lahat. Sabi ni Consul G. Lau, pwedeng hulihin. Pero hindi naman hinuhuli ng mga otoridad. Bakit kaya? Ayun ang tanong nga eh. Sabi nyo, illegal, pero hindi naman hinuhuli. Yung mga kulurom na mga tricycle driver, illegal din yon pero hinuhuli. Diba? Parang it's unfair. Ganyan ba magpatupad ng batas? So, hanggat wala pang temporary permit para kung maisama ba yan sa pilot testing area itong Puerto Princesa, illegal yan sila. Ayun na rin ang nagsabi niyan. Si Consul Gilao na rin nagsabi niyan. Diba? Bakit nga hindi nahuli? Malaki daw ang tulong eh. Ay mga kulurong, malaki rin naman ang tulong sa gabi. Pero hinuhuli pa rin pag dumaan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa committee meeting yan sa Webes. Labing limang minuto makalipas ng alas 4 ng hapon. Pwede pa tayong makatawag kay Ma'am Sunshine para hingi tayo ng latest update doon po sa kagarapan sa bayan ng Koron. Mukhang kanina po ay mayroon pong mga inilibing doon sa pansamantala, yung mga biktima ay nilibing po doon sa San Nicolas Cemetery sa bayan po ng Koron. Tanungin natin, alamin natin kung ilan na yung latest na naswab Nakaraan yung 30, ngayon yung plus yung lahat-lahat, 76 eh. Diba? Yung lima ay mukhang nakilala na dyan, yung, ano, yung tumalon yun, yung lima. So meron tayong 71, yung talaga sunog. Talaga naman o, nakasakit sa puso. Alam mo, nakapag-cover ako dyan sa Valenzuela. Yung paggawaan ng chinelas na Havianas na sunog. Nakos, na madami rin patay nun. Ano yan, mga 2016 na doon tayo sa isang radio station sa Maynila. Doon tayo na tayo ang pinadala. Panggabi ako noon eh. So pagdating alas 7 yung out ko, naalala ko pa yon. Sabi ng manager namin, takbo ka muna ng Valenzuela. Ano ka muna doon, report ka muna sa may nasunog na pagawaan ng tsinelas. Grabe rin, nakakasulasok yung amoy. So, yan din, ito naman. Yung nasunog na barko MV John Aster, sinasabi may pumutok muna, may pumutok muna doon sa barko, pumutok, lumiyab at nasunog nga yung barko. So hindi natin alam kung ano yung pumutok na yun, kung doon sa may cargo hold yun eh. So yung cargo hold, yan sa pagitan ng malaking area, sa pagitan ng makina at ng sa pinaka-gitna ng barko. Nandiyan yung mga motorsiklo, nandiyan yung mga cargos, kung ano-ano mga paninda dyan. Katulad yung manok, yung baka, dadalain dito sa Palawan, kung ano-ano pa. So may pumutok daw dyan, yun ang initial. Kaya nga meron dyan ano, yung Philippine Coast Guard nagpadala ng AOD. O, para malaman kung ano ba talaga, kung mayroon bang nangyari. So, we are not concluding kung ano ang nangyari. Pinapaubayan natin dyan sa mga otoridad. Eh, mayroon lang yung mga tao talagang hindi, kumbaga, hindi maiwasan na maidugtong. Kasi dito sa Puerto Princesa, mayroon isang truck na nakakarga sa to-go. Mayroon nakita mga blasting caps at saka mga pampasabong, no? Ammonium nitrate, no? So, merong iba, nire-relate nila ito, pero we are not, hindi pa tayo, yung mga otoridad natin, wala pang ganun. So, hold muna yung mga conclusion natin na ganun, mga katropa. So, hintayin natin yung mga otoridad. Meron nga ako nakita sa SNGC, ganun yung pinag-uusapan, pero sana walang kaugnayan doon. Si Ma'am Sunshine, nandyan, Morano. Si Katropang Sunshine mula sa bayan po ng Coron, hingin tayo ng pinaka-latest update tungkol dito sa nangyari pong sunog sa isang barko nung nakarang araw at ngayon yung mga bangkay ay dinala na po sa isang cemetery. Ma'am Sunshine, magandang hapon! Opo, kumusta dyan po sa bayan ng Coron, Ma'am Sunshine?
1: Ito, mainit.
0: Mainit at kumusta yung mga labi ay nadala na ba lahat sa sementeryo?
1: Hindi pa naman totally lahat nadala na po sa sementeryo.
0: Mm-hmm.
1: Bali 20 cadavers pa lang po yung nadadala doon sa sementeryo ng San Nicolas.
0: Ilan po?
1: 20 cadavers po.
0: 20 cadavers pa lang.
1: Yes.
0: Oo, so yung sa 71 kasi yung lima, 'di ba? Nakuha na ba ng pamilya yung lima?
1: Yes, po, nakuha na po yung lima ng pamilya.
0: Oo, so nakuha na yung lima, 71 na lang na iiwan. Ito yung mga sunog, nasunog talaga. Mm. So yung
1: kahapon ng katropang may.
0: Mm-hmm.
1: Meron na rin na isa kahapon na naging isa.
0: Labing isa na? Na-identify?
1: Labing isa na po yung nailibing kahapon.
0: Ah, okay. Labing isa na yung nailibing kahapon ngayon?
1: 20 categories naman po.
0: Okay. So, 20 plus labing isa ay 31 pa lang. So, minus 71. So, 71 minus 31. Pasensya ka na. Mas kum-graduate ako eh. Kaya bubo ako sa math. Kailangan ng calculator. So 71 minus Ano ba itong calculator ko? Kaya bagsak ako, nag-engineering din ako. Kaya may ano eh. So, yun na lang. Asa ng iba?
1: Yung iba katropang Mike, nandun ako sa part ng Borac.
0: Okay. Yung 40, nandun pa sa part ng Borac, port.
1: Yes po, yung iba.
0: Okay. So, ano yun? Natapos na bang iswab lahat ng mga kamag-anak?
1: Actually, katropang Mike, wala pa sila tapos.
0: Wala pang tapos, hindi pa natapos. Pero yung lahat ba ng kamag-anak, naandyan na? Sa 71 na yun, yung lahat ba ng kamag-anak, ay lahat ba ng mga nasawi na yun, may kamag-anak na dyan?
1: Yung iba pa lang po.
0: Yung iba, wala pa?
1: Wala pa po.
0: Yun din ang malungkot din. Hindi malalaman. Kung wala pupunta kamag-anak, naglabas na ba sila ng ano? Yung manifesto kung sino talaga yung nakasakay, lahat ng yung nakasakay. Pero na ba silang manifesto nilabas?
1: So ngayon, katropang Mike, wala pa po.
0: So bilang lang nilabas nila pero wala yung mga pangalan.
1: Yes, katropang Mike.
0: Importante din kasi sana yun eh, na yung mga pangalan ng ano, pangalan ng mga nakasakay, yung manifesto sana. Kung ano, para yung mga kamag-anak, mapumunta sila dyan. Malay natin, hindi nila alam na yung kamag-anak nila ay kasama pala dyan. So as the moment, yung pinaka fatalities natin, ganun pa rin, 76.
1: Yes, makatapang may 76 pa rin, 13 pa rin po yung
0: missing. 13 pa rin ang?
1: Missing.
0: Actually, untraced yung isa kung tawagin. Missing ay yung siguradong missing, 12. Yung untraced na ito ba yung ano, yung barko, yung ano, kapitan ng barko?
1: Isang ko po.
0: Okay. Yung plus meron pala dito sa record ng MDRR mo koron, plus one pet, yung dog. Although 76 plus isang aso, yung nasunog. Yung bangkay, di ba, merong isang bangkay na karga din. So, ano yun? Cargos na yun? Hindi na yung tinuring sa ano? Hindi na yung tinuring na fatalities?
1: Hindi na po, katropang Mike.
0: Doon na siya sa cargo kasi ano na siya eh. Nung yes, masunog siya, patay na siya. Dati na siyang ano, di ba? Galing Maynila. So, ang pinakahuling update dyan, ganun pa rin, patuloy pa rin yung ano, yung swabbing o maglilibing pa ngayong hapon? Pero ngayong hapon ba, mayroon pa ililibing?
1: Sa ngayon daw po, 20 pa lang po yung ano, nila.
0: So, kahapon 11, ngayong 20, pero yung 20 kanina umakas.

0: na doon?
1: Yan yung katropa mo, yun din niya po yung hiniisip ng iba na baka yung iba nandun ko sa baba.
0: Yun ang... Yun ang ano natin, no? So, ang yung doon ba sa ano sa 'di ba sinasabi may pumutok. Meron bang nabanggit tungkol doon kung ano yung mga ano yung sa tingin nila ano yung pumutok na yon?
1: Katropang Mike, ayun nga po sa press call.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pa po nila matukoy kung ano daw po yung pumutok.
0: Hindi pa matukoy, oh.
1: Yes po.
0: Oh, wala pa silang nakita ng ano doon, blasting either ano kung wala pa silang kinumpirma kung may karga yung mga ano ammonium nitrate yung mga abuno.
1: Wala po.
0: Wala
1: po silang ano. Wala pa po silang may ibibigay na info about po doon sa kung ano daw po yung pumuntok na yun. Hindi pa rin po nila alam. Hindi pa ako nila na papapa yung sa ilalim.
0: Oo, oh, yun nga. Hindi pa napupuntahan yung sa ilalim. Yun ang problema doon. Sige. Antabay lang tayo sa magiging kaganapan. Meron pang 40 nandoon sa Borac. Na labi, no?
1: Yes, mga tropang may nandun sa po yung iba.
0: Diyan sa ano, sa Emergency Operation Center, ano na ang pinaka ano diyan? Pinaka latest, ano na ba 'yan? Ano pa ba sila? Nagkakaroon pa ba sila ng retrieval operation o search and retrieval o ano ng status ng EOC?
1: Nag-search retrieval pa po sila, Katropang Mike.
0: Okay. Sige. Katropang Sunshine, maraming salamat at magandang hapon dyan sa inyo sa bayan ng Coron.
1: Maraming salamat din, Katropang Mike. Balik po kayo dyan.
0: Maraming salamat ka tropang Sunshine. Baka pwede rin matawagan si Sir Jerry Alili, sir. May number tayo dyan. Ilan din tayo ng iba pang mga information. So yun po ha. Mayroon pang mga labi. Sige lang sir, okay lang. Pakita mo lang yun yung ano na yan. Mayroon pang mga labi doon sa Borac Port. Sa Barangay Borac. Na iiwan ito kasi kailangan kasi proseso ilibing muna yan yung mga ano na yan mga labi na yan no habang inaantay po yun pong yung resulta ng DNA kasi po i-match po yan kung para ma-identify oo kasi nga siyempre sunog na yan eh diba yun ang sa pamamagitan po ng DNA, doon po malalaman kung sino po yung kaanak nitong mga biktima na to. Nasa kabilang linya natin si Pidera Remo Jerry Alili. Sir, magandang hapon. Welcome sa programa. Sintado si katropang Mike Scotti po sa XFM Palawan.
2: Mike, good morning. Good morning sa ating mga kababayan.
0: Opo. Sir, hingi lang po kami ng latest update po dito po sa... nagrap na sunog sa barko ng June Aster. Ano na po yung pinaka-latest natin?
2: Pinaka-focus ng operations ngayon ay nasa management of the dead and missing.
0: Mm-hmm.
2: So tuloy-tuloy po yung disaster victim identification.
0: Mm-hmm.
2: At yung isang malaking operations din na ginagawa is yung to ensure na makuha yung mga oil na natitira pa doon sa barko para hindi mag-cause ng oil spill.
0: Mm-hmm.
2: O sa kasakali man. So, tuloy-tuloy pa rin, kasama pa rin yung search and rescue and retrieval dahil meron pang 12 na hindi accounted.
0: Mm-hmm.
2: For. At yung pag-aasikaso ng ating PSWD, MSWD at TSWD doon sa mga bereaved families at sa mga pamilya na missing ay nagpapatuloy pa rin doon sa bayan ng Coron. At yung Emergency Operations Center natin ay active pa rin. Ganoon din yung nandun sa Coron.
0: Opo, okay. Sir, doon sa mga numbers of fatalities natin, ganoon pa rin. 76 pa din.
2: Yes, ganoon pa rin. Yes, ganoon pa rin po.
0: At yung rescued natin ay 43.
2: Opo, ganoon pa rin.
0: Yun bang untraced na isa? Hindi ba may tuturing na missing?
2: Hindi, kasi nakita na eh, at may account na nandyan lang siya.

0: So may account yung mga crew na nakita nila at hindi lang ano na account siya, so hindi siya considered missing. Hindi na matrace kung nasaan ngayon.
1: Ayun, so talagang may kumbaga may eyewitness na talagang buhay yung kapitan ng barko.
0: Yes, apo.
1: Oh, meron ako nakita sa Facebook, sabi daw sumakay sa rubber boat eh, parang ganoon eh. Meron ba kayong information na ganoon, sir?
0: May mga nakausap po kasi siya na mga according to the mga representatives ng shipping companies na present doon sa EOC.
1: Mm-hmm.
0: May mga nakausap siya ng mga kasamahan niyang crew na nakaligtas.
1: Oh, okay. So talagang talagang buhay siya, hindi siya kasi sabagay kung hindi siya buhay, mayroon ng kamag-anak diyan na pupunta, 'di ba?
0: Apo.
1: Oo. So nagtatago lang talaga ito.
0: Yes, whatever yung intention niya, hindi lang natin malaman. Pero yun, wala siya sa atin at hindi natin na-trace kung saan yun.
1: Oh, yun, okay. Yun pong mga nasa ospital, sir, kumusta po?
0: Ganun pa rin po ang count natin. Meron tayo sa kuryon, meron isang critical na nasa ICU.
1: Mm-hmm.
0: At pito na under observation sa kuryon naman. At ganun din po sa koron, tuloy-tuloy pa rin po yung pagmamonitor natin.
1: Yung bata po ba yun, yung nasa ICU?
0: Ay, hindi po ata yun.
1: Hindi. Kasi may... Okay, so pero buhay pa naman po lahat nun?
0: Yes, ako.
1: Okay. Okay, yun ang... Kasi meron tayong mga nakuha, may nakita ko to sa isang GCs. Sinasabi parang ano na daw yun, pero critical pa lang.
0: Yes po.
1: Okay. Doon po sa, sir, sabi may nakitang remains doon sa may Dilian area ng Coron. Na-verify po ba yun?
0: Na-verify po yun. Negative po yun.
1: Negative yun. No. Okay. Pati sa Mindoro, negative na rin yung sa Mindoro.
0: Yes, negative po.
1: Oo. Yung cargo hold, sinasabi nila na mukhang hindi pa napapasok. Tama ho ba?
0: Sa ngayon po, nandun yung PCG kasama yung Marina at saka Maritime. Nasa process na po ng investigation.
1: Ayun, oo. Kasi kung wala dito sa dagat, yung labing dalawa na yun, wag naman sana na nandoon sila doon sa sa mga sasakyan doon.
0: Yes, opo. Bahagi po yan ng inaalam sa ngayon.
1: Oo. Kasi pero dito po sa mga sa karagatan, sir, ginalugad na, nagpalipad na ng mga aeroplano, wala talaga nakita.
0: Opo, on the first day, actually kasama ako na nasa taas, on the first day, the following morning after ng incident ng gabi. At medyo may limitations lang, dahil una, limitations sa visibility dahil sa presence ng haze at masamang panahon. Pero may mga umiikot din doon sa dagat mismo na mga bangka at mga speedboats at barko.
1: Kung pagbabatayan po yung kung saan sila mapapadpad, saan ba posibleng mapadpad sila? Abot ba ng Mindoro? O ng saan po sila abot na lugar?
0: Yung area po na yan ay paruot pa rito yung current niyan eh, dahil nga channel yan eh.
1: Mm-hmm.
0: So, papunta Mindoro or papunta rin dito sa may bandang Dumaran, posible rin yan. Palabas. Kaya lahat ng yon ay iniikot din.
1: Pero so far, wala pa talaga nakita?
0: Wala kahit na anong debris.
1: Kahit anong debris, no? Kahit mga tsinelas lang man or kung ano, sapatos, damit, wala talaga?
0: Wala po.
1: Oo. Sir, yung ito pong kanina, sabi ng reporter namin, meron na raw 20 na nailibing, kahapon 11. Meron ho bang schedule ngayong hapon na ililibing sa San Nicolas Cemetery?
0: Yes, opo. Ang ginagawa po, after po dumaan sa process ng disaster victim identification na pina-facilitate ng SOCO Forensic at ng ating mga doctors din na volunteer doon at mga dentista, pagkatapos po noon ay ito pong process na to ay pinapakita rin doon sa mga relatives na nandun sa municipal hall via online.
1: Mm-hmm.
0: At pagkatapos po nito ay ilalagay muna sila sa temporary burial site hanggang sa matapos yung cross-matching na nasa DNA na gagawin naman ng forensic.
1: Ayun, ito. Yun pong mga kamag-anak, halos lahat ba ng 71 na yan, nandiyan sila yung mga kamag-anak para doon sa pagkuha ng, ano, pag, ng DNA?
0: Hindi po lahat nandiyan. May mga iba na nasa ibang lugar, pero nakipag-ugnayan na po yung ating PNP at yung ating MHO doon sa mga doktor at PNP forensic doon sa ibang lugar, nakuna na rin ang sample para hindi na kailangan pumunta pa dito.
1: Ayun, oo, kasi nga gagastos pa sila ng ano, pamasahe, mahirap pa, tsaka mag-aantay pa ng flight, matagal pa.
0: Yes, opo, opo. Oo. Ano na lang po yung ginagawa.
1: Opo, oo. Sir, yun po ano, yung lima na yung hindi nasunog, yung although may paso, yung namatay na lima, nakuha na po ng pamilya lahat.
0: Yes, lahat po nakuha na.
1: Ayun, okay. Na-identify na pala sila lahat.
0: Opo.
1: Yun pong, mayroon po tayong mga inilikas daw po na mga kababayan natin sa Tara Island. Kumusta po sila? Dahil sa medyo mabaho ata yung amoy ng barko.
0: Opo, sa tulong po ni ano ni SB ng yung barangay, punong barangay na Tara at ng LCO, sila po ay inilikas muna. Hindi lang natin masiguro kung saan location sila nilagay, pero mas nilikas muna sila doon sa ibang lugar para hindi maapektuhan.
1: Ilan pong pamilya yon, sir? Gano'ng kadaming tao?
0: Sorry, Sir Mike, wala akong exact count ng ng number ng family. Siguro sa ano, sa susunod na pag tatanong yung maibigay ko.
1: Ah, sige. Last na lang, sir. Pwede mong sagutin o pwede rin hindi. Kasi baka PNP ang makasagot ito, pero kung may knowledge lang po kayo, ha. Kasi sinasabi ng mga testigo, yung barko may pumutok, 'di ba? Pumutok yung bago nasunog, may narinig silang pagsabog. Meron kasi ng ano dito, eh, may nakitang mga isang truck na blasting caps, mga ammonium nitrate dito sa Puerto Princesa. May mga haka-haka na iba, baka may related yun doon. Meron ba kayong information na pag-usapan sa mga authority na ganong information, kung may relasyon ba yun?
0: Well, wala po kaming wala na pag-uusapan dahil hindi naman yun bahagi ng aming operations, ng aming objective sa ngayon, dahil yung investigation ay under na ng PNP, ng Coast Guard, ng Marina. So sila na po ang task na po nila yan. At kami po ay nakafocus muna dito sa pag-asikaso sa mga body, sa families. At ganoon din yung pag-prevent ng any further damages like yung oil spill. At yung pag-assess ng mga damages din na ginawa nitong pag sadsad ng barko doon sa ating mga coral reef.
1: Yun, importante yun, eh. Yung mga coral reef natin, na-determine ba kung gaano kalawak, sir, yung damage?
0: Apo, nagko-coordinate po yung ating PGNRO for that.
1: Apo, yun po ano, yung sa oil spill, may kumalat na po ba?
0: Wala pong kumakalat. Piniprevent po natin, yung Coast Guard po nangunguna dito para kunin yung mga langis na nandun pa sa barko.
1: Ayan, salamat po, Sir Jerry, sa latest update na yan. Tinanong ko lang yun, yung ano, kasi baka may tip ka lang sa amin. Kasi actually yun ang lumuluta ngayon na ano, yung mga kwento-kwentuhan sa ano, eh, sa mga group chat. Pero mahirap din magsabi nang wala ebidensya. Sir Jerry, maraming salamat po sa time na pinagkaloob niyo sa aming himpilan. Mabuhay po kayo, sir.
0: Thank you.
1: Si Sir Jerry Alili, yan po ang pinaka latest update na sa pangyayari diyan po sa bayan ng Coron. Siya po ang ating Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer. Yung kapitan ng barko, nako naman, Bossing, ikaw ang susi. Ikaw yung susi sa pangyayaring ito. Ano ba talaga ang nangyari? Naunawaan naman natin yung sitwasyon mo. Pero wag mo naman patagalin na tumago pa. Actually, ako, I'm expecting na may kinausap ka ng abogado mo. Siyempre, una-una, pamilya mo. Paano ka lulusot, di ba? Paano mo maayos yung problema ito? Pero sana magpakita ka naman. Maraming namatay, 76. Meron pang 12 nawawala. Hindi makita sa dagat. Hindi natin alam, ako natatakot ako, baka nandoon 'yon sa cargo hold na sunog din. Sana naman hindi. Sana naman napadpad sa mga isla. Mahilig ako dati magbasa ng pocketbook, 'di ba? Yung napapadpad sa isla tapos nagkakaroon ng amnesia. O, di ba? Tapos nagkakainlaban ng mga taga-isla. Yung mga ganun eh. Sana ganun lang eh. Sana kung pa pwedeng ganun isipin lang eh. Na yung pangyayari lang sa pocketbook. Kaya lang, hindi eh. O, di ba? Labing na lamang nawawala. Tapos ikaw, ayaw mo magpakita. Ha? Kailangan natin ng statement mo. Kailangan natin ano ba yung nangyari. Ikaw yung kapitan ng barko eh. Di ba? So, ikaw yung matibay na witness para magsabi ano ba ang nangyari, bakit nasunog yung barko? O, di ba? Ano ba yung mga karga mo doon? Bakit may sumabog, may pumutok? Di ba? Ano yung karga mo dyan sa barko mo? Yun talaga eh. Sana lumutang ka na. Tulungan mo naman, makonsensya ka naman dito sa mga namatay. 76 ito, boy. Maawa ka naman, boy. Ha? Nakausap ka pala ng mga crew eh. Ng mga kasamahan mo. Nakausap ka pala eh. Talagang may nakausap ka. May eyewitness na buhay ka. Hindi mo pwedeng dayain na namatay ka. Kasi kung namatay ka, wala kayo makakausap. Di ba? Yun sana eh. Maawa ka doon sa mga biktima. Sa kapitan ng barko, kung nakikinig ka ngayon, please, maawa ka naman, boy. Maawa ka naman sa mga biktima. Natatakot ka na may pananagutan ka, iharapin mo. Kung wala ka naman kasalanan, bakit ka matatakot? Kung talagang disgrasya, kung aksidente ang pangyayari. Pero kung meron kang tinatago, ay talagang mananagot ka. Di ba? Yun ang ano natin dito eh. So sana maimbestigahan ito ng mga otoridad. Nagsabay pa ito talagang yung may nakitang isang truck na mga blasting caps, 13 tons, tsaka mga ammonium nitrate, mga pampasabog. No, nagsabay pa talaga. So siyempre, sumabog ang statement kasi ng mga residente, may pumutok, sumabog sa loob ng barko. Yun ang kanilang nadinig, no? Nakita. Tapos ito sumabay, so kaya hindi talaga siya maiiwasan na isipin, baka may kaugnayan itong mga blasting caps na ito tsaka mga ammonium nitrate na nakita sa truck na nakasakay sa Tugo. Di ba? Pero, ayon sa ating bubuwit, parang tao na hinold, mukhang na-release din ah. Pero yun ang ano, sana maano natin yung PNP. Tingnan natin kung sa subukan natin mamaya tumawag sa PNP kung meron ba silang iniimbestigahan na ganyan, kung yung information na ba yon ay may kaugnayan. Ah, itong dalawang pangyayari na ito, ay may kaugnayan ba? Oh, 'di ba? Oh, bakit mayroong ganon? Ang hirap eh. Ang hirap paghiwalayin, 'di ba? Pero sana wala. Oh. Sana wala. Oh, kasi may mga doon sa investigation na 'yon, doon sa pagsabog, wala pa tayong malinaw na nakukuhang information sa mga otoridad kung ano ba talaga. Kung ano yung sumabog na yun. Ha? Kaya nga gusto natin mapalutang itong kapitan ng barko. Ha? Siya yung ano eh. Siya talaga yung isa sa susi. Ha? Isa sa susi para malutas ang misteryo ng pagkasunog nitong MV John Aster na ito, mga katropa. 76 po ang nasawi, 12 ang hinahanap pa. Kaya Mr. Kapitan, ikaw naman ay magpakita na. Huwag ka nang tumago pa kung ano man yan ang dahilan mo. Abay, hindi ho makakatulong para sa paglutas ng kaso, mga katropa. Ha? Kaya lumutang ka na. Kung kasama mo ang abogado mo, wala hang problema, karapatan mo yan, kumuha ka ng abogado mo. Labing limang minuto bago sumapit ang ganap na alas 5 ng hapon, mga katropa. Ang atin pong oras atin po sa inyo ng Visionix Plus Capsule para po muling bumalik ang linaw ng inyo pong paningin. Abay mag-Visionix Plus Capsule na kayo, mga katropa. Mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic at mga kapartner natin ng mga butika. Dito po sa Lunsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Pwede po kayo mag-comment ha sa atin pong ating pinag-uusapan. Pwede rin po kayong tumawag. Magbigay ng reaksyon. 0953-514-1303. 0953-514-1303. Ano po ang reaksyon ninyo sa ating mga pinag-uusapan? Magbabalik pa ating programa, Sintado, makalipas lamang ilang patalastas. Huwag po kayong aalis.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Santone Vitamin C, iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
15: XFM.
16: XFM.
10: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
3: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
10: Santone Coffee Mix.
15: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Sister Pain.
17: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
10: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
15: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drug stores.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ice yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3.
22: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
10: Santone Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Tara, kape tayo!
3: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
24: Ako si Adonis, hirap talaga akong
2: tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.

0: Balik po tayo mga katropa. May breaking news lang tayo. Inaprobahan na po sa third reading ng Senado. Yun pong panukalang batas na gawin pong 5 taon, no? 5 taon po, yun pong termino ng mga barangay officials. 13 senador ang bumoto pabor sa Senate Bill number 2387 ni Senator Chess Escudero na inaprubahan ng Senate of the Philippines sa third reading ngayong araw po. Ngayong hapon lang po. Layunin po ng panukalan na itakda sa 5 taon ang termino ng panukalan ng mga barangay officials at mga membro ng sangguniang kabataan. Kapwa ng naaprubahan sa third reading ng House of Representatives at Senado ang kanikanila pong bersyon ng panukalang batas. Itinatakda nito ang hanggang 2 magkasunod na termino para sa barangay officials at 1 termino para sa sangguniang kabataan officials. Itatakda rin po ang susunod na base case sa 2 Lunes ng November 2028 at kada 5 taon na po ang susunod na halalan. Susunod ang Bicameral Conference Committee upang pag-isahin ang mga probisyon ng bersyon ng Senado at House of Representatives. Matapos maaprubahan ng 20 ang pinal na bersyon, inihanda ito bilang enrolled bill para sa pagsubmit sa Pangulo para sa kukulang aksyon. Yun. So ano po ang masasabi ninyo dyan? Sa Kamara, aprobado na yung batas na magpapalawig sa termino ng mga barangay officials, ang incidental ano niyan, ang mangyayari diyan sa 2028 na eleksyon. Sa Senado ngayong hapon, aprobado na rin po. Magpa-bicam na lang, pag nag-bicam na yan, ipapasa na presidente for signing na. Ha? Ano po ang masasabi ninyo diyan? Mga katropa, mayroong paliwanag si Senator Sherwin Gatchalian sa kanyang naging boto, no? Ano lang natin to, ha. Naka-live pa kasi yung ano, medyo mahirap pa iano eh. Ha? Pero tingnan natin yung kanyang paliwanag kahit dito sa audio, no? Mga katropa. Ayun, iano lang natin, ha, para makita natin ano ang paliwanag ni Senate President. 13 silang bumoto eh. Binanggit kanina din, kaso lang hindi pa natin ma-download dahil nga sa naka-live pa yung Senado, mga katropa. Pero yun po, yung pinaka ano ngayon ay approved na sa Senado, approved na rin sa Kamara, bicam na lang ang inaantay. So ang daming gusto, kanina kausap ko yung mga kapitan eh, may mga gusto rin na matuloy yung eleksyon. Meron ding ayaw, nako, sari-sari, no? Pero sa pagkakataong ito nga, ha? Sa pagkakataong ito ay ito bahagi lang ito ng statement ni Senator Gatchalian. Yan na lang, ha. Na wala eh. O, para marinig sana natin.
1: Boy, makinabang yung mga kababayan natin sa malalayong lugar at malalayong probinsya. Thank you po, Mr. President.
0: Ito na kasunod na to.
1: Principal sponsor, Senator Bam Aquino, for giving priority to this important measure. Salamat po, Mr. President.
0: Ito na, tatawagin na si Senator Gatchalian. Yan.
2: May we also recognize the distinguished Senate President, Senator Wing Gatchalian.
0: Dito na lang yung audio.
3: Senator Sherwin Gatchalian is recognized.
4: Thank you, Mr. President. Inong Pangulo, tumatayo ako upang ipaliwanag ang aking boto na oo sa panukalang gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng mga barangay at ng sangguniang kabataan. Malinaw ang pangunahing dahilan ng aking boto. Kailangan bigyan ang ating mga halal na opisyal ng sapat na panahong magplano, maipatupad ang kanilang programa at managot sa taong bayan sa kabuuang termino ng kanilang paglilingkod. Nagdadala ng konkretong pagbabago ang panukalang ito. Ang mas mahabang termino ay nagbibigay ng higit na pagpapatuloy sa mga proyekto at programa ng ating mga barangay. Hindi basta-basta mapuputol ang mga serbisyong direktang nakakaapekto sa buhay ng ating mga kababayan, mula sa kalusugan at sanitation hanggang sa peace and order at mga lokal na proyektong infrastruktura. Magiging mas matatag din ang pakikipag-ugnayan ng ating mga barangay sa DPWH, DILG, DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan. Magiging sapat ang panahon para maisulong ang mga proyekto sa mga komunidad mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatupad at pagtatapos nito. Higit sa lahat, mas kaunti ang panahong mauubos sa paghahanda para sa susunod na halalan at mas maraming panahon ang mailalaan sa pagbibigay ng serbisyo at pagtugon sa pangangailangan ng mga barangay. Hindi natin pababayaang humina ang sistema ng pananugutan dahil sa pagbabagong ito. Hindi makakaligtas sa pananugutan ang sinumang opisyal na lalabag sa batas. Maaari pa rin silang ireklamo sa sangguniang panlunsod o sa sangguniang bayan at pwede pa rin silang imbestigahan at patawan ng parusa ng ombudsman alinsunod sa batas. Naintindihan ko na ang isang malaking epekto ng panukalang ito ay ang pag-usog ng nakatakdang halalan at hindi ito maliit na bagay. Sa naunang panukalang ipagpaliban muli, ang 2026 barangay at SK elections, tumutol ako. Ang aking paninindigan ay nakabase sa ating saligang batas. Nilinaw ng Korte Suprema sa kanilang desisyon noong June 27, 2023 na ang pagpapaliban ng halalan ay dapat manatiling isang exception na nakabatay sa isang matibay na dahilan dahil ang nakasalalay dito ay ang pagprotekta sa karapatan ng taong bayan bumoto. Ang anuman pag-urong ng halalan ng walang sapat na dahilan ay unconstitutional. Makikita natin to sa desisyon ng Korte sa GR numbers 263590 at 263673. Kasabay nito, kinilala ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Kongreso magtakda ng schedule ng barangay elections at ng mga termino ng barangay at SK officials. Iba po ang panukalang humaharap sa atin ngayon. This proposal is not a response to temporal conditions or events. Any adjustments to the scheduled election is a temporary transition consequence of implementing the fixed five-year term. By proposing a five-year term, both voters and barangay officials are given a clear and predictable picture of the election cycle. Once this transition is completed, the schedule will no longer be left vulnerable and repeated ad hoc postponements. This solution provides certainty, continuity of service, and more time for genuine governance and development. Ginoong Pangulo, iisa pa rin ang prinsipyong aking pinanghahawakan na anumang hakbang na makakaapekto sa mandatong ipinagkaloob sa atin ng taong bayan ay dapat magmula sa tibay at sapat na katwiran na aayon sa batas. For this reason, I vote yes to this measure. Maraming salamat, Ginoong Pangulo.
0: Ayan po si Senate President Juan Gatchalian. Yan nga po, 13 senador ang bumoto pabor para po i-postpone po yung postponement daw. Ay ano lang yun, incidental. Kumbaga, resulta lamang nung pagpapalawig ng termino sa 5 taon, ha, mga katropa ng mga barangay officials. Makisuyo ako, tawagan natin si ano, si Kapitan Himang, Lady Himang. Kuhanan lang natin siya ng reaksyon. Ano ang masasabi? Kayo din, ano pong masasabi ninyo dito? Pwede kayo mag-comment, ha? Aprobado na po sa Senado ito pong panukalang batas na ito, ha, na gawin pong 5 taon yung termino ng atin pong mga barangay officials, mga katropa. 2 hakbang na lang. Bicameral committee meeting, bicameral meeting nila, bicameral conference committee, magkakaroon po ng bicameral conference committee ang Senado at Kongreso pagtatagpuin sa gitna. Actually, nung nireview natin yung batas, ang pagkakaiba lang nila, meron lang sa ilang provision. Pero halos the same na rin, 5 taon, yung sa mga provision na lang yung may ilang provisions na pagkakaiba, pero madali nang resolbahin yun. Pagtapos yan, dadalhin na yun kay Pangulo. Papipirmahan na yan. Kung magkaroon silang ng conference, bicameral conference committee ngayong linggo, pwede nang next week. Kasi kailan ba yung 20 28 yung 28 yung filing of candidacy. So meron pang dalawang linggo. Kayang-kayang mahabol ito. Kayang-kaya aabot, no? Kung ngayon magkaroon ng bicameral conference committee ngayong linggo, eh pwedeng next week papirmahan na yan kay Pangulong Bongbong Marcos. So ano po ang masasabi ninyo? So sa madaling salita, kung mangyari yan, wala pong eleksyon. Yun na, yun na lang yun. Dalawang hakbang na lang. Nagsalita na rin si Executive Secretary Hers ito. Recto. Oh, si ES Recto. Si Congressman Sandro Marcos nagsalita na din. 'Di ba? Oh, pabor siya dito. Ano po ang masasabi ninyo dyan, ha? 0953-514-1303. Pwede kayong tumawag o pwede kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Pabor ba kayo o hindi, mga katropa? Si Kapitan De La Cruz, gusto niya magka-eleksyon na eh. Ambos dyan sa Barangay Liwanag eh. Pabor siya magka-eleksyon eh. Oh, eh. Yung iba kaya, kumusta ho kaya kayo? Pabor ba kayo magkaroon ng eleksyon? Ayan, batiin ko muna si Alona Dagaraga Santino. Gandang hapon ka, tropa. Robert Enriquez, batiin mo naman kami na unood live mo. Mike Scotty, Sir X. Sa ito? Dito sa bayan ng Putol. Yan, Maricel Gazita, good afternoon po. Al Usman, nilibing na pala sila, sana yung manahimik na yung mga kaluluwa. Sana nga po. Majib Langwin, shout out po. MJ Poultry ng Barangay San Manuel. MJ Poultry, kumusta ho kayo dyan? Vicente Palan, Barangay Maing Isda, I Care Gold. Ano yan? Sa atin ba ito? Benji Sitenta. Good afternoon po, watching from Tagbarungay. Pabati rin po ang Palawan Blind Organization. Palagi po kami nakikinig sa inyong programa. Salamat po. Magandang hapon po sa Palawan Blind Organization. Dance B. Henderson, magandang hapon. 11 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Punta muna tayo sa ating wala si Kapimang. Natin matawagan. Baka na sa City Hall pa, busy pa. Punta muna tayo sa ating mga balita. First round muna tayo.

0: kamusta muna yung mga kaibigan natin, mga magsasaka? Kamusta ho kayo? Kamusta ho kayo sa inyo po mga bukid? Nagkakape na ba kayo? Pagka ganitong oras nito, pwede na magkape. Ay, alam naman yung kape natin dito, Santon plus coffee mix yung kape natin. Kasi nga po, pag yung nakasanayan natin kape, nako, baka magpalpitate ka pa dyan. Manervyos ka. Ito ay yung kape natin, purong natural, walang side effects, mga katropa. Kaya talagang siguradong lulusog ka. Parang ano ka na eh, yung karamdaman mo, ginagamot na rin. Lulusog ka pa. Santon plus coffee mix. Ito ang kaping natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom namin, dapat inumin nyo rin. Si isang motorista, nasa impluensya po ng alak, sumemplang ang driver at ang angkas sugatan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, ang driver at angkas sa kahabaan ng sityo Taglumot. Barangay Pinaglabanan, Quezon, Palawan, matapos sumimplang ang minamanehong motorsiklo. Setyembre 13, 2026 ng hapon, kinilala ang driver na si G.R. Layaw at ang angkas nito nga si Elmer Imbasan. Napawang mga residente sa naturang barangay kung saan ayon sa ulat, pawi na umano ang dalawa para raw sana kumuha ng karet. Subalit, pagdating sa bahaging pakorbada ay dito na raw nawala ng kontrol sa manabila ang driver. Ayon naman kay Lilit Gumbangan, kamag-anak ni Imbasan, na sa impluensya raw ng alak ang driver ng motorsiklo kung kaya't humantong sa aksidente. Samantala, mabilis namang sinugod sa paggamutan ang dalawang individual na nasangkot, habang paalala naman ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na iwasan ang pagmamaneho lalo kung nakainom upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, nawawalang gamit ng Pakistani tourist sa bayan po ng El Nido na ibalik sa tulong ng mga tourist police. Patropa natin sa balita, Kagawad! Bilya mo siya, Kagawad!
2: Matagumpay na nibalik sa isang Pakistani tourist ang kanyang mga nawawalang gamit matapos itong mawala sa Nakpan Beach, Barangay Bukana, El Nido, Palawan noong Setyembre 12, 2026. Kabilang sa mga nawawalang gamit ang isang iPhone 17 Pro Max, bag na naglalaman ng cash at mga personal na cards. Agad na umaksyon ang mga tauhan ng Tourist Police Assistance Center El Nido sa panguna ni Police Major Maribel Ostres, Chief ng Tourist Police Unit, upang matulungan ang turista na mahanap ang kanyang mga gamit. Sa pamamagitan ng koordinasyon at masusing pagsisikap ng mga tauhan ng El Nido Tourist Police, natukoy ang kinaroonan ng mga nawawalang gamit at matagumpay na naibalik sa kanyang may-ari sa tulong ng isang concerned citizen. Binigang din ng insidente ang katapatan at malasakit ng lokal na komunidad sa mga turista kasabay ng patuloy na pagtugon ng Tourist Police Unit sa pangangailangan ng mga bisita upang matiyak ang kanilang kaligtasan at seguridad habang nasa El Nido. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus, ang katuwang natin para sa mas malinaw ng mga mata mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Belia. Samantala, 20 milyong tulong pangkabuhayan ay pinagkaloob po ng LGU Batarasa sa 8 lokal na organisasyon sa bayan po ng Batarasa. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Umabot sa 1,300 ang kabuong tulong pangkabuhayan ay pinagkaloob ng local government unit ng Batarasa sa 8 lokal na organisasyon at kooperatiba sa sinagawang livelihood seeking awarding ceremony. Dayunin ang programa na mapalakas ang kabuhayan ng mamamayan, mapataas ang sektor agrikultura at mapaandar ang negosyong nakabatay sa komunidad sa pamamagitan ng pharma at livelihood support kabilang sa mga beneficiaryo kailang patungo sa Agri-Rentals and Services Association, Papan Lakatan Agri-Rentals and Farm Mechanization Service Association at lunti ang kapat Lakatan Mechanization Agri-Rentals Association Community Rights Movement Services bonsai food processing agriculture cooperative, commercial ice production batarasa, sustainability consumer cooperative, agri-rental mechanization service and delivery farmers producers, at agri-rental services sa wide farmers producers cooperative. Kaugnay nito, lubos na masasalamat ng Gagbi Batarasi sa Dili sa Integrated Livelihood Program na naging katuwang sa pagpondo sa nasabing programa. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Cop ng isang kaping siksik sa vitamina kaya subukan mo na mula sa 1.3.5 FM Rizal, Dennis Chua XFM News.
0: Maraming salamat katropang Dennis at ang mga balita niyo po napakingatid po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at Nansis The Vein Capsule. Magbibili yan sa mga Yeswell Clinic natin at mga partner ng mga butika. Samantala, puntahan natin ang bitbit na balita ni katropang IC Pacaldo.
4: Report. Natuntun ang isang lalaki matapos umanong putuli ng wire ng street light sa publiko road, Barangay Tinigiban, bandang alas 8 ng gabi nitong araw ng Sabado. Ayon sa mga residente, ilang beses nang namataan ang suspect na pabalik-balik sa lugar at pinaginala ang nagmamanman sa mga street light. Nang mawala ng ilaw ang isang street light, nakita umano ng lalaki na pinuputol ang wire at nagtangkang hugutin nito. Agad humingi ng tulong ang mga residente sa mga barangay tanod. Hinabol ng mga tanod ang suspect. Ngunit nakatakas ito at pumasok sa gubat. Rumisponde rin ang City Anti-Crime Task Force at mga tauhan ng Police Station 2 sa lugar. Apat na street lights ang naiulat na hindi na umiilaw matapos ang insidente. Hinihikayat naman ang mga residente na agad na tumawag sa 911 sa mga otoridad sakaling muling makita ang suspect. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat Katropang IZ Pacaldo. Oras natin 18 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa yung programa ng Asintado makalipas lamang ilang patalastas.
5: XFM. Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminuria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
13: Santon Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, call the doctor. Pabili
15: sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
20: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
22: Premium D3, makatutulong sa kalusugan
20: na may VCO
22: at moringa.
20: Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
25: XFM.
26: XFM.

0: lang bukas at tabayaran natin dahil sa mga susunod na oras na dahil fifth ano na lang 65% na ilang porsyento na lang yan ay konting-konti na lang magagalugad na nilang lahat yan. Kanina sa Sangguniang Panlunsod may Principal City Councilor Elgin Robert Damasco dahil po nung nakarang mga araw bawal na pong pumasok yung mga tricycle dyan sa Puerto Princesa International Airport. Kaya nga mayroong mga matanda dyan, naku, ano nangyari? Parang pinagtulong-tulungan na lang para makapunta doon sa labas ng airport. Narito po mga katropa, panoorin natin, pakinggan natin, mga taga-kaap, ha? Makinig kayo, pakinggan nyo po ito. Yung? Ano daw? Hindi, si Sir Elgin, yung previous speech niya. Yung previous speech ni Konsehal Damasco. Yan, paki-play natin. Ha? Mga katropa.
1: Yan. Pagkata niyo kayo kung pagbigyan din ang isa sa ping direktang nakaka-apekto sa ating mga mamamayan, ang pagbabawal ng tricycle sa loob ng Puerto Princesa Airport alinsunod umano sa kautusan ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Habang kinikilala natin ang layunin ng KAAP na mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa loob ng palibaran, hindi natin maikakaila, Ginoong Tagapanguna, na ang naturang pagbabawal ay nagdulot ng dagdag na pasanib sa mga sektor na higit na nangangailangan ng abot-kayang transportasyon. Katulad ng ating mga senior citizens, mga magulang na may mga kasamang bata, mga buntis, kailangan pa nilang magbaktas mula doon sa airport palabas ng highway Ginoong Tagapanguna. Mga persons with disability, kabilang sa mga sektor na lumang na apektuhan. Para sa kanila, ang tricycle ay hindi lamang mura at madaling ma-access, ito rin ay praktikal at direktang nakararating sa kanilang pupuntahan nang hindi nangangailangan ng komplikadong proseso. Sa kabilang banda, ang airport po natin, bagamat may mga nakikita tayong mga ilang-ilang na mga taxi, pero kulang po yun sa bilang ng mga dumarating na mga pasahero sa lungsod ng Puerto Princesa. At karamihan sa mga pasahero na yan, yung mga walang kakayanang mabayad sa taxi, Ginoong Tagapanguna. Meron tayong mga e-taxi na inilaan bilang alternatibo, hindi rin ganap na na-access ng lahat ng ating mga pabayan. Ang pagkamit nito ay nangangailangan ng smartphone, mobile data, mobile application na hindi lahat ng ating mga kababayan, lalo na ang mga nakatatanda, ay meron kakayanan o kaalaman upang gamitin ito. Ang regular, ang resulta, mas kaunting option, mas mataas na gastos, at dagdag na hirap para sa mga sektor na dapat sana'y binibigyan ng konsiderasyon Ginoong Tagapanguna. Meron din tayong problema sa ating mga mototaxi kasi magiging stricto na yung ating land transportation office. So napapawasan din yung access ng ating mga kababayan para makasakay sila pauwi sa kanilang mga destinasyon. Tuwing sila ay naglalakbay at umuwi dito sa lungsod ng Puerto Princesa. So may problema tayo sa sa mototaxi dahil magiging ayaw sa hayag ng MTO, magiging stricto na ang pagpapatupad ng motorcycle taxi dito sa lungsod ng Puerto Princesa kasunod na nangyaring accident din dyan sa Abalico. Meron din ako tayong isinusulong dyan. I hope na may sama ngayon na bigyan ng konsiderasyon na masama sa pilot testing ang lungsod ng Puerto Princesa para sa motorcycle taxi. Kasi nga, para sa akin, kung pinayagan nila sa Metro Manila, pinayagan nila sa Rabaw, pinayagan nila Cebu, at iba pang mga highly urbanized city na magkaroon ng pilot testing ang mga motorcycle taxi, eh bakit hindi nila subukan sa lungsod ng Puerto Princesa, Ginoong Tagapanguna? Ang aksidente naman kapag panahon mo na talaga yan, hindi ano dyan rason na kung illegal ka o legal ka. Kahit na legal ka, kahit may franchise ka, kung panahon mo ma-disgrasya, mali-disgrasya ka talaga. Ang problema lang doon kapag na-disgrasya ka at walang insurance na makukuha yung pasahero mo. Ngayon, tulad ng sinasabi ko, nais din nilang istrituhan yung panguhuli ng mga motor taxi dahil na sa nangyari aksidente. Meron ng cease and desist order ang Bacride Pinas. Dahil sa illegal daw ng pamamasada, ay yung iba marami din po dito mga kumpanya na pumasok na. Ito pong Bacride Pinas, taga rito ito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya lang, dalawang bibiyas, matitistado, kailangan nilang sundin ang batas. Pero paano naman yung ibang mga operators ng motor taxi na nandito na rin sa lungsod ng Puerto Princesa, nag-ooperate na rin, anang naman isa lang kumpanya ang i-strictuhan nila. Yung iba ay patuloy na mamamasada. No? So sa akin, sana bigyan sila ng pagkakataon ng LTO o ng Non-Transportation Franchise Regulatory Board na magkaroon ng pilot testing din dito sa Puerto Princesa, katulad ng pagpayag nila na magkaroon nito sa ibang mga highly urbanized city katulad sa Metro Manila, sa Cebu at sa Metro Davao. Balikan natin itong issue sa pagbabawal sa mga tricycle. Sa loob ng Puerto Princesa International Airport, tayo po ay nananawagan sa pamunuan ng KAAP at mga kaupo na ahensya na magbigay sana ng makatao na exemption. Kung bawal talaga ang tricycle, pero ang aking panawagan talaga, payagan nila yung tricycle binong tagapanguna. At kung ayaw talaga nila, dahil wala rin tayong magagawa, dahil nasunan sila, eh sana merong nakapayagan nila yung tricycle kapag ang pasahero, mga senior citizens, mga magulang na may kasamang bata, yung mga buntis, yung tagapanguna, no, mga persons with disability. Sa pamamagitan nito, may papakita natin ang ating mga polisiya hindi lamang nakabatay sa regulasyon, kundi nakaugat din sa pag-unawa at malasakit sa pangangailangan ng tao, yung tagapanguna. At dahil dito, para ito ay ma-investigahan, ako po, due respect sa ating Chairman of Transportation, hinihiling po ng representasyon na ito na mapatawag ginoong tagapanguna ang mga ahensya ng pamalaan at tulad ng KAAP na mayroong jurisdiction sa ganitong usapin ginoong tagapanguna, dahil baka po pwede po imiyako na City Government of Puerto Princesa, mapakiusapan natin sila. Kasi malaki talaga ang naitulong ng tricycle, lalo na sa mga mahihirap natin kababayan na ngayon ay pinagbawal nila ginoong tagapanguna. So yun naman po, isa pamagpalang umagay sa atin lahat.
2: Maraming salamat.
0: Yan po ang preliminary speech ni City Councilor Elgin Robert Damasco kanina po sa sesyon ng Sangguniang Panlunsod. Dalawang topiko yung ngayong pinanggit, pero pinaka-focus niya ay yun pong problema dyan po sa Puerto Princesa International Airport. Sa interpellation kanina, binanggit po ni Konsehal Jerry Abad na nakausap niya yung manager at yung order daw na yan ay galing po sa National Headquarters ng KAAP. Ang layo-layo po ng highway natin, galing ka doon sa Arrebal area or kung pupunta ka dito, kung papasok ka, ang layo sa departure area. Pag yung mga senior citizen, yung mga buntis, hindi mo pa, siyempre, kasanayan sa Puerto Princesa, tricycle. Paglalakarin natin, Diyos ko naman, KAAP, hindi na kayo naawa, nakaraan, di ba? Asan na yung, may istorya tayo noong nakaraan eh. May nakita tayo, nakitang post na, higa, tinulungan na lang yung mga senior citizen. Palabas doon, layo eh. Unlike doon sa Manila, taxi talaga yung nakasanayan ng mga sasakyan. Tsaka paglabas mo ng airport, nandiyan na kagad. Ito, Camigen. Example ko sa Camigen, ha. Ano doon, yung tricycle din, tuk-tuk. Paglabas mo ng airport, nandiyan na kagad yung mga multicab at saka yung tuk-tuk. Hindi ka na maglalakad ng katulad ng sa atin, pagkalayo-layo. Pagkalayo-layo eh. Ha? Wala tayong ano yung tricycle natin, hindi makapasok doon eh. Bawal eh. Paglalakarin pa natin. Buti sana kung meron tayong gano'n na paglabas, malapit lang yung ano yung highway. Ha? Kung gusto natin ganito, may isang area, wala talaga eh, walang area na ano eh, doon yung mga pwede mong ano, may sa loob mismo ng bakod ng airport, nandoon yung mga tricycle na pwede mong sakyan. Wala sa atin dito eh. Doon sa Camigen, maliit lang na airport yun ha, pero nandoon yung tricycle. Kasi nga yun ang means of transportation talaga nila. Dito sa Puerto Princesa, ganun din halos. Tricycle din talaga, tsaka multicab. Yung taxi, hindi pa yan talaga kaya nung mga ordinaryong mga palawin nyo. Diba? Galing ka ng Maynila, may nagpagamot lang doon yung parents mo, dilala mo, pag-uwi mo dito. Magta-taxi ka ba? Hindi ganun eh. Ang ano natin dito, ang tricycle talaga, tsaka multicab, ay ang layo naman, ang layo ng labasan, diba? Maglalakad ka pa. Dapat yung ka-app management, parating nyo sa top management ninyo, iba yung sitwasyon dito sa Puerto Princesa kaysa doon sa ibang mga airports. Di ba? Iba. So, nakapunta na rin tayo, nakabiyahe na tayo ng ilan pong mga lugar dito sa Pilipinas. Ha? Kung ano yung means of transportation talaga nila doon, yun. Yun ang pinaka-ano mo doon. Huwag natin ihalin tulad sa na, puro taxi. Wala, hindi pa nga kaya. Tricycle nga yung ano dito eh. Tricycle tsaka multicab. Maglagay kayo ng espasyo dyan. Hagahanapan nyo na paraan na pag galing sa arrival o malapit sa arrival at saka malapit sa departure, yun pong ano, yung public transport. Hindi lang yung mga taxi, pati tricycle, tsaka yung multicab. Yun, makakatulong kayo. Pero yan, palakarin mo na pagkalayo-layo, Diyos mio. Meron ba kayong mga staff na may wheelchair, taga-tulak doon, di ba? Wala naman, hindi nyo naman po pwedeng gawin yun eh. Wala naman kayong ganyan, magdadagdag pa kayo ng staff para sa ganun. Di ba? Oh. Payagan na lang natin yan. Oh. May away pa dyan yung Air Toda. Tsaka yung mga dyan daw sa labas ng airport. Na mga tricycle. Pag-uusapan pa rin yan sa Webes, sa Committee on Transportation. So, pero ito talaga para sa akin, ha, with all due respect sa KAAP, ha, tama yung kay Consel, payagan na lang. Payagan yung mga pagka mga buntis, kapag mga matatanda, payagan. Oo. So magawa kayo ng polisiya sige, exempted diyan sa yung ano na yan, yung rules na yan, pwede naman yan, ginawa ng tao yan, pwede yung magkaroon ng exemption. Senior citizen, buntis, mga bata, di ba? Na ang layo palalakarin mo. Buti sana kung mga taxi, marami tayong taxi dito, na taxi talaga at ang ano, pagpunta ka ng airport, hindi naman eh. Tricycle eh. Tapos national highway pa yan dyan. O kung dyan, iiwan mo lang yan dyan. Magkakabuhol-buhol pa yung ano dyan. Yung traffic, national highway yan eh. Di ba? So sana magawaan po ito ng solusyon, ha? Puerto Princesa. Iparating nyo doon na sabi nyo sa mga busing nyo, boss, punta ka nga dito. Ibang sitwasyon dito eh. Kasi doon sa mga airport na iba. Ang layo eh. Maglalakad ka pa eh. Ha? Ang layo. Paglalakarin mo yung matanda. Ano ba yan? Ay, talaga naman, oo. Sana maayos yung problema na yan, ha? Sa Thursday, dadalo tayo dyan. Tsaka yung sa mga motor taxi, ha? Motor taxi, kasama na yan, isasama na yan. Napag-usapan na nga rin dyan. Sige, may panayam tayo dyan kay Consul Gilaw. Isama na natin yan na mga katropa bago tayo magbalita, engineer. O, yung motor taxi, mapag-usapan na rin yan sa Webes. Sama-sama na yan. Ito, panoorin natin, panayam namin kay Consul Gilaw kanina.
2: Sir, sa Webes, may committee meeting ang Committee on Transportation. May papatawag yung mga motor taxi natin.
3: Yes, Idol. Webes, alauna ng hapon, lahat ng mga motorcycle taxi, ina natin na pupunta at makinig din doon para magingi din tayo ng magawa din ng letter na yan natin sa LTFRB na mapayagan din na magkaroon ng pilot study ang Puerto Princesa para sa mga motorcycle taxi para po mabigyan naman sila ng chance kasi mahirap naman yung namamasada sila wala naman talagang kaukulang mga permiso.
4: Sir, pero hindi raw LTFRB yung nagbibigay. Yung technical working group na part lang yung LTFRB, at the same time, wala na rin yung chance na makapagdag ng pilot study career dahil matagal na nga yun at hanggang sa ngayon, wala pa nga silang result na kanilang study.
3: Pag-aralan natin tapos pag-usapan natin ngayong Webes, pero yan yung solusyon para mabigyan din natin ng chance ang ating mga kasamang rider dito po sa Puerto Princesa.
4: Pero for now, sir, naniniwala kayo as chairman ng transportation, dapat humingin muna sila ng LTO, HPG, dahil puno rin sinabi na rin naman ang...
3: Sa ngayon po, yun talaga ang dapat gawin ng mga apprehending na agency dito po sa ating lungsod.
5: So wala tayong magagawa doon?
3: Sa ngayon, wala pa ngayon. Pero gagawa tayo ng paraan para naman mabigyan naman sila ng chance. Malay mo, mapagbigyan ng Puerto Princesa na ano tayo ng pilot study dito sa ating lungsod. Kasi bakit yung iba pinagbigyan nila tapos sa atin hindi?
5: Hindi naman daw kasi nila kasalanan yung aksidente. Kasi...
3: Opo, nandun na rin tayo. Kasi hindi naman ang kasalanan ni Juan, di maging kasalanan ni Pedro. O, yun lang po mga mahal kong kaibigan. Follow and share po ha.
0: Nasama pa pala yung follow and share. Talaga naman si Consul Gilaw. Oh. Namimigay ito ng 1,000 pesos pag nakita sa daan. So yun po, yung mga motorcycle taxi natin ay kasama doon po sa pag-uusapan niyan. Yung binagit kasi ni Consul Damasco, nire-request ka po sa LTFRB or sa TWG na may isama sa pilot testing area ito pong lungsod ng Puerto Princesa katulad ng Davao City, ng Metro Manila at ng Cebu City. Well, titingnan natin kung anong mangyayari kung itong illegal ay para magiging legal. Pero for the meantime, illegal muna sila at pwedeng hulihin. Sabi ng Consul Damasco, yung diskrasya, anytime, kahit ano yan. Kapag oras muna talaga. So, titingnan natin sa Webes kung ano pong magiging resulta niyan. 5:49 ng hapon po na tayo sa atin pong mga balita. Punta na natin ilang kontador ng tubig dyan po sa bayan ng Quezon. Nako, ninakaw! Katropa mo sa balita, Ray El Garan.
6: Dismayado sa ngayon ang mga may-ari ng kontador ng tubig matapos kasing nakawin sa bahagi ng Pag-asa area, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan, Setyembre 14, 2026, pasyon ulas 3 sa madaling araw, kung saan sa pakipagpanayam ng news team kay Jimboy Malyari, tumatayang nasa 10 umanong mga kontador ang ninakaw. Noong una raw ay inakala lamang ng kanyang mga kapitbahay na baka'y mayroong problema lamang sa tubig, subalit nang tingnan ang kanilang linya ay dito na na-discover na nawawala na. Samantala, patuloy naman ang panghihimok sa ngayon na lalo na sa mga junkshop ng munisipyo na baka'y may magbenta ng mga kontador ay huwag itong bilhin na bagkos idulog sa mga otoridad dahil sa ito'y ninakaw. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray El Garan XFM News.
0: Maraming salamat ka tropang Ray. Samantala, isa pong motorista sugatan matapos mag-self-crash sa barangay Punta Baja dyan po sa bayan ng Rizal. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
7: Banta mo nang suka sa ibang party ng katawan sa motorist matapos ko ngayon lang sa lahat ng ginaran dito sa tatay dito sa matiling araw kanina doon pa yung isang informasyon na sa lahat ng nangyari at hindi pa ba kung kapag namang motorist sa daan ko ang aksidente alo na ng rin kung din ang mga aksidente at uitin sa lumar at may ginapos ng pangunat sa bitima bago dahil sa pinakamalapit na hospital. Ang balikan ito ay atin sa interesting building so far ang
0: hello? Dennis? No, nawala si katropang Dennis? Samantala, mga kawani ng LGU San Vicente, pinalalakas po ang ugnayan sa komunidad sa pamamagitan po ng outreach program. Katropa natin sa balita, bilang mo siya!
8: Pinalalakas ng lokal na pamalang ng bayan ng San Vicente ang ugnayan nito sa komunidad sa pamamagitan ng isinagawang outreach program para sa mga mag-aaral ng Panindigan Elementary School kamakailan. Sa ilalim ng the LGU Outreach Program konektado sa barangay, nagtungo ang mga empleyado ng munisipyo sa paaralan upang maghatid ng school supplies at merienda sa 67 mag-aaral mula kinder at grade 1. Kabilang sa ipinamahaging gamit ang plastic envelopes, notebooks, papel, rulers, erasers, pencils, crayons at coloring books na layong makatulong sa mga batang mag-aaral sa kanilang pag-araw-araw na pag-aaral. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Panindigan Elementary School, mga guro at magulang sa panguna ni School Head Maribel Rakin at PTA President Benny Rana sa ipinakitang suporta ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Pinangunahan naman ni Human Resource Management Officer Maribel Obadillo ang mga kawani ng pamahalaang bayan sa naturang aktibidad na isinagawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-126th Philippine Civil Service Anniversary. Sa naturang aktibidad, nagkaroon ng pagkakataon ng mga empleyado na magsalo-salo, maglaro at maglaan ng panahon para sa pagnilay-nilay at pagpapahinga mula sa mga hamon ng trabaho at personal na buhay. Sa mamamagitan ng mga ganitong gawain na ipapakita na ang pagiging lingkod bayan na hindi lamang nasusukat sa tungkulin sa loob ng tanggapan, kundi maging sa pagkikilahok, pagkikipagkapwa at pagtugon sa pangailangan ng komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santo Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santo Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bahay ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Pabalikan natin si Dennis para sa kanyang balita. Pero habang dinadial mo si Dennis, punta muna natin na bit-bit na balita ni katropang Girly Cadasio. Itong si Mayor Lucilo Bayron daw. At ang Philippine Sports Commission nagpalitan ng ideya para sa pagpapalakas ng sports tourism sa lungsod. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio.
9: Binahagi ni Mayor Lucilo Bayron ang mga mahahalagang kaganapan at tagumpay ng Puerto Princesa nitong nagdaang linggo, kabilang ang Palawan Sports and Tourism Summit kung saan nagkaroon ng pagkakataon si Mayor Bayron at Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Pato Gregorio na magpalitan ng mga idea para higit pang mapalakas ang sports tourism ng lungsod. Tinalakay rin ang matagumpay na pag-host ng Puerto Princesa sa WTT Youth Contender at WTT Feather Series 2026, gayon din ang pagkilala sa dalawang Pilipino nagkampyon sa men's doubles division. Iniulat din ng alkalde ang patuloy na paghahatid ng serbisyo sa mga barangay, kabilang ang inauguration at groundbreaking ng 12 na project sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Gayon din ang turnover ng mga pampublikong sasakyan na gagamitin sa mga serbisyong pangkomunidad ng mga napiling barangay. Yan ang balitang hatid sa atin ng premium D3 coffee mix na kapag kapit ka nagkumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Girly Cadasio. Samantala, balikan natin si katropang Dennis Chua sa kanyang bit-bit na balita. Katropang Dennis, magandang hapon!
7: Nagtamo ng sugat sa baribang parte ng katawan ng isang batalis na matapos sa mentang sa bahay ng mga antidong pasabi at lukong madaling araw kanin September 14, 2026. Ayon sa initial information at sa response kami nangyari at hindi pa itong nakainom ang motorist sa bato ang maskudente. Agad na ng rumis kundi ang mga sudeng at risk sa lugar at medikin ang pangunong kanunas na pagkamusan niya. Samantala patuloy pa rin sinaalam mo ang ilang aksidente. Ang balita nito yatin sa inyo, girls, yung budiso, kung daan sa matinig na tutit kaya subukan mo na. Bulan sa 103.5 Rizal, then it's 2 News.
0: Maraming salamat ka, tropang Dennis. Yan, pasisya na ito sa ating mga kabarangay, ha? Tayo ay on-air pa. Atin nyo po mga, may tumawag kasi sa atin, request ng indigency certificate. So, bukas, punta lang kayo sa barangay hall. Angin nyo po mga balitang napakinggan, mga katropa. Atin po sa inyo yan, Santon Plus Oil, Santon Coffee Mix, at ng Sista Pain Capsule. Mabibili po mga dekalidad at epektibo produkto ng Yeswell Clinic sa mga butika na malapit sa inyo po mga lugar dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.

Tatlong minuto bago sumabit ang ganap na alas 6 ng gabi. Parang mahina itong ano ah. Mga katropa, wala po tayong oras at panahon. Tayo po ay maghihiwalay na naman. Sa sandaling ito, ah. parang drama. Pero bago tayo maghiwalay, batiin mo lang natin si Dance B. Henderson. Good afternoon po. Batiin ko rin, nakikinig, my old friend. Tsaka yung kanyang baby, si Khalil at si Popping, si Paring Chokoy. Magandang hapon. Thank you for watching and listening. Mga katropa, sa ngalan po ni katropang Ken Vincent Dancil, sa ngalan ni katropang Alison Salvatos, ako po ang inyong lingkod. Kagawad Mike Escote, maraming maraming salamat po sa pag-antabay sa ating programang Asintado ngayong araw na Lunes, September 14, 2026. Ingat po tayong lahat. Bye-bye!

0: Sumain niyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng Radyo XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
5: XFM.
3: XFM.
5: FM.
3: Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Good evening po. Magandang gabi sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. At syempre po, magandang gabi din at binabati namin ang mga suking taga-subaybay sa buong lalawigan ng Palawan. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo. Nandito po ulit kami kasama ang iyong wellness consultant upang magtalakay or magbigay patnubay sa mabuting kalusugan. Sa may mga nais pong tanong about sa inyong mga karamdaman or may mga health issues po kayo, gusto nyo pong magpa-advise, nandito po ang ating wellness consultant. Siya ang sasagot sa inyong mga katanungan. Maaari po kayo mag-text or tumawag sa aming numero 0975-842-4832. Ulitin ko po, ang numero po namin ay 0975-842-4832. Ayan po ang aming text line number. Maaari na po kayo mag-text or tumawag kung ano man po ang inyong mga concern, ano? At nandito po kami kasama inyong katropang Cynthia at ang ating wellness consultant Doc. Good evening.
3: Good evening sa iyo, katropang Cynthia, lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa upang magkakaroon ng bagong kaalaman paano maggamot gamit ang natural na pamamaraan.
2: Yes. Okay, Doc. Ano naman po ang ating pag-uusapan? So before po yan, sa mga nais pong mag-avail ng mga Santon products or gustong magpakonsulta, meron po tayong free consultation sa Yes to Health Wellness Center po. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Yan po ay nasa taas lamang ng Nokinox. Every day po meron tayong free health consultation. Ano? Nandyan po ang ating wellness consultant na si Doc Jemar Ebet. Magbibigay po sa inyo ng mga health advices at mga diet guidelines. Ayan po. At ngayong gabi, kami po ay magtatalakay muli. Ano yung topic natin, Doc?
3: Ang tatalakay natin ngayong gabi, katropang Cynthia, itong tinatawag na breast cyst.
2: Okay, breast cyst. Ano yung mga bukol-bukol yan, Doc, no? So, paano, Doc, nagkakaroon ng bukol? Bakit ang mga kababaihan ay nagkakaroon ng ganitong klaseng problema?
3: Ang breast cyst ay mga sac na napuno ng likido sa loob sa iyong dibdib o breast na karaniwang hindi kanseros. Maaari kang magkaroon ng isa sa maraming breast cysts. Madalas, inilarawan ang mga ito bilang bilog o hugis itlog na bukol na may natatanging mga gilid. Sa texture, ang breast cyst ay karaniwang parang ubas o isang lubo ng puno ng tubig. Ngunit kung minsan, ang breast cyst ay matigas. Yun yung mapansin sa ating mga kababayan, mga katropa, na may mga breast cyst. At itong breast cyst, katropang Cynthia.
2: Yes, Doc.
3: Ay iba nito, hindi sila gaanong magbigay ng treatment o advice na ano yung mga gawin kasi kumpiyansa eh. Kasi yung breast cyst, hindi yan cancerous.
2: Ay, so cyst lang talaga siya, bukol.
3: Benign siya, tinatawag na siya benign, non-cancerous. Kaya yung iba, hindi na pinapansin. No?
2: Oo.
3: Pero ang kaproblema lang, katropang Cynthia, lumalaki siya.
2: Lumalaki.
3: Hindi nga siya cancerous, pero lumalaki siya.
2: Oo.
3: Katagalan, pwedeng lilipat din yan sa kabilang breast, katropang Cynthia, na mas lalong problema. Yung isang breast nga, problemado na, pero paglilipat pa sa kabilang breast, no?
2: Mm-mm.
3: Mas lalong problema. Kasi, hindi nga siya cancerous, katropang Cynthia, pero lumalaki siya.
2: Yes.
3: Isa sa mga sign and symptoms, katropang Cynthia, ay yung bukol sa breast sa isang babae ay hindi delikado. Pag yung bukol na yan, meron kang breast cyst, yung bukol mo sa breast, malilipat mo. At saka hindi siya kumikirot. Mailipat mo siya na hindi masakit.
2: Kumbaga, you mean is mamove mo siya.
3: Magagalaw mo siya. Yun sa mga possibly cancerous na bukol sa breast, katropang Cynthia, ay yung hindi mo malipat. Pag itry mo ilipat o imove, masakit siya.
2: Okay.
3: At saka lagi siyang kumikirot, no? Yan yung mga sign, Dr. Pangcynthia, na posible
2: na cancerous.
3: Pag yes. yung maramdaman mo yan, kumikirot lagi, then hindi mo siya ma-move. Masakit mo siya yung i-move siya. Kaya pag meron tayong mga mapansin niyang mga katrupa, ay dapat agapan na, no? Kahit braces lang yan. No? Dapat agapan na kasi yung pabutin mo pa yan na lalaki pa siya, kailangan mo talaga yan. Anuhan ng mahabang gamutan,
2: yeah.
3: no?
2: Paglaanan.
3: Okay. Oh, yeah. Paglaanan ng time, mahabang time para mawala talaga yung bukol. Pero kung malaki na katrupang sintya, kung maliit pa lang, madilil mo lang siya magamot. Mabilis mo siya matunaw pag maliit pa lang. Hmm. Kaya pag ganitong problema katrupang sintya, yung mga bukol sa breast, dapat maalarm na yung babae kasi lumalaki siya. Hindi man cancerous, pero lumalaki. Kaya yung mga simptoma naman nito katrupang sintya sa may mga breast cyst, unang-una, isang makinis, madaling ilipat na bilog. Hugis itlog na bukol sa suso na may natatanging mga gilid na kadalasan, bagaman hindi palagi, palaging ay naghiwatig ito ay benign, no? Yung mga ganito na ano. At isa yung sa mga binanggit natin katropa kanina, yung mga namumove muna ano, yung bukol na hindi sumasakit. Isa yan sa matatawag na benign tropang sintya. Yeah. Karaniwan matatagpuan sa isang suso, ngunit maaring makapikto sa parehong suso. Katagalan pagpabayaan.
2: Lilipat pa rin siya, no?
3: Lilipat pa rin siya. Pagtaas sa laki ng bukol sa suso at lambot ng dibdib bago ang iyong regla. Pagbaba ng laki ng bukol sa suso at paglutas ng iba pang mga palatandaan at sintomas pagkatapos ng iyong regla. Yan yung ano, mapansin sa may mga bukol sa breast. Pero actually, katropang sintya, sa pag-aaral, sa pinakadahilan ng mga bukol, mamalignant ba yan or breasts, isa sa dahilan yan, yung hormonal imbalance.
2: Oo. Hindi normal yung
3: level ng hormone. No? Karamihan sa ganun, sa pag-aaral katropang sintya, nawawala daw yan pag magmenopause na.
2: Oo.
3: Pero hindi sa lahat ng ganong sinasabi ay totoo.
2: Kasi may mga
3: percentage na mawala siya, pero marami tayong mga katropa, lalo na yung pasyente o katropang sintya na 70 plus na.
2: May bukol.
3: Hindi
2: lang sa medyo bata.
3: Hindi lang medyo bata. Ano lang siya, mas low rate lang sa may mga nagme-menopause na.
2: Yeah.
3: Yun siya katropang sintya, bago siya nagkabukol, nag-harvest yun siya ng ano eh. Meron siya hinarvest, then nilalagay niya dito sa sling niya, then katagalan, napansin niya na kumikirot na yung breast niya hanggang naging dalawa na, then tumitigas na din. At yung anak din niya ay pasyente natin sa clinic. At gumaling din sa clinic. Kaya nung nalaman niya na ganun naramdaman ng kanyang mama, sabi niya, dalhin niya daw doon sa clinic natin.
2: Yes.
3: Kaya yun, napansin ng matanda sa kanyang breast, tumitigas, then kumikirot. Kaya yun, ano natin ng gamutan katropang sintya, mga dalawang buwan.
2: Mm-hmm.
3: Yung gamutan natin sa pasyente na may edad na.
2: Ano naman, Dok? May mga natural remedies ba yan?
3: Mayroon tayong binibigay sa kanya. Bukod sa mga supplement, mga santo natin, mayroon pa tayong mga ibang supplement na mas mapadali yung pagtunaw ng bukol.
2: Makakatulong.
3: Yes, nakakatulong. Mm-hmm. Then, after 2 months ng katropang sintya, o before 2 months, hindi niya na makapa yung bukol.
2: Amazing,
3: hindi niya
2: no?
3: na makapa yung bukol.
2: Uh-huh.
3: Ayan yung miracle ng Panginoon na gumagawa sa kanila.
2: Yes. No?
3: Yung supplement natin ay ginagabayan talaga ng Panginoon para gagaling yung mga kliyente natin. Mga pasyente. Kaya ngayon, atin talagang pinapayo sa kanila una-una katropang sintya sa pagkain.
2: Oo. No? I-change talaga, Dok, yung lifestyle.
3: Yes.
2: Yung kung paano kumain, ano yung mga dapat kainin at dapat iwasan, no? Yes. Importante mga
3: yes.
2: katropa.
3: Tuturo talaga natin yung mga bawal. Una-una, yung bawal talaga kasi yan yung dahilan na nagkakasakit yung tao. At yung mga tamang pagkain na nakakalusog sa katawan. Yan yung mga first step natin na gagawin nila, no? Habang nag-undergo ng medication. Kaya sa proseso na ganun, maramdaman talaga ng isang pasyente na gagaling, no? Habang uminom ng gamot, umiwas din ang mga bawal. Kaya yun nga mga hindi kumakain ng karne isda, katropang sintya, nagkakasakit na.
2: Nagkakasakit pa rin.
3: Yes, nagkakasakit
2: pa rin. Lalo na kaya yung mga katropa, no? Yung mga vegetarian, yung
3: yes.
2: hindi kumakain ng karne, nagkakasakit pa rin.
3: Nagkakasakit.
2: So, how come pa yung mga
3: kumakain.
2: Kumakain ng mga lamang kati, mga karne? So, talagang mas malaking chance na magkasakit tayo, mga katropa, no? So, nakadepende po talaga sa ating lifestyle or diet, yung ating katawan kasi humihina kapag wala masyadong mga minerals and vitamins, so mas mabilis tayong magkasakit. So, paano to, Doc? Ano pa yung ibang mga kailangan nating gawin, no? Ng mga katropa natin?
3: Isa din katropang Cynthia na nagkakabukol sa Didi ay pinakauna yung hormonal imbalance. Yes. Kasi mangyari katropang Cynthia, yung hormonal imbalance, yung estrogen niyan mataas.
2: Yes.
3: Masyado mataas yung level ng estrogen at saka yung progesterone, kaunti lang, dapat balance kasi yan katropang Cynthia.
2: Oo.
3: Kasi yung progesterone, siya yung nagkocontrol ng iyong estrogen. Pag mataas yung estrogen, mas mataas ang tsansa na magkabukol.
2: Okay.
3: O magkabukol sa breast. At matitrigger din yung katropang Cynthia, no? Yung hormonal imbalance. Pag hindi healthy yung mga pagkain natin, hindi nakakasigla ng katawan, no? Lagi tayong kumakain mga prito. Hindi tayo kumakain ng mga gulay. Lagi na lang karne, isda. Nahilig pa tayo sa mga prosesong mga inumin.
2: Ay, oo. Lalo na ngayon sa ating mga kabataan, mga katropa, napakahilig uminom ng mga, yung mga unhealthy drinks, yung mga milk tea, mga soft drinks. So, dapat
3: yes.
2: pala, Doc, iwasan natin yan,
3: yes.
2: no?
3: Kasi nakakahina kasi yan ng mga function ating katawan, katropang Cynthia.
2: Oo.
3: No, kasi mga toxin yan sa ating katawan. Ang nakakabenepisyo lang yung ating panlasa.
2: Yes.
3: No? Kasi dito sa ating panlasa, katropang Cynthia, pag ito yung susundin natin,
2: oo.
3: Puro na lang masarap yung kakainin natin, iniinom. Kasi nga, gusto ng ating bibig eh.
2: Mm-hmm.
3: Yan, magresulta talaga yan sa problema sa katawan, katagalan, no?
2: Yes.
3: Lalong-lalo sa mga babae. Pag ganun yung hilig, hindi mahilig sa gulay, hindi mahilig mm-hmm. sa prutas, kulang pa sa tubig, araw-araw katropang Cynthia.
2: Mm-hmm.
3: Oh, kaya ito, madali makuha sa babae, no? Yung
2: yes.
3: mga problema sa bukol sa breast.
2: Mm-hmm.
3: At itong sa breast din katropang Cynthia, itong didi ng babae.
2: Oh.
3: Kung titingnan mo sa science, sa picture, itong breast ay napakaraming lymph nodes. Yung kulani.
2: Yeah.
3: Oo. Kaya ang mangyari katropang Cynthia, madali siyang matubuan ng bukol. Kasi mm-hmm. yung bukol sa breast, dyan niya nagsimula sa lymph nodes sa kulani.
2: Mm-hmm.
3: Yung kulani na yan, parang butil lang ng pala yan.
2: Mm-hmm.
3: No? Kaya hawakan ng mga babae yung breast nila,
2: mm-hmm.
3: hindi talaga nila
2: mapansin
3: yung kulani na ano. Kasi maliliit lang kasi yan. Isa yan sa naging dahilan na yung bukol magbuo. Isa sa dahilan katropang Cynthia na lalaki yung kulani na yan,
2: mm-hmm.
3: pag hormonal imbalance. O, yung kulani na yan, isa yan sa maapektuhan. Mag-iba yung size niya, lalaki. At pangalawa naman, pag may mga nakakasabay na mga virus dun sa ating dugo.
2: Yes.
3: O, pag mapansin yan ng kulani natin, ayan ay kinukulong. Kasi yung kulani natin, katropang Cynthia, mahalaga din yun sa function sa ating katawan. Kasi siya yung nagsasala, siya yung nagtatrap. O, hinuhuli niya yung mga nakakasira sa ating katawan. Lalo yung bakterya, pag madetect yan ng ating kulani, kukulongin niya yan. Babalutin ng mga laman, kaya mga muscle, kaya magkakaroon ng bukol.
2: Yes.
3: O, isa sa magpapalaki niya katropang Cynthia na mabilis ang paglikan niyo pag mga unhealthy yung kain mo.
2: Oo.
3: O may kaunting napansin ka na bukol sa breast mo, pagkatapos yung lifestyle mo, mali-mali pa, no?
2: Mm-hmm.
3: Laging karne, laging mga barbecue.
2: Ay, oh.
3: Madali mo makuha yung ganong ano. Tsaka yung bukol, pag may bukol ka, mas mabilis yung paglaki ng bukol. Kaya yun yung mapansin na ating mga katropa,
2: yes.
3: no? At tsaka hindi lang bakterya, katropang Cynthia, yung itatrap ng ating tinatawag na lymph nodes sa breast. No, yung pag maka-detect din sila ng mga virus, tinatrap din niya yan.
2: Yes.
3: O, kaya kung yung tinatrap niya is masyadong malakas katropang Cynthia, isa din yan sa dahilan na mabilis yung paglaki ng bukol
2: mm-hmm.
3: sa breast. Tsaka yung mga hormonal imbalance katropang Cynthia, mapansin mo din yan sa may mga nakaka-experience lagi ng dysmenorrhea.
2: Mm-hmm.
3: No? O, kasi isa din yan sa dahilan, maapektuhan. Unang-una, doon sa iyong menstruation,
2: hindi
3: buwan-buwan, meron
2: yes.
3: din iba,
2: Oo.
3: Buwan-buwan naman, pero nagkaka-dysmenorrhea.
2: Yung iba Doc naman, isang buwan wala pangalawa magkakaroon.
3: Yan yung tinatawag na amenorrhea.
2: Oh.
3: Hindi buwanan mag-means.
2: Oh.
3: Hormonal imbalance pa rin yung katropang Cynthia.
2: Oh.
3: At yung buwan-buwan naman, pagkatapos, sobrang sakit yung maramdaman nila. Halos pipilipit sa sakit ng kanilang tiyan pag magkaroon sila ng menstruation.
2: Yes.
3: Isa din yan sa epekto ng hormonal imbalance katropang Cynthia.
2: Uh-huh.
3: At ayon sa pag-aaral, maglolo ang rate ng ganong problema sa hormonal imbalance katropang Cynthia pag nagme-menopause na.
2: Kapag
3: yes.
2: menopausal stage na.
3: Pero hindi siya 100% katropang Cynthia.
2: Uh-huh.
3: No, kasi mayroong iba na kahit nag-menopause na, pero mayroon pa rin silang mayuma.
2: Uh-huh.
3: mayroon pa rin, nakakaranas pa rin sila ng kirot sa kanilang breast or nagkakaroon ng bukol.
2: Yes.
3: Kaya isa yan sa bigyan pansin katropang Cynthia, no, sa mga kababaihan, no, pag sila nakakaranas ng ganun, lalo na pag yung ano din katropang Cynthia, yung mga dysmenorrhea, no, kasi isa yan sa dahilan na sa hormonal imbalance. At hindi mo yan papansinin, mali-mali pa rin yung lifestyle mo, pwedeng magkakaroon ng bukol sa breast, no, katagalan. Kaya
2: so, kailangan ipanormal din yung hormones ng isang babae,
3: yes,
2: dok.
3: Tsaka katropang Cynthia, nagdidepende din yan sa lifestyle mo.
2: Yes.
3: Kaya kung gusto mo na mapanatiling normal yung hormone ng babae, ay unang-una talaga i-correct mo talaga yung lifestyle.
2: Oh.
3: Kasi yan yung dahilan na pag mali yung lifestyle natin, nagkakaroon ng abnormality sa ating katawan. Magkaroon ng mga karamdaman, mga bukol, at sa pagtetest naman nito katropang Cynthia sa mga bukol at pagdiagnose.
2: Oo.
3: Ito yung mga paraan, no?
2: Yes.
3: Ng mga doktor.
2: Paano nila ipa-check up or ano ipapagawa nila para ma-check nila na kung normal ba yung cyst or cancerous.
3: Ito yung ating ano. Isa sa i-recommend na katropang Cynthia yung breast exam.
2: Oo.
3: Hayaang physical na suriin ng iyong doktor ang bukol sa suso at suriin ang anumang iba pang problema sa iyong suso. Dahil hindi natukoy ng doktor mula sa isang clinical na pagsusuri sa suso lamang kung ang bukol sa suso ay isang cyst. Kailangan munang pang susuri. Na isa sa ano nila, yun nga, titingnan nila yung breast mo. At pangalawa naman, yung ultrasound ng dibdib. May ultrasound siya kung gaano na ba kalaki yung bukol sa loob ng breast. At panglast, yung fine needle aspiration. Ito naman yung tinatawag na biopsy katropang Cynthia. Ito yung kukunan ng fluid, susugatan yung breast at kukunan ng fluid para i-test kung safe ba yung bukol na cancerous ba or hindi. Ito yung magpapanalyze katropang Cynthia.
2: Yes.
3: Kaya sa pag-aaral din katropang Cynthia, hindi din maganda, no, na kung mayroon kang bukol, hindi din maganda na mag-decision ka ng agarang pag-biopsy sa bukol. Kasi delikado kasi yung katropang Cynthia. No, kasi kung sa ano pa yan, mas lalala yung bukol. Kaya payo ng mga eksperto katropang Cynthia ay hindi agad mag-desisyon, no?
2: Oo.
3: Maghanap na ibang opsyon katropang Cynthia kung paano malutas yung bukol, paano matunaw. At sa ngayon sa ating teknolohiya katropang Cynthia ay may mga paraan na matunaw yung bukol sa pamamagitan ng natural. Ayun nga katropang Cynthia, yung pasyente ko na dalawang breast yung bukol niya, tumitigas pa, kumikirot pa siya.
2: Yes.
3: Kaya yun yung patunay katropang Cynthia na mayroon pang mga option na pwedeng gamitin para matunaw yung bukol. Kaya isa sa ating may recommend katropang Cynthia, yung ating produkto, no? Produkto ng Yes to Health.
2: Yes.
3: Yung Santon Gold natin, Santon Plus Gold. Ayan ay marami ng mga kababayan natin na natulungan, no? Na may mga bukol sa kanilang breast. Kahit hindi sa breast, kahit sa mga lalaki katropang Cynthia na may mga bukol sa katawan, yung Santon Gold natin.
2: Napakaganda.
3: Napakaganda talaga sa mga bukol, no?
2: Yes.
3: Kasi talagang tinutunaw niya yung bukol kahit malaki na. Kaya ang payo natin katropang Cynthia, habang maliit pala yung bukol, napansin nila, agad na agapan para ilang buwan lang, mapansin niya nila na mawala na yung bukol. Yeah.
2: Kasi makikita agad nila yung
3: makikita,
2: pagbabago.
3: Makikita kaagad nila yung pagbabago, pagliit,
2: yes,
3: ng bukol, or natutunaw kaagad.
2: Yes.
3: Kasi pag paabutin pa nila na laki, kailangan talaga nila na gugulan ng mahabang panahon para matunaw yung bukol. Gastusan mo talaga katropang Cynthia pag malaki na yung bukol mo. Kaya yung ating Santon, Santon Plus Gold, ay mahusay yan sa iba-ibang klaseng bukol katropang Cynthia. Kahit nga yung meron kang naramdamang mga sakit sa katawan, sa tuhod, sa balikat, sa mga joint mo, yan, nakakatulong yung ating Santon Gold kasi yung mga pananakit ng katawan katropang Cynthia, ibig sabihin yan, mayroong mga pamamaga sa loob. Kaya yung Santon Gold natin, mahusay yan sa iba-ibang klaseng pamamaga, ano? Iba-ibang klaseng bukol, no? Ma-cancer ba yan or hindi cancerous. Yung ating Santon Gold, talaga ma-recommend natin katropang Cynthia. Kasi napakarami ng ating mga kababayan na nagpapatunay na mabisa talaga siya.
2: Yes.
3: No? Hindi lang siya sa mga pangbukol, maganda din siya sa iba-ibang mga karamdaman katropang Cynthia.
2: Kasi Dok, yung ating Santon Plus Gold or yung Santon Plus Capsule, no, mas marami ang mangustin nun.
3: Mas marami. marami ang gusto.
2: Yes, at saka yung mga Santone products natin, Doc, meron yung tinatawag na Santones. Ano yung Santones? Yun yung antioxidant na compound ng ating Santone Plus Gold at Santone Plus Capsule. Dahil ang Santones na yan, yan ay bioactive compounds na makakatulong para maprotektahan yung cells, no? Yes. From damage, no? Yan. So, mas maganda talaga dahil may Santones na antioxidant yung ating mga Santone product. Yes. May antioxidant para ma-reduce yung mga, halimbawa kung may mga bukol-bukol nga tayo, babae or lalaki, malaking tulong ito, no, yes, Doc? At syempre, anti-inflammatory properties. Okay? So, before tayo magpatuloy, mga katropa, sa ating mga talakayin, pakinggan muna natin yung mga nagpatutuo, no, sa kanilang mga karamdaman nung uminom sila ng ating produkto ng Santone Plus Gold.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold! Sigurado ka dito! Santone Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
4: Premium D3. Pag-health ang pag-uusap man, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Kung naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon, malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Okay, napakinggan po natin mga katropa ang mga customer natin at mga client na gumamit ng ating mga product at mga patutuo. Okay, magpatuloy tayo, Doc.
3: Yes, Katropang Cynthia. Isa din sa ma-recommend natin Katropang Cynthia.
2: Oo.
3: Yan yung mga nabanggit natin kanina, no, yung mga benepisyo na makukuha sa pag-inom ng Santone. Santone Plus or Santone Gold. Meron din tayong Premium D3 Katropang Cynthia.
2: Yes.
3: No, na maganda ding isupply sa katawan, no? Kasi yung mga benepisyo niya ay talagang napakarami. Bukod na mapasigla yung buto, napupukset din niya yung mga virus, bacteria na nakakapasok sa ating katawan. No? Kasi meron siyang BCO na ikakonvert ng iyong katawan na into monolaurin. Yan ay mabisang antimicrobial, no, yung ating Premium D3. Hindi lang siya pamuksa ng mga virus, bacteria at pinapalakas niya din yung mga immune system natin. Kasi yan yung pinaka-importante, no, sa araw-araw na dapat masigla yung ating immune system, no? Kaya yung ating Premium D3 ay napakahusay sa ganong function sa katawan. At meron din natin tayong ma-recommend Katropang Cynthia yung Santone Betsy natin na yan naman yung dapat isupply sa katawan. Kailangan kasi na ating katawan Katropang Cynthia yung mga herb,
2: yes,
3: ng mga antioxidant na mga herb, mga fats.
2: Yes.
3: No, isa yan sa mga dapat isupply sa katawan. Then yung vitamin C ay napakahalaga din Katropang Cynthia.
2: Mm-hmm.
3: Kasi yung vitamin C, yan yung hindi ma-create ng iyong katawan, hindi din siya may imbak sa iyong katawan. Kasi nga, water soluble yan siya. Yung vitamins kasi, Katropang Cynthia.
2: Yes,
3: dalawang klase yun.
2: Oo.
3: Fat soluble vitamins at saka water soluble vitamins.
2: Oo.
3: Ipag yung vitamin C ay water soluble vitamins yun, ibig sabihin, araw-araw, yan ay nawawala sa iyong katawan. Kaya, kailangan mo inumin yan araw-araw yung vitamin C. Kasi, yung vitamin C, kailangan yan ng buong organ natin.
2: Mm-hmm.
3: Para mapanormal yung function ng ating mga organ sa katawan, ay yung vitamin C ay napaka-kailangan. Lalo na sa pagpapalakas din ng ating immune system. Hindi lang fats yung kailangan yan. Una talaga yung vitamin C, Katropang Cynthia.
2: Yes.
3: Yung vitamin C natin, yan ay alkaline vitamin C. At ibig sabihin, Katropa, ay 100% siya ay na-absorb sa katawan. No, Kasi pag iinom tayo ng vitamin C na acidic, 50% lang yan na absorb sa katawan, ang 50% natatapon. Kaya siguradihin na hindi tayo lugi sa iniinom natin na vitamin C. Piliin natin yung alkaline vitamin C, yung Santon Beet C natin. No, kasi yan ay maraming kababayan din natin na nakatry din yan. Maganda talaga yung epekto. Kahit ako at katropang Cynthia, yan talaga yung iniinom ko, yung Santon Beet C natin. Kasi naramdaman ko na maganda talaga effect sa katawan.
2: Yes.
3: Sa kombinasyonan pa ng premium D3 sa Santon, napakaganda yung epekto.
2: Yes.
3: At saka sa ating mga kababayan din, mga katropang Cynthia, na may mga high blood, may mga diabetes,
2: mm-hmm.
3: ang talagang titirahin talaga yan, yung mata eh.
2: Oo, saka yung labo.
3: Yes, at saka yung kulang sa tulog, laging nakaharap sa computer buong hapon,
2: Oo.
3: Yung mata talaga yung naapektuhan. No? The more na na-expose yung katawan mo sa ganong sakit at sa mga radiation katropang Cynthia, the more na nga ilangan ng supply yung katawan mo, yung mata. Isa sa may recommend natin katropang Cynthia, yung Visionix.
2: Mm-hmm.
3: Yung Visionix natin katropang Cynthia, kompleto na yan.
2: Yes.
3: No? Yung meron na yan, sisantin, lutein, beta-carotene,
2: yes.
3: at saka yung
2: vitamin A.
3: Yes, katropang Cynthia. Yan yung mga benepisyo maibigay sa katawan, lalo na sa may mga problema ang mata, panlalabo. Yung Visionix natin, pag yung i-combine natin ng katropang Cynthia,

0: na mabibili sa mga tindahan na nakakasira ng mga organ, no? Nakaka-acidic ng tiyan.
1: Yes.
0: Pero yung coffee natin katrupang Cynthia, maganda talaga siya. Hindi siya nakaka-irritate ng ating tiyan. Kaya yan yung mga ma-recommend natin dyan sa ating clinic ng mga product, no? Produkto po ng Yes to Health.
1: Yes. At maliban po mga katropa na meron tayong mga produkto ng Santo na product, meron din tayong mga free services gaya ng free health consultation na gagawin niyan or ibibigay ng ating wellness consultant na si Doc Jemar. Meron din tayong mga free terahertz therapy. Yan po ay libre lang. Ang terahertz therapy, malaking tulong po ito sa atin, lalong-lalo na kung meron tayong mga karamdaman na masasakit yung ating balikat, tuhod, paa. Ito po ay napakaganda na therapy na binibigay po naming libre lang sa lahat naming clients and customers. So, maaari po kayong bumisita sa aming clinic sa Yes to Health Wellness Center. Everyday po kaming open from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Open po kami everyday except po sa Saturday. Tuwing Sabado po kami ay close, mga katropa. So, isipin nyo mga katropa, wala kayong gagastusin kung kayo ay magpakonsulta. Maliban sa mga food supplement na irerekomenda ni Doc, yun po, syempre, doon lang tayo magkakaroon ng bayad. Syempre, kung tayo ay nagagamot, magagastos po talaga tayo para tayo ay gumaling. At syempre, kung kayo ay nag-aalala sa mga budget nyo, pwede naman nating gawa ng paraan, magpa-advise tayo sa ating wellness consultant kung may mga alternative way na mga herbs na pwede nating gawin. So, free po yan ang consultation. Maaari na po yung bumisita from Sunday to Friday po yan. So, anytime po open kami hanggang alas 5 ng hapon. Ang address po namin ay nasa second floor ng DZRM Plaza Building. Taas po yan ng Nokinox at syempre meron din po kaming branch dyan sa Rojas, Palawan. Matatagpuan po yan. Ang Yes to Health Wellness Center sa Rojas ay nasa Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lang po yan ng ASMES, no? Yung elementary school po dyan. Kaharap mismo po ang Yes to Health ng ASMES. So makikita nyo po agad ang signage ng Yes to Health Wellness Center. Nandyan naman po ang ating wellness consultant every Monday to Wednesday. Dyan po ang kanyang schedule tuwing Monday, Tuesday at Wednesday. Ayan, maaari po ulit kayong mag-text sa aming text line kung may katanungan po kayo or may mga gusto po kayong itanong mula sa inyong mga karamdaman, magtanong ng magandang advice. Maaari po kayong mag-text or tumawag sa numerong 0975-842-4832. Ulitin ko po ang numero po namin, 0975-842-4832. Ayan po, maaari po kayong tumawag kay Doc para kayo ay mabigyan ng payo.
0: Yes, katropang Cynthia, no, yan yung lagi nating i-ano sa kanila. Sabi sa kanila, no, na kung meron silang tanong, pwede sila mag-text, yes, para mabigyan sila ng magandang paraan, no, ibang pamamaraan sa pamagitan ng natural.
1: Yes.
0: At dyan sa ating clinic, katropang Cynthia, yes, kung sila ay pupunta, mayroon din tayo maibigay sa kanila, no, na guide na doon nakalista yung mga bawal, no? Yung mga pagkain na bawal, yung mga pagkain na pwedeng kainin. No?
1: Yes.
0: Yan ay mahalaga para madaling gagaling sa mga karamdaman. Yun talaga, maturuan sila sa tamang pagkain at tamang mga inumin.
1: Okay. So maraming salamat mga katropa sa pakikinig, no? Salamat din po sa ating wellness consultant na kasama ngayon na nagtalakay po ng about sa breast cyst. So nawa mga katropa, meron kayong mga nakuhang advices or health tips at kagalingan na i-share niya, no, sa ating lahat. So, maaari po kayong bumisita po, ano, dito po sa Puerto Princesa City. Matatagpuan lang po kami sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa programa po naming The Secret of Health dito lamang po sa Estasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang muli, mga katropa, ako ang inyong lingkod, katropang Cynthia.
0: At ito din po ang inyong wellness consultant, Jemar Ibet, magsasabi, if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: mga katupa. Exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Esel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite.
12: Sa Coffee Nurse.
11: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
10: Santone Coffee Mix. Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium.
6: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sample Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
6: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Sunfon Plus Cold.
3: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin si, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
2: Sunfon Plus Cold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Sunton Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Sunton Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Sunton Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Sunton Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Sunton Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Sunton Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Sunton Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredio. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredio. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Sunfon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Sunfon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Sunfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Sunton Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na

0: premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santhan Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig
3: na testimonya
2: tungkol sa Santhan Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga.
3: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santhan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhan Gold Coffee Mix.
0: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santhan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
3: No more.
0: Santhan Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santhan Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santhan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhan Plus Gold Coffee Mix.
1: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santhan Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santhan Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santhan Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santhan Coffee Mix.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Sister Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sister the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister the Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabilis sa mga butika. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santhan Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santhan Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhan Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santhan Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
1: Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
1: Santhan Gold Coffee Mix.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo, exciting!
1: Exciting! Mga katropa, exciting!

0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Pangangati, panalaki ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
13: Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
20: Santong Gold Coffee Mix.
22: Mga katupa, exciting!

0: pa. Exciting!
1: Mga Paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective! Subukan mo!
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminorrhea.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports

0: Lucias, may bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Santong Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santong Gold Coffee Mix.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo, exciting!
1: Exciting! Mga katropa, exciting!

0: kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
14: Santon Coffee Mix.
17: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang
0: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM. Kung totoosin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi may

0: Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
1: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Santol Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santol Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santol Plus Herbal Oil.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na. Nahanap ko.
8: Santon okay, Gold okay, Coffee Mix.
10: Baka kasi lumipad ko yun. Huwag alilipat. Hindi ka lang sa akin. You'll be safe here. Yan. Maraming salamat mga katropa. Magkita-kitsa lang ho tayo bukas po ng umaga 9. Iyon po yan hanggang 10:30 po ng morning sa programa Umagang Naughty. And of course, abangan din ho ninyo bukas ang ating flashback. Almusal. Thank you so much mga katropa. Also sa mga katropa ho natin sa Tugue, ayan sa Tacloban, and also sa Palawan. Maraming salamat! Yes, magpapaalam na ho. DJ Barbie Chu, dito lamang ho kayo always sa inyong paboritong tabayan ng 104.9 XFM. Exciting.

malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X.

0: Katrupa, exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si Katropang Ka-Gerald Gales at Katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
0: Mga katropa, exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!

0: Nakatupa. Exciting!
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
7: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
6: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
7: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
14: Vision X Plus! Softgel Capsule!
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Sister Pain.
19: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
18: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe.
19: Yahoo!
18: Sister Pain,
11: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko.
2: Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
20: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Esel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite.
11: Sa Coffee Nurse.
10: Ang sigreto ko
11: sa pagiging active sa work
10: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
11: Nakakatatlo
10: hanggang apat na cups ito araw-araw.
11: Maliban sa masarap siya,
10: gustong gusto ko
11: dahil may collagen at glutathione ayon.
10: Nakakabata pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
9: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pabili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligid.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong.

0: Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil!
4: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Saan naman?
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
10: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtiv.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
16: Premium D3
6: makatutulong sa kalusugan
16: na may VCO
6: at moringa.
16: Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Sample Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
16: Santo Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
20: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
22: Mga katupa, excited!

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santan Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santan Gold Coffee Mix.
1: Santan Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabilis sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
18: Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
20: Santong Gold Coffee Mix.
22: Mga katrupa,

0: Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
3: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Call
0: your doctor. Release sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
8: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
15: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
16: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumulog
10: mommy. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: XFM.
17: X.

0: Santone Vitamin C, iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sista Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sista Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sista Pain.
2: Sista Pain, tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
2: Sista Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Driving Time, mga katropa, 7 minuto makalipas na po ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

Good morning, Pilipinas! Ayan ka temprano, lalawigan ng Palawan. At lunsod ng Puerto Princesa. Ngayon pong, kalagitnaan na po ng buwan ng Setyembre. Payday! Setyembre 15 na po, mga kabayan, mga tropa, ha? Setyembre 2026. Kalahati na po ang buwan ng Setyembre. Kamusta po ang ating pong mga kabayan, mga katropa sa iba't ibang sulok ng ating pong lalawigan ng Palawan? At dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Welcome na po sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. At syempre, nako mga kabayan, mga katropa, ang ating pong partner ngayon sa bagay technical, Engineer Rene Boy Federico. At syempre sa ating pong mga kabayan, mga katropa, alam din ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Louie La Rosa. Oy, happy Tuesday. Yan, sabi ni Sir Wenghara Ilibera, ha? Tuesday po ngayon, Tuesday, 15. Isang daan at isang araw. 101 days to go before Christmas Day, mga kabayan, mga katropa. Advance sa inyong lahat. Maging merry nga ang ating pong Christmas, ha? Ako lang ka, mga kabayan, mga katropa. Welcome, welcome at

0: Siyempre, ako po ang inyo pong makakasama, ang palagian po ninyong... Alam to, tagapagbulahan. Magising. Kada umaga para kayo po ay hatiran ng mga balita. Katropang Alison Salvatos po ay checking in at nag-aanyaya po sa inyong lahat sa mga kapwa nating gising na sa mga oras na ito. Kahit doon sa gising pa. Magkape na lang tayo, mga sir, mga ma'am. Ha? Pangpamanman, sabi nga nila. Pampainit ng sikmura. Kape, kape, kape, kape. Ha? Opa, mga kabayan, mga tropa, oy, kape muna tayo. Narito ang lagi po nating kaagapan. Sa paghahatid po ng mga balita at impormasyon sa inyo, mga kabayan, mga tropa. Yung premium D3 kape mixer. Yung kape na meron pong vitamin D3 para mapatibay yung ating pong mga buto sa katawan. Lalong-lalo na po doon sa mga nako, pareho po nating nagkakaedad na, ha? Lahat naman po tayo darating dyan, ha? Mga kabayan, mga tropa, sasapit at sasapit tayo dyan, ha? Oh, wala lang pong problema doon kasi ano yun, natural. Natural yun na magkakaedad ka. Wala naman pong nagdiriwan ng kanyang kaarawan na, ng pabata. Lahat po ay padagdag, di ba? At kasabay na po na pagkakaroon po ng edad ay unti-unti rin pong rumurupok yung ating pong mga buto sa katawan. Kaya nga kinakailangan, no, lagi tayong sinasabihan ng ating po mga health experts. Oo, sa mga nagkakaedad, kinakailangan nyo na po ng vitamin D3. Kayong iba nga po, di ba, nagja-jogging, nagpapainit sa araw, particular sa umaga. Yung mga bata, di ba, mga bagong silang pinapainitan. Vitamin D3 nga ang kailangan. Nako, mga kabayan, mga tropa, hindi ka na po panghihiram. Na bumagbilad sa init para makakuha lang po ng vitamin D3. Hindi mo na kinakailang habulin pa ang init sa umaga. Pagtungtong pala ng alas 9, ang init na. Nako, eh, nasa kape na lang po yan, mga kabayan, mga tropa. Enjoy ka pa. Pakuya-kuya-kuya sa inyong pong mga sala. Habang nakatanaw ka sa iyong malapad na bukirin. At nagkakape ng premium D3 coffee mix. Dito makasisiguro ka na meron ka talagang makukuhang vitamin D3. Mga kabayan, mga tropa. Nako! At bukod dyan, siyempre, mga kabayan, mga tropa, ang premium D3 coffee mix ay sadyang ginawa rin po ng Yes to Health Incorporated. Nakape para doon sa ating po, mga kabayan, mga tropa, ang ayaw magkaroon ng diabetes. Umiiwas sa pagkakaroon ng sakit na yan. Pero yung pagkakape talagang hindi maiwasan. Kaya ito, mga kabayan, mga tropa, premium D3 coffee mix ang bagay sa inyo, ha? Dahil ang ating pong premium D3 coffee mix, yung nagpapatamis din eh. Yung stevia, isang uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakakapekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Ha? Healthy coffee, mga kabayan, mga tropa. Premium D3 coffee mix available. Mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga tropa, sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas mo, mga kabayan, mga tropa. Narito po na. Iyon pong ating pong mga ulo na mga balita. Headlines. Ngayon pong umaga ng Martes. Sa ating pong balita, national muna tayo, mga kabayan, mga tropa. PNP at COMELEC itinuturing pa rin pong naging mapayapa sa kabuuan. Yun pong natapos na BARM election. Headlines. BIR, tuluyan na raw pong inalis yung VAT sa system loss charge ng ating daw pong mga electric bills. Kailan kaya ito mararamdaman? At sa ating naman pong balitang international, malawakang kilos protesta sumiklab sa Syria dahil daw po sa pagtaas ang presyo ng petrolyo doon. At sa ating naman pong mga balitang local, update muna tayo doon sa bayan ng Coron, particular na sa MB Junaster. 6% na po ng cargo hold o cargo, yun doon po sa pinaglalagyan ng mga pangarga ng naturang pong barko ay nasuyod na po ng ating mga otoridad. LTO registration, renewal at plate distribution nagsimula na rin sa bayan ng Rizal, Palawan. At isang lalaking may kasong pagpatay sa Quezon, Palawan ang naaresto ng mga otoridad. Mga bata San Vicente Hanon sasabak daw po sa International Dragon Boat Competition. At mga bagong sasakyan para daw po sa mga barangay inaipamahagi na ng city government. Tatlong motorsiklo na impound matapos naman ang magsagawa ng karerahan sa Barangay Tagburos. LGU Brooks Point, pinagpaplanuhan na rin po ang pagtatayo ng isang sports complex bilang isang pasilidad pampalakasan. Apat na individual ang nagtamo naman po ng pinsala sa kanila pong mga katawan matapos sumemplang yung sinasakan nilang motorsiklo sa bayan ng Quezon. LTO Mimaropa Regional Director dumalo sa groundbreaking ng LTO El Nido Extension Office. Mga motor taxi dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa ipapatawag daw sa Committee on Transportation sa araw po ng Huwebes. At Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Office nagpadala din po ng tao at supplies sa response operation sa bayan ng Coron. Mga kabayan, mga tropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayon pong araw ng Martes. At yung mga headlines na yan, mga kababayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po yung ating pong Santon Gold Coffee Mix. Opo, mga kababayan, mga katropa, pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ibig sabihin, healthy coffee pa rin po yan, mga kababayan, mga katropa. Ha? Opo, Santon Gold Coffee Mix, meron pa rin. Oh, nandyan pa rin po yung mangosteen powder, yung moringa powder. At sinamahan po yan ng ng glutathione at collagen. Glutathione at collagen na mayaman din po sa mga antioxidant properties. At syempre, anti-aging properties. Gusto mo bang huminto yung pagtanda mo? Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng iyong batang balat. Younger skin. Diba? Mga kulubot-kulubot dyan, unti-unti yan pong i-repair para bumalik sa makinis. Mawawala ang kulubot mo sa iyong balat. Nasa noo, sa may bahagi po ng mata. Yan ang madaling karoon ng kulubot, mga kabayan, mga katropa, kapag nagkakaedad na po tayo. Ha? Marami nga po sa ating po, mga kabayan, mga katropa, yung pong talaga mga conscious sa kanila pong beauty, sa kanilang physical appearance. Ano ba, lagi naghahanap ng mga produktong mayroong glutathione at collagen. So, ito, ginawa po ng Yes to Health Incorporated, mga kabayan, mga katropa. Inihalo. Inihalo na po sa ating pong paboritong pampainit ng sikmura kada umaga. Or paboritong inumin kada merienda. Kape. Ang glutathione and collagen na nasa kape. Santon Gold Coffee Mix yan, mga kababayan, mga katropa. At yan po ay mabibili na po ninyo, mga kababayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito, sa lungsod ng Puerto Princesa, available po yan. Ha? Lahat po ng mga parmasya. Mga kababayan, mga katropa. At ganoon din sa mga parmasya at butika sa mga munisipyo dito sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, mabibili rin po ninyo yan, mga kababayan, mga katropa, sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Meron po tayong limang Yes to Health Wellness Center dito sa buong lalawigan ng Palawan. Yung isa po dyan sa bahay ng Kuyo. Nasa barangay Tunga-Tunga, Poblasyon Kuyo, Palawan. At yung mga kasing manuang kuyo nun dyan. Ang kuyo ig magsaysay. Dyan sa barangay Tunga-Tunga, ang Yes to Health Wellness Center. Available po dyan yung ating Santon Gold Coffee Mix. Sa bahay naman po ng Rojas, ang atin naman pong Yestro Health Wellness Center ay nasa Veronica Gabriel Building. Poblasyon, Rojas, Palawan. Harapan lang ng ASMES dati. Ngayon na po ay ASIS na ang tawag. Integrated School na po yan. Ha? Andres Soriano, More Elementary School dati. Naman Andres Soriano Integrated School. Diyan sa Rojas yan, ha? Samantala, dito naman sa lusod ng Puerto Princesa, yung atin pong Yester Health Wellness Center ay nasa door 208, second floor ng DCRM Building, North National Highway po yan. Kanto lang ng Barangay San Manuel. Itaas na bahagi lang po tayo ng Nokinox Restaurant. Katapat ng kain na to, ha? Hindi kayo mawawala dyan. At sa bahay naman ng Nara, yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa kanto ng Barangay Panakan 1, nasa Caltex Compound. Hindi na kayo mawawala dyan sa bahay ng Nara. Lalo na kung may sasakyan kayo, magpapagasolina. Caltex yung pupuntahan ninyo. O, nasa tabi lang lang yan ng Caltex Gasoline Station, yung atin pong Yes to Health Wellness Center dyan sa bahay ng Nara, ha? At sa bahay naman po ng Brooks Point, nasa door number 1, Jekyll's Place, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan, yung ating Yes to Health Wellness Center. Likod ng bahagi lang ng Unitop Mall, Brooks Point. Hindi na kayo maliligaw niya. Galing nyo mag-shopping sa Unitop Mall. Sa likod ng bahagi lang po ng Unitop Mall, yung building ng Unitop Mall, andyan yung Jekyll's Place, ha? At andyan yung ating Yes to Health Wellness Center. O yung ating po mga nabanggit na mga wellness center, mga kabayan, mga katropa, nagkasasagawa din po yan, ha? Ng mga libreng konsultasyon, yung ating po mga naturopathy doctor dyan, ha? Libre yung konsultasyon. Wala po kayong babayaran sa konsultasyon, ha? Pasyal po kayo, layo po sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na mayroon po mga karamdaman. Pabalik-balik. Kailang beses na kayo bilhin ng mga gamot, mga synthetic, lang, mga kabayan, mga katropa. Balik-balik din lang. Pasyal po kayo sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Baka meron po mga may mga libreng konsultasyon po yun dyan. Wala pong bayad. Yan po ang serbisyo ng ating pong Yes to Health Incorporated para sa inyo, mga kabayan, mga tropa. 22 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. O mga kabayan, mga tropa, o bago sa ulo ng detalye ng ating po mga balita. Ngayon pong araw ng Martins, hindi po Maritins, mga kabayan, mga tropa. Iba yung Martins sa Maritins. Good morning na kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Alex Lansatyongko. Good morning, ha? Kamusta na dyan, Sir Alex Lansatyongko, ha? Siyempre, sa lahat din po ng ating po mga kabayan, mga katropang nakikinig na po sa kanilang mga radyo. Sa araw pa lang ng bukas, balik eskwela na yung ating po mga estudyante, ha? Tapos yung kanilang isang linggong wellness break. Sabi ng DepEd, wellness break. Hindi po midterm week. Ha? Bukas balik na yan. Kaya prepare na yung mga estudyante para sa pagbabalik naman, ha? After ng break. Yung mga guro, magmula kahapon hanggang ngayon, ayan yung kanila mong pong 2 days wellness break. Ayan. Ako, prepare na yung mga guro, mga teacher at mga magulang. Mga estudyante, siyempre, bukas, ha? Balik, eskwela na raw po sila, mga sir, mga ma.
1: Exciting Pilipinas!
0: 25 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng morning, mga kabayan, mga tropa, ha?
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa pagbabalik po natin, mga sir, mga ma. Tutunghayin na po natin yung mga detalye ng ating po mga balita, ha? Sa ngayon, kailangan po muna namin magkape ni Engineer Rene Boy Federico. Malamig yung ating pong paligid. Kasing lamig. Nalalabo na yung mga relasyon. Ay! Ay, nahugot pa doon. Painitin nyo kasi muli, mga kabayan, mga tropa. Painitingin niyo pong muli mga relasyon, ha? Pero kami ni Engineer Rene Boy, kailangan naman magpainit ang sikmura, ha? Magsasanton pa gold. Coffee mix daw siya. Para sa kanya pong baby face. Ako naman premium D3 coffee mix. Oo, mga kabayan, mga katropa, para manatiling matatag yung aking pong mga buto sa katawan. Ha? Sabayan nyo kami, mga kabayan, mga katropa. Sa pagbabalik, o saglit lang to, sa pagbabalik po, balita na po tayo. Ha? Dito lang yan sa ating pong palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
15: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
16: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
17: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sestapain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika,
20: Santone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santone Gold Coffee na.
22: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
22: Santone Plus Gold.
24: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
22: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
19: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
23: XFM.
5: XFM.
26: Mga katropa, exciting dito.

0: oras natin, mga kabayan, mga tropa, 32 minutos na po makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras naman ito at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga tropa, ay handog naman din sa inyo isa po rin pong healthy copy ng Yes to Health Incorporated. Ito po yung mild copy, non-caffeinated, at gawa sa mga purong sangkap, natural na sangkap, gaya po ng mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Opo, natural ito, mga kabayan, mga tropa. Non-caffeinated. Ito yung kape yung nararapat sa ating po, mga kabayan, mga tropa, dyan na meron pong hyper-acidity. Yan ang humahap din na. Yan sikmura kapag nagkakape. O kaya nagkakaroon ng palpitation. Dahil nga po mataas ang kanilang uric acid level sa katawan. Para mabalansin lagi ang inyong pong uric acid level sa inyong katawan, mag-Santon Plans Coffee Mix na, mga kabayan, mga tropa. Ha? Tandaan po, sa mga hyper-acidity dyan. Hyper-acidity. Mag-Santon Plus Coffee Mix na kayo, mga kabayan, mga tropa. Ha? Available, mabibili na po ninyan, mga kabayan, mga tropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa, dako na tayo sa detalye ng ating po mga balita. Siyempre, live mula dito sa XFM. Keto? Sige, standby lang. Mula dito sa XFM Broadcast Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sabay din po yung napapakinggan ngayon, ha? Sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Ayon rin po yung napapakinggan sa labas ng ating pong bansa, sa ibang bahagi ng ating mundo, sa pamamagitan po ng XFM Radio app sa inyo po mga Android phone, ha? Live na rin po yung ating pong Facebook page, 104.7 XFM Palawan. At ganoon rin po sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga kabayan, mga katropa, sa mga detalye ng ating mga balita, punta muna natin si katropang Kuya Toto Ronnie sa ONP, PS1 at saka sa Palengke, ha? Pang Kuya Toto Ronnie, good morning!
2: Live report! Live report!
3: Yes, magandang umaga, katropang Ali. Uh-huh. At magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
0: Ah, ba?
3: At, siyempre.
0: Para may manok na sa gilid mo, ah.
3: Oo, may mga manok nakatali.
0: Ah, ba nakatali? Anong binibenta?
3: Hindi, baka katayin. Oo, katabi kasi ito ng mga feeds dito.
0: Ah, ba talaga ano naman?
3: Sige. Update lang natin, ang hospital lang nga, Palawan.
0: Oo, meron ba mga ganap?
3: Ito, isa lang ito, katropangali, pero ito ay isang transfer lang ito mula ito sa bayan ng Brooks Point,
0: Brooks
3: Palawan.
0: Brooks Point, oo, narong kaso niyan.
3: Ito, isang 4-year-old na batang babae.
0: Uy, bata, bakit? Oo. Anong nangyari?
3: Ito, katropangali, ito galing sila sa isang handaan sa bahagi ng bayan ng Brooks Point. Mm. At pawin itong mag-ama, sakay ng isang motorsiklo. At ang ginawa ng tatay, pinawa po ito sa harap ng kanyang motorsiklo, katropang Ali. At habang binabaybay nga nila itong pawi sa kanilang tahanan, nawala ng control sa manobila itong kanyang tatay, katropang Ali. At ang pinsala na itong batang babae, medyo pasintabi lang na sasabihin natin, ano, yung sa may bagay niyang noo, katropang Ali, medyo natuklap ito. Ay! Nung matapos ito nga ma-aksidente.
0: Mm-hmm.
3: Yung tatay naman, nagtamo lang naman itong galos at ibang bahagi ng kanyang katawan, katropang Ali.
0: Kaya binabawal yan ng LTO tsaka ng Highway Patrol, yung pag-aangkas sa mga bata sa harapan?
3: Tama ka dyan, katropang Ali. Hindi lang sa mga motor, maging sa mga four-wheel
0: sa likod yan.

0: Nayang sa bata del 4 years old pa ito
1: kapang
0: ali.
1: Eh kamusta yung ano ng bata?
0: Ang bata ngayon ay okay naman kaya pero kinakailangan daw itong isa ilalim
1: operasyon
0: sa isang CT scan katropang ali itong
1: malaman.
0: Bata del nga sa ulo itong tinamong pinsala ang nangyari aksidente diyan sa may bahagi ng Brooks Point Palawan kahapon.
1: Kaya doon sa ating po mga motorista, lalo po yung mga bata, wag po ninyong ilalagay sa harapan.
0: Pinapaharapan
1: ako talaga naman. At saka kung nakain, huwag na sana, di niya na sana sinama. Pinasundok na lang niya or ano, ang Diyos kong mahabagin. Safety first ba, lalo po may mga bata. Walang kamalima. Diyos ko, mahabagin talaga. Oh. Umiinit na naman ang aking barot. Ay, barot.
0: Maaga pa, katropangali. Kalma lang. Oh. So, yun yung... Isa lang yung nadala dito sa ospital ng Palawan ngayong araw. Kanina, nung bago tayo pumunta sa ospital ng Palawan, mayroon tayo nadala na nagsarili o nag-self-class sa isang 20 anyos na lalaki taga Barangay Santa Monica Amano nakatira.
1: Aruy. Saan nangyari yan?
0: Dito sa may palabas ng City Coliseum. Ang base sa kanyang kwento ay mayroon naman ng palabas na multicab. At sinasabi naman nito na siya ay nasa gitna na, nasa outer lane. Bigla daw itong pinilit ng isang multicab na ilabas yung kanyang sasakyan. Dahilan nun, iniwas na yung kanyang motor.
1: Tapos,
0: siya naman ang na-aksidente, katropang ali.
1: Mabilis ang takbo niya pag ganun.
0: Ay sniper yung motor niya.
1: Sniper.
0: At nakainom ito siya.
1: Yan na sinasabi.
0: At kanina, pinuntahan naman ng Hero at ang Barangay San Pedro. At alamin nga, ang problema, katropang ali, wala itong kakulang lisensya.
1: Nako.
0: At nakiusap na lamang itong kapatid na sila na lang ang mag-aayos dahil yung kanyang motorsiklo medyo malaki-laking pinsala. Matapos ito ma-aksidente at tumanggi na rin ito magpadala sa ospital ng Hero at pumirma naman ito sa waiver sa katropang ali.
1: Sige.
0: So sa ngayon naka-uwi na rin itong sumay San Pedro. So paalala na nga ng ating mga otel sa kapatid na kung maaari, huwag magmanyo kung ito ay nakainom katropang ali.
1: Sige.
0: So, yun ang ating update ano, sa hospital. Ang ating inabangan, medyo marami-rami katropang ali.
1: Ba talaga? Bumawi ka, ha?
0: Oo, nasa Siam ngayon mula alas 12 ng ating gabi.
1: Setyembre, ha?
0: Hanggang ngayong umaga.
1: Countdown mo na lang yan, back 9 months backwards.
0: Mahaba-haba eh.
1: Anong buwan yun? Sige.
0: Ayan yung kuan natin. So dito tayo ngayon sa San Jose Public Market natin. Mayroon na rin ilan. Pero wala pa tayong mga nakitang na mamimili ngayong umaga, katropang ali.
1: So, mga tindero pa lang, nandiyan.
0: Oo. Pero mayroon na yung mga display ng
1: nagtatantad na. Andiyan na ba yung mga ano, yung kinatay na karne ng baboy?
0: Na dito na rin, katropang ali. Kung makikita natin, kabubukas natin, ipilive natin.
1: Sige. Pasilip na natin, bahagya, engineer ni boy. San Jose Public Market.
0: So, ilan pa lang yung mga nandito sa ngayon.
1: Karnihan pa lang ang
0: ganyan. tanging mga maninindap pa lang halos sa katropang ali.
1: Makala na ang pelo ng laman ng baboy.
0: Ang nakaraan, wala pa rin pagbabago. Nasa 270.
1: 270.
0: Masala natin muna sa loob itong ating mga...
1: Kinokompetensyahan talaga sila ng mga ano, mga talipapa kasi sa mga talipapa meron 240 hanggang 260 pinakamataas.
0: Kaya nga, yun din ang inano nila kahit doon sa old market natin nakausap. Hello, good morning po. Magkano ang baboy? Baboy natin pala, dik baboy. Magkano na ngayon kari baboy natin?
1: Yung laman.
0: Yung laman. Magkano na siya? 280?
1: 280.
0: Oh, wala pang magbabago?
1: Taas ah.
0: Yung pigi?
1: 280.
0: Basta mga lamang. Hanggang 280, 270. Hindi, wala pang 300. Walang 300 ito. Nasa 280, 270. Yung pata natin ngayon.
1: Pata ulo yan.
2: Yung likod, 200 po.
0: Yung unahan?
2: Yung harap. Magkano kayo harap natin? Magka mura yung likod.
0: Ang mura ng harap?
2: Hindi, yung likod po.
0: Ah, mura likod.
1: Mas mura likod. Kaya sa harap.
0: Bakit kaya, bakit magkaiba? 250 yung sa likod?
3: 250 po yung harap.
1: 250 yung harap.
0: So, sa likod?
3: 200.
1: 200. Kaya... Bibili ka ng pang patatim mo sa likod para mas

0: Mura-mura. Pata rin yun.
1: Nagtatakal ako kasi parehas pa silang pata. Pero bakit may hiwalay?
0: Mas malaman daw yung harapan. Harapan.
2: Ha? Malaman po yung harap. Yeah. Kaya...
1: Ayan. Yung pala sikreto. Katropangali, ano?
0: Yan yun, no? Eh. Oo.
1: Yan. Ate, baka gusto kang batiin.
0: Yan, sige. Shout out!
1: Yung tulog sa bahay.
2: Tulog pa yun.
0: Tulog pa? Abad talaga naman. Ano
1: pa pangalan itong tindahan kay Marjon Ray Manal Martinez. Pagkakala ko ito katropalo yung mga Martinez.
0: Oo. Ano yan? Kay Uncle Rasilata yan. Oo. Sabi mo nga kay Uncle Rasilata yan. Oo, nawala si Kapro. Katropa kayo ito. So, ganun pa rin ang presyo ng kaninang baboy. Oh. Kaya ano yan, kay Uncle Russell yan, katropang kweto.
1: Yung kapila, katropang ali.
0: Yan.
1: Ito good. Yung Russell Meat Shop.
0: Basta mga Martinez. So, baka sa anak niya yan. Oh. Para sa anak niya yan.
1: Sa anak niya. Oh. So, ito yung ano, mapapansin natin, wala pa rin isda ngayon, katropang ali.
0: Wala pa. Mamamaya pa yung isda eh.
1: Oo, mamamaya pa ng konti.
0: Yung gulayan natin dyan.
1: Ang gulayan natin, ikotay sa kabila, katropang ali. So, tayo doon sa ano natin. Thank you. Maka may gusto kang batiin.
0: Shout out.
1: Maka may gusto kang batiin.
0: Shout out lang.
1: Pag nagpot ako, picture lang. Ngayon, live na ito. Okay, good morning. Good morning sa inyo.
0: Yan, so, sige.
1: Ito yung mga... Ate, baka yung gusto ka batin. At sino ba binabati mo?
3: Good morning po yung... Ang inyong ano?
0: Ano?
3: Ano ba ito? Malimutan ko na eh.
1: Basta good morning daw.
0: Oo. Ay, tanong mo sa kanila kung ano, kung kailan sila lilipat doon sa... Ano, mukhang patapos na rin yan dyan, yung market dyan.
1: Ate, okay. Nadiligan ba kayo? Dilipat kayo sa bago natin palengke? Ano pa kayo balita dyan?
3: Wala pa?
0: Wala pa. Sige.
1: So, wala pa daw. So, baka unahin mo na sa old market.
0: Old market muna.
1: Pero kahapon na meron tayo na ilan nakakausap doon na maninda. Hindi daw talaga sila papayag doon sa paglilipatan nila katropangali.
0: Hindi pa sila inaharap ng ano, hindi pa sila patawag sa city council.
1: Wala pa, pero meron silang sulat para doon kay City Mayor Byron.
0: Para makipag-alam sila.
1: Hindi lang alam kung sila ipagbibigyan. Yeah. Silang kanyang ilan sa mga kahilingan doon sa lugar katropangali. Dahil nauna na itong inayawan ng ating mga maninda dyan sa old market. Dahil una, malayo. Ang hirap daw yung sasakyan. At binabagit nila, lalo sa gulayan. Dahil bawal pala daw basain doon sa taas yung mga gulay.
0: Walang,
1: so isa yun sa kanilang
0: second
1: mga...
0: Second floor eh. Isa magtutubig doon eh.
1: Oo.
0: Baka sarado pa yung ating mga gulayan. Maaga pa.
1: Ito, katropang dinan natin, katropang ali. So, unahin natin ang... Ito ay, ang ating kamatis ay nasa 30 ang kada kilo.
0: 30. Ano ba yan? Bagsakan ba? Binagbagsak ba?
1: Wholesaler dati ko sila. Wholesaler daw? Wholesaler sila sa tropangali.
0: 30 kamatis.
1: 130 naman ang ating patatas.
0: Patatas.
1: So, mayroong patatas na maliliit. Parehas na lahat sila. Yung 130. Carrots, 100.
0: Carrots, 100.
1: So, magandang klase ito. Parang imported.
0: Basta malinis yan, imported yan.
1: Oo.
0: Tapos, sayote!
1: Sayote ay 80.
0: 80.
1: Oo. Yung bawang na natili pa rin sa 120.
0: 120
1: yung ating bawang. Kaya medyo mahirap pagpakasal ngayon. Mahalang bawang. Yung sibuyas na pula, 100.
0: Sibuyas sa pula ba? Mura-mura.
1: 100. So ito lang yung may mga presyo.
0: Yeah.
1: So, yung ating siling mahaba ay
0: 100. 100.
1: Yung radish, 50.
0: 50.
1: So, yung papaya natin, sir, magkano na? Papaya. Ah, papaya. Yung kalabasa pala.
0: 25. Upo, 50. O, tama ba? 50 upo?
1: Opo. Hindi, radish yan.
0: Ah, radish pa. Sorry.
1: Yung upo natin, sir, magkano? Opo.
0: Opo.
1: 50 din.
0: 50, sabi sir.
1: So, magka...
0: Parehas kapati
1: yung radis at yung opo. Sir, good morning. Lipat din sa kabila. Kailangan pa ba katropangali?
0: Oo, mga apat na gulay na lang. Sige.
1: So, ipasarado pa rin.
0: Sarado pa rin.
1: So, ito yung... ito kasi katropangali. Ito naman itong pwesto na ito. Dito rin sa bagsakan na ito.
0: Bagsakan pa rin.
1: Under ito ng Kadiwa.
0: Kadiwa. Ah, okay, sige.
1: So, ito naman. Hello po, good morning. So, ate, magkano pong tanglad?
0: Tanglad?
1: 50 kilo.
0: 50 kilo? O, single, oh,
1: 50 yung... Hindi siya tali, te, kilo siya.
0: Kinikilo na pala yan.
1: Kinikilo na, wala nang tali-tali, kilo na siya.
0: Wow, lupitan o. Oh.
1: So,
0: sige.
1: So, yun ang... So, yung ampalete, magkano na? Ampalaya? O, oh, 80.
0: 80. So,
1: yung sita, magkano bundle po?
0: Yan, bundle.
1: 110.
0: 110.
1: Sampo ang lamansi, santali. So, yan, katropangan.
0: Kalamansi! Uy, tama-tama.
1: Kalamansi po, magkano? Ah, 30 ang kilo?
0: Uy.
1: Bo, mura na siya.
0: Bo, pwede ka lang gumawa ng kalamansi juice.
1: Oo.
0: Oh.
1: Yung talong po, magkano naman talong?
0: Ang talong.
1: Magkano? 70.
0: 70 ang talong.
1: Oo, so, yung okra.
0: Uy, okra, pampadulas.
1: Ete, o pampadulas. Maganda ito sa may mga arthritis.
0: Yan.
1: Ay, good morning pala kay sir, o.
0: Oh.
1: Oh, dito ay yung sasabi nga niya na nanghingi siya ng radyo na walang yung pwedeng ilipat. Kasi nakatanggap na siya ng radyo na walang lipatan.
0: Walang lipatan.
1: Oh, gusto niya magkaroon ng radyo na may pwede siyang makalipat sana.
0: Sige, sabihin mo pag nakaano na si SM.
1: Oo. So, yan lang sana magkaroon tayo ng ano kasi sabi niya pag gusto naman sana niyang makinig ng music.
0: Yeah.
1: Pag ayun na sana ng balita, kaya lang dito daw mailipat.
0: Lilipat nga sa solid. Ano?
1: Oo.
0: Sige, so, sige. Yan.
1: So, yan muna, ito yung pangali. Oo. So, yan muna, ito yung mga update presyo dito sa San Jose Public Market natin. Katuwang natin dito ang Santon Vitamin C na ito yung mabibili na dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa mga salalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Si katropang Kuya Toto Ronnie mula sa ospital ng Palawan, dumiretso ng palengke. Mga kabay, mga katropa. Sa may mga budget dyan. Tama-tama, pwede ngayon. Alam nyo na po yung mga presyo, mga pangunahin pong mga inihahain sa ating pong mga hapag. Ha? Ako, mga kabay, mga katropa, ang balita niya ni katropa, ang Kuya Toto Ronnie, nagatid sa ating orasan, nagarap na pong 10 minuto bago po ang ikalima ng umaga. Dire-diretso na po tayo, mga kabay, mga katropa, sa ating pong iba pang mga balita.
4: Exciting Philippines!
0: Update muna tayo doon po sa patuloy pa rin pong sinasagawang ano ba ito? Pag-iimbestiga ng ating po mga otoridad sa barkong MV June Aster. Maabot na po sa 6% yun daw pong nasuyod ng Joint Authority sa cargo hold ng MV June Aster. Ayan po, yung mga dami mga sasakyan na sunog. Mga pangharga. Mga kabayan, mga tropa, ha? Ito ay sa nagpapatuloy nga pong recovery at investigasyon sa natura pong nasunog na barko. Kahapon po yan, September 14. Ayon po kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, kumpleto na rin daw po na na-search yung bridge, yung crew accommodation at passenger accommodations na mga lugar o area ng nasabing pong barko. Isasagawa naman daw naman yung pong tinatawag nilang secondary sweep sa mga lugar na ito upang matiyak na wala na pong naiwan na ebidensya o pang materyales na maaaring makatulong sa investigasyon. Patuloy rin daw po ang pagsip-sip ng tubig sa engine room. Binaha po kasi yun, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa huli pong mga impormasyon, nasa 13 drum na po ng oily water mixture. O yun daw pong nailipat para sa tamang paghawak at disposal. Mula po yun dun sa engine room. Nagpadala rin daw po ang Philippine Coast Guard ng demand letter sa shipping company upang agad na kumuha ng competent salvor. O ito po yung magbabatak niyan. Sa salvage, kung hindi po ibabatakin, eh baka dyan ang chap-chapin yan. Mga kabayan, mga katropa. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ito ang yung pong salvor na yan, yung magsasagawa ng karagdagang shipping operation. yung pong magtatanggal ng langis. Mga tubig na mayroong langis. Diyan sa loob ng naturang pong barko. At yun rin po ay nagpapatuloy rin po ang pagsusuri sa structural integrity ng naturang sasakyan. Samantala, magbibigay daw po ang PCG o ang Philippine Coast Guard ng legal team para naman daw po sa pagtulong sa mga claim at iba pang assistance para daw po sa mga biktima at ang kanila pong mga naulilang pamilya. Patuloy naman daw po ang Maritime Safety at Maritime Crime Investigation upang matukoy ang buong pangyayari. At kung may pananagutan o kung sino may pananagutan sa naturang insidente. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 20 naman ng mga nasawi sa naturang pong trahedya ang inilibing na rin po kahapon, September 14, sa Barangay Cemetery ng San Nicolas sa naturang pong bayan. Ito yung matapos pa nga pong sumailalim na po sa pagkuha ng mga specimen. Samantala po yung mga nalalabi pa rin pong mga nakuhang mga katawan ng mga biktima. Sasailalim pa rin po sa pagkuha ng mga specimen ng ating pong mga otoridad. Anim na minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Dakoy na natin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters para po sa karagdagang mga balita. Unahin na po natin ang balita ni katropang Dennis Chua. Yun daw pong LTO registration at ang renewal at plate distribution. Nagsimula na rin daw pong isagawa sa bayan ng Rizal. Alamin natin ang detalye ng balitang ito. Na naman kay katropang Dennis Chua.
4: Live report. Formal lang nagsimula kahapon September 13, 2026 ang ibang araw na LTO registration na renewal at plate distribution sa Municipal Children Barangay Punta Baja sa Rizal, Palawan. Layunin ng tibidan na ilapit mismo sa mga umayan ng servisyo ng Land Transportation Office upang hindi na kailangan magbiyahe pa ng malayo ang mga motorist na vehicle owners mula sa malalayong barangay para magpa-register ng kanilang mga sakyan at kunin ang kanilang mga plaka. Ayon sa LTO kabinang sa mga servisyong matira ng naturang programa, ang vehicle registration, renewal of registration at matagal nang hinihintay ng mga plate distribution para sa mga sakyang inisyal na registration noong 2017 at 2021 na sakop ng Region 4BB Marupa. Paalala ng LTO na siguradahin pong pinto ang dokumento bago pupunta sa venue upang maging maayos at mabilis ang daling transaksyon at maiwasan ang pabalik-balik sa lugar. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Southern Plus Coffee Mix ang kaping 66 sa vitamina kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM News.
0: Ito ang Samantala! Lalaki namang may kasong pagpatay sa bahay naman ng Quezon, Palawan ang naaresto ng mga otoridad. Katropa natin sa balita niyan, Ray Elgaran. Live report.
5: Arestado kahapon ng Quezon Municipal Police Station ng isang lalaki sa barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan dahil sa kaso nitong murder at tinuturing na rank number 7 na regional most wanted person September 14, 2026, pasyon alas 4 ng hapon. Kinilala lamang itong siya alias Tuto, 24 anyos, na pawang residente ng barangay Panitian, kung saan inaresto ang nasabing individual sa pinagsanay persa ng iba't ibang kinatawan ng mga otoridad dahil sa warrant of arrest na inilabas ang hukuman abang wala namang piyansang inilaan para sa pansamantalang kalayaan. Samantala, sa kasalukuyan, ay nasa pangangalagan na ng Quezon MPS si alias Tuto para sa tamang disposisyon. Yan ang balita at itiman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Ito ang Exciting Podcast. Mga batang San Vicente Hanon, sasabak daw po sa International Dragon Boat Competition. Kailan kaya ito at saang bansa? Sa detalye ng balita niyan, katropa natin, Belia Mucha.
6: Live report. Ipinakilala sa lokal na pamahalaan ng bayan ng San Vicente ang mga batang manlalaro na kakatawan sa bayan sa 5th Puerto Princesa International Dragon Boat Competition na nakatakdang gaganapin sa Puerto Princesa City mula October 28 hanggang November 1, 2026. Pinangunahan ni Binibining Luceline Panagsagan, Municipal Tourism Officer, ang pagpapakilala sa mga kabataang San Vicentehanon na lalahok sa nasabing kompetisyon. Bilang pagpapakita ng suporta, sinalubong ng mainit na palakpakan mula sa mga kawani ng lokal na pamahalaan ang mga batang atleta. Ipinakita rin ni Mayor Ramir Pablico ang kanyang paghanga at suporta sa mga manlalaro na patuloy na nagsusumikap at nagsasanay upang maiangat ang pangalan ng San Vicente sa larangan ng palakasan. Inaasahang magsisilbing inspirasyon sa kapwa kabataan ang kanilang paglahok sa pandaigdigang kompetisyon kasabay ng pagpapakita ng talento, disiplina at determinasyon ng mga batang San Vicentehanon. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santron Herbal Soup, ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapaniring init ng araw. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Pilya Mucha, XFM News.
0: Mga bagong sasakyan naman para sa mga barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa o'y naipamahagi na po ng city government kahapon. Katrapa natin sa balitang yan, Mike Iscote.
7: Live report. Umabot sa 40 barangay response vehicles ang dumating at ipinamahagi sa mga barangay ng Puerto Princesa City Government bilang tugon sa kahilingan ng liga ng mga barangay kahapon na pinangunahan mismo ni Mayor Lucille O'Barron matapos ang flag raising ceremony. Kabilang sa 40 barangay na nabigyan ng barangay Papuyan, Bakungan, Bagong Bayan, Pahili, Binduyan, Villavista, Kabayugan, Concepcion, Inagawan, Inagawan South, Ibuhay, Kamuning, Langungan, Lukuan, Los Piminta, Macarascas, Manalo, Mayangisda, Mauyon, Maropinas, Mariugon, Montimple, Napsan, New Panganga, Salvacion, San Rafael, Sempukan, Santa Cruz, Santa Lucia, Tacabineta, Tanabag, Masigla, Siksikan, San Pedro, Liwanag, Barangay Masipag, Tanglaw, Model, Masikap at ang Barangay Moho, Katropakali, ang Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Iglesia Moncatar, personal na kahilingan ng Liga ng mga Barangay ang pagkakaroon ng response vehicle ng bawat barangay mula sa General Fund daw. Naglaan ang lungsod ng hanggang 1.4 million pesos bawat unit, ngunit nakakuha ito ng mas mababang presyo mula sa winning supplier na MCX Solutions na nasa umigit kumulang 1.2 milyong pesos lamang daw bawat sasakyan. Sinabi pa ni Mungkatar na sa unang 40 units na dumating, 31 ang inilaan sa rural barangays habang ang natitirang siyam na ay ipinamahagi sa mga urban barangays pamamagitan ng digital raffle na isinagawa ng Community Affairs Division upang matiyak ang patas na pamamahagi. Sandali lang ha, ang ingay ng alarm ko kasi samantala inasahan naman ang pagdating o ang pagdating inasahan naman ang pagdating ng karagdagang 26 pa na barangay response vehicle bago matapos ang Setyembre sa unang bahagi ng Oktubre. Ang mga sasakyan ay customized Toyota Tamaraw at kasama na sa presyo ang mga accessories, freight, handling at insurance. Bilang kondisyon sa donasyon, kinakailangan namang magtalaga ang barangay ng opisyal na driver na may professional driver's license. Gamitin ang sasakyan para lamang sa opisyal na gawain at sagutin ng barangay ang maintenance at repair matapos ang itong turnover. Umasa naman ang city government na pangalagaan ng mga punong barangay at ang kanilang mga konseho ang mga sasakyan at gagamitin ang mga ito para sa mas mabilis na pagtugon sa pangangailangan at emergency ng kanilang mga nasasakupan. Yan ang balita katuwang ang Santon Golder Balti na tutulong naman para maibsan ang ating bloated na tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Scott, XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas. Maraming salamat, katropang Mike, sa mga barangay na nabigyan. Sana nga po, yung pong tunay na layunin ng pagkakaroon at paggamit ng naturang mga sasakyan. Sana naman po, yun ang masunod. Baka iba dyan, gawin pang family service. pupunta sa beach. Samantala mga kabay, mga katropa, oras po natin. 3 minuto na po makalipas ang 5:00 ng umaga. 3 motorsiklo na impound naman. Matapos mo nung magkarerahan. Sa Barangay Tagboros, katropa natin sa balita niya na IC Pakaldo. Live report.
8: Live report. 3 motorsiklo agad ang na-impound matapos manong mahuling sangkot sa karerahan sa National Highway Barangay Tagboros pasado ng hating gabi kahapon. Kabilang sa nasabat ang 2 Honda Beat at isang Raider 150, nahuli si Mark Granada na sinasabing walang driver's license at sinita dahil sa mga paglabag sa careless at reckless driving at disobedience. Ang Raider 150 naman ay sinita dahil umano sa kawalan ng plaka at muffler at side mirror. Hindi na natagpuan ang 2 pang rider na sina alias Maxel at Gelio Bautista. Ang 3 motorsiklo ay dinala pansamantala sa CTMO impounding area sa Gate 2, Penera Road, Barangay San Pedro para sa tamang disposisyon. Yan na balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IZ. Samantala, oras po natin, mga kabay, mga katropa, 5 minuto, makalipas na po ang 5:00 ng umaga. Short break lang po tayo, mga kabay, mga katropa, at sa pagbabalik, mga karagdagang balita pa rin ang inyo pong mapapakinggan. Siyempre, dito lang yan sa ating pong palatuntunan. Exciting Pilipinas!
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
10: XFM. XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
16: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
22: Samsung Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: XFM.
13: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: 10 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, mga kababayan, mga katropa, sa pagpapatuloy naman ng ating pong mga balita, balitang lokal pa rin. LGU Brooks Point, pinagpaplanuhan na raw yun daw pong pagtatayo ng isang sports complex bilang isang pasilidad pang palakasan. Katropa natin sa balitang yan, Dennis Achua.
1: Live report! Live report!
2: Nagsagawa ng pagpupulong ang pamalang bayan ng Brooks Point para sa planong pagtatayo ng bagong sports complex sa bayan na pinangunahan mismo ni Mayor Cesario Benedito Jr. ang pagpupulong nitong September 14 taong kasalukuyan na kasama ng alkalde ang municipal engineering office kung saan tinalakay ang mga teknikal na aspeto, disenyo at paghahanda para sa nasabing proyekto. Ayon sa LGU, layunin ng proyektong ito na magkaroon ng mas maayos at malawak na pasilidad para sa mga aktibidad na pampalakasan na hindi lamang para sa mga kabataan at atleta, kundi para sa buong komunidad. Ito ay bahagi na patuloy na programa ng LGU na palawakin ang mga imprasaktura at suportahan ang sports development sa bayan ng Brooks Point. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap. Ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Apat na individual ang nagtamo naman daw po ng pinsala sa kanilang mga katawan matapos sumemplang. Yung daw po kanilang sinasakyang motorsiklo sa bayan naman ng Quezon. Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Nagtamo ng pinsala silang parte ng katawan ang apat na individual sa kahabaan ng pamilyang bayan sa Quezon, Palawan matapos sumimplang ang minamanehong motorsiklo September 14, 2026 ng umaga. Ayon sa ulat, nawalan umano ng kontrol sa manubela ang driver dahil raw dumulas ang bahaging unahan ng gulong, lalot katatapos lamang ng pagbuhos ng ulan sa mga oras na iyon. Samantala, tumanggi daw magpatid sa pagamutan ang mga nasangkot, habang paalala naman ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na dahan-dahan lamang sa pagmamaneho upang maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: LTO Mima Ropa, Regional Director, dumalo naman sa groundbreaking ng LTO El Nido Extension Office. Katrabal natin sa balita niya na Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Dumalo si Land Transportation Office Mima Ropa Regional Director Police Brigadier General Ronnie Montejo sa isinigawang groundbreaking ceremony ng LTO El Nido Extension Office sa Barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan kahapon September 14. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Regional Director Montejo si El Nido Mayor Edna Lim sa pagtataguyod ng proyekto na anya'y malaking hakbang para mailapit ang mga serbisyo ng Land Transportation Office sa mga motorista. Ayon kay Montejo, hindi lamang mga residente ng El Nido ang makikinabang sa bagong tanggapan dahil maaari rin itong magsilbi sa mga motorista mula sa mga karatig bayan. Tinawag din ng official na isang one-stop shop ang itatayong gusali kung saan inaasahang maibibigay ang iba't ibang serbisyo ng LTO sa mas mabilis at mas accessible na paraan. Hinikayat naman ni Montejo ang mga motorista na patuloy na suportahan ang mga programa ng LTO at ng lokal na pamahalaan, lalo na sa pagsusulong ng mga kaligtasan at disiplina sa kalsada. Binigyang diin din niya na mahalaga ang pagkakaroon ng ligtas at disiplinadong mga motorista sa isang tourism town tulad ng El Nido upang masiguro ang maayos na biyahe para sa mga residente at turista. Nagpasalamat din si Montejo sa mainit na pagtanggap ng El Nido sa LTO at nagpahayag ng suporta sa patuloy na pagtutulungan ng ahensya at ng lokal na pamahalaan para sa mas mahusay na serbisyo publiko. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus para sa mas protektadong mga mata, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga motor taxi naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ipapatawag daw sa Committee on Transportation sa araw po ng Huwebes. Katra po natin sa balitang niya na Mike Iscote.
5: Live report. Sinusulong ngayon ang sanggol ng palungsod ng Puerto Princesa ang pagkakaroon ng pilot study para sa motorcycle taxi services sa lungsod upang mabigyan ng legal na pagkakataon ng mga rider na makapamasada. Ayon kay City Councilor Epitacio G. Lau, chairperson ng Committee on Transportation sa City Council, nakatakda makipagpulang ang committee sa mga motorcycle rider alauna ng hapon sa Huwebes upang mapag-usapan ang kanilang sitwasyon at ang posibilidad na humiling sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng pilot study para sa Puerto Princesa. Sinabi ni Lau na bubuo sila ng liham na ihaharap sa LTFRB at sa mga kinakukulang ahensya. Layunin ito, mabigyan ang pagkakataon ng mga motorcycle riders taxi sa lungsod, lalo na at patuloy silang namamasada kahit wala pang kinakailangang prangkisa o permit para sa ganitong uri ng operasyon. Nalinaw naman ang konsehal na sa kasalukuyan, wala pa otoridad ang lokal na pamahalaan na gawing legal ang operasyon ng motorcycle taxi dahil nakapalabi ito sa proseso ng National Government at Technical Working Group na kinabibilangan ng LTFRB. Habang wala pang pahintulot, sinabi niya kailangan ipatupad ng mga apprehending agency ang umiiral na batasa. Kaya pamano masasilaw na mapag-aaralan at mapagbibigyan ang kahilingan ng Puerto Princesa na magkaroon ng sariling pilot study. Anya, layunin nilang makahanap ng paraan upang mabigyan ng pagkakataon ang mga rider na makapag-operate ng legal at naaayon sa mga panuntunan habang tinitiyak din ang kaligtasan ng mga pasahero at motorista. Matatandaan kahapon sa previous speech ni Consul Elgin Robert Damasco, hiniling niya na mapag-usapan sa Committee on Transportation ang maisama ang lungsod ng Puerto Princesa sa pilot study katulad ng Davao City, ng Cebu City at ng Metro Manila. Yan ang report katuwang ng Vision Express Capsule na tutulong naman para maibalik muli ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Iscote, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na 18 minutos makalipas sa pong alas 5 ng umaga. Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Office nagpadala po ng tao at mga supplies sa sinasagawa pa rin pong response operation sa bayan ng Corona. Katra pa natin sa balitang yan, Girly Cadasio.
1: Live report.
6: Nagpadala ng mga gamot at iba pang medical supplies ang pamahalaang panlalawigan ng Palawan at City Disaster Risk Reduction Management Office bilang augmentation para sa management of the dead and missing sa bayan ng Coron. Isinagawa ang pagpapadala kahapon September 14 sa tulong ng Tau West bilang bahagi ng patuloy na suporta sa mga response operation kaugnay ng insidente sa MV June Aster. Layunin ng augmentation na matugunan ang pangangailangan sa mga gamot at medical supplies ng mga response team na patuloy na nagsasagawa ng mga kaukulang operasyon matapos ang nangyaring insidente. Yan ang balitang atin sa atin ng Santon Gold Coffee Mix na kapag kapi ka nagkumanda ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Cadasio X sa Pamilis.
0: Maraming maraming salamat sa ating po mga kasamang mga field reporters. Samantala sa oras na 20 minutos, makalipas naman po ang alas 5 ng umaga. Dakuin po natin ang ating naman po ang balitang nasyonal. Itinuturing pa rin daw po ng Philippine National Police at Commission on Election na ang pangkalahatang naging assessment nila na sana ganap na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay naging mapayapa. Ito ay kahit mula sa gitna ng naganap na pamamaril sa buong rehiyon. Sinabi po ni PNP spokesperson Alan Ray Co na ang mga naganap na pamamaril ay maituturing lamang na isolated cases. Nagtala rin po ang pambansang kapulisan ng 3 katao na nasawi dahil nga po sa pamamaril. Sa panig naman ng COMELEC, sinabi naman ni Chairman George Garcia na nakakalungkot ang nasabing pamamaril na naganap naman sa Cotabato City. Kanilang kinukondina ang nasabing pangyayaring pamamaril sa nasabing lungsod. Magugunit ang ilang mga guro na rin daw po ang umatras at hindi na nagpatuloy para maging election officers. Nagkaroon din daw po ng palitan ng putok sa pagitan daw po ng PNP Special Action Force at mga hindi pa nakikilalang armadong grupo sa Sharipa, Saidona, Mustapa sa Maguindanao del Sur.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ang balitang yan, mga kabay, mga katropa, handog naman sa atin ang Vision X Plus. Meron po itong kakayahan upang may panumbalik sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Aprobado pa ng FDA. Vision X Plus, mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Balitang nasyonal.
0: Karagdagang balitang nasyonal pa rin po, mga kabayan, mga katropa. O ito, makinig kayo, mga sir, mga ma'am. Inalis na raw ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Yun daw pong VAT. O itong value-added tax sa allowable system loss charge sa ating pong mga allowable system loss charge na mga kuryente. Ayon po yan sa kanila pong Revenue Memorandum Circular Number 97-2026 na ipinalabas kahapon po, Setyembre 14, taong 2026 sa ilalim. Itong pamumuno ni Commissioner Charlito Martin Mendoza. Sa ilalim daw po ng naturang circular memorandum na nagpapatupad sa ERC Resolution Number 26 Series of 2026, i-deneklara ang allowable system loss charge bilang isang government mandate pass-through cost na hindi na isasama sa gross sales para daw po sa VAT computation. Kaya hindi na ito papatawa ng output VAT at creditable withholding sa VAT. Ayon pa rin ko kay Commissioner Mendoza, ang hakbang na ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Finance Secretary Frederick Go na magpatupad ng mga praktikal na solusyon upang maibsan ang pasanin ng mga mamamayan sa mataas sa presyo ng bilihin at singil sa kuryente. Paliwanag pa ng BIR upang maging prioridad ang transparency, kinakailangang ihiwalay at malinaw na ipakita ang allowable system loss charge sa mga billing statement at invoice ng mga generation companies, National Grid Corporation of the Philippines, distribution utilities, at mga electric cooperatives.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang yan, nagatid na sa ating orasan, naganap na po ng alas 5.24 na po ng umaga. At ang balitang yan, nandog naman po sa ating yan, ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Ay ikaw, katropa, para hindi tayong magkasakit, ugaliin mo na pong uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Santon Vitamin C, mabibili na po sa lahat ng mga butika at parmasya dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang ating puntamang oras, 25 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas ngayon pong araw po ng Martes, Setyembre 15, taong 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan. at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Pangalan po ng ating pong partner sa bahaging technical engineer Rene Boy Federico. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Katropa nga Alison Salvatos. Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
7: Ngayon narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
8: XFM.
9: XFM.
8: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
10: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
11: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
8: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong isyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paiig tingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. Nakaagapay po natin sa pagpapalusog at pag-iingat ng ating pong pangangatawan. Sa mga katropa natin dyan, ha, mga kabayan natin na hindi pa nakasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan na po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Nationwide ay pwede na ma-avail ang ating pong mga produkto, ha. Kaya puntahan po ang mga suking butika po ninyo dyan at ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Sa ngalan po ni Dr. Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner na kasama niyo po ngayong araw ng Merkoles. Ayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, mga isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algy Bakla. Dok, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw. Sa lahat ng ating mga katropa nationwide, maraming salamat sa inyong pagsama sa atin dito po sa ating palatuntunan ng The Secret of Health.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algy dito sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, pwede nyo text yan, ha, sa ating pong numero. Huwag pong mahiyang magtanong. Kung meron kayong mga iniinda na mga karamdaman na inyo pong nararanasan, pwede nyo pong ikonsulta yan on air dito sa ating pong programa, ha. Text lamang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ka masala niyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya din, ha, dito sa ating pong palatuntunan. At kumusta? Kumusta natin, Doc? Ating mga avid listeners, kumusta ang inyong kalusugan?
1: Kumusta, sana okay sila.
0: Oo. Kumusta po ang ating pong pangangatawan? Nawa po malusog pa rin tayo, malakas pa rin. Bagaman maraming mga stress ang ating pong nararanasan, ha?
1: Oo, grabe ngayon.
0: Oo, taas ang ano ngayon.
1: Tumataas ang gasolina at ang krudo ngayon.
0: Maraming mga nakakapagpa-stress sa atin na samot-saring mga bagay.
1: Marami po nababasa ng mga regulation para magbawas ng paggamit ng krudo.
0: Saktong-sakto to, Doc. Sa mga mahilig magbisikleta, mahilig tumakbo, ayan.
1: Tama.
0: Ayan na lang, yung pinakapangtipid natin, ha?
1: Parang panahon ng pandemic, no? Na marami nagbibisikleta.
0: Oo.
1: Pero ngayong panahon, stressful talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Sabi nga, we don't hold tomorrow. Kaya dapat nating laging pasiguro. Unahin natin ang kalusugan kasi ngayong crisis na nga, magkakasakit pa.
0: Nako.
1: Ano kaya mangyayari?
0: Oo. Sa mga katropa natin, mga kabayan natin, see to it, ha, na nasa malusog tayong kalagayan, ha, para anytime na kikilanganin ng ating pong lakas, ano, ng ating pamilya, ng ating pong mga kapwa, makakapagserbisyo po tayo, ano, makakatulong tayo in any way possible na pwede nating pwede tayong makatulong at magamit natin yung ating pong lakas, ha. Kaya nga maganda, Doc, na suportado ng mga sustansya ang ating pong pangangatawan. Kinakailangan punuin natin ng sapat, ano, na nutrisyon ang pangangatawan natin, ha. Kung kulang sa mga kulang sa mga kinakain natin, hindi natin nakukuha ng sapat sa ating pong mga intake na foods, ano? See to it na meron kayong mga suplemento gaya ng ating pong Ultimate Trio.
1: Yeah, yung ating Ultimate Trio ay isang set of supplement. Nandiyan ang Santon Plus Gold na may pinagsamang extract ng limang napaka-importanting herbal medicine, ano? At ganoon din ang vitamin C, which is napaka-importanting araw-araw ay meron ho tayo. Ganon din ang premium D3 softgel capsule na nagtataglay ng tatlong mahalagang sangkap na tumutulong sa atin, ano, dun sa mga posibleng nagiging dahilan ng pagkakasakit.
0: Yeah.
1: Well, kaya yan ang ating advocacy dito po sa Yes to Health, sa ating palatuntunan, na maging aware tayo dun sa mga pangangailangan ng ating katawan.
0: Mm-hmm. At dapat hindi natin po gawing last resort or kumbaga last option yung pagpapalakas ng pangangatawan natin. Dapat yan yung ano, Dok, eh. Yan yung top priorities natin, lalo na sa panahon natin ngayon, na ma-secure natin yung malusog na pangangatawan. Minsan kasi, Dok, pagdating sa ibang bagay,
1: mas nauuna.
0: Mas nauuna. No? Kumbaga yung kalusugan natin, tinitipid natin ng husto.
1: May mga ganun.
0: Hanggat maaari na yung iba, di ba, nakakaranas ng iba't ibang mga sakit-sakit sa katawan nila. Ano? Tinitiis na lang.
1: Ano? Iba-iba kasi yung ano ng tao, preference. Eh. Meron akong mga kakilala, di baling simple ang pagkain, basta maganda yung damit. Meron namang magarbo sa pagkain, lahat ng masasarap meron, pero yung damit, parang tinitipid. So dapat ano, dapat tayo ay naka-focus talaga sa pinaka-vital na ano ng katawan, yung elemento ng buhay natin, which is health. O, kaya nga ang naturopathy is nasa preventive side. Ibig sabihin ng preventive, hindi mo na kinakailangan hintayin magkasakit ka pa kasi mas magastos mga katropa. Meron akong kaibigan, nakita ko, nalungkot ako kasi siya ay na-confine. Siya pala ay may matinding problema sa dugo. No. O di, grabe yung sali ng dugo sa kanya. At sabi nga niya sa akin, napakahirap pala pa ganito. Ano? Kasi noong una, hindi nila nabigyan ng pansin. Akala nila, simpleng simpleng pagbabalan ng dugo. Yung pala, ang trabaho pa naman, laging puyat.
0: Nako.
1: So sabi ko sa kanya, pag ganyan na lagi kang namumutla, kasi napansin ko namumutla, sabi ko, baka pwede ka mag-change ng work na pwedeng makatulog ka na maayos. Ngayon niya na-realize. Saka hindi siya nagtitake ng any medication or supplement. Tapos ang diet niya, more on kung anong mabilisan na pwede niya kainin. So kaya ngayon niya na-realize na ganun pala kapag ikaw may sakit na, ang iniisip mo paano ka makabawi.
0: Oo,
1: ang problema magastos. Kung hahabulin natin yung kalusugan, kung ito ay dahan-dahang nawawala.
0: Yun, no? Sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, ha? Dapat top priority natin. Kasi pag ginawa mong top priorities yan, mga kaibigan, no? In any way possible, gagawin natin kung ano yung kakayanan natin magawa para mapangalagaan talaga natin, ano? Itong natanging lakas at lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Eh kasi no lang, Dok, yung pag-iingat sa katawan po natin, ano? Meron ka lang mga ibang isasakripisyo na kung saan yun yung kumbaga way para maingatan mo yung kalusugan mo. Pero as simply as possible, Dok, maraming paraan na pwede nating mapangalagaan ang atin pong pangangatawan. Sa mga simple lang na nagagawa natin sa pang-araw-araw, pwede nating maingatan ang atin pong kalusugan, mga kaibigan, ha? So yan, ha? Gawin nating topmost priority ang pagpapalakas at pag-iingat sa kalusugan natin kesa naman gagawin nating priority yung ating kalusugan kapag ito ay bumabagsak na. O kumbaga pagka ito ay mahinang-mahina na.
1: Pag wala ka ng choice.
0: Oo, yun na nga.
1: No choice. Kailangan mo pumunta sa ospital or kailangan mo magpa-check up. Yun yung pinaka-worst scenario, eh. Mas maganda yung may option ka. May option ka.
0: Ang hirap kasi sa atin, Dok. Nasanay tayo dun sa tinatawag na sick system. Ano ba yung sick system? Tsaka ka lang kikilos pagka may sakit ka na.
1: Oo. Kumbaga, bihira yung mga taong nagbibigay ng, una, nagpupondo, nag-allocate ng budget for prevention.
0: Oo.
1: Yung mga pagtitake ng supplement, part ng preventive approach yan, eh. So, ibig sabihin,
0: kumbaga kahit, parang investment yan sa kalusugan mo.
1: Kahit wala ka pang nararamdaman at malinaw naman sa'yo na tumatanda ka na, in your family, nandyan yung hypertension, yung diabetes, tapos ikaw ay nasa isang trabaho na may stressful, you need to do something as preventive. Parang ganun yun. Di ba? Pag nagpapagawa ka ng bahay, ginagawan mo ng firewall.
0: Tama. Oh.
1: Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng pagpapagawa ng firewall, ay kahit walang apoy, ina-anticipate mo na pag magkaroon ng sunog, hindi masusunog yung bahay mo.
0: Oh.
1: Yun yung ano, yun yung the best principle ng pangangalaga ng kalusugan.
0: Yes. Oh. Yan na. Kinakailangan yung tinatawag na pagiging proactive. Yun. Pagiging maagap, kung tawagin. Meron kong sabihan, Dok, di ba? Na, ano to? Yung mas maigi pa yung maagap kaysa yung masikap.
1: Daig ng maagap, daig ang masikap.
0: Ang masikap. Kaya, syempre, ay...
1: Wag lang naman yung maagap, tapos umuwi ng maagap din.
0: Yan lang, oo.
1: Iba din yun.
0: Kasi iba talaga pagka naagapan natin, yung mga karamdaman, kaysa sisikapin mo siya na gamutin, kapag ito ay malala na o napabayaan na at nagdulot na ng samot

0: friends, even ng mga buntis, wala siyang harmful chemicals or anything na makaka-apekto, ano? At sa kahit sino na healthy man or hindi healthy, may sakit man o walang sakit, mm-hmm, na gustong uminom ng mga sustansyang pwedeng ibigay ng extract na nandun sa ating Santon Plus Gold. So, yun po yung sagot natin doon sa mga katanungan na madalas nating nababasa na kung sino pa ang pwedeng uminom ng Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm. Yeah. At sa mga gusto maka-avail po yan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga local drugstores sa inyong lugar, sa ating pong online shopping store sa Shopee, pwede yung i-order ang ating pong mga produkto. Ganoon na rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, pwede yung mabili ang ating pong mga produkto. Ha? Lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-avail dyan. At sa mga gusto mong makabisita sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A. Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabilis ang labutika. The secret of health. Secret of health. Health info.
1: Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Coffee Mix. Sa mga nakatry na ng Santon Gold Coffee Mix natin, Doc, ano? Baka nagtataka kayo pagka nagitimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. May nakikita kayo na lumulutang na kulay green doon sa inyo pong mga tasa, sa inyo pong mga mug, ano? Eh, huwag kayong magtaka at mabahala. Ayan. Dahil yan, nakikita po ninyo na yan ay extract ng isang powerful na compounds or herb na moringa, mga kaibigan, ha? At yan po ay napakaraming benefits na may tulong yan sa pangangatawan natin. Kaya nga yan, Doc, ang isa sa mga main components ng atin pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Gold Herbal Capsule.
0: Oh, paboritong gulay ni Kaindo,
1: mm-hmm,
0: at Kadoro.
1: Yan.
0: itong moringa o malunggay, mga katropa, ang scientific name yan, Moringa oleifera.
1: Mm-hmm.
0: Ang coin name ng moringa, ng malunggay ay Miracle Tree.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mula sa kanyang dahon, sa kanyang tangkay, mm-hmm. sa kanyang buto,

0: kanyang balat hanggang ugat, ay mayroong tinatawag na medicinal properties. Mula pa nung unang panahon, ay ginagamit na moringa ng mga traditional healers until now. Nakitanan ito ng powerful bioactive compounds. Kasi ang nagdadala kasi ng liba, Santon Plus Gold or yung mga produkto natin, kung anong laman niya, yun ang may mga pag-aaral na nagsasabi na ito ay may benepisyo sa kalusugan. Una, mayroon itong mga potent phytochemicals. Pero bago natin pag-usapan yung mga phytochemicals, unahin muna natin yung kanyang nutritional value. O kaya tinatawag siyang superfood.
1: Gano ba ka nutritious itong moringa na ito?
0: O just imagine, kaya nga tinawag nila na ang moringa daw ay kompleto. O, ang protina niya, ha, ito, minsan di tayo makapaniwala. Ang comparison dito kasi is per 100 grams. Ang protein ng moringa, kung i-compare mo doon sa yogurt saka sa milk, alam mo yung 100 gram ng moringa, meron siyang 6.7 to 9.4 grams of protein. While yung yogurt, 1 gram. While milk, 3.2 grams. So mas mataas pa ng dihamak ang protein ng moringa, ng malunggay. Kumpara mo doon sa mga, alam natin na marami talagang protina. So, huwag kayong mag-alala kung wala kayong pambili ng gatas, minsan, hindi nyo alam yung yogurt, walang pambili ng karne. Kung may moringa kayo, mga katropa.
1: May malunggay dyan sa bakuran ninyo.
0: May protein ito. Sa vitamins naman, ang vitamin A, napaka-importante niyan sa paningin natin, mga katropa, 3 to 10 times more vitamin A kumpara mo sa carrots. Ang pag-vitamin A yung pinag-uusapan, or beta-carotene, laging na tumatakbo sa isip natin, carrots.
1: Yes.
0: Pero ang malunggay, katropa, ay 3 to 10 times more vitamin A than carrots. Sa vitamin C naman, 6 to 7 times more vitamin C than orange or citrus. Grabe. Minerals, katulad ng calcium, mataas ng 3 to 4 times ang calcium niya kumpara sa mugat sa gatas. At ang iron content niya ay 4 to 5 times na mas mataas kesa sa spinach. Kasi pag iron, commonly spinach yung yung pinupost natin. Sa potassium naman, which is very important sa puso, at ang pinakang nangungunang prutas for potassium supplement, potassium source, banana o saging. Alam nyo ba na 3 times more potassium ang 100 grams of leaves ng malunggay kumpara mo sa 100 grams ng saging. That's based on study. So, hindi nagpapahuli yung malunggay pagdating sa nutritional value. Pagdating naman sa kanyang other function, meron siyang tinatawag ng mga potent phytochemical. Alam mo ba, ang pinaka most powerful compound inside moringa ay yung glucosinolates at yung isothiocyanates. Ito yung key compound niya, na doon sa mga compound na yon, yung isothiocyanate, yung moringin. Ang pinakang pangunahin na ito ay napakataas ng kanyang anti-inflammatory effects. Alam naman natin na most common problem ng tao ngayon related sa inflammation. Ang kanyang ability to help the body lower sugar is mataas din. At ang kanyang natural detoxification enzyme para ma-detox yung liver natin ay mataas din. At meron siyang natural ability na protection na ng katawan against metabolic syndrome. Ano ba yung metabolic syndrome? They call this syndrome X. Na kung saan tumataas yung insulin sa dugo mo kasi hindi nagagamit ng katawan yung insulin. Because commonly, yung insulin resistant na diabetic situation, like type 2 diabetes, nagiging dahilan ng pag-trigger ng syndrome X or metabolic syndrome. Kasama na dyan yung obesity, hypertension, pagtaas ng cholesterol, kasama yan sa metabolic syndrome. And also, meron pa siyang antimicrobial property. Isa pa lang yan, ha. Meron pa siyang flavonoid, na ang pinakasikat na flavonoid na meron dito, yung quercetin at kemperol. Na napakataas ng kanilang ORAC value or powerful antioxidant quality. Nakakatulong siya sa pag-relax ng blood pressure natin. At alam naman natin, ang quercetin ay anti-allergy.
1: Natural antihistamine.
0: Yun yung ginagawa ng quercetin. Kaya nga sa nature, ang natural antihistamine ay quercetin. Meron din yan sa sibuyas. Meron din yan sa ginger at saka sa garlic. Saka mataas din ang nagagawa ng quercetin at kemperol against oxidative stress. Yun yung mabilis nagpapatanda sa tao. Isama mo pa yung pinolic acid. Ito, lagi ko itong binabanggit, yung chlorogenic acid na isang pinolic acid na tumutulong naman kung meron kang mataas na blood sugar o meron kang mabilis na pagtanda. O yan yung mga ano, mga benepisyo na makukuha natin doon sa moringa. Sa usapin naman na may kinalaman sa puso, blood pressure, cardiovascular function, meron siyang natural alkaloids na nakatutulong naman sa suporta sa ating cardiovascular function. At speaking of carotenoids, especially dun sa dahon, mataas din ang beta-carotene at lutein nitong moringa. Kaya magtataka, di ba ang mga carotenoids, makukuha mo lang sa kulay orange and kulay yellow. Pero bakit mataas yung carotenoids ng moringa? Hindi nyo ba napapansin na pag ang malunggay leaves ay nagmamature, nagiging yellow ang kulay ng kanyang dahon? Sabi ng iba, ay tuyo na yan, itapon na yan. Hindi. Because meron talaga siyang carotenoid inside. Kaya lang, mas dominante yung chlorophyll.
1: Tama,
0: oo. Kaya di ba nakikita nyo, hindi pa naman tuyo, pero yellow na.
1: Naninilaw na.
0: Naninilaw na. Kasi pag bumaba yung chlorophyll, lumalabas yung carotenoid niya, yung beta-carotene niya. Na trabaho naman yan, proteksyonan yung mata, i-boost yung immune system function, at pagandahin yung function ng skin, especially to avoid other problem like oxidative stress. To summarize, ang moringa, sa mga pag-aaral, hindi naman tayo dito nag-iimbento lang. Ito, you can do your research. Ang moringa, to summarize yung kanyang phytochemical, ano nagagawa sa katawan, na posibleng makatulong sa atin, number one, reduction of inflammation. Ang daming sakit na pwedeng ang dahilan ng inflammation. Yung blood sugar kapag tumataas, moringa can really help us. Yung improvement ng cholesterol level, yung suporta sa kalusugan ng puso natin, yung pagpapaganda ng abilidad ng liver na maglinis o magdetoxify, yung pagbo-boost ng immune function, ganun din yung strong antioxidant protection. Kaya nga pala ang malunggay o moringa is one of the highly priced breathables sa buong mundo. Kaya tinatawag nga nila itong tree of life and also superfood. Now you know bakit isa ang moringa sa pinili ng Yes to Health na ilagay sa ating mga produkto. Because ang moringa ay powerhouse of nutritional nutritional support sa ating katawan.
1: Thank you so much, Doc, ha, sa napakaraming infos na yan about sa isa sa mga components ng ating po mga produkto. At ito ay tinatawag na common na sa atin, vegetables, or common herb dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Napakarami niyan. Kahit saan, pwede kang makakuha. Lalo na kung nagtatanim ka, meron ka na agad dyan sa inyong bakuran. So, sa mga kababayan natin, yung iba, binabaliwala lang ito, Kumbaga, hindi ganun ka pinapahalagahan. Pero ito po, mga katropa, ay punong-puno ng nutrisyon, punong-puno ng mga bioactive compounds na malaki ang naiutulong sa buong pangangatawan po natin. Lalong-lalo na kung nakukuha po natin yung mga medicinal properties niya. Marami kasing, Doc, dahilan kung bakit hindi rin natin napapakinabangan yung mga properties na nandoon sa moringa o doon sa malunggay, mga kaibigan, no? Like yung sa preparation nito, the way na i-ingest natin ito sa atin pong true foods, minsan nababawasan yung kanya pong kabuuan ng mga sustansya. Minsan naman halos wala na tayo nakukuha na sustansya mula dito.
0: May mga may mga procedure na ginagawa sa mga natural extract, mga substance na tama ka, it can change yung kanyang value. Kaya nga, as much as possible talaga ang gagawin natin, at least consume it doon sa kanyang natural form. Oo. Ang kagandahan naman ng moringa, matibay siya.
1: Yes, Doc.
0: Kaya nga, ito yung gulay na pag niluto mo, green na green pa rin. Di ba? Kaya minsan, pag kinain mo, buo, di ba? Hindi mo naman, di naman natin chinachap yung moringa. Paglabas, buo pa rin.
1: Yun lang.
0: Kaya, yun yung question. Napakinabangan kaya natin yung extract ng, yung tawag dito, yung sustansya ng malunggay, kinain natin, tapos paglabas, buo pa rin, parang hindi natunaw. Yun yung problema.
1: Yan.
0: Kasi very tough ang, matibay talaga yung structure ng malunggay. Very dense. Kaya ang, sa mga studies natin, sa naturopathy, ang pinaka the best form ng pagkain ng malunggay, either in dried form, yung air dry, extract or juice, at saka yung ginagawa ng sa ating product na dry, yung extract niya na talagang hindi dumadaan sa heating procedure.
1: Standardized extract.
0: Standardized extract. Kumbaga, mas enhance, well, isang capsule, how many milligram of moringa ang meron? Halimbawa, 50 milligram. Mm-hmm. So, anong equivalent yan sa fresh moringa?
1: Mm-hmm.
0: Napakalaki ng, napakalayo ng agwat, oo. Na pwede natin pakinabangan yung extract na yon sa isang kapsula. Kaya nga, ang I rather na ang supplement natin talagang go into category of supplement.
1: Mm-hmm.
0: Kahit pa masasabi mo minsan na, bakit Doc, pag uminom ng Santon Plus Gold, hindi naman yun gamot, eh, ba't parang gumagaling yung sakit?
1: Mm-hmm.
0: Eh kasi yun ang mechanism of healing.
1: Mm-hmm.
0: Sa healing, ang katawan ang nagpapagaling.
1: Yes, oo.
0: Sa naturopathy, we believe that the body is capable of healing you.
1: Mm-hmm.
0: Anong kailangan ng katawan? I-equip mo siya. Anong kailangan ng katawan? Ah, kailangan mo ng vitamin C? Okay, I give you vitamin C. Kailangan mo ba ng mineral? Okay, bibigyan kita ng calcium.
1: Mm-hmm.
0: So the body can use that to heal itself. Ganun mm-hmm. naman ang mechanism of healing, healing in the body. O, yun yung nagagawa.
1: Kaya kailangan i-provide mo lang yung tools na kinakailangan ng katawan mo at siya na mismo yung gagamit nun, gagawa nun.
0: Tama. Kung maiintindihan lang natin mga katropa yung abilidad ng katawan to heal itself, which the doctors really know that, bakit ka nangangailangan o bakit dumarating sa punto na kailangan mo na ng maintenance? Panglaban sa high blood, panglaban. Yun yung punto na ang katawan mo, bumaba na yung kanyang natural ability. Mm-hmm. So, wala na siya. Mahina na siya.
1: Mm-hmm.
0: So, kung hindi ka gagamit ng maintenance medicine, eh baka magbarabara na yung daloy ng dugo
1: tama,
0: mo.
1: Oo.
0: Kaya nga, kung ayaw nyo na mag-rely sa maintenance throughout your life, ayusin nyo muna yung lifestyle nyo,
1: yeah.
0: Yung pagkain nyo. Kasi pag ikaw ay naging pasaway, pagdating sa pagkain mo, wala kang choice.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga lagi natin sinasabi doon sa mga katropa natin na may high blood, magpakonsulta kayo, magtanong kayo sa doktor, at ang doktor ay magbibigay sa inyo ng reseta kung kinakailangan nyo talaga. Pero alam niyo ang pinakang ano, kahit sinong doktor ang tanungin mo, ano po ang pinaka the best way para maiwasan yung sakit sa puso, high blood, diabetes? Alam mo ang majority of answer?
1: Mm-hmm.
0: Lifestyle change.
1: Yun.
0: Healthy lifestyle. Healthy diet. Exercise. Kasi alam naman talaga nila na yung maintenance hindi sapat yan. Kaya nga ang dami nagme-maintenance, nai-stroke pa rin, napaparalyze pa rin. Bakit? Kasi na-overpower yung epekto ng maintenance.
1: Tama po.
0: Diba? Okay yung maintenance eh. Pag ininom mo, bababa yung BP mo. Ay, ang problema, tinapatan mo naman ng pagkarami-raming mantika.
1: Mm-hmm.
0: O, din ang mangyayari. So, yun yung ano, dapat natin ma-realize. Kasi sa totoo lang, hindi naman mahirap i-prevent yung sakit. Ang tanong lang, paano?
1: Mm-hmm.
0: Mayroon pa tayong simple knowledge kung paano natin nahadlangan ito. Yun ang dapat nating alamin. Araw-araw, dinidiscuss naman natin ito dito. Ano?
1: Yun, ha? Sa mga katropa natin dyan, kinakailangan ng combination, ano? Modification, yan, ng ating mga pagkain, and cooperation. Siyempre, meron tayong counterpart na gagawin. Not only relying dun sa atin pong mga maintenance medications, dun sa mga supplementation na atin pong iniinom, yung atin nga favorite tagline, ano? Na kapag maayos yung ating kinakain, sakto, tama yung ating mga kinakain, hindi naman natin talaga kailangan ng mga manggagamot na yan. Kasi ano yung gagamutin sa katawan natin if okay naman yung ating pong pangangatawan through correct lifestyle and yung healthy foods na kinakain natin. Ano? But then, kung mali yung ating pong pagkain, mali yung ating pong lifestyle, mali yung ating pong mga habits, kahit na sino, kahit na gaano kagaling na doktor, kahit na gaano karaming mga gamot ang ating ipasok sa ating pangangatawan, it is useless.
0: Kasi nagre-rely din naman yung mga doktor sa katawan natin. Kaya
1: po.
0: Di ba kahit gaano kagaling espesyalista ang doktor, kung ang katawan bumigay na, ayaw nang mag-response, ayaw nang mag-heal, wala, namamatay din ang tao.
1: Yes,
0: kaya ang bottom line talaga dito, if you want to live longer, balikan mo yung ano yung previous ano ba yung ano ng tao nung unang panahon, bakit ang noon bihira yung cancer, bakit noon bihira ang heart attack, while ngayon ang heart attack is number one, pumapangalawa yung cancer.
1: Mm-hmm.
0: At alam mo ba ang nangungunang cancer ngayon based on latest survey,
1: yes no,
0: worldwide, lung cancer.
1: Mm-hmm. Grabe.
0: Oh, lung cancer ang nangunguna ngayon. I think because of the pollution, etc. Pero ang punto dun is yung mga sakit na yan is hindi yan gaano katalamak noong unang panahon.
1: Mm-hmm.
0: So siguro dahil sa pagbabago ng lifestyle talaga ng tao, yung mga sakit na bihira noon, yun na yung dominant ngayon.
1: Mm-hmm.
0: O kaya ang pinakamagandang gawin ngayon, back to basic tayo. Di ba? Maganda, kainin natin yung mga pagkain talagang alam nating natural, less processed, kasi hindi mo naman masasabing huwag kang kumain ng ano eh ng mga nagproproseso na eh. Napaka-imposible noon kasi bumibili tayo sa market.
1: Tama dok.
0: May mga process 'yan. Kaya lang the less processed na gawin sa pagkain, much better.
1: Much better. The secret of health. Para dok, no, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa dok na mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Siyempre. Maraming salamat. Ano ba sa Bisaya ang salamat?
1: Salamat din.
0: Sa inyong lahat mga katropa. Mm-hmm. Luzon, Visayas at Mindanao. Na lagi ho naming kapiling sa ating pagsasahim papawid mula po Lunes hanggang Biyernes. Thank you. Sana po'y nakapaghatid tayo ng mga kaalaman, mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. Dahil alam niyo naman, importante talaga sa atin ang mananatiling healthy. Ako po ang inyong bantay kalusugan mula sa Yes to Health, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, katropa.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin dyan, mga kabayan tayo na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga programa. Lagi po kaming subaybayan dito sa atin pong mga himpilan sa ganitong oras din, mga kaibigan, ano? Para makalikom ng samot sa ringkal naman sa pag-iingat at pagkapalakas ng atin pong pangangatawan. Ha? Katuwang natin ang Yes to Health. Sa kanan po ni Doc Remy Litoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon na waan siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
5: ko. Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria.
6: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: XFM.
11: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, mga katropa! 4 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras na ito, mga kabay, mga katropa, handog sa atin ang 1 Plus, numero 1 alaga.
1: Kabalik,

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita, batang babaeng nakaligtas sa sumabog na MV June o sumabog na sunog na MV June Aster ikinuwento ang buong pangyayari sa insidente.
3: Ako po yung pinauna niya.
4: Ah, okay, sige. Pinauna ka niya. Yung tinalon mo, mataas pa? Yung ano, yung tubig at saka yung barko?
3: Opo.
5: Mga pamilya ng mga nawawala pa rin pasahero ng MV John Aster, naglabas sa sama ng loob sa kumpanya ng barko at mga otoridad sa mabagal at kulang ng koordinasyon sa kanila.
6: Ang buhay po na nawala, ang buhay po na umaasa sa kanya.
2: Samantala, mga motor taxi ipapatawag daw po sa Committee on Transportation.
7: Sa ngayon, wala pa ngayon, pero gagawa tayo ng paraan para naman mabigyan naman sila ng chance.
5: Konsehal Damasco, pinalagaan ang pagbabawal sa tricycle sa Puerto Princesa International Airport.
8: Ang karamihan sa mga pasahero na yan, eh yung mga walang kakayanang magbayad sa taxi.
2: City government naglatag naman ng kondisyon sa pamamahagi ng response vehicles.
9: Opo, dahil gusto natin na maingatan din itong mga response vehicles ng ating mga barangay.
5: Tunay-tuniladang blasting materials nasabat sa Puerto Princesa Port.
2: BIR, tuluyan na pong inalis ang VAT sa system loss charge sa kuryente.
5: Sa Balita Nasyonal, Pangulong Marcos itinanggin stage drama ang pag-aresto kay Romualdez.
2: At sa atin ang pong balita nga international, President, US President Donald Trump, hinimok itong si Zelensky na itigil na raw yung pag-atake sa Russian diesel infra.
5: At sa ating balitang sports, magsayo na talo sa unanimous decision kay Andres Cortez, dating WBC featherweight champion, bumagsak sa 29-3 record.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan! Magandang umaga, lunsod ng Puerto Princesa! Ngayon po'y umaga na po ng Martes, 15 sa buwan ng Setyembre, taong 2026.
5: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bahay din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
5: Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropa nga Alizon Salvatus.
5: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Express Balita sa umaga.
2: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
1: Balitang lokal.
2: Sa balitang lokal, ikinwento po ng isang 13 anyos na batang babaeng kabilang sa mga nakaligtas Ang buong pangyayari mula nang sila daw po ay bumiyahe galing Manila patungo sa bayan ng Coron nitong na Setyembre 9, ang araw kung saan nasunog ang barkong MV June Aster. Ayon po kay DC Trajo, presidente ng barangay Borac, nakita pa umano nito ang makapal na usok bago nagkaroon ng malakas na pagsabog. Napakabilis umano ng pangyayari kung saan segundo lamang umano bago narinig ang malakas sa pagsabog na mula umano sa ilalim ng barko. Kasama niya ang kanyang tito nang bumiyahe pauwi ng Coron. Nasa aircon room ang kanilang pwesto kung saan marami umanong pasahero ang nataranta na nang sumiklab ang sunog. Napahiwalay umano siya sa kanyang tito nang kumapal na ang usok matapos siyang makaramdam ng hirap sa paghinga. Nakatakbo pa umano siya nang makita ang maliit na butas hanggang sumuot siya doon para makalabas sa barko hanggang sa makatalon sa dagat. Nakakita umano siya ng kayak hanggang sa nilangoy niya ito para makasakay kasama di mano ang chief engineer ng barko kasama pa ang dalawa pang pasahero. Bigo namang makita pa hanggang kahapon ang tito ng batang survivor.
3: Ako po yung pinauna niya.
4: Ah, okay, sige, pinauna ka niya. Yung tinalon mo mataas pa? Yung tubig at saka yung barko?
3: Opo.
4: Aray. Okay, sige. Pero nakikita mo talaga maapoy na.
3: Opo.
4: May nakikita ka ba na na sumisigaw, nasusunog na yung tao? Ganon, may sumisigaw tulong, nasusunog na ako. Wala pa?
3: Opo.
4: Parang ikaw yung mabilis na nakaalis ka agad? Ikaw ba unang nakatalon o hindi rin?
3: Hindi po.
4: May mga una-una na rin?
3: Opo.
4: Okay, sige. Di pagtalon mo, madilim din yun eh. Sabagay, may liwanag na galing ng apoy. May sakto naman na meron kang kayak na nakita.
3: Opo.
4: Yung kayak na yun galing din sa barko, ano?
3: Opo.
2: Mga kabayan, mga katropa, ang bahagi po ng naging kwento nitong si Dixie Trajo, yung pong batang babaeng nakaligtas sa naturang trahedya. At ang balita niya, mga kabayan, mga katropa, handog naman sa atin ang Santon Plus Gold. Marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman dahil po sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Ay ikaw katropa, mayroon ka bang karamdaman? Subukan mo na rin ang pag-inom o uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ito ay mabibili na sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
5: Sa kaugnay na balita, lubos naman ang pasasalamat ng ina ni Dixie matapos makaligtas ng kanyang anak mula po sa nasunog na MV John Aster sa Corona. Ayon sa panayam ng XFM o batay sa panayam ng XFM Palawan, sa ina ni Dixie, nagpapasalamat siya sa puong may kapal dahil kasama sa nailigtas ng kanyang anak sa nangyaring trahedya. Patuloy namang umaas ang pamilya na sana matagpuan ang isa pa nilang kaanak na kasamang bumiyahe na kapatid ng kanyang asawa na kasamang kasama bumiyahe na kanyang anak na nakaligtas.
3: Okay, sir.
4: Okay. Pero doon po sa mga sa mga nakita hong bangkay, sorry po ha, wala ho doon?
3: Hindi pa po malaman kasi
4: DNA pa, no? So, nandun po yung pamilya o kapatid, yung asawa ninyo para po kunan ng sample.
3: Opo.
4: Okay, sige po.
3: Sabayan po sila ngayon.
4: Ha?
3: Sabayan po sila.
4: Okay, sabayan po. Okay, sige po. Ay, anong pakiramdam ninyo? Yung pong anak ninyo nakaligtas. Halo ang emotion po sa sitwasyon kasi meron pa rin po kayong hinihintay at tinahanap na nawawala. Kahit na nakaligtas yung pong anak ninyong si Bixie.
3: Nagpapasalamat na lang sa Panginoon na nakaligtas ang anak namin.
5: Yan po ang tinig ng ina ni Dixie, ang batang nakaligtas sa sunog sa barko. At yan po ang balita atin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa, ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA, may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express and Express.
1: Balita sa Umaga.
2: Samantala mga kapay, mga katropa, 15 minutos makalipas po ang alas 1 ng umaga. Ito, dugtong na natin ito. Naglabas din po ng sama ng loob yung pong ilang mga kaanak na mga nawawala. Oo, nawala pa rin pa yung pasahero. Na hanggang ngayon na natili po dyan sa bahay ng Coron sa tinatakbo daw po ng investigasyon sa nangyaring trahedya sa MV Junaster. Umaapila po sila sa mabilis sa paglalabas daw po ng resulta ng DNA sa mga natagpo ang mga labi sa loob ng barko. Ayon pa sa mga kaanak na kulang, yun daw pong tulong na ibinigay ng Atienza Inter-Island Incorporated. Hindi rin umano kumbinsido ang mga pamilya na walang karagdagang o walang kargang mga gasoline or krudo ang naturang barko dahil sa napakabilis ni Muno ang pagkalat ng apoy. Napakasakit umano para sa kanila ang sinapit ng kanilang mga pamilya na ngayon o na hanggang ngayon ay wala pa rin balita sa kanilang mga hinahanap na mahal sa buhay.
6: Napakasakit po sa loob namin na naghanap buhay lang po yung pamilya namin para pumunta dito. Pero ang nangyari po, hinahanap nila yung patay.
4: Meron pang hindi nakikita. Sabi na sa 13, na sa 12. Ano ba nangyari? Kasi sabi kahapon, pipilitin nila na makuha raw yun, mahanap, mapuntahan yung barko. Mukhang wala pang resulta doon ah. Meron na bang in-update
6: wala
4: sa inyo?
6: Wala po. Walang nalabas kahapon.
4: Walang nabigay yan, na update.
6: Katulad yan, sir. Nagtatanong po kami sa ano ng barko, agency nila. So, sa XR nila na nandito.
4: Oo. Oh.
6: Paano po yung missing? Paano po kami makakomplain sa mga beneficiary para sa pamilya na wala kaming pinanghahawakan na papel? Hindi po nila kami masagot ng tama kung ano pong gagawin namin. Paano naman po yung pamilya na naiwan?
10: Still missing. Wala daw po silang magagawa doon kasi missing pa.
6: So, kung nilalabas po yung mga missing, mababaliwala po yun. Paano na lang po ang buhay? Ang buhay po na nawala, ang buhay po na umaasa sa kanya.
2: Mga kabayan, mga katropa, ang tinig po ng ilan sa mga kaanag ng mga nawawala pa rin pong mga pasahero ng MV June Aster. Ito nga, katropang Mike, kaya, simula ay doon sa doon kay Dixie. Oo, sa pamilya niya, kahit pa paano, nailigtas siya.
5: Nakaligtas siya. Oo, yung kaso lang yung uncle niya.
2: Yung uncle niya ang problema.
5: Meron yung ano pa na doon sa storya. Yung chief engineer nakasakay siya doon sa kayak. Ibig sabihin, yung mga crew, merong nakakuha pa ng ano eh.
2: Nakakuha pa ng kayak.
5: Ng kayak na mga gamit.
2: Oo, na mga gamit. Oo.
5: At saka, kagabi pala may latest ha. Yung rescued, di ba 43?
2: 43.
5: Naging 44 na.
2: So may isa pa.
5: Yung untraced, wala na. Dito sa, engineer, pakita mo nga doon sa ano, Emergency Operations Center Bulletin. As of alas 7 kagabi, ng Coron.
2: So, yung untraced na yon, sino yung untraced na yon?
5: Yung untraced na yon, sinasabi, yung kapitan.
2: Yung kapitan.
5: O so, kung kagabi, as of 7 PM, rescued na, nadagdag na, 44 na, ibig sabihin, nakita na yung kapitan. Engineer, just sa GC, yung pinorward ko. Wala nang untraced eh. Dito sa bulletin,
2: wala na.
5: Wala nang untraced.
2: At yung survivor naging 44 na.
5: Naging 44 na.
2: Rescued 44.
5: 44.
2: Missing 12 pa rin.
5: 12 pa rin.
2: Fatalities ay nananatiling sa 76.
5: So yung untraced,
2: nawala na.
5: Wala na.
2: Kasi kahapon ng umaga nandiyan pa.
5: Nandiyan pa yung untraced.
2: Untraced.
5: Yung sinasabing untraced yung
2: sinasabi yung kapitan.
5: Yung kapitan.
2: Sabi ka?
5: Oo.
2: Kasi untraced siya, di ba?
5: Kasi sabi ni Sir Jerry Alili kahapon sa inparem ko, kahapon ng hapon. Talagang nakausap nung mga crew yung kapitan nila.
2: Yung mga kurong nakasurvive.
5: Nakasurvive. Yun talaga nagsabi na kasama namin yung kapitan namin na nakasurvive.
2: Aba talaga naman. Tapos nung hapon, biglang naging 44.
5: Yun, nung gabi.
2: Ibig sabihin ng gabi. Nalocate na ba si kapitan?
5: Yun ang ano doon.
2: At si kapitan ang kinakailangang humarap sa PCG?
5: Yun, kasi dito, yung ano na yan, yung rescued passengers and crew.
2: Passenger, kasama yung halo na yan.
5: Halo na yan. So, kung kahapon ng umaga, sa update na yan,
2: 43
5: ay
2: lang.
5: 43 pa lang.
2: At meron pa nakatala na untraced
5: na isa. Kahapon ng hapon, sa panayam ko, bandang alas 4:30, sinasabi ni Sir Jerry Alili na Pidara Remo na yung mga crew na naka-survive ay nakausap talaga nila yung kanilang kapitan.
2: After na masunog.
5: After na masunog. Yung, kasama nga nilang nakasurvive.
2: Kasama nilang nakasurvive.
5: Oo. Meron talagang eyewitness.
2: May eyewitness.
5: Oo. At kagabi, as of 7,
2: naglabas ang panabagong bulletin.
5: The 44 na yung rescued.
2: 44 na. So, ibig sabihin, kahapon ng hapon, matapos mo ma-interview, si PDR mo, Alili, nagsagawa siguro ng tracing.
5: Oh, baka nagpakita na.
2: Oh, nagpakita na.
5: Kasi hindi na untrace eh.
2: Oh.
5: Yung isa na dagdag na.
2: Untrace.
5: Oh, yan. Sana mamaya kung makakakuha tayo ng interview sa Philippine Coast Guard kung kasi wala na yung untrace
2: or maglabas din panibagong update yung PCG.
5: Oh, kasi tayo mo.
2: Centralized kasi nila eh.
5: Oh, yung rescued 44 na, 44 yung fatality na. 76 pa din.
2: Natin yung 76.
5: So, ibig sabihin buhay siya. Nandun siya sa rescued, nadagdag yung untrace na yon.
2: Yan, kasi kung base nga doon sa naging pahayag ng mga crew, nakasama nila, nakaligtas si kapitan.
5: Eh, meron palang yung chief engineer, may kayak. Baka si kapitan, meron din siyang ano?
2: Sariling kayak.
5: Sariling kayak. Posibleng ganon.
2: Posibleng ganon. Well, anyway, mga kabay, makatrabang, tabay tayo, no? Dahil nga po yung paglalabas sa mga karagdagang mga impormasyon, ara update, sinecentralize kasi yan, na gagaling pa ng Kamaynilaan. Ha, mga kabay, mga tropa, tikom yung mga bibig, yung mga nando sa baba.
5: Kaya nga.
2: Yung nasa ground mismo. Sinasabi naman kasi ng ating po mga authority, particular PCG, nakatutok sila doon sa nga, yun, sa retrieval at sa pagsasagawa. Na ngayon ang investigasyon kasi ginagalugad na nila yung cargo hold.
5: Kahapon, as of 4 p.m., nasa 65%. Pero siguro lumao na, baka 100% na yon.
2: Eh, siyempre, hapon na yon, baka naman nag-rest muna.
5: Tingnan natin sa Philippine Coast Guard.
2: Maliban dito sa ano, sa EOC ng Coron, MDRRMO, doon sa page ng Philippine Coast Guard, halos ganun pareho.
5: Ganun pa rin.
2: Halos pareho. 65% ng nagagalugad yung pong cargo hold ng naturang pong barko, mga kabayan, mga tropa.
5: Oh, yun na, wala pa. Baka mamaya sila mag-update.
2: Iyan nga, usually nagkakaroon sila ng mga update mga 9 or 11. O hindi naman, hapon na naman. Mga kabayan, mga tropa. So, ayan, mga sir, mga ma'am, latest po yan as of 7 p.m. o 8 p.m. kagabi.
5: 7 p.m.
2: 7 p.m. ng inilabas ng EOC, MDRRMO Corn. Wala na si Antrace.
5: Wala na.
2: At yung rescued na nagdagan ng bilang sa 44.
5: Yun ang maganda kasi nadagdagan
2: at
5: yung...
2: At sana nga.
5: Yung mga na-rescue.
2: Yung si Antrace na yan, ay kung si Kapitan yan.
5: Yun.
2: Makapagbigay na siya ng statement.
5: Matagal lang inaantay. Matagal lang. Baka na naghanap pa ito ng abogado.
2: Pwede.
5: Nag-ayos pa ito ng abogado. Ano ba yung mga sasabihin natin? Ano ba yung mga ano?
2: Bakit kailangan pumanggap ng abogado? Ikong mismo.
5: Kaya nga eh.
2: After the incident, humarap ka na kagad doon sa mga authority.
5: Tsaka bakit ka umalis?
2: Oo. Diba, anong purpose mo?
5: Ba't umalis ka doon sa area?
2: Area.
5: Nandun, diba, sa covered gym yan sila dinadala.
2: Kahit doon. Kahit doon lang. Doon ka na nagpaikot-ikot. Kaya sa opisina nyo dyan sa Coron. Doon ka na natili, diba?
5: Kaya nga.
2: Yung mga crew na na-rescue o nakaligtas, in-house kagad ng kanilang company sa isang ano.
5: Sa isang hotel.
2: Hotel.
5: Hindi kaya nandun na sa hotel?
2: Yun nga, yun din iniisip.
5: Baka na doon lang.
2: Yun din ang iniisip ng karamihan.
5: Oo.
2: Siguro pinaghahanap na ito sa kapitan, aba.
5: Baka doon lang sa kabilang kwarto ng hotel.
2: Naging untrace na siya.
5: Oo.
2: Tapos kahapon, aba, biglang lumusot.
5: Biglang nadagdagan.
2: Nadagdagan tuloy.
5: Baka handaan na.
2: Pwede.
5: Kasi sabi ni Sir Dindo, makalinaw, parang ano rin, trauma
2: shock,
5: din. Eh. Traumatized
2: siya.
5: Din eh.
2: Siyempre, kapitan siya eh. Alam niya yung responsibilidad niya.
5: Kaya nga eh.
2: Siguro, mga time na yun, baka nag-ano pa siya, nagtawag dito.
5: Nag-depress pa.
2: Siyempre, hirap naman.
5: Ikaw kapitan eh. Kung ako nga ganun, hindi ako alis ng barko ko. Kung ako yung kapitan ha, dahil ganun ang sitwasyon,
2: katulad ka ng yung nasa Titanic.
5: Ganoon.
2: Pinatalo niya na lahat ng crew niya. Pasahero. Siya na natili doon sa yung sa mismong master deck.
5: Kasi nga siyempre.
2: Kasama ko tong kung kasama ako.
5: Lulubog
2: dito.
5: Pero siyempre iba-iba tayo ng pananaw.
2: Iba-iba.
5: Siyempre may pamilya din yung kapitan.
2: Well, anyway, mga kabay, mga tropa, sana nga po makapagbigay linaw na kung ito nga si kapitan yung nadagdag sa rescued. Mga kabay, mga tropa, para doon sa
5: pero ako natutuwa dahil rescued doon na dagdag. Hindi sa fatalities na dagdag. Mm. Yung untraced na yan.
2: Oo. Ayan. At yung kung ayan, 12 pa yung hinahanap sa ngayon, sana nga po matagpuan na po ito sila. Ha? Baka nga naman sa gilid-gilid din ito.
5: Ay hanggang dumara na, ikot na yung ano.
2: Ikot na nga eh. Pinalawak na talaga yung search and rescue.
5: Kaya,
2: oo. Operation ng ating pong
5: channel topic. Pala yan. So yung Agus dyan. Ano,
2: susundan
5: ano,
2: mo yun eh.
5: Balik-balik yung Agus. Balik. Eh. Sabi ni Sir Jerry.
2: Susundan mo yun.
5: Honestly, iba yung current eh.
2: Kasi kung pabalik-balik yan, kung hindi ka napadpad pa norte, pa Mindoro, pababa ka dito sa bahagi nitong ang Taytay area.
5: Iyan.
2: Diyan ka bababa, mapapadpad. Well, anyway, mga kabay, mga katropa, yung 12 missing na yan, may mga chance pa na sabi nga, baka may mga makita pang buhay na survivor.
5: Sana!
11: Express.
5: Samantala sa iba pang balita, kinumpirma po ng Togo Field Office ang pagkakaroon ng shipment ng blasting at explosive materials na nasabat sa Puerto Princesa Port noong September 13, 2026. Sa paipaugnayan ng XFM Palawan sa Togo Field Office Palawan, ang tanging main office lamang umano nila ang makapagbigay ng paliwanag hinggil dito. Matatanda na sa inalabas na ulat kabilang sa kargamentong naharang ang mga materials sa sangkap o ng regulated at hazardous cargo o sakop ng regulated at hazardous cargo na isinakay sa MV St. Francis Xavier, isang passenger at roll-on, roll-off vessel na unang iniulat ng 13 metric tons ang kabuang kargamento kabilang ang ammonium nitrate with fuel oil at emulsion explosives na dadalhin sana sa bayan ng Batarasa. Patuloy na isasagawa ang investigasyon kaugnay ng shipment kung paano ito na isakay sa naturang passenger vessel.
11: Express
5: Balita Sumaya. Ay, meron daw may ano daw dyan, may usapin dyan daw ah.
2: May usapin?
5: Oo, meron daw dyan na-release daw ba?
2: Oy!
5: Yung
2: makargamento?
5: Yung may ano dyan, basta something yung word lang na parang na-release, parang na-release? May gumalaw na ano daw eh, na matinding kamay? Eh, hindi yung ano ah, hindi yung mga kargamento. Oh, yung basta't may na-release daw
2: na individual.
5: Na hindi po sa ganun something like
2: may na-release na individual.
5: Oo, parang
2: meron bang na hold yung mga authority na individual?
5: Ay.
2: Parang hindi kasama sa report nila yun ah.
5: Eh, kasi nga na-release nga.
2: Yung hinold yung kanilang sa ulat nila, hinold itong mga ito yung ano to sa ammonium nitrate, explosive.
5: Eh, meron daw ano eh.
2: Sinong na-release? Sa usapan ba?
5: Sa usapan eh.
2: Kasi nananatiling tahimik po yung ating mga authority.
5: Nag-anuhan daw eh. Hindi, ito. Kunin namin to.
2: Anong purpose? Saan ba na talaga dadalingan? Sa bayan ba talang Batarasa?
5: Batarasa, nakano-kaya lang yung barangay daw. Wala namang barangay ng ganun sa Batarasa.
2: Oh, wala. Pero Batarasa yung munisipyo.
5: Oo, meron daw nang
2: wala bang barangay.
5: Oo.
2: Paano? Saan ba? Alam ko talaga, saan ba talaga gagamitin to?
5: Yan, yun nga.
2: May nagsasabi, yung mga ganyang material, ginagamit din daw pala ito sa mina. Pampasabog sa lupa.
5: Oo, pwede.
2: Pero yung address, pagbabasihan mo, parang wala talaga yun sa
5: yung barangay na yun.
2: Barangay, sa Batarasa, kahit sa buong Palawan, wala yun.
5: Oo.
2: Mga kabayan, mga katropa, ngayon, ano ba ito, nagkamali lang ba sa pag-type ng barangay?
5: Oo.
2: Kasi sinasabi,
5: para sa mina ba talaga ito?
2: Oo. At saka ito, di ba, may sariling barko naman yung mina eh.
5: Oo nga, ba't kinarga sa Tugo?
2: Kung bakit hinagay ito sa isang pampasaherong sasakyang pandagat na lubhang napakadelikado.
5: Kaya nga.
2: Ito ay natagpuan sa loob po ng isang wing van. Rack! Ano yung mga, yung malalaki, container, hindi naman container, iba yung container eh.
5: Yung ano talaga? Yung
2: wing van talaga.
5: Oo, kaya
2: truck na may malaking mahaba na palalagyan ng mga kargamento.
5: Oo, kumbaga,
2: doon po yan nakaloko.
5: Para siguro pagbaba niya, ready na sa biyahe.
2: Diretso na. Pero ang sinakyan mo, galing kamay nilaan, ay isa pong pampasaherong sasakyan.
5: At delikado yun.
2: Delikado. Oo. Lubhang napakadelikado. Dahil nga explosive materials po yan.
5: Ngayon, bakit pinayagan ng ano yan? Ang PPA.
2: Kaya nga, hindi. Ang ano ito, yung Tugo. Yung barko mismo.
5: Yung PPA din, siyempre, papasok yan doon eh. Yung PPA, mag-inspeksyon yan eh.
2: Oo. Tsaka yung ano, yung mga marshal ng Coast Guard. Ang alam natin, may mga marshal.
5: Ay, bago naman makapasok yan sa ganyan, may permit yan sa Coast Guard.
2: Dadaan mo, anong karga yan?
5: Oo, di ba?
2: Nagkaroon ba ng busy? Pero hindi, sa
5: ano daw eh, ano eh, yung... misdeclared. Iba daw yung dineclare.
2: Maniwala ka.
5: Oh. Yun ang nadinig ko kahapon.
2: Misdeclared. Oh. Pero bilang authority, hindi ba tungkulin nila na yan ay visible na ma-inspection?
5: Pero mas maganda siguro pa-imbestigahan na lang kasi yan, eh. Ako rin, gusto ko rin ma-check yung mga information na nakuha ko.
2: Verified.
5: Verified.
2: Pero yung mga information na nakuha ko.
5: Sasagutin
2: mga...
5: kaya ako kung itatanong ko yan. Make a breakfast ako mamaya eh.
2: Make a breakfast
5: ako mamaya. Itatanong ko. Sasagutin kaya ako lang ko.
2: Well, anyway, sabi ng...
5: Pero sasubukan ko lang.
2: Sasubukan ko lang.
5: Siyempre jurisdiction nila dito eh.
2: Pero may iba rin kasing authority na nasasakot doon sa pantalan eh. Nananahimik pa rin po hanggang sa ngayon yung ating pong otoridad regarding
5: pero
2: dito.
5: Pero tignan natin, siyempre, kung ikaw, jurisdiction mo ito, aalamin mo rin.
2: May ano rin yan. May
5: susubukan ko lang makichika mamaya.
2: Tawag dito. Kuras, pakikipag-ugnayan din yan sila.
5: Yeah.
2: Mga kabay, mga katropa, ang tanong lang kasi ito, kailan pa ito nangyari? Ngayon lang ba ito? Baka naman.
5: Mga nakaraan pa.
2: Na may ganito na ng kalakaran, nalubang, napakadelikado at nalalagay po sa alangan, yung buhay ng sakay ng barko o yung mga barkong kanilang pinagkakargahan ng mga ito. Explosive materials ito, mga kabayan, mga katropa. Anytime! Maaaring... sumabog.
5: Pero sino yung na-release?
2: Kaya nga doon sa mga authority .
5: Ay ito, ano pa ha? IBBA, ano ko pa yan ha? Pero wala din ko kahapon eh.
2: Yung mismong Philippine Coast Guard.
5: Wala pa. Meron bang ano? Mukha nagkagirian daw eh.
2: Nag-update yung mga kasamasa.
5: Meron bang ganun? Meron ba totoo ba na nagkaroon ng kagirian na hindi kukunin namin to?
2: Sino? Sino yung nanggitna?
5: Sabi ko, pare, meron bang malaking tao ano dyan? Ay, meron talaga, pare. Sabi nung kausap ko.
2: Aroy.
5: Sino kaya yun?
2: Mga kabayan, makatropa. Ito sana masilip ng ating mga otoridad. Ng ating pong ano, in AW legislation, na may nangyari na pong aksidente sa dagat. Huwag na po sanang maulit dito sa mga ganito pong pangyayari na may mga kinakarga, mga explosive material sa isa pong pampasaherong sasakyang pandagat. Mga kabayan, makatropa.
5: Napakatahimik ng mga otoridad doon.
2: Tahimik! Nangungulit na kami doon sa mga chat group.
5: Diba?
2: Wala mailabas. Lagi inalabas yung nando sa koron. Halos yung operation naman doon, investigation na. Pero wala itong bago, wala.
5: Ito wala, wala ka na.
2: Wala man lang, ay pasensya po, wala po, hindi po kami makapagsasalita.
5: Kasi nga,
2: something and somebody.
5: Meron daw ganun. May gumalaw na...
2: Influential?
5: Galing doon sa Mount Olympus.
2: Ano itong mga God? Mga Diyos ba? Mayroong ano nito?
5: Gumalaw daw si Lord.
2: Gumalaw yung mahiwagang kamay.
5: Oo, kamay ng Diyos.
2: At kaya na-release kung ano ba yung na-release na yan?
5: Basta, di ko alam kung ano yung na-release eh.
2: Ini-intriga.
5: Yun lang yung nadinig ko eh.
2: Nangi-intriga. Baka sabihin nyo, nangi-intriga lang kayo eh. Well, anyway,
5: magsalita kayo yung, para...
2: Yun ang sinasabi natin.
5: Yung mga kwento-kwento sa labas.
2: Maputol yan.
5: Maputol yan.
2: Kumakalat sa labas eh. Alam nyo naman po yung pong lupa ay meron pong tenga.
5: Ayan ay.
2: Kung kakalat
5: ang balita
2: yan,
5: ay may...
2: Pakpak. May pakpak ang balita. Ang lupa ay may tenga. Ang balita may pakpak.
5: Marami tayong mga bubuit dyan sa...
2: Mismo doon sa...
5: Si manager ba? Mabait na si manager ay magpa-interview? Manager Olson?
2: Port area?
5: Oo.
2: Sabi ni Katropa Kento, kailangan pa rin ng ano, letter.
5: Ganon? Kailangan
2: sulat
5: pa ba?
2: Yan po ang sistema!
5: Nakaraan pa naman, ano dyan, may na... yung forklift ano
2: operator
5: nagsarili.
2: Nagsarili.
5: Doon sa amin nakabuo. Iba 'yon. Sa siksikan.
2: Iba 'yon kasi baka personal 'yon.
5: Kaya nga, personal nga 'yan, personal.
2: Pero itong operation at mga nagaganap o naganap. Ito ang makakalipas sa araw diyan sa ating pong Pantalaupier. Mga kabay, mga katropa, kinakailangan din po na ito ng paliwanag ng ating mga authority na ngayon ay nananatiling tahimik, mga kabay, mga katropa.
5: Express! Ano ba ako ng manager? Mabait na si manager. Nakakatsikahan natin si manager.
2: Sikahin mo.
5: Sikahin natin si...
2: pero hirapan ka pumasok sa gate pa lang. Hanapan ka lang ng, ano, ng appointment.
5: Hindi, mabait diba? Yung mga gwardsa dyan.
2: Nagkikinig
5: sa atin dyan.
2: Pero kailangan mo ng appointment.
5: Ang pinakamabait dyan si paring Ronel Makiling. Si Pres Ronel ang pinakamabait dyan.
2: Baka pagdating doon sa opisina, masabon naman siya. Ganun lang yun.
5: Pres Ronel, good morning ha.
2: Good morning.
5: Yung mga guard natin dyan. Mababait yung mga guard natin dyan eh.
2: Ang kinakailangan lang po mga kabay, mga tropa, ay maglabas po ng official na pakayag ang ating pang authority regarding dito po sa incident nito. Hanggang kasi nananahimik mga kabay, mga tropa. Ha? At yun yung sinasabi na kumakalat ng mga alingas-ngas na meron pong gumalaw na malaking kamay. Kalinong kamay kaya
5: yun? Ayun, ha? Ito ba yun, ha? Express! Alamin natin yan sa mga susunod na mga oras.
2: Sige!
5: Samantala, ikaw na.
2: Sa oras na 36 minutos, makalipas po ang alas 6 ng umaga, mga kabay, mga katropa. O eto naman, sa city government naman, abay may mahigpit daw pong kondisyon. Yung pong pamalang panlalawiga, panlunsod, sa mga barangay na tumanggam ng mga response vehicle. Wow, ganda oh. Same color.
5: Same
2: white
5: color, ha?
2: Ito mga kabay, mga katropa, kabilang daw po yung pagkakaroon ng official driver na siya pong mamamahala sa paggamit at pag-aalaga ng bawat unit. Napaka-importante yan. Minsan kasi katropang bike sa mga sasakyan ng gobyerno, iba-iba kasing gumagamit.
5: Kapag
2: nagkaroon ng problema, nagtuturuan na.
5: kaya lang yung iba kahapon, wala pang driver. Wala pang driver.
2: O, hindi si kapitan o si kagawad na mayroong lisensya.
5: Yun ang nangyari kahapon.
2: Pero kinakailangan, base dun sa kondisyon ng ating city government, magtalaga. Ng driver mismo.
5: Kasi wala pa naman sila ano kasi kumaga bago lang nabigay. Mm. Tsaka nagkakatsawan pa eh.
2: Bakit?
5: Wala krudo.
2: Abay, baka sabi naman ng city binigyan na kayo ng sasakyan, buti ba naman krudo, amin pa?
5: Kaya katsawan namin si Sir John Charlie Ligan tsaka si CIO eh. CIO, and Charlie, kayo naman binigyan ng krudo.
2: Sige, pakrudo natin hanggang makarating sa barangay nyo.
5: Buti na lang, mabait si Kapitan Kukoy Gabuko.
2: Aba talaga naman.
5: Aba, inabutan ng 500 yung...
2: Bawat?
5: Isa lang.
2: Akala ko bawat isa, baba.
5: Isa lang. Sa Pilipino ko nga, Kap, sa amin, wala din sabi niya. Hindi ako maniwala, taga-siksikan ka eh.
2: Ano ibig sabihin ka ba?
5: May marami kayong krudo. yung isang barangay kasi, natitinig namin doon sa likod. Nabataw sa interview, wala tong krudo? Inabutan ni Kap Kukoy Gabuko na 500.
2: Wala yun mga kabay, mga katropa. Ito pa, sagutin na rin daw po ng barangay yung pong maintenance ang naturang sasakyan. Oras na ito ay may pamahagi bilang donasyon ng city government. Ayon naman kay City Information Officer Attorney Glyza Moncatar, maaaring bawiin daw po ito ng city government. Ito po ang response vehicle kapag meron daw pong nilabag ang barangay sa aliman daw po sa mga itinakdang kondisyon. Inaasahang darating pa bago matapos ang buwan ng Oktubre ang ikalawang batch ng mga sasakyan na hiniling ng liga ng mga barangay.
12: Opo, dahil gusto natin na maingatan din itong mga response vehicles ng ating mga barangay. So, nag-impose lang po tayo ng several conditions dun sa donation. Kabilang na po dun na kailangan may official driver po ang ating barangay na i-designate nila. Itong pong mga drivers na to, kailangan talaga...

0: beta-carotene, vitamin E plus, at zeaxanthin. Aprobado pa ho ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika. Dito po sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express
1: Balita sa Umaga. Pagka ano daw, pagka lalabas ka ng ano, lalabas ka ng city. Magpapaalam ka kay ano, susurat ka kay City Administrator Attorney Ariel Pedrosa
0: na ilalabas mo,
1: na ilalabas mo outside the city.
0: Yan ay kung purpose na doon naman para doon sa serbisyo sa mga kabarangay. Kasi may mga ibang kabarangay na halimbawa, may mga namatayan sa mga munisipyo na nagre-request talaga ng sasakyan.
1: Pwede naman, pero magpapaalam ka sa... Kasi ito, donations with conditions. Sa batas, sabi ni attorney, sa batas ha, pag ang donation with condition, pagka nilabag mo yung condition, pwedeng...
0: Bawiin sa'yo.
1: Bawiin sa'yo.
0: Or magkaroon ka ng sanksyon.
1: Oo, yun.
0: Suspend ka muna. Hindi, suspend din sa sakit. Pag-abit sa sakit yan.
1: Kasi ano to eh, hindi to siya talaga yung donation na...
0: Full donation without condition.
1: Oo, without condition.
0: Ito ay may condition.
1: May condition. Tama din naman, kasi kung ginasusan ng city government yan eh.
0: Alagaan mo yan.
1: Alam mo, nakita siguro nila, na-realize siguro nila, yung mga dating binigay nila.
0: Nakakarating sa kung saan-saan.
1: Walang condition yun eh. Yung multicab na kulay puti, na maliliit. Walang
0: condition yun.
1: Walang condition. Kaya, naka-junk na lang ako.
0: Sira.
1: Sira na, di ba? So ito, para mapangalagaan talaga ay tama, naiintindihan ko yung city government sa punto na ito.
0: Yung purpose mo doon para mapangalagaan.
1: Oo, mapangalagaan mo talaga. Tsaka maano talaga. Basta pag ano daw, pag
0: lalabas.
1: Pag may mga kasi 'di ba, hindi pwedeng gamitin sa personal. Merong mga nagre-request ng mga groups, halimbawa yung mga senior citizen, ihahatid mo doon sa isang meron silang Christmas party, meron silang gathering. May mga request na ganoon eh. May mga groups, pwede naman 'yon. Within your barangay or within the city.
0: Yan, okay, walang problema 'yon.
1: Pero yung city, talagang yung buong pamilya mo, yung maliligo lang kayo ng pamilya mo.
0: Nako!
1: Hindi pwede yun.
0: So, ang mangyayari ito, babantayan ito ng mga kabarangay nila.
1: Pero halama, may event yung buong council o kaya yung BHW yun. Nyo.
0: Walang problema
1: okay yun. Halama, magkaroon ng ano doon. Halama, mayroong dong team building.
0: Walang problema yun.
1: Walang problema yun.
0: Ano yun? Under sa double yun.
1: Huwag lang talaga yung personal na...
0: personal lang kasama doon sa sakyan. Uy, si Kapitan! Kasama yung kanyang buong pamilya. Pumunta sa ano?
1: Yun.
0: Si Kagawad, gumamit yun din.
1: Kinarkahan ng kahoy.
0: May mga insidente ganyan.
1: Papunta ra, ang nasabi ni Ma'am Daloho kahapon during yung turnover na yung mga ano, yung mga
0: sakyan.
1: Yung mga documents, pinapirmahan sa kanila.
0: Yung ano, ORCR.
1: Yung mga ganon. Ano daw, huwag daw gamitin papunta ng sabungan. Unless
0: may response.
1: Pasabong ng barangay.
0: Pasabong ng barangay.
1: Pag pasabong ng barangay,
0: okay lang makita doon.
1: Okay lang makita doon kasi
0: barangay 'yun.
1: Ng barangay kasi tsaka siyempre maghahatid ka ng mga gamit, ng mga ano,
0: karga, pangarga.
1: Pero kung papunta ka doon sa bakungan,
0: at ang karga mo mga manok.
1: Manok. Bawal 'yun.
0: Paglabag sa kondisyon.
1: 'Yun.
0: Maaring bawiin. Ayun, ako naman talaga.
1: Actually, wala siyang si attorney. Ang tanong ko kasi, attorney, paano kung hindi donation with condition, pwede bang bawiin ng city government pag hindi natupad? Ang sinabi niya, batay sa batas. Ganon yung ano.
0: Kasi nga may condition.
1: Pero siyempre hindi naman babawiin 'yan basta-basta ng city.
0: Siyempre magkano rin naman.
1: Tsaka ikaw naman barangay ka, bakit mo lalabagin yung kondisyon? Di para kang pumukpok ng bato sa ulo mo, diba?
0: Kaya doon sa mga nabigyan na response vehicle ang kasi yung tawag, di ba?
1: Response vehicle.
0: Pangalagaan po ninyo.
1: Galing sa general fund.
0: Ng city government.
1: 1.4 million yung inilaan, pero nakamura daw. Nasa 1.2 million lang yung...
0: Per unit.
1: Per unit.
0: Ano na, mura-mura na. Pagkasi pag mga bultuhan naman ang bilihan, meron mga discount.
1: Kaya nga.
0: Sa supplier na ba? Sa supplier dyan. Yan ang usapan dyan.
1: Lahat ng rural ay nabigyan na. Yung sham na dito sa urban, sa bayan. Ayun, electronic raffle pala yun.
0: So, yung barangay namin nakasama.

0: Kasama pa lang.
1: Oh, kasama. Oh, yun na. Siyam na ano kami, kasama din. Kasi may pa, may nakita akong comment na bakit wala yung ano nila. Initial pa lang yun kasi. Lahat naman.
0: May second batch pa, huwag kayo mag-alala.
1: Oh, yung sa Marufinas, pati doon sa yung Panggangan.
0: Paano yun?
1: Doon lang natin sa sabang nila i-ano.
0: Ay, gagarahe.
1: Sabi ko nga, bakit hindi na lang pamboat? Actually, yung request po lang ng ano talaga.
0: Pamboat.
1: Oo, pamboat. Kaya lang, siyempre, hindi.
0: Yung katulad sa, ano, yung katulad sa Rojas.
1: Oo, oh, siguro. Oo, ano,
0: yung rescue boat.
1: Oh, para mas mahal kasi para yun. Ma,
0: para,
1: hindi. Speedboat ata yun eh.
0: Isla sila eh.
1: Oo.
0: Oo, eh.
1: Hindi naman isla, sa kabilang side lang ng
0: yung ano, yung Panggangan. Pero yung Marupin, yung isla, yung Marupinas isla yan eh. Tawid dagat yun eh.
1: Oh, hindi, tatawid ka nga dagat, pero sa kabilang
0: pwede
1: side lang.
0: Pwede kang dumaan. Wala pa ka.
1: Walang kalsada eh. Dagat lang talaga eh.
0: Motor lang ata yung pwede. Kung iikot ka sa kabila.
1: Doon sa, ano, San Vicente?
0: Oo.
1: Parang meron nga may plano na bakit ni Mayor dati tsaka ni Governor.
0: Idudugtong yan eh.
1: Oo.
0: Yung galing mismo ng San Vicente, Port Barton.
1: Oo.
0: Pero matagal pa yun.
1: Tagal pa yun eh.
0: Well, anyway, nako mga kabayan, mga katropa, dagdag na natin ito. Iginiit ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, Puerto Princesa City Chapter. Yun daw pong mahigpit na pagsunod sa mga kondisyon sa paggamit ng response vehicle na ipinagkaloob nga po ng city government sa mga barangay. Ayon po ito kay Liga President Lodi Hemang ng Luz Biminda, hindi maaaring gamitin sa personal ang mga sasakyan at dapat lisensyado nga yun daw po mga itatalagang driver. Maaari umanong babihin kasi ng city government ang unit mula sa barangay kasakaling lumabaga sa mga itinakdang kondisyon. Ayon pa kay Hemang, nauna nang dumating ang 41 na unit para sa mga rural barangay habang nakatakda namang dumating ang iba pang unit para sa mga barangay na hindi pa nabibigyan. Nagpapasalamat din ang Liga ng Mga Barangay sa city government sa paglalaan din muna ng pondo para sa mga response vehicle na ipinamahagi nga po sa bawat barangay. Ayon pa kay Liga President Lodi Hemang, malaking pakinabang ang mga sasakyan lalo na sa mga malalayong barangay na nangangailangan ng agarang transportasyon lalo na sa panahon ng emergency.
2: Tama talaga kami, unang-una sa ating punong lungsod, no? At pinipigyan yung ating kahilingan ng mga isip-isip barangay na kung saan ay talagang hiniling namin na magkaroon ng mga service tayo per barangay. Kasi yung una kasi nasira na, kasamang may, sa mga kasamahan, no? Nasira na at nag-request tayo na panibago na pagpigyan tayo. At ang request talaga natin ay itong Hilux, Toyota Hilux Tamaraw, na kung saan ang sabi ito ay matibay at garantisado. Kasi talagang kapag sasakyan kasi kaagibat dyan, hindi lang naman barangay official ang sasakay eh. Pati yung mga constituent ng bawat barangay.
0: Ang tinig po ni Liga President Lodi Hemang, mga kabayan, mga tropa.
1: Makakapahinga na yung sasakyan ni Kagawad Bong Carlos. Na,
0: personal nga ba?
1: Oo, personal niya yun eh. Doon, walang sasakyan kasi yung yung Kamuning.
0: Oo.
1: Kaya doon lang palagi sa sasakyan ni sa pickup ni Kagawad Bong Carlos. Ngayon, meron na.
0: Meron na.
1: Meron na silang sasakyan.
0: At least, yung pong pagpapagamit naman ng personal, discretion naman na may-ari yun.
1: Oo, kasi wala silang sasakyan.
0: Kung wala, at ikaw lang may available, tapos emergency, kailangan.
1: Kaya nga,
0: Well, anyway, ito sa ngayon na sana nga po mga kabayan, mga katropa, ha, yung pong hiling ng city government pangalagaan at gamitin sa wasto itong mga sasakyan na ito, katropang Mike, ha?
1: Samantala sa iba pang nagbabagang balita. Ipapatawag sa Webes ng hapon ng Committee on Transportation ng mga operator ang motor taxi sa Lungsod upang bigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag kagunay ng kanilang operasyon. Ayon kay Consul Epitacio G. Lau, ihilingin umano sa LTFRB na isama ang Puerto Princesa sa pilot study para sa motor taxi gaya ng iba pang highly urbanized city. Gayon pa man, sinabi ng komitee na sa kasalukuyan ay maaari pa rin hulihin ng mga apprehending agency ang mga motor taxi dahil itraturing ang mga ito na kolorum. Nauna nang igriit ng motor taxi operator na hindi nila pananagutan ang aksidente ang naganap kamakailan sa Abanico Road Deck na sawi ng isang pasahero.
3: Sa ngayon po, yun talaga ang dapat gawin ng mga apprehending na agency dito po sa ating lungsod.
4: So wala tayong magagawa doon?
3: Sa ngayon, wala pa ngayon. Pero gagawa tayo ng paraan para naman mabigyan naman sila ng chance. Malay mo, mapagbigyan ng Puerto Princesa na ano tayo ng pilot study dito sa ating lungsod. Kasi bakit yung iba, pinagbigyan nila tapos sa atin hindi.
4: Hindi naman daw kasi nila kasalanan yung aksidente. Kasi...
3: Opo, nandun na rin tayo. Kasi hindi naman ang kasalanan ni Juan, hindi maging kasalanan ni Pedro.
1: Yan po ang tinig ni City Councilor Epitacio G. Lau, Chairman ng Committee on Transportation. Express
0: Balita sa Umaga. 10 minuto bago po ang ikapito ng umaga. Samantala, pinalaga naman ni Konsehal Elgin Damasco ang patakaran ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAPA o CAAPA, na nagbabawal sa mga tricycle na makapasok sa Puerto Princesa International Airport. Sa kanya po ang sinagawang privilege speech kahapon sa sesyon ng City Council, sinabi ni Konsehal Damasco na dagdag pahirap ito sa mga senior citizens, persons with disabilities, mga bata at buntis na kailangang maglakad palabas ng paliparan upang makasakay. Ayon pa sa naturang konsehal, bagamat may mga nakahandang taxi sa labas ng airport, hindi pa rin ito sapat para sa bilang ng mga pasahero. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ay kayang bayaran ang mas mataas na pamasahe sa mga taxi. Iginit naman ni Damasco na kung magiging permanente ang naturang patakaran, maaari itong magdulot ng dagdag na gastos at abala sa mga pasahero ng Puerto Princesa International Airport.
5: Para sa kanila, ang tricycle ay hindi lamang mura at madaling ma-access, ito rin ay praktikal at direktang nakarating sa kanilang pupuntahan nang hindi nangangailangan ng komplikadong proseso. Sa kabilang banda, ang airport po natin, bagamat may mga nakikita tayong mga ilang-ilang na mga taxi, pero kulang po yun sa bilang ng mga dumarating na mga pasahero sa lungsod ng Puerto Princesa. At karamihan sa mga pasahero na yan, kayong mga walang kakayanang magbayad sa taxi.
0: Mga kabayan, mga tropa, ang bahagi po ng privilege speech nitong si Konsehal Elgin Damasco kahapon sa regular na sesyon ng sangguniang panlunsod.
1: At mangyayari, katropang Ali, batay sa September 1, 2026 memorandum na inisyo ay effective October 8, 2026, all tricycles including those owned by airport employees shall be prohibited from entering the airport premises. Patay na.
0: Atay na
1: ito. Yari na. Talaga naman, no. So,
0: yan naman kasi dapat yan. May mga, kasi yan parang sa kabuuan yan eh.
1: Alam mo, marami na rin tayo napuntahan. Jensen, Davao, Cebu, Clark, Bohol. Naikot na natin ang Pilipinas. Yung sa Camiguin, yung lately sa Camiguin, paglabas mo ng airport, nandun na kagad yung multicab, nandun na kagad yung tricycle nila na ano, yung tawag nito, yung parang sa Thailand, yung ano,
0: tok-tok,
1: yun. So, nandun sa loob ng airport. So, makakasakay ka kagad. Dito sa atin, ang haba na lalakarin mo, ang layo. Di ba? Paano gagawin mo? Ang nararik ko sana, kahit yung mga buntis, yung mga bata, yung mga ano, payagan sana. October 8, nako, bawal na.
0: Ngayon, pwede ka pa mag-drop.
1: Drop?
0: Hindi ka pwede mag-pick up.
1: Itong
0: mga nakalipas, pinunta natin yung mismong kaap o yung ating international airport dito sa Lungsod ng Puerto Princesa. Na-observe natin, sabi nga ng security, pwede pa po, drop. Drop lang. Pero pick up, hindi na po.
1: Sa October 8, lahat talaga.
0: Ito naman kasi pwede naman kwestiyonin ito, mga kabayan, mga tropa. Sino ba yung po pwede? Yung ating po mga opisyales. Depende kasi ito sa sitwasyon ng iba't ibang paliparan sa buong Pilipinas. Hindi naman po ito katulad ng Kamay Nila na talagang hindi ka pwede po magpapasok doon.
1: Kaya nga.
0: Ng tricycle.
1: Naintindihan natin yan sa
0: bakit ang Cebu?
1: Naintindihan natin yan sa Davao, sa Cebu. Manila, sa Cebu. Wala rin tricycle doon sa ano eh. Sa airport?
0: Sa airport.
1: Oo. So, naintindihan natin yung mga ano na yun.
0: Mayroon po mga available na mga sasakyan.
1: Oo. Tsaka yun talaga, ang kanilang mga ano doon, mga highly urbanized city yun, pero high-end na talaga na ano yun eh. Kumbaga, taxi na talaga taxi. Yung ano. Dito sa atin kasi, ilan lang ba yung taxi? Tsaka yung pinaka means of transportation dito.
0: Tricycle.
1: Tricycle talaga, tsaka multicab. Oh. Tsaka wala pang kakayahan masyado yung mga kababayan natin na mag-taxi na mag-taxi. Mm. Kunti lang taxi natin dito. Kunti. Ilan lang yung kaya bang servisyo ng ano? Hindi.
0: Mahal ito.
1: Oo, kaya
0: lalabas ka lang ng airport.
1: Oo.
0: Ah, mga kabayan, mga katropa.
1: Kung malapit lang sana yung highway natin.
0: Kuntikit lang, walang problema.
1: Walang problema eh. Ang layo eh.
0: Ilang diba? Metro yung...
1: Common sense na sa sakapa. Common sense. Pag gumamit kayo ng common sense ha.
0: Pwede naman siguro po ninyong pasubalian yung pong order sa inyo. Teka lang, sir. Pumapalag yung mga mananakay dito sa Lungsod ng Puerto Princesa.
1: Ang layo ng lalakarin, busing.
0: Oo. Kayo kaya ang sumaka, ang magsubok maglakad, may daladala kayong mga bagahe.
1: Ayan nga.
0: May kasama kayong buntis, may kasama kayong bata. Palabas! Oo. Huwag kayong gagamit ng ano, four wheel.
1: Yun.
0: Huwag kayong magpapasundo.
1: Yun.
0: Oo, kayo maglakad, palabas. Tignan nga natin. Oo, yung mga...
1: Buti sana kung katulad dyan sa Maynila, sa Cebu, pag ano mo...
0: At saka merong sasakyan talaga na naghahatid.
1: Oo, kaya nga.
0: Katulad sa Manila, di ba? Pagbaba mo nila, hatid ka doon sa loob ng airport, sa ano, sa opisina.
1: Doon, sa Cebu. Arrival. Pag mula ako, di ba, nakarana sa Cebu ako. Paglabas mo doon, nandiyan ka agad yung mga may taxi, may ano. Nandun, pipili ka doon eh.
0: Taxi ka, tricycle ka, tuktok, ano ba?
1: Sa Cebu, wala ka rin. Walang tuktok, tsaka walang tricycle doon sa ano eh. Sa Camiguin, yun, merong tuk-tuk. Pinapayagan. Kasi yun ang means of transportation.
0: Ayun na nga eh.
1: Yun eh. Wala namang taxi doon sa Camiguin eh.
0: Dito nga, sabi
1: dito ka. Naman, may taxi, pero kunti lang.
0: Kunti lang. Tsaka hindi kakayanin nga ng mga pasahero. Kaya tipid na tipid na nga mga
1: Ayong 1,700 ko nga, di ba? Bumili ako sa Dragman eh. Magkano lang yung nabili ko?
0: 1,700 yun ha?
1: 1,700, modis lang.
0: Dito mga kabayan, mga katropa, sa usapin na ito, yung pong unang tatamaan, sa mga tricycle driver sabi nila, wala kami magagawa kasi patakaran yan. Pero ang kanilang inaalala, yung mga pasahero.
1: Pasahero?
0: Yung pasahero ang talaga. Kawawa dito.
1: Yung mga maratanda.
0: May mga nagkwento na nga, nasabi nila, alam niyo po ba sir, yung kwento, yung puna ng mga turista dito na pumupunta sa atin sa Lungsod ng Puerto Princesa. Ganito pala rito sa Puerto Princesa, sa airport ninyo, kailangan niyo pang maglakad bago kayo makasakay ng inyo pong sasakyan.
1: Meron akong win-win solution dyan.
0: Ano?
1: Bigyan ng espasyo doon sa ano, doon sa kabilang side sa loob airport.
0: Parking area?
1: Oo, doon. Nandoon yung mga, ano. Ayaw nila, di ba?
0: Matagal na yun.
1: Ayaw talaga nila.
0: Yung mismong Ertoda, yung mga tricycle, matagal ang request yan.
1: Kaya nga.
0: Di ba na, hanggang ang naging personal doon sa harapan. Sa kabila ng kalsada, ng National Highway. May Mercado San Miguel.
1: Tapos meron pa yung kabilang side naman. Meron din mga nagtaalo doon.
0: Meron din yung tricycle doon.
1: Ang mahal-mahal, papunta galing dyan, hanggang siksikan, 200.
0: Meron talaga yun.
1: Kaya ka.
0: Alam mo naman. Pero mga kabayan, mga katropa, sabi nga, sana to ay mapag-aralan pa before the implementation.
1: October 8.
0: Sa ating mga, kay Consul, sana magawa ng paraan. Makausap yung Kaap mismo, Kaap Philippines. National. Regarding dito sa kanila pong implementation na ito. Ha? Ako mga kabayan, mga katropa, 2 minuto na lang. Bago po ang ikapito ng umaga sa ating po mga kasamang field reporter. Mamaya na lang siguro sa iba pang programa.
1: Yan. Pwede naman ipasok yung mamayang hapon.
0: Mamaya sa, pwede rin sa ano yan.
1: Sa akin na lang mamaya sa hapon.
0: Pwede rin.
1: Ikaw muna ng alas 9. Mayroon tayong dinner, breakfast pala.
0: Sige.
1: Breakfast ng alas 8 dyan sa, good morning muna sa City PNP. Yeah.
0: Mga kabayan, mga katropa, inyo na pong narinig mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Palawan.
1: Pati kung na nakikinig sa atin yung kaibigan natin, si paring Chokoy, good morning ha. Pinakamagaling na gusto nyo paayos ang mga sasakyan.
0: Uh-huh.
1: Kay paring Chokoy, dito lang yan sa Libis San Pedro. At live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Sabay na po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
1: Napapakinggan rin sa masulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network Page. Mga katropa, para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropa ng Alizon Salvatus.
1: At ako naman si katropa ng Bike Escote.
0: Maraming maraming salamat po mga kabay, mga katropa, at magandang umaga na,
1: Pilipinas!
0: Samantala mga kabay, mga katropa, oras natin, alas 7 na po ng umaga. Oras, handog po sa atin yan ng 1 plus, numero 1 alaga.
6: Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakita kondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansome Vitamin C. Kasi some 25
11: Sansome
12: years.
11: Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
1: XFM.
2: XFM. Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Magpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
19: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione tayong pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
20: XFM.
21: XFM.
22: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
23: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
24: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
26: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
27: Santhon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM.
28: Mga katropa! Excited!

XFM Time 710 ng umaga. At ang oras ay hatid sa atin ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
3: Good morning! Morning, morning! Gandang umaga ho sa inyo lahat! Sa inyo po mga katropa ang Bullseye! Ngayon buong araw na
2: Bullseye!
3: Araw ho ngayon ng Martes, Tuesday, September 15, 2026.
2: Bullseye!
3: Ayo pa rin po ang kasama Ka Gerald pa rin po dahil nasa Manila pa ang ating pong station manager Ka Louie La Rosa.
2: Bullseye!
3: Hanggang alas 9 ho tayo ng umaga mga ka-Bullseye.
2: Bullseye!
3: Dito yan sa talagang hinahanap ng marami ang XFM Palawan.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Gandang umaga sa mga nakikinig sa radyo ha. 104.7. Yan po yung frequency natin sa FM. 104.7 XFM Palawan. Siyempre yung mga nasa live natin sa Facebook. Good morning, gandang umaga ho, welcome, at comment lang. Tapos babasahin natin yung mga pagbati ninyo sa ating pong live. Paki-share na rin ha. At paki-follow na rin po yung page ng XFM na ngayon ay meron ng 347,000 followers. Grabe yung paggalaw, ang bilis. Grabe yung pagtaas ng followers, ang bilis. Tama ta, thank you. Thank you sa inyo. Pero marami pa yung mga hindi naka-follow. Yung iba kasi hindi pa nila alam. Sabihan na lang ha. Pagkahawak nyo ang cellphone ngayon, tapos eh, gusto nyo pong naka-follow, pwede naman. Search nyo lang sa Facebook ha. XFM Palawan. Ayan. Tapos lalabas na yung page ng XFM. Paki-follow nyo lang, ha? Tapos marami yan. Maraming mga balita na mababasa nyo dyan, mapapanood ninyo. Lalo na yung mga balita sa Puerto. Yung number ni Kapitan Ladi Hemang, paki-ano yung bigay kay Kapang, kay Kap, kay Ibon. Marami kayong mga mapapanood na mga balita, okay? Basta naka-follow lang. Yan yung mga nagko-comment kaagad ngayon, no? Oh, sige, habang nag-i-intro, binabasa natin yan. Boss Ben, good morning po kagawad. Shoutout Arsaga Family sa Westcom Conanan. Sabi ni Boss Yen. Arsaga Family dyan sa Westcom Conanan. Morning ha. Marivy Madarcos Cabinete Highlights. Thank you. Ma'am Marivin, good morning. Salamat ha. Bobot Kasid, good morning. Katropang Kagawa Gerald, watching from Labog. Ate, o oh, tama, Labog. Laabog kasi ang nakalagay. Espanyola, Palawan. Morning, Labog, dyan po sa Sopronio, Espanyola. Morning katropa, sabi ni Ma'am Marimi Madarcos. Weng Haray Libera, good morning Kagawa Gerald. Good morning. Siyempre ang palatuntunan ng Bullseye ngayon pong araw ng Martes sa atin ang Yes to Health Clinic dyan po sa munisipyo ng Nara.
4: May nararamdaman ka bang pananakit, pamamaga o gusto mo mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakan 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
5: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
4: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala. Patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
5: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation, high-tech magnetic analyzer machine, dietary guidelines at terahertz therapy. Kung saan, bibigyan po tayo ng mga guidelines kung ano po ang mga dapat at hindi po natin dapat kainin habang tayo po ay nagagamutan sa ating clinic. Ang schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PWD. Basta dalhin nyo lang po yung ID nyo sa ating clinic, ipakita sa akin or sa secretary at mabibigyan na po kayo agad ng discount. Para po sa mga katropa natin na may mga karamdaman at

0: Yan ho ang Yeso Health Clinic dyan po sa munisipyo ng Nara. Lagi ho yan natin sinasabi ha, na pagka meron kayong nararamdaman na gusto nyo pong ipa-check up, lalo ay dyan kayo sa Nara, sa clinic ng Yes to Health. Taga-Borlan, pwede rin. Abu-Abu, kaya kung anong munisipyo yung malapit dyan po sa munisipyo ng Nara, pwede ho kayong pumunta para ipa-check up yung pong mga karamdaman dyan po sa Yes to Health Clinic. Yung pong mga Santon product nandyan din po. Ano yung mga Santon product na pwede nyo pong mabili dyan po sa Yes to Health Clinic Nara. Meron po silang ito, yung mga pamahin. Pagka masakit po yung kasukasuan, hindi kaya yung pong kalamnan. Yung pong lalamunan, sakit sa ulo, sa sikmura, yung mga muscle pain, Santon Plus, herbal oil. Nandyan po yan sa Yes to Health Clinic. Yung Santon Plus Gold, Santon Gold. Coffee mix, mga kape ha. Mga kape na hanap ninyo, marami yan. Meron din pong premium D3 coffee. Nandyan din po yan, tungkol sa Santon Gold Coffee Mix. Yung Santon Vitamin C, mabibili rin po. Available po yan dyan sa Yes to Health Clinic Nara. Yung pong Santon Plus Herbal Soap, sabon na talagang napakabisa, pang paputi, pang pakinis, lalo na ang bango-banguhan. Santon Plus Herbal Soap. Lalo na pagkagabi, halimbawa matutulog na ho kayo, may iba talagang lilinis pa ng katawan at sarap sa pakiramdam, ang lamig sa mukha. Nare-relax tayo, parang binabawi yung pagod sa buong maghapon. Ayun nyo lang, yan ang gamit natin sa gabi bago tayo matulog. Santon Plus Herbal Soap. Pusaan! 7:20 po na gabaga. Aroy, Martes ba ngayon? Alam nyo naman pagka... Aroy, kanina kababanggit ko lang, 347,000. I-intro pa lang tayo, tinaas ka agad ng Facebook, oh. Ang followers na ho natin ngayon, 348 na ho. Grabe, libo ka agad, oras lang. 348,000 followers na ho tayo. Dalawa na lang, magiging 350,000 followers na. Tamom, bilis, no? Salamat, ha? Salamat, thank you doon sa mga bagong followers po ng XFM Palawan. Nakatuwa naman, dami ninyo. Marami ng parami. Ngayon po ay Martes. Sa tuwing Martes, mayroon pong paggalaw sa presyo ho ng gasolina. Bullseye! Aroy, malungkot na balita dahil tumaas yung pong presyo ng gasolina ngayong araw na ito. Bullseye! Para ho doon sa mga mayroong motor, mayroong mga sasakyan, abay, yung pong presyo ng gasolina tumaas simula ho ngayong araw. Bullseye! Parang wala nang pagbabago, parang ayaw na bumaba. Babalik pa ba ito sa 60 o sa 50? Bullseye! Sa tingin ninyo, babalik pa ba o hindi na? Mukhang kontrolado na sa taas eh. Bullseye! Ang presyo ho na itinaas ay 4 pesos. Nasa mahigit 4 pesos kada litro ang itinaas ho ng presyo ng sa diesel po yan ha. Habang mahigit 5 piso naman kada litro ang itinaas sa gasolina. Bullseye! Ay, anak ng baka, malapit na mag-isang daan ng gasolina, oo. Ang diesel, wala na, palo na ng 100. Wala na, wala nang pag-asa ito. Sa Caltex, oy, 100 na. 100.94 na ho ang kada litro. Ay, anak na, kita mo, yung gasolina, 93. Oo. Oh. 93. XCS naman, 95. Yung diesel naman, krudo, 100. Dito sa Royal naman, 97. Ang diesel, 90 pesos naman po yung regular. Pag Shell talaga, matik yan. Pinakamataas yan, Shell. 104. Yung pong diesel, 99.30. Arohoy! Parang 100 na rin ang gasolina sa Shell. Oh, 10 diferensya dito po sa Petrogas dahil 90 pesos lang ang gasolina, 97 naman ang krudo. Oh, yun ang presyoan. Basta lalaro ng 90 to 100. Yung, hindi, 90 to 99 yung pong presyo ng gasolina ngayong araw na ito. Yung krudo naman, lalaro siya ng 97 to 104. Krudo. Iyan ang galawan po sa presyo ng petrolyo ngayon pong araw ng Martes. Bullseye! Bullseye! Alam ba tayo makakabasa ng balita na presyo ng gasolina bumaba ng 50... Aroy, di ba kung mayroong ganun balita, naku! Bullseye! Bullseye! Ang wala ng pag-asa ang Pilipinas. Mukhang pahirap na ng pahirap. Bullseye! Bullseye! Baba nyo naman yan, masyado na mataas oh. Balik nyo 50 o 60 man lang, di ba? Bullseye! Bullseye! Wala, nataas na talaga. Okay. Tawagan natin, Bon, si Kapitan Ladi Hemang, itong ABC President dito sa atin sa Puerto Princesa. Kamustahin lang natin itong natanggap nilang mga bagong sasakyan galing ng city government. Mukhang hindi rin lahat to eh nabigyan. Yung iba ay sabi paparating pa lang. Marami naman sa mga barangay, sa 66 na barangay, sa lungsod ng Puerto Princesa, yung pong tumanggap ng mga bagong sasakyan galing po sa city government. Bullseye! Bullseye! Bukod dyan, ako, yung issue na inilapit po dito sa XFM noong nakaraan, kawawa naman yung mga tricycle driver, oh. Diba? Unang naipost yan dito sa XFM na hindi na makapasok sa loob ng Puerto Princesa International Airport. Bullseye! Bullseye! Matindi no, tumaas yung presyo ng gasolina, yung mga tricycle di na makapasok, palala na ng palala sa puerto ah. Bullseye! Bullseye! Oh, tricycle, ayun ang papasukin sa airport. Bullseye! Bullseye! Anak ng bakaw. At hihingi rin tayo ng update mamaya doon po sa paghahanap sa 12 na nawawala. Mukhang gumalaw yung pong survivor ah. Yung pong 43 from 42, nadagdagan ng isa na walang pangalan. Nadagdagan na naman ngayon na wala pa rin pangalan. 44 na ho ang bilang. Bullseye! Bullseye! Damay ho ng konti. Tapos sa Los Carabian po doon ay nailibing na rin kahapon dyan po sa Corona. Bullseye! Bullseye! Yung pong cargo ay cargo room po ng barko ay napasok na rin po ng Philippine Coast Guard. Bullseye! Bullseye! Tignan natin kung mayroong bang nakitang tao doon po sa loob. Bullseye! Bullseye! Ha? Tapos yung pong sigaw ng Pabilya Justicia at mabilis na paglabas ng resulta ng DNA test, hiling ho nila yan. Bullseye! Bullseye! Mamaya ho ng kakaunti, itatalakayin din po natin yan. Okay? Bullseye! Bullseye! Nako, yung pong ang gulo talaga ng eleksyon doon sa BARM. Kita nyo, nagbabarilan talaga. Bullseye! Bullseye! Hindi yung eleksyon doon. Tapos na pambilangan sa kanila? Bullseye! Bullseye! Kahit na nagkakaputukan doon, tuloy pa rin. Bullseye! Bullseye! Parang binigay na lahat sa Mindanao pero ang gulo pa rin talaga nila, no? Bullseye! Bullseye! Buti pa dito sa atin, mga gawan lang ng papel, mga siraan lang ng tarpaulin. Pero doon, matindi ang gulo doon. Talagang mayroong baril kahit na gun ban. Bullseye! Bullseye! Pero, tuloy man yung election doon, mukhang may paggalaw sa Senado tungkol naman sa barangay ng Sangguniang ang kabataan election. Bullseye! Bullseye! Kapitan Ladi Hemang, ating ABC President, dito po sa Puerto. Good morning!
1: Ay, good morning po, Kagawad Gerald.
0: Alagan.
1: XFM.
0: Yan.
1: Good morning at sa inyong tagapakinig.
0: Opo, congratulations. Nakatanggap na ho yung mga barangay ng bagong-bagong sasakyan galing po ng city government, Kap.
1: Ah, thank you, thank you. Opo, opo. At talagang pinasalamatan natin yung ating punong lungsod at ang city council na talagang pinunduhan yung ating service sa barangay. Napakalaking tulong ito, Kagawad Gerald, sa mga barangay po.
0: Yan. Ilan po ang dumating na bagong sasakyan? Lahat ba ng barangay nakatanggap na o mayroon pang mga barangay hindi pa nakatanggap?
1: Mayroon pa pong hindi nakatanggap dahil mayroon pang hindi dumating. Pero parating na po yon, Kagawad Gerald, at asahan natin itong mga sunod na linggo ay dumating na yon para maipamigay na rin po doon sa hindi pa nabigyan dito sa urban barangay.
0: Pero ang lahat ay mabibigyan, sigurado naman po, di ba, Kap?
1: Ay, siguradong-sigurado po, Kagawad Gerald. Siguradong lahat na barangay 66 makakatanggap po mula po sa city government.
0: Yan, thank you. Magkano bang pinundo dito ng city government para sa 66 na sasakyan?
1: Medyo malaki po, Kagawad Gerald, kasi ng una, hindi ko lang ma-exacto yung figure kasi Pero lahat na 'yon mabibigyan. Dahil hindi natin, hindi ko nung nakaraan kasi may proposal na 90 million lahat.
0: Okay. No?
1: Pero hindi ko nakita talaga figure lahat. Hindi nakita ko kasama kagawa general pero hindi ko fix ba na yun talagang yung exact figure niya. Kagawa Gerald. Opo.
0: Di bale. Okay lang yun, Kap. Walang problema. Okay. Ang mahalaga, meron yung mga barangay ngayon. Eh, sabi ng mga ng mga residente, ano ba yan? Pang barangay lang ba yan? O pwedeng gamitin din ng mga nakakasakop mga residente ng mga barangay?
1: Yes po, Kagawa Gerald. Para yun sa ating mga constituent, lalong-lalo na sa rescue at sa mga emergency. Lahat ng pangangailangan ng mga constituent natin, yung mga service na yan ay para talaga sa kanila. Paliban na lang kung talagang mayroong lakad yung mga barangay official na official na business naman at saka barangay health worker at saka tanod. Yan po ang gagamit yan, Kagawa Gerald.
0: Oh, kasi ako sa barangay rin naman, alam ko at nakikita ko rin talagang bugbog sarado yung mga multicab ng barangay, libing, sa barangay, daming pinagagamitan ng pang rescue, pang patrol, bugbog yung barangay vehicle. Ako rin ang papatunay, Kap.
1: Kagawa Gerald, kasi unang-una, yun man talaga ang purpose natin na talagang matulungan yung mga lalong-lalo na itong mga rural barangay na mga malalayo. At kung saan uso pa naman talaga ngayon na seminar ng ating mga barangay health worker, no? Barangay tanod at bigla ang bababa, talagang hindi sila magsama-sama minsan. Ngayon na mayroon na talagang ang lahat ng mga rural barangay, no? Yun man talagang inuna sa ngayon, talagang malaking tulong ito dahil sa mga pangangailangan ng mga barangay health worker natin at saka sa rescue, no? Talagang kailangan ito. Kagawa
0: Gerald. Sabi sa comment doon, wala yan, matutulog lang yan sa bahay ni Kapitan. Siya lang ang gagamit, mga barangay official ang gagamit doon. Maganda, natawag ko sa at nabanggit ko para maidepensa mo naman, Kap.
1: Yes po, ganun man talaga nung una. Mayroon man din talagang minsan na napapansin natin na lalong-lalo na walang lakad yung mga kabarangay natin. Dahil siyempre, yung tong sa amin, sa barangay hall ito, igagrahi natin, no?
0: Uh-oh.
1: At saka may long guidelines talaga na ipapatupad yung barangay para magamit. Hindi ito pang personal, Kagawad, Gerald, na pwedeng gamitin ng barangay, Kagawad, Maligo. Oo. Pero kung may lakad naman, banding naman, ng halimbawa, barangay health worker, may lakad, gusto nilang magbanding, maliligo sa dagat, maliligo. Okay yun, walang problema. Pagkalahatan, Kagawa Gerald. Pero kung pang-personal, lalong-lalo na sa barangay official, pang-personal ay mahigpit natin itong ipagbabawal na hindi po pwede ito na gamitin dahil lang doon sa kapritsuhan, Kagawa Gerald.
0: Kasi bago itong sasakyan, mainit sa tao ito, para ma-encourage lang natin, pwede rin siguro na masabihan yung iba, no, na wag muna sa bahay, sa barangay muna itulog itong bagong sasakyan kaysa makita ba sa iba tapos mapicturan. Medyo mainit, bago eh.
1: Yes po, Kagawa Gerald, talagang napaka-importante yan na sa barangay hall dahil unang-una doon man talaga yung tambayan. At itong sa akin, para monitor ko ito, ako mismo ang hahawak ng susi, no?
0: Okay.
1: At kung mayroong nangangailangan, monitor ko saan gagamitin, no? Para at least alam ko na hindi ito magawang pang-personal. Kagawa Gerald. Kasi yun ang iniingatan natin, ma-issue tayo na ginamit pang sarili, hakot ng bato, hakot ng ano-ano, hindi ito pwedeng gagamitin. Gagamitin lang ito para on public, para sa mga kabarangay talaga nating nangangailangan, Kagawa Gerald.
0: Natutuwa ako dito sa city government kasi hindi ito multicab, hindi ito yung parang compliance lang, pero ito ang ganda, quality ito, Toyota ito, tapos ang laki pa ng size.
1: Yes
0: pa.
1: Po.
0: Makakatulong talaga eh.
1: Makakatulong na makatulong talaga ito, Kagawa Gerald. Kaya nagpapasalamat talaga tayo na binadgitan yung mga barangay-barangay dahil walang kakayanan talaga itong mga rural barangay, Kagawa Gerald, na magkaroon ng service kung hindi bibigyan ng ating city. Dahil napakakaliit naman ng mga irah allotment ng bawat barangay, kaya sa tingin ko wala talagang kakayanan. Kaya initiative din talaga ng mga barangay ito na nag-request, no, na mabigyan ng service bawat barangay-barangay kagawa dyan.
0: May ano na kaagad, no? May plate number na kaagad nakasama?
1: Yes po.
0: Red plate na kaagad?
1: Oo, itatransfer talaga ito kaagad sa barangay dahil ang sabi ng ating punong lungsod para wala namang pananagutan kung anumang disgrasya dahil minsan doon pa sa city ang takbo kung magkakadisgrasya. Kaya ito itatransfer sa barangay para kung anumang mga sakuna, anumang mga masagi man o ano, pananagutan po ng barangay kagawad niya.
0: So, lahat ba ganitong kulay or mayroong pula?
1: Wala po. Ganito, lahat puti.
0: Puti,
1: no?
0: Puti.
1: Puti talaga lahat. At ito ay, ang request talaga ito ng Liga ng ang mabigay sa atin itong Toyota Hilux na baraw. Dahil ang alam natin, itong Toyota ay matibay din talaga.
0: Tibay,
1: oo. No? Oo, tibay. At saka mas okay, convenient yung mga piyesa nito na kayang-kaya ng mga barangay kagawa dyan.
0: Sana tumagal ito kasi pangilan na ba ito sa pamumuno ni Mayor Byron na nakapagbigay? Pangalawa na, no? Ng multicab sa mga barangay?
1: Nung una po kay Mayor Hagidorn.
0: Ah, okay.
1: Uuna ito dahil nung una kasi medyo maliit-liit yon. At ang sabi, disposable yung multicab. Pero mayroon ding mga barangay kagawa dyan hanggang ngayon. Mayroon pa rin tumatakbo.
0: Oo nga, no? Mayroon pang nakikita ako noon. Multicab na yun, gumagana pa?
1: Oo, mayroon pa po. Mayroon pa pong gumagana ngayon na depende siguro sa pag-iingat ng barangay. At mayroon kasing mga barangay na yung mayroon talagang makiniko na talagang nag-aayos ang kanilang service.
0: Yan, salamat doon sa unang multicab dahil nakatulong din talaga yun sa serbisyo sa barangay.
1: Yes naman po, napakalaking bagay din po yon. Kaso lang, yun na nga, pag multicab, medyo hindi talaga ganun kadurable kagawa general. Pero kahit pa paano, talagang nakakatulong ng malaki para sa mga rural barangay sa kagawa general.
0: Ito laban ito kahit doon sa mga malalayong barangay, Langugan, Concepcion, tapos sa Rap Road, medyo may mga dadaanan pa mga sapa-sapa. Ito, okay to eh, laban ito, Toyota, tsaka malaki.
1: Oo, laban na laban talaga dahil lang kanyang talaga makina ay Hilux, no? Ay, alam mo naman ang Hilux talaga matibay yan. At titingnan natin ngayon dahil barangay-barangay, kanya-kanyang paggagamit nito.
0: Uh-oh.
1: Kung ano yung paraan para lalo pang magiging matibay ito sa kagawa, Gerald.
0: Ano lang ito, kailangan lang talaga ingatan. Sana mayroong contest, no, sa mga susunod na mga 20 years kung sino pa yung ganitong multicab na buhay, mayroong matatanggap na mga kalahating milyon, yung mga ganun para ingatan ba? Pero malikot na isipan na yon para ganun ang sabihin. Pero ang pakay naman natin ay maging maingat ba, tumagal yung sasakyan ng barangay.
1: Opo, ang intensyon naman talaga ng ating city kagawa Gerald na ang ibibigay magiging matibay para at least walang reklamo na. Dahil kung multicab pa rin, sabihin na naman na nagbigay pa, disposable man.
0: City government, ang sasabi na city government, yan ha, quality na yan, nasa sa inyo na lang, ingatan ninyo, kayo na mag-ingat yan. Parang ganun, kasi binigay na yung magandang klase na sasakyan eh.
1: Yes po, kagawa Gerald, talagang matibay na ito at maganda. Kaya asahan natin ang mga barangay-barangay na sa pag-ingat nito para at least lalo pang mapakinabagan ng matagal ng ating mga kabarangay sa gawa dyan.
0: Okay. Salamat din sa iyo kasi ikaw yung namumuno, ama ng mga kapitan dito sa atin sa puerto at mayroong ganitong natanggap na sasakyan. Meron ka pa bang ano sa panunungkulan mo bilang ABC? Meron ka pa bang mga hinihintay na matatanggap pa rin ng mga barangay?
1: Yes po, ang hinihiling pa natin lalo pang madagdagan ng ating city government, yung city aid. Na hiningi natin.
0: Kasi nga pala.
1: Una, magkasabay kasi ito na ginawa nating resolution sa Liga kagawa Gerald, itong sasakyan at yung city aid na 1 million, no? Ngayon, napagbigyan tayo na tinaasan ng konti dahil siyempre sabay naman din ng budget itong sa sasakyan.
0: Mm-mm.
1: Kaya nataasan din tayo ngayon ng 100,000 kagawa Gerald.
0: Ano? 300 na? 300,000 na?
1: O, nagiging 300, no?
0: Okay.
1: At hindi tayo titigil dyan.
0: Sige na, putol. Ito yung mga legasiya rin ni Kapladi Hemang sa kanyang panunungkulan bilang kapit legacy ng ABC president natin Kaplady Himang, mayroong bagong sasakyan. Ngayon, mayro ka pang iniintay ngayon, madagdagan maging 1 million pero sa ngayon nadagdagan 100,000. So 300,000 na ang aid galing na city government para sa mga barangay.
1: Yes po, kagawad Geraldo, at pinasalamatan na rin natin yan sa ating punong lungsod. Nadagdagan. At papaano din, ang mga maliit talaga na barangay kagawad Gerald, lalo na itong sa rural na talagang yung budget, no, kailangan talagang alalay. Kaya patuloy natin itong susungkitin na sana lalo tayong mapagbigyan na 1 million na.
0: Yan para talaga.
1: Oo, lalong mapakinabangan ang ating mga barangay-barangay na kulang po sa ira po. Kagawad Gerald.
0: Sige, pag-usapan natin to. 300,000, pantay-pantay ito, no? Sa 66 na barangay sa Puerto Princesa, lahat yan, kada taon meron 300,000?
1: Yes po, Kagawad Gerald. Talagang pinasalamatan natin yon dahil mayroon ng dagdag para doon.

0: na, sinama na rin lahat kung paano yung kabuuhan nito, Kagawa Gerard. Ganun po ang paraan sa pag-budget nito.
1: Pasok pa rin sa general fund ng barangay talaga.
0: Yes po, Kagawa Gerard.
1: Ayun, no, kasi baka mamaya mag-isip yung iba, ba, mayroon palang natatanggap na 300,000 si Kapitan. Hindi natin nararamdaman, ha? Baka magano'ng ibang mga kabarangay natin at least dito, nalilinaw mo, nabibigyan mo ng paliwanag, Kapitan.
0: Yes po, Kagawa Gerard. Ganun talaga yung rules ng city budget natin, at saka ng accounting. Kaya hindi man natin yun pwedeng makuha kapag hindi natin sundin yung naturang rules na ipapatupad na isasama ito sa budget for general fund.
1: Okay. Sige, iwan naman na natin itong project na ito, pati itong hinihintay mo pa na maaprubahan na magkaroon tayo ng 81 million a year dito sa atin sa city government. Oy, yung sa Ruas kasi 1 million tayo dito, 300,000 lang kap. Ano ba yan?
0: Oh. yun pa. Kakaso lang yung Ruas kasi medyo kunting barangay lang din yung Kagawa Gerald. Pero inaasahan natin na sana ganun din ang city na madagdagan na magiging 1 million para at least lalong matutulungan itong mga maliliit na ira sa rural barangay.
1: Alam nga, magpatalo yung puerto sa Ruas, Pambira, munisipyo lang yung Ruas, tayo city. Siyempre, kaya nga ni Mayor Pedi doon. Kaya rin dito sa puerto. Bubuelo lang ang puerto, di ba?
0: Bubuelo lang tayo. Dahil kasabay din kasi dito Kagawa Gerald yung malaki din budget itong sasakyan. Kaya naunawaan din natin na hindi na din lahat ng request ay matutugunan. Pero sa unti-unti, sa tingin ko, Kagawa Gerald, ay mapabigyan din tayo na magiging 1 million ito, Kagawa Gerald.
1: Kaya nga, salamat pa rin kasi ikaw yung namumuno, ng ama ng mga kapitan na talagang nagpo-porsige rin dito sa mga ganito mga program and project sa mga barangay. Okay, Kap, nabalitaan mo naman sa Senate, inaprubahan na sa third and final reading itong postponement at pagkakaroon ng 5-year term ng mga barangay. Ano ang reaction mo dito?
0: Opo, Kagawa Gerald. Buti na itanong mo rin yan. Para, at totoo lang, natanong natin yung ating mga punong barangay. Medyo hati kasi yung mga opinion, no? Kasi itong napasa ngayon sa Senate ay 2 consecutive term, yan. No? Na kung saan yung second timer na ngayon 2028, kung talagang may sa batas na ito ay hindi na pwedeng tumakbo.
1: Yun.
0: No? Hindi na pwedeng tumakbo. Kaya kahapon nandoon yung mga punong barangay at natanong din nila sa akin, sabi ko kung ano yung lalabas sa tawas, wala na tayong magagawa doon, no? Kasi ako rin, magiging last timer na rin na Kagawa Gerald kasi 2018 tayo na-elect. 5 years na rin tayo at 3 taon. Ngayon, kung itong 2028, talagang last term ko na ito, Kagawa Gerald. Pero okay naman, yung 10 taon, pag na-guide natin ng husto yung barangay, talagang lalabas ang mga project na dito na ayon sa kagustuhan po ng pamunuan ng barangay, Kagawa Gerald. Kaya natutuwa na rin tayo na ganun nga at pinagkatiwalaan tayo ng ating mga kabarangay. At sa ngayon, dahil binigyan tayo na kung may isa batas na talaga ito, no, at mapirmahan na ng ating Pangulo, lalong pag-igihan ng mga barangay ang serbisyo sa ating mga kabarangay dahil yun man talaga ang kailangan na gagawin ng mga pamunuan ng barangay dahil unang-una kapag walang magawa, Kagawa Gerald, pagdating ng eleksyon, doon na huhusgahan ka na para may pagkakataon pa ngayon lalong dublihin, no, ng sipag at pag-iisip kung ano pa bang magagawa doon sa barangay-barangay dahil yun man talaga ang nag-iisip ang mga opisyal para maihatid sa city government at saka sa Kongreso at Senado kung anong pangangailangan ng barangay at mga ang mga constituent natin nag-antay at sa tingin ko tinitingnan kung ano yung performance bawat barangay punong barangay mga kagawad, no, Kagawa Gerald. Kaya asahan natin na lalong dudublihin ng sipag ng ating mga opisyal ngayon na binibigyan pa ng ilang taon, mga 2 taon na kalahati pa ba itong natitira ngayon para sa 2028 election. Para pagdating ng election, walang problema yung mga pamunuan na maayos ang pagdadala sa kanilang mga barangay, Kagawa Gerald.
1: Okay, maraming pong salamat, ABC President Kap Ladhemang. Magandang umaga po sa inyo.
0: Magandang umaga, kasama kagawa Gerald.

0: lalong-lalo na sa inyong tagapakinig sa XFM. Maraming salamat at bye-bye po.
1: Thank you kay Kaplan Hemang ng Barangay Luz, Bimbinda, na siya ang ABS President sa Puerto Princesa. Okay, hindi na natin inisa-isa, hindi na natin tinanong kung ano mga barangay hindi pa nakakatanggap dahil nakapost na rin po ito sa Facebook, di ba? May mga pailan pa, alam na rin ang mga kababayan natin yan, pero wag na nating palakihin. Kasi ang sabi ay, tatanggap, kami barangay mga kabakaw, hindi man kami nakatanggap pa. Multicab, oh. Pero ang sabi naman ni Kaplan Hemang, eh, mukhang paratig na ngayon linggo, sunod na linggo, yung multicab. Basta ang sabi ay multicab, yung pong barangay vehicle. Ang sabi ay lahat yan, 66 na barangay ay makakatanggap. Ha? Wag niyo nang ano, wag na natin bigyan ng kulay kung na-late ng konti. Kasi parating din naman. Basta sigurado, lahat ng barangay. Pero pag ito naabot ng isang taon tapos wala pa rin, aba, ibang usapan na yan. Ano yan? Meron kayong dinitigdan? Merong tinititigan? Parang ganun, di ba? Pero wag, kasi sabi parating na. Adi, ido muna tayo sa parating na. Di ba? Pasalamat tayo sa city government dahil binigyan tayo ng barangay vehicle na talagang mapapakinabangan natin. Hindi ito basta multicab lang, yung parang mukhang saglit lang ito, marupok ito. Ito hindi. Toyota ito. Tamaraw. Panglaban ito. Talagang binigay ang quality na kailangan sa barangay kahit na araw-araw gamitin ito ng ating mga residente. Walang problema. Diba? Kasi talagang matibay. Okay? Yung huling pinag-uusapan namin ni Kaplade Hemang, hati talaga. Oh, hati talaga yung pong reaction ng mga barangay officials natin. Bakit? Si Kap, second term niya yun. Kung matutuloy ngayon, Kaplade Hemang, kung matutuloy ngayon yung election sa November, pwede pa siyang tumakbo bilang kapitan. Pero kung hindi matutuloy yung election at magkakaroon ng extension para sa November 2028, hindi na siya pwedeng tumakbong kapitan. Kasi naging barangay officials na siya noon pong 2018, tapos nito pong 2023. Nakadalawang term na siya. Oo, ang pwede niya na lang gawin, kung halimbawa kapitan siya tapos gusto niya naman na ayaw niyang umalis sa barangay pa, di ba? Pwede siyang tumakbo ng kagawad. Oh, pwedeng ganun. Pwede niyang gawin yun. Halimbawa, sabi ni Kap na, ay, gusto ko pa sa barangay. Sa barangay pa ako. Kahit wala na akong term sa kapitan, pwede pa naman ako sa kagawad. Yan. Pwedeng gawin po yun ng mga matatapos na yung term sakali man na sila ipasok doon sa pangalawang termino nila. Okay? Yung 2018, ano rin naman, nag-extend din naman yun eh. Diba? 2018, 19... 2020, 2021, 22, 23. Oh, yung 2018 ha, na-extend po yun ng term, ng taon. Yung 2023, eto na kami. Yung 2023 election, eto na yun. So kami po ay nasa dalawang taon na nanunungkulan bilang barangay official. Oh, dalawang taon. Magtatatlong taon pa lang kami dito po sa November 2026. Bullseye! Oh, patatlong taon. Pagka nagkaroon ng extension, papasok yung limang taon hanggang 2028. Bullseye! Yan. So first term sa 2028, pwede pang tumakbo. Kasi dalawang termino sa loob ng limang taon para sa isang term. Bullseye! Ito, tignan nyo po, dahil una nang inaprubahan sa third and final reading ng Kamara noong nakaraan sa lower house o sa House of Representatives at kahapon naman sa plenary ng Senate, doon naman po inaprubahan para sa ikatlo at final na pagbasa ito pong proposed bill ng Senado.
2: Bullseye! On housing, urban development. Mr. President, I move that we approve as well the third reading Senate Bill number 2387 and ask the Secretary to read the title of the measure, proceed with the roll call vote.
3: Is there any objection? Senator Soto is recognized.
4: Objection, Mr. President. I register an objection to the motion. and will register a negative vote.
3: The secretary is directed to register the negative vote of our former Senate President, Senator Tito Soto. With that, we proceed with the consideration of Senate Bill number 2387 on third reading, and the secretary is directed to read the title of the measure and proceed with the roll call vote.
5: An act fixing the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan to 5 years. Amending Republic Act number 12232, or an act setting the term of office of the barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan and for other purposes. Roll call vote. Senator Aquino. No. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa. Senator Ejercito. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Go. Senator Ontiveros. Senator Lacson. Senator Lapid. Senator Legarda. Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Padilla. Senator Pangilinan. Senator Soto III. Senator Tulfo Irwin. Senator Tulfo Rafi. Senator Villanueva. Senator Villar Camil.
3: No.
5: Senator Villar Mark. Senator Zubiri. Senate President Gatchalian. Joel, negative.
3: No. With 13 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, SB number 2387 is approved on third reading.
6: Mr. President. Bullseye!
1: Bullseye! Yon, the Senate has approved on third and final reading by a vote of 13 po ang talagang pumabor dito na maipostpone.
6: Bullseye!
1: 5 po ang hindi pumabor. So ito pong Senate Bill number 2387 ay approved na. A proposed measure seeking to extend the term of office of barangay. Sabi ha, barangay officials and Sangguniang Kabataan or SK members to 5 years. So pagkatapos nito ay bicam.
6: Bullseye!
1: Tapos papapermahan na nila sa presidente. So magiging ganap na batas na po ito.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Pagka pinermahan po ng presidente. Pero good sa approve na ito.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Diba nagsalita na nga si Secretary Ralph Recto na pagka nasa pisina na ho ito ng Pangulo ay pipermahan niya.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Grabe no? Pabago-bago ginagawa ng Senado. Barangay official, di mo rin masisi. Siyempre sila eh, nandyan lang sa baba. Baka mamaya pagdating ng ganitong inisip natin yan eh, pagdating ng 2028, magkaroon na naman ng extension? Wala na. Ayos yun sa mga barangay na talagang kikita natin na nagtatrabaho yung mga barangay official. Ba yung kaya nilang itaya ang kanilang buhay sa panunungkulan sa kanilang barangay. Pero doon sa mga hindi nagtatrabaho, aron. Yun ang mahirap, mahaba-habang taon pa. Ang paghihintay na mangyayari. Paalas 8 ng umaga. Oh, kita mo na, sabi ni Ricardo Amo to, sa una lang yan. Ano yung sa una lang? Baka sa susunod, mababago na naman? Sinasabi natin na kung kailan na 2028 na huwag na maguhin. Alam nyo, sa pabago-bagong ginagawa ano ng mga opisyal sa taas, ang pakailang naman, una, okay, pwede.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Sabi nila, masave daw yung bilyong-bilyong pera ng gobyerno. O, mga 20 billion ang masasave pagka hindi na ho natuloy yung barangay election.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Yung talaga eh, di ba? Isa yan sa mga pakay rin nila eh, na talaga makasave daw ng malaking pera.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Papanghinayang lang kasi yung mga tatakbo ba na mga gusto rin maglingkod sa barangay, yung mga nakaraan pa gumagastos na ng ano ng yung magastos na, di ba, wala pang kampanyahan, pero yung iba gumagastos na po yan.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Yung mga nagbabalak na tumakbo, aroy, Kita mo, nagtayo na ng mga leader, ng mga structure. Tapos di matuloy, sayang yung gastos ba? Doon sa part na mga nasa ganong setup ng paghahanda para sa barangay election, tipong, siyempre, mga leader ka ng kinuha, ginastusan mo na, tapos hindi matutuloy, ay anak ng... Sayang ang gastos. Marilyn Marquez Inao, good morning po Sir Gerald, good morning. Tristan Yat Gulay, good morning po. Kaya Gerald, good morning. Mapagbalang umaga, Sir Kagawa Gerald is watching you. Thank you, ha, Ma'am Merlin Billion. Alas 8 na umaga, magbabalik po tayo. Makalipas lang po ang ilang mga paalala.
7: XFM.
8: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri nga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea!